0: pantropiko?
1: Pantropiko? Mamala ng kanta, sambini!
0: Gani?
1: Ang ato niya mag-si-offer sa inyo, 30 plus 5?
0: Correct.
1: Equals?
0: 35.
1: Oh. May ara ko subong sang ginatunan ko ni dalon ko ni sa album natin. Ang title niya, abi mo ano?
0: Ano?
1: Ang.
0: Ang?
1: Ang lang.
0: Lain mo ni sa ang Jew, ah?
1: Lain niya. Arya ang lang niya, ang.
0: Ang.
1: One word.
0: One word. Intriguing.
1: Natural, ang lang mo. With mystery. Ang, ano, anong ara ang. Sa ang? Ang lang yan, title. Abi, ano na yung mga ilay, mga salamin, salamin, salamin. Ano na yung salamin? Pantropiko, tropatropiko. May naiyari ang. I-introhibla kay Tiram.
0: Ladies and gentlemen, Boss Idol, sa iyang bahanon, ang.
1: Ang. Ang lang yan. Sulod yan yapon sa aton nga criteria, Radyo Man Mags.
0: Sige, go.
1: Sit, sirit, sit, ali, bang, bang, salaginto, salagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri, parang tandang. Anong title?
0: Ang.
1: Oh. Di, Mags, mamangkot ko sino. Sabini ka o kun sa akon? Eh, sulitong ko pamangkot para pasikon ga way mo bala babatian mayo. Papiliyon ka. Sabini ka o sa akon?
0: Dari kami sa Prince of Hyperlocal. Bayo kamot ang gagri.
1: Bayo ka, are. Sino ang gaagri nga mas maayo ang album nga Papang sang Sabini? Abi bayo kamot? Bayo? Bayo, Max? Bayo? Bayo gani ko, hindi ako na gini. Eh, sulitong ko lang, ha? Sulitong ko lang. Oh, kung ka-monitor ka mo, subong bisan sa radyo lang. Oh, eh, batian nyo naman itong mga kanta sang Bini, mo mula na permis, salamin, salamin, salamin. Ano nga salamin ang imo? Kalabuka na natusamo ng salamin to. Kung gusto ninyo, bayo kamot, ha? Papiliyon ka mo sa Bini kag sa album nga Papang. Bayo kamot ang nagabayaw amo ina ang saka sa kay Papang. Bebebe. Bayo be bayaw. Bal. Bayaw. Oh, bayaw.
0: Bayaw si Bal.
1: Rajuman mo sa mga ato mga kasimanwa be.
0: Mayad ayod nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya, ang Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo, kapang haplas herbal, Nans Liniment Oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, palamoy po, naipit na paralisar ng mga kagatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil, kay misang kapini nga Neem Tree Extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent, Anans Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, gagaprobado sa FDA.
1: Mga karadyuman, sa mga tabaramati natin, subong aaga, kung kape ang ginapangita ninyo, ari na mga karadyuman, ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Ricey Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract, kag ang kape nga 200 ayo, nga puro ka nagadikalidad nga vitamin D3, choy namit namin. Kagang nami, diri ka healthy, kay may ara ka sang vitamin D3. Gani mga karadyuman, sa mga suki natin, Vita D Plus Coffee Mix, gid lamang. Tida mo man sang ga-agree, Max?
0: Tida mo gabayaw kamot, kita mo niyo, nan rock and roll. Sa kay Nick Velasco, good morning, gabayaw mo sang kamot. You. Kay Kagawa John and Cass Efren sa Barangay Tubang, you. Maasin. Thank Velasco, you. Sumalde Family, Jonathan, Kadabuan Anam. Kay Sir Stephen Panega, good morning. Eunice Kimba, Lani Fernandez. Kay John Alfrich Cabalse. Kay Sir John Robert Armelia Biore. Bugin recording yung imo nga kanta.
1: Rajuman Mags, sino mga tao bala nga gambal nga gabayaw? Doon gina-record, gid bala?
0: Ibaligyaya pa sa pirata.
1: Hindi lang, siguro sa rin mo lang pa ibaligyaya. Pero abi mo anong balatsyagong ko sinang?
0: Oo.
1: Touch, gid kuya. Na-touch ako, Mags, nga... Doon hindi ko bala mabalaan ang akong kaugalingon. Nga may mga tao gali nga amuna ang pagpalangga bala kag pagbaton sang aton ang bahano.
0: Huwagin record.
1: Be, matili.
2: Salaginto, salagubang, ang babae.
1: dami gid man. Mags. Gapamati lang ko in-record, gin-record gapamati lang ko. Matsag ko dugi na tuyo ako. Grabe nga pagkaroon. Natasgid ko na yung mags na mga akto nga muna. Wala lang kamu kabalo, hindi ko lang mahambal, pero grabe ang dating sinasakot. Grabe. Dito, ano pa ang imo nga mga may nabiling ka pa?
0: Good morning kay Daimel Malones in Daimel, kay Sir Stephen Panega, kag sa iban pa mo sa idol.
1: Salamat gin sa pag-upo din yung mga graduman. Ang tarang sa inyo, din namon kamo matamiyaw, pero sa mga tamparamati natin, kadto na sa Iloilo yung Agri-Industrial Marketing. General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village, sa Balantang Saro, malapit sa may Ceres Terminal. So, ikundi na ka magbakal. Ang aton nga mga produkto nga lunsay tanan, mga original from Kubota. Mabakal mo dala. Ang imo nga 3,000 nga minimum nga baklon, may coupon ka sa December 25. Bunoto naton ina mga garadyuman. And may chance sa ikaw magdaog sa nga aton siling nga grand prize, isa ka brand new Kubota tractor para sa imo. So, kadto na sa Iloilo New Agri.
3: Tatak RMN.
1: Salamat sa pag-upod ninyo, mga karadyuman. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Malaryado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras alas 8:17 sang aga.
12: Sumasaludo.
13: May I have your attention please?
12: Buong buo.
13: May I have your attention please?
12: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
13: May I have your attention please?
12: Narito na ang

0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, Mayo 29, 2026.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guaso.
1: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Mga karadyoman, si Senador Jinggoy Estrada ara na ang iyang kaso nga plunder sa Sandigan Bayan. As early as kahapon, gindala na to sang ombudsman ang ila kaso sa Sandigan Bayan. Kag ginparafol na dayon sang Sandigan Bayan, meaning kun diin matupa nga division ang plunder case sang senador. So any moment from now, base kun matapos na ang pagraffle, kag ma-file na ang kaso, no, sa Sandigan Bayan, kag madagdagan sang warrant of arrest si Senador Estrada. Ang si DILG Secretary John Vic Rimulya nagpahayag kahapon, sila niya naka-initial na sa istorya kay Senador Jinggoy Estrada, siguro out of courtesy kay ti senador man mo. Nami sila yan, no, kay kung senador sila ya.
1: May tawagan ay anay.
0: Ginatawagan anay kun
1: kung kung ordinaryo kaya nga tao wala na nay.
0: Oo, kung ordinaryo ka nga tao ya langalangon mabungkulan ka pa sang otoridad. Oy. Magserbi sang warrant of arrest.
1: Kung ordinaryo ka nga tao, Radyo Manuwi, bisan ara ka sa CR, sudlon ka.
0: Oh, ti kay senador,
1: ti tawagan anay.
0: Ginpamangkot siguro ano ang gusto mo, magwa ang warrant mo, arestuhon ka pa namon kag pusasan. O kung masurrender ka na lang kag magpiyansa. No? Amo na yang benefit niya sa aton kung dako ka nga tao. Amo na nga why man sila mahadlok kay si Senador Estrada. Third niya na ni nga plunder case. Di kapila niya na ni malutsan kay manti simpre sa pagka-senador niya. May bargaining power sa nagapulong po nga mga presidente alin sa una. Di permi lang gaka-reverse ang ilang mga kaso. Pero kung ako, many times na kusar na ko, kagin ako priso.
1: Hindi na kuya mapakita, litib yan.
0: Oo, mahalong naging kuya nga malistansya naging ko sa mga hilikuton nga musini. Pero it appears, daw wala gidya kadudaan si Senador Estrada. I'm not saying nga guilty sa sini, ha? What I'm saying is, para nga hindi ka na ma-involve sa mga muni, kay permi ka lang ginatawag nga ikaw ang himuon nga tapalan. Kung amo nang pamatsagan niya, kaya ano gani sila niya? That's the price of sticking out to my principles. As if may prinsipyo sa...
1: Pupulo prinsipyo, prinsipyo mo korona.
0: Te, kay gapati sa nga hingabot ni si iya, pero maano ang hingabot sa imo kung wala ka nagatag kitar?
1: Bisan hingaboton ka para, Jumanovi.
0: Ang isyo sa iya, kickback sa flood control project nga pundo. Ti kun mayo ka, ti sa deliberasyon tani sa Senado kag sa small committee nga ginambal nila nga dira ginluto ining kinawatay nga ini sa flood control. Why sa tani magintra? Mambal, ay, hindi na ko na magintra. Kay nagbalo ko man, nagliliga do, kapila na kumakusars na. Kung wala kag ideyang alan, why sa tao nga matudlo sa imo? Kung may magtudlo man do, hindi mapatihan.
1: Tama na.
0: Kay why kag ganyan ipintok nga may ara kada sang na mention nga nag-intra kada.
1: Di sana nga buton ka para Jumanovi, no? Pero kung why gidya tutud na wala ka daya sa mga transaksyon, why ka to iya sa mga nakita to nga mga ebidensya agin sa imo, nga ato mga engineers nga to nagtudlo sa imo, amo man tong ginpang invite mo sa nag-birthday ka, ang mga transaksyonis ninyo, pati ang tagaay sang kwarta, sana numuya kung wala ebidensya, why ka ginaya matabo sa imo na?
0: Di ako na pananaw, madakpan ni sa basic weekend gani. Basi ni karon dakpo na ni sa.
1: Ah, nabasahan ko Radyo Manuvi. May nag-comment ka daw isa ka lawyer. May post ini sa isa ka isa ka social media post, no? Nga daw June 1
0: dakpon sa.
1: Dakpon siya.
0: So June 1 is Monday. Pero
1: June 1 daw June 1 ha, kay Friday subong kagapon tingin raffle, no?
0: Oo.
1: Way takabalo kon mahingagaw subong.
0: Di akon lang taw ingagawon nila ni subong. No? Akon lang taw ingagawon nila ni subong. So klaro na ini nga si Senador Jinggoy Estrada hindi na ni katen session. Ang next session mabalik to mga nag-workout sa Lunes na. So kumain na si Jinggoy, Busa idol, hindi na maduso ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hambal niya nga online voting.
1: Di hindi eh.
0: Hindi na matabo ang online voting.
1: Kulang sa sila sa numero mo.
0: Kaya matabo, 11 na lang sila.
1: Yeah.
0: Ang piyak,
1: 11 man. Wala eh.
0: So, hindi na kinanglan mag-bookout sang minority. Kung talakayon ini ni Cayetano kag mag-move sabi nga may division of the house, meaning butuhan.
1: Yeah.
0: Kung bala dayunon gid ang desisyon nga online voting, hindi kakwa majority vote si Cayetano.
1: Hindi niya makuha.
0: Deadlock.
1: Wala na.
0: Deadlock sila. Actually, outnumbered pa gani. Kaya ang isa sa 11 nila, presiding officer.
1: Actually, perdi sila.
0: Tikuntay gani mo sa idol, amula na ka maka-intra ang presiding officer. Tikay sila, subong nga preside.
1: Oo.
0: Minus 1 ang 11 nila, pulo lang sila.
1: Pierdi sila.
0: 11 MP ha, kung mag-division of the house, pierdi ang grupo na Cayetano. Amo nang hambal nila, nga kung makasaot, subong ang minority, abi mo nung saot nila,
1: ano?
0: Hawak mo ang bit, hawak mo ang bit, bibitawan. Wag mong bibitawan.
1: Ang akong suling nga pag-intinding.
0: So, meaning, subong, bisan sa kay Jinggoy pa lang,
1: yeah.
0: Why na bilabot nga prisuhon mo pa si Joel Villanueva?
1: Tapos
0: prisuhon
1: na
0: prisuhon mo pa abi si sino gani? Si Ruben Padilla for si, obstruction of justice?
1: O si Chis Escudero?
0: Pag si Chis Escudero. Busa idol, as of now, kay Jinggoy pa lang kay Bato, nga si Bato kahapon pinangalugog ng tanan ng mga balay sang kilala niya.
1: Pinangita na siya?
0: Ti, hindi na gini magpakita si Bato.
1: So, ara, guru pa lang latas na ibatok panago.
0: So, ang 13 nila, 11 na lang.
1: Yeah.
0: Ti, kay ga-preside ang isa sa 11.
1: Pulo na lang sila.
0: Pulo na lang sila.
1: Magbutuhay, Radyo Manuvi, perdi sila.
0: Yes.
1: Perdi sila. Ang natabo mo na eh. Karon kay ara sa majority block, ginpang sipad-sipad nila ang mga major committee. Radyo Manuvi, anytime, pag wala na si Jinggoy, pwede nila makaliwat. Majority naman, Radyo Manuvi, pwede nila to sa ang pag-insindi ko, ha, nagapamati ko sa explanation ni Liamas. Hindi nila maislan ang presiding officer. Pero, dapat 13 votes mo.
0: Tiyo eh, pero
1: ang committee, hindi sila kainis sa committees,
0: pwede na. Kaya ang pihak, ang grupo ni Cayetano, magbutuhay, unsi sila tanan,
1: yeah.
0: Pero pulo lang makabuto, kaya ang isa sa ilag ga-preside.
1: Ma-preside.
0: Either si Loren or si Cayetano, man kaya kaysa ginapabuyan ni Cayetano, yeah. Kagang ga-preside, ang Senate President pro tempore, nga si Loren Ligarda. So pulo na lang silang pihak unsi.
1: Yeah.
0: So kung nag-move ang unsi nga minority, Madam Chair, we declare all committee chairmanship sa
1: vacant. Tapos na.
0: Tema division of the house. Unse ang grupo day Tito Soto. Pulo lang day Cayetano.
1: Hindi man si
0: ang presiding officer under sa parliamentary rules.
1: Hindi siya kabuto kung hindi
0: tayo. Makabuto ka lang yan kung tayo.
1: Hindi man pwede Radyo Manuvi nga pulo lang to sa Manao. So, yan ha? Manao
0: ko. Hindi siya kabuto.
1: Manao ko danay, mabuto ko. Hindi pwede.
0: Hindi, wala sang tayo nga makabreak si Loren nga magpatas.
1: Tama na.
0: Kay unse ang piyak, pulo lang yung piyak. Makabuto lang yung presiding officer. Kun patas.
1: Yes.
0: So mabakante ni mga komite. Amo nang ginambal ni Senador Kiko Pangilinan. Nya kami subong ang nagauyat sang alas.
1: Siling kugid mo.
0: Tiyang sadya sina, kun mapriso si Chase Escudero kay siyang sunod.
1: Yeah.
0: Planderman ni mo?
1: Planderman.
0: So ang mabilin sa pihak, pulo na lang.
1: Pulo na lang.
0: Tikon pulo na lang sila ga-preside pang isa.
1: Siyam na lang.
0: So, ma-move naman ang piyak, i-declare ang Senate Presidency open. So, bago naman Senate Presidenta.
1: Ti, ang naisip ko pa lang to si Jinggoy pala kay si Chis.
0: Oo.
1: Ti, may ara pa kita nga si Joel Villanueva.
0: Ti, si Joel ni ba si ulat-ulaton. So, hindi na nila kinanglan si Joel actually?
1: Actually, wala na.
0: Oo. Pero ti, kung kinanglan sa pasabton sa mga sala niya, kung may sala siya, dalon gi dapat.
1: Pero klaro ni
0: si Ruben Padilla kung madakpan pa gid. Oh, kayte obstruction of justice ni gid file naman sa siyang sa IDJ.
1: Madakpan gid na siya. Dali kay ti bilabol na yamo.
0: Makapiansa siya so after niya piansa, mabalik na dasay sa Senado. Ti si Bunggo karon kumay waran ka madakpatan. Kagi padala sa The Hague.
1: Ti si Mark Bilyarman kay
0: Do Planderman. Oh, kun siya ning isa sa ginatumod ni Ombudsman Rimulya. So matabo sini. Masige na ni ang impeachment trial.
1: Yeah.
0: Pero hindi ka lang kakuha conviction.
1: Ginapamatian kung...
0: Kaya kung makonvict mo si VP Sara...
1: Dapat 16 eh.
0: 16 mo?
1: Hindi mo na makuha.
0: Ang 16, two-thirds na sa Senado. So, bisa nagkalapriso, bato yung iban nga Senador, yeah. Dala na sila gyapon sa gina-require nga 16. Ti, hindi mo na makonvict ang Vice President.
1: Ay, hindi mo makonvict.
0: Pero ang hearing, amo na ang balantayan man kay it might change sang dalagan, sang paminsaron, sang mga Senador... Kagsang pumuluyo, dala na na mga fans ni VP Sara, basi kumambyo. The moment nga mabalaan nila, ang tanan nga mga tinago niya nga manggad, kung tuod gidman ining akusasyon sa iya.
1: Vital gali ni Radyo Manuvi ang majority sa Senate. Labi na gid kun, like subong, ang majority ara sa kay Sara Duterte. Nga gusto nila mangin mayuriya. Kag nga gusto nila nga magbuto atong bisan wala ka na da sa session, dapat makabuto ka. Kay ginhambal ni Dean Santa Maria, sila niya hindi nila makonvict si VP Sara. Kay hindi sa klabo 16 mo.
0: Danay ka Mark. Dumabi yung mga citation yun, no? Mga Dean Mel Santa Maria. Dean sang college sublo. Oh. Mayo kay ginafollow mo na ang mga may pulos.
1: Balan mo man kung basa-basa man ko mo.
0: Dayon! Nag-isa namin man yung mag-follow kisa sa mga tinampuha, mga sungi nga ga-vlog na pro. O kayo mo yung kapro kisa sa panahon ngayon sa pungson, tabo sa idol.
1: Kinangalan mo man magbasa-basa.
0: Mapasa, malamasunod kita sa vlog sa mga may alam.
1: Ang ambal ni Dean Santa Maria sang FEU, Radyo Manuvi. Sila niya, ang pagkuha nila sa conviction, nga i-convict nila si Sara sa niya daw layo na.
0: Labo na naman tabo.
1: Pero sila niya, nga gusto gidya sang Cayetano Black. Kay the moment nga majority sila Radyo Manuvi, silang mapugong. Pero sabi, buksan, ipabuksan to ang i-account.
0: Mga ebidensya.
1: Pwede galibutuhan na.
0: Nga hindi pagbukaron.
1: Amo na nga dapat.
0: So may trial.
1: May trial.
0: Pero hindi nila mapabuyagyag.
1: Yes.
0: Kaya ito mabutuhay ng mga judges.
1: Butuhay nga nila mo.
0: Press black kay Irap.
1: Diba?
0: Di bla bukaron tong Bilardi account. Ang second envelope nga ginambal. Nga tutukuno ang mga ebidensya sang ill-gotten wealth.
1: Yes.
0: Pagbutuhay, perde the time ang mga anti-Irap. Meaning ang pro-Irap sa impeachment. Ang sugutan nga may impeach si Irap. So kay why mabukad? Di, hindi mo mabuyagyag sa mata sang pumuluyo nga muni ang ginkawat niya if ever may ara gidman.
1: Yeah.
0: Di galing kay nasundan, galing to sang revolusyon, nag-march sa tao, so tinapilitan si Irap nga magbiya na lang sa pagka-presidente.
1: Yes.
0: So buong sa Cayetano presidency, klaro na nang hindi ni may impeach
1: si Sara. Hindi na impeach si Sara.
0: Pero kung mag-hearing, abi,
1: tapos na.
0: Pwede nila desisyonan nga majority.
1: Kalabaga nila.
0: Nga ining trillionis. Nga ni kung ma-witness din, di ta na pagsugtan. Ining mga testigo nga BIR, nga ni, di ta na pagsugtan.
1: Pwede nila imuna.
0: Pwede nila na pangitaan pagi.
1: Pwede nila imuna.
0: Ti karon kung hindi na ilang majority, hindi na nila hawak ang bit. Ti...
1: Way ka choice.
0: Ang tanan ni, mabuyagyag.
1: Mabuyagyag ni, kay ti invitaro na eh.
0: Tanan na witness ni, pamatian. Pero, siyempre, kung nag-require 16 votes, hindi mo na makonvict si VP Sara.
1: Yeah.
0: Not really because nga why magkambyo ang iban nga ara sa oposisyon or ara sa majority sa buong grupo ni Cayetano. But because, kulang senador ta. Kaya ti, mapriso, majinabla.
1: Why si Bato?
0: Si Bato.
1: Wala na.
0: Si Jinggoy.
1: Si
0: Munggo. Si
1: Munggo.
0: Si Chess,
1: Escudero,
0: si Joel,
1: oh, lima na nakadaan.
0: Si Ruben, makabuto pa na.
1: Sino pa? Si Marcoleta.
0: Oh, si Marcoleta Planderman. Oh, may isa pa bida loon si Mark Villar. Pito na.
1: Ti ano bilin?
0: 24 minus 7. Kasi senador pila, 24 senador tay. Minus 7 bo sa idol pila. 17?
1: 17 pwede pa.
0: So may 17 pa, ti galing paano mo i-convert si Amy?
1: Oh, why na hindi mo na
0: paano mo i-convert si Pia Cayetano,
1: si Alan
0: na Peter Cayetano.
1: Hindi mo na ma-convert na.
0: Duterte na sila. So, hindi makuha ang 16. So, wala conviction.
1: Wala conviction.
0: Pero, ang lagas lang di, nga mabalaan lang sang Pilipino,
1: nga muna eh.
0: Kung tuod, gidman ang akusasyon kay VP Sara, kung hindi. Yes. Kaya kung ma-prove, abing halimbawa, tuod, no? Kaya hindi pa na sure mo sa idol. Basi magkambyo ang paglantaw sang mga gusto magbuto sa iya.
1: Posible na.
0: No, hindi mo na mapaktan mo sa idol kaysa subong palang gani. Damo-damo na nagkalambyo. Magagawa man sa survey mo.
1: Tiyo,
0: No? Tiyamak mo nagpatas na sila ni Tulfo? Why ni Kaging may nakapatas kay Duterte sa survey? So, somehow, ang tao subong nagakambyo-kambyo na. Tiyano pag-irabi kung mapaidalo mo sa full trial. Nga ang tanan ng ebidensya kag testigo nag-appear da ka nakita sa Pilipino. So, munang lagas nila. Anyway, dugay pa na.
1: Yeah.
0: Ay, hindi man magdugay. Sa kay Jinggoy alone, amo ni ang equation sa Senado.
1: Dosi, kung subong mo, dosi...
0: Why na ni Chansa ang ginapropose ni Cayetano?
1: Ah, why na na.
0: Nga maka-online vote sila.
1: Ginengagaw nila to tani sa nagligat
0: at Jumanovi. Pero matanda ang pihak. Nag-walkout. Kaya nag-walkout sila. Kay 12 lang ang ara ang senador ta 24 mo.
1: Ti
0: para nga may quorum ka mo, meaning makasesyon ka mo.
1: Yeah.
0: Kinanglan nyo 13.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti majority plus 1. No? Ti kay nag-walkout sila tanan, wala sang quorum, way nabutuhan.
1: Yeah.
0: Sa Lunes ang balik nila nga sesyon.
1: Actually, may quorum to na Jumanovi.
0: Ti kay ara nabutuhan ito, magwato si Soto.
1: Galing si Soto gali, ang amba ni Lacson, sila niya, ilag ito gali ideya ni Subiri nga sila niya magwa kami pero sila niya bilin ka
0: ipa-adjourn mo
1: ipa-adjourn
0: oo pero bisan wa ito ipa-adjourn ni Soto hindi ito legal ang desisyon nila ama agrihan nila kung magbutuhay sila kay magwa si Soto 12 lang sila
1: at tuloy Radyo Manuvi way gani-gani sa kalabot 12 kaysang time nga tuwala galito si Cis Escudero
0: oo why pa si Cis
1: umsi lang sila
0: kaga-preside si Loren
1: kaga-preside si Loren so wala to so, sila
0: wala na may sanara pa si Soto gali
1: may sanara 12 lang sila
0: 12 so muna nga way si Soto magwa so tanda ning piyak kita na nila kita mo si Meg Subiri kay anay Senate President siya gitong kakumpas niya guwata sa tugang pangagad
1: so siya gitong iya po ito na idea.
0: Pero bisan pa, nga ra si Chase, si Soto, magwa to. Hindi ko magwa, duso lang sila gyapon.
1: Wala na.
0: So, ang ginaduso ni Cayetano nga mabutuhay, abi, kung brasuhon gid nila, kaya tiyan mo nang hambal sa mga pro-Duterte subong, ang demokrasya, majority rules. Sakto man. Bisan hindi ka kasaw, kaya nagbutuhay ang majority. Why ka damay mo?
1: Kiyo eh.
0: No? The best way din ay challenge mo sa korte. Galing ang korte usually. Why nag-intra sa rules siya sa legislative branch kung equal branch niya.
1: Muna yung ilaman.
0: Unless it is a question of legality. But in it, question of procedure mo. Question of internal rules. So gambal na usually yung Supreme Court, di kami mag-intra.
1: Di kayo internal rules
0: nila na way, kung may internal rules man yung Supreme Court, di kami mag-intra. Ilaman na yan mo. Na, ti, sa Lunes na ang butuhay. I mean, ng sesyon liwat. Yeah. So, why isang butuhay nga natabo? So, hindi naman kapos si Cayetano sa butuhay. Kay, pirdi na sila.
1: Pirdi na sila, walang si Jinggoy mo.
0: Kung mapreso si Jinggoy, ang grupo ni Cayetano, kuha na lang, 12.
1: 12 sila.
0: 12 na lang sila. Dala ang presiding officer.
1: Hindi.
0: 11.
1: 11 na lang sila.
0: 11 na lang sila.
1: Eh, subong Radyo Manuvi, 12 na lang sila, buhay na si Bato mo.
0: Ti 11 na lang sila. Kunway na si Jinggoy, ti sa 11 nga na, isa pang ma-preside. Ti pulo lang sila iya.
1: Ti birdigin sila iya.
0: Ang presiding officer, makabuto lang na iya.
1: Kuntay.
0: Kuntay. Ti kay 11 ang pihak,
1: pulo ang
0: pihak, wala sang tay.
1: Hindi pwede ka panahog si...
0: Loren ka magbuto, o si Cayetano magbuto.
1: Hindi dali lang, patas kita, hindi.
0: So hindi sila kay ilis Senate President sa Lunes.
1: Wala ilis.
0: Pero makailis sila committee chairman.
1: Amo na.
0: No? Pero... Pag nadakop si Cis Escudero, pulo na lang ang pihak, ang grupo ni Cayetano. Pag pulo na lang sila, 11 ang pihak, pwede na ka-declare ang iban, na mailis naman ta Senate President, kay 11 na sila. Kag ang majority, ibase na lang sa number of senators present. Sila?
1: Doon mo nang pag-insindi ko.
0: Oo, tingin ko matabo ni... Tiara naman ang piyak ko eh. Saot naman sila. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Huwag mong bibitawan.
1: Ay, kasundo sa jagyo.
0: So anyway, amo nang update subong sa Senado. Pero sa piyak nga bahin, mga karadyuman, may natabo kuno sa aeroplano kahapon. Mga karadyuman, may isa tani ka mayor dere sa probinsya. Kag vice president pa sang Mayor's League o kon League of Municipalities of the Philippines, Iloilo chapter. Siya ning vice president ni Mayor Suzette Mamon. Si Mayor Mamon, mayor sang Badyangan.
1: Yeah.
0: ang mayor sang Anilao, si Mayor Matet Dibuque.
1: Former ano man siya, LMP President Rajon Novino.
0: Oo, sang una. So, ginbugno niya kuno sa aeroplano, si Undersecretary Jed Mabilog, kaya ano bala na nga may Ilunggo nga...
1: Undersecretary.
0: Ara na sa babaw sang agency nga nag-supervise sa mga mayors.
1: Yung buwal to man.
0: Oo.
1: So, ano bala?
0: Ginmuno kuno ni Mayor Dibuque, kay Yusek Jed Mabilog, ang parte sa RICE project sang DILG. Basta ang ambal kuno nga Yusek Bao, mayugid kaya rak na sa DILG. Mangayo kami da bulig sa imo parte sa RICE project sang DILG. Tino ka nami man Bao, sinabat sa kuno ni Jed Mabilog sang hindi magklamo. Hambal ko noon ni Jed Mabilog. Yan ni Kuya Rice. Gugma, Kuya.
1: Uy, kayo mo kabalo iya sa programa sa imo opisina?
0: So, nakibot si Mayor Dibuque. Nga pa ba lang ang sabat sa iya ni Jed Mabilog? Ang ginamin ni Matet Dibuque, ang programa ni Secretary John B. Crimulya.
1: Nga Rice.
0: Nga Rice Project. Rice ba lang ang bugas?
1: Nga bugas.
0: Ang nabalaan ko sa program nga ni... Every other month, ang mga beneficiaries na ma-identify sa LGU pagi sa Local Government Service Fund, LGSF.
1: Doon mo na.
0: Ang LGSF, tagpulo ka kilo ang beneficiary. Nga mga pamilya o katawo.
1: Buhay pa gani, Kuya Kabalo ni...
0: Kaya ako na gani, kaway man ni napabalo,
1: yeah.
0: Si Mayor Dibuque, hindi namangkot.
1: Yeah.
0: Tagti, mas mahapos mamangkot ko ni Lunggo ng Arada.
1: Tiyo eh.
0: Na makapamangkot man to kay opisina sa DILG mo. Tisa ba tiyan ni Mabilog ko no? Niya hindi Kuya Rice. Gugma, Kuya.
1: Mulo.
0: Ti, dira mo mambal nga si Mayor Dibuque. Ang pinsada niya iya, programa sa gobyerno, para sa tao, mulo. Si Jed Mabilog, yung utok niya, politika, gyapon.
1: Jed, why kaya kabalo iya sa programa sa
0: Mabilog? Sabi niya, guro iya sa Rice, nga bugas, nga letter C, Letter S,
1: Rice. Dibla,
0: si Rice at Trinya, saan tanan nga programa niya?
1: Rice, eh.
0: Rice, kaya tiga Raymond's ngala niya.
1: Uy, kaya kabaluya sang programa sang imo opisinaw?
0: Actually, bisan hindi na gani tayo mag-dwell sa Waisak Balo sang programa sang DLG, ah. No? Hambalunta na lang, abi, nga kada may mamangkot sa imo, gali.
1: Politika na yun.
0: Politika, gidya na yun, paminsarum. No wonder, ngayon aton balita nga ni, parte sa salakyan sang gobyerno, ngara sa mall sang weekend, ngayon hindi dapat. Ang balo niya lang niya isa. So, ngutok niya yaya, imbes nga accountability kag delikadesa sa public officials, politika kay ginanuno niya gyapon, ihingabot ni sila.
1: Ipagkabati mo sang Rice, matsag ko daw gina... Katlan ka?
0: O, tiya mo na, tiya si Mayor Dibuque, nag-ipos sa muli na nang karealisar, kuro si Mabilog, ngayon hindi mayo sa bat niya. Inambalan niya, kuno nga, after niya, ambal nga niya, way na di ginaistoryan sa airport, dito na sa opisina. So, umipos si Mayor Matet, sige, niya, kung hindi ka, niya, pwede mang kumika dritso kay Sekretary Rimulya. Iti tuod man.
1: Tiyo, ah.
0: Mayor sila, may Mayor's League sila. Si Biron, Deputy Speaker, boss na ni Dibuque.
1: Piyoy.
0: Pwede na to kapatigayon. Kung naliansa nila di, si Gob Depensor.
1: Piyoy, pwede kapatigayon. Mas lapit pa gana ito sa yasa sa imo.
0: Oo, pwede ito sila ikdritso ah.
1: Sa kusina ka lang gana, guro ni Rimulya. Oo.
0: Te, sang nakarealisar ko no si Mabilog, doon nagkurukalma, nagambal nga niya, mamasyar lang ko si imo sa munisipyo. Oo. Te, kailangan na-offend ng isa. Sinabat sa kuno ni Mayor Dibuque. Nya,
1: di ka na magkatoto.
0: Di ka na magkatoto. Pwede mo kami kadritso ka rin mulya. Ti pagkagabi, may nag-message ko no. Suno sa source, sa asawa ni Jed Mabilog.
1: Ang asawa ya ko no nag-message.
0: Nag-message, gapangayo, pasensya. So na-appreciate tadi ang asawa. No? Nga mo pa ya ang nakadumdum nga mangayo, pasensya. Imbes nga ang bana niya. Amo na blakon kay isa, iban nga bana. Sila niyang gasalod sa asawa nila mo. Arya mo pala niyang bana, yang ang babae, paya mong gasalod sa bana.
1: Pero balikan ko lang bala, Radyo Manubi. Pero
0: kang talaksan sa pagka-gentleman mo, kung paano mo ilikaw ang babae, Especially ang asawa mo, sa gamo. Nga mo pa yung mga riglo balas ang bukol nga gintuga mo? Tiyari ha? Si Mrs. niya pa ya, among nagariglo sang sinuplado niya? Kaya mo nang ambal, tabla? Shado kasakit iya ang natabo ngayon eh. Kaya may ilunggo man kita to sa DLG, pero itapirs hindi mo man gali mapalapitan. Kaya ang utok niya iya, ang away nila gyapon ni Trinias. Gabamangkot niya si Mayor de Bukis ang rice nga bugas, rice project sang DLG, nga ginaubrahan ni Mabilog Subong.
1: Oh. Ano sabat ni Jed?
0: Ang sabat niya iya, hindi kuya rice, gugma kuya. Yan ko bilang gugmao.
1: Di balang taman.
0: Kaya mo ng grupo ni Las Politika. So mo ng hambalta, nakamubuan ka na sa ligot-got mo sa imo tagipusoon secret under secretary Jed Mabilog.
1: At sa kura Jumanovi, why si Jed Mabilog, ano tawag siya na gani ng why ka bala kabalo, ignorantis siya.
0: Sa kung bala niya, hindi niya mo reaksyon niya?
1: Hindi reaksyon niya, kung bala niya nga may ara sa programa ang iyang nga opisina, ang DILG.
0: Oo.
1: Hindi siya mag-amuni. Pero kay bala niya man, Radyo Manovi, bala niya man, nga si Mayor Matet, huwag man niya labot sa sudad. Yan niya sa probinsya. Kagang pamangkot ni Mayor Matet, siyempre pariyo, si Mayor Matet, bala niya, ara sa mayor siya, bala niya ang mga programa sa DILG. Pero, kung ikaw mismo nga ara ka sa opisina, why ka kabalo? Dahil mahambal. Ay, hindi kuya, hindi kuya rice. Gugma kuya. Meaning, ignorante siya sa programa sa iya sila nga opisina. Kaya rin, huwag inalantaw natin. Ang DILG, amo ang may primary initiative, Radyo Manovi. Nga nagahatag sang assistance, Yosek Mabilog Pamate, kay imo ni opisina. Assistance to indigent individuals or families. Food assistance, rice distribution project amo na gani. Nagahatag ini sang regular rice subsidies to vulnerable households implemented via the local government support fund. Ti napamangkot guro si Mayor Matet kay Mayor siya. Ti paano namo ni anong
0: ang yaman lang di kay Mayor Matet guro. Daw courtesy.
1: Courtesy kay ti taga DILG
0: mo. Daw kumbaga muno nga ti preara kada gali subong ti bulig-bulig lang da kami. Mga muna black kung may migo ka sa isa kahin siya, nagahapos ang pagmulistya mo kung ano mga project na gusto nyo. Nga, tali ko lang taon ta, sa mga nagapalamate ng mga official de, mga mayors in particular, kag mga barangay officials, hindi kamuya under kay Jed Mabilog.
1: Ay, hindi kamuya under kay Jed, sino na sa iya man?
0: Ang iya nga pagka-undersecretary for public safety, ang under lang niya sa iya as mandated, tatlo lang. Bureau of Fire Protection, Bumbiro, Bureau of Jail Management and Penology, ang aton ng mga prisuhan, mga jail guard, kag ang National Public Safety College. Tatlo lang. Why ni saya poder sa mga mayor?
1: Ano nga poder yan man?
0: Kag barangay officials, kita mo sa speech niya sa UP, ang ambal niya to collaborate to all local officials and barangay officials. Collaborate lang.
1: Collaborate. Yeah.
0: Meaning, pwede ka kaimpon-impon sa implementation ni isang imo nga public safety ng mga trabaho. So, hindi ka mo yander kay Jed Mabilog nga ginawarningan tanat-tanan ng Mayor Subong. Kaya may tendency siya nga mag-flex ang puder niya.
1: Hindi, Yusek man siya mo.
0: Oo, prostuhod na ya. Dapat na ya tubangon ni Mabilog ya. Bumbiro, kaga Bijimpe.
1: Dito siya.
0: Sang Iles Pampanga may nag-collapse ng building. Basta gani riskyo. Ang mariskyo sina Unagid Bumbiro.
1: Bumbiro na.
0: Kaya mo ito nga toto siya kaysa ang tatay-tatay sa mga Bumbiro. Siya ang number one nga Bumbiro tani Subong.
1: At tuloy ang problema niya na Subong sa BGMP.
0: Oo.
1: Ang budget sa mga priso. Ang pagkaon sa priso.
0: Oo.
1: Ang bugas nga NGA nga wala mapili eh. Amo na natani yung iyaya tutukan.
0: Tinoktok na tangkong. Bisan na sin wala. Wala. Kaya ang KG, walang pili, kaya ang kitchen boy.
1: Matabang kang kuti.
0: Wala niya dapat. Di, wala pa sa gani kalatag sa programa niya, Subong.
1: Abi, ba't yan yung programa niya?
0: Sa BGMP, sa Bureau of Fire.
1: Yes.
0: No? Lang tawa siya, manabat sa batak tali. Kung lang taon ko, bugno lang to yun ni Mayor de Bukis. Kung baga, Liog man di pulo paloa, buli-buli gilang dang probinsya.
1: Do pareho bala radyo manuving ya. Like ako, amunin kasami ko gipirmi mo. Makita kita da nga mga mayors, mga kilala ta.
0: Mayor,
1: sir?
0: May...

0: Wai pa sa gani naton gintawgan, ginlawag ka lang sa radyo. No? Si board member distura da, kapin pa 4th district sa Mondingli. 4th district, sakop to sang senior citizen nga dito, gistar. Mm. Ikaw ba, say mabuligan nyo da, kahit tiara naman lang kamuda, damulis chab la.
1: Yeah.
0: Tiyan mo managuro yung tenso ni Mayor Dibuque. Te, nakuha ni Mayor Dibuque, parte niya eh. Timingan mo nga lang kapasingit na. Kaya di niya ma-explicar, subong ang reaksyon niya nga, nga i-gaslight mo yung muyang panugid nga tawo. Sabusar, tani, kay aras as DILG, aras as gobyerno, pasalamatan niya kag i-encourage pa ang mga tawo nga nag-report sang sala nga ginobra sa mga tao sa gobyerno. Galing kay hinablos niya ang involved. No? Kagdag-praning sa yes ang inaway nila ni Trinias kag ni Plaridel na ba? Hasta yung balita sa nga RIMN, no? Kulang na lang niya, ilainusno siya kagambalon nga ano na, ihisa lang na siya.
1: Hindi nang isa, Jed!
0: Una bes, bisan kung kapasangkad paminsaron niya ni si Undersecretary Jed Mabilog, huwag yun mag-agis, pinsar mo, abi nga, di na lang ko na mag-intra, kay hinablos kong involved, delikadesa.
1: Dapat amo na.
0: Tapos, ina nga circular nga daan, nga gamando, nga hindi maggamit-gamit sa lakyan kong weekend.
1: Sa amo na opisina.
0: Halin pa na sa opisina, nga ginobrahan ko sumong. Tiwai sa sang delikadesa. O ikado ha? Bisa nag-game lang sa paminsaron niya. Hindi yan malaw ay nga ang tao nga nagapanugid dapat gina-encourage ta. Pusdakan ko di karon nga isa lang na. Di blado kalaw ay. Tiwai niya na may isipan. Tino wonder siling ko na noon ni si Undersecretary Mabilog man. No?
1: Nagapangabuhi ka biguro sir sa hate.
0: Oo. Tiyan mo na subong. Lainin mo na yun. Ang pulo katuwig mga truma kay Presidente Rodrigo Duterte, dalon mo na iya somewhere. Hindi mo na iya pag-ipasingit sa Mundi Siliwilo. Kagbase nalipat ka, Mr. Mabilog. No? Sa malawig ng mga tinuig, kaluluoy kami ni Buyayaw sa mga DDS.
1: Kaluluoy kami, bala mo na.
0: Ang mga DDS, listeners mo na namon, nga nag-agree sa amon sa tanan nga bagay, kaya siyempre kami gatag dugo sa ila, gapagwa sila sa hospital, ga-amplify sang tingog nila kung gindaog-daog sila sang pulis, gintampa sila sang kapitan nila, why ginsapak ang equal distribution sang ayuda, sa amo na sila kapanugid. Pero parte sa imo, ginabuyayaw nila kami. Kaya abi nila, apin kami sa imo. Nga, actually, ang ginayo malang namon sang una, tagaan ta si Mr. Mabilog sang benefit of the doubt.
1: Yeah.
0: Why man sang formal charge sa iya sa drugs?
1: Why man gani due process para sa iya?
0: Tagaan ta siya sang due process of law.
1: Yeah.
0: Kag respect to his human rights. Nga matagaan sa tsansa. Nga sabton ini.
1: Amo nang panindugan amon, Mr. Mabilog.
0: So amo na ang rason, Mr. Mabilog. Nga bisan kami din naglain sa panulukan sang amon listeners.
1: Yeah.
0: Ang iban gani, basta fake account, may isog pagin mag-insinuate. Nga kuno, protector man kami sang drugs.
1: Una mo mag-insinuate.
0: Oo, kay nga, ginapos namon nga dipinsahan ka, not because gapati kami may kasala, not because gapati kami may sala, kang ginapatihan namon, you deserve your day in court.
1: Yeah.
0: Nga matagaan malang due process of law, hindi kay lawagon ka, mawian ka, kag to the point, basi patsyon ka. Oo. Oh. Titapos mo, nagbalita lang kami iya,
1: kami.
0: Kaya amo nang obligasyon namon, parehas man sang obligasyon, nga ginhimo namon, nga tagaan sang tsansa ang tao nga mag-report to sang red-plated vehicle nga gindala sa mall. Amo man ang ginhimo namon sa imo sang una, kaya amo nang proseso sang kasuguan.
1: Kaya amo gin man ni Radyo
0: Manubi. Tapos subong ang balon mo lang, yahisa.
1: Diba?
0: No?
1: Di nang isa
0: kay,
1: ga.
0: Galibog ulo ko, anong ginalinan sini? Pwede nga truma niya ni kay Duterte.
1: Posible man ha.
0: Full of hate ang iyatag ipuso.
1: Amo na ganis na kung pangabuhi ka sa hate.
0: Orang isa, nature niya gidya eh. Kaya tiara o, si Mayor Matip Dibuque.
1: O ina yan, namo si Mayor
0: ano yung Dibuque. Labot niya sina? Manang niya nanak, mas magulang na siya.
1: Gina-picture out ko bala si Mayor Dibuque. Na mapalamba, mag-approach na sa mga mayor ng mga lalaki. Gabala, Noy? Ika, puro pamipi na. Giti siya ang manang-manang sa mga mayors mo.
0: Ang info ko gani, no? Si Mayor Dibuque, ga-uy-uy na kadahan mo ta. No? Yeah. Hanuton mong duha niya kabata. Normal na sa nanay nga protective sa kabataan.
1: Gabatsyag na siya.
0: Galalain na siya perme. Tingalabot na di sa amon, pero si Lingko ay manak mahimo yung mga runner mo di kumistorya sa amon. Kaya yung isyo lang na yan.
1: Yawa, isyo mo lang na yan.
0: Oo.

0: Di ano sa labi karon kon ihol mo accountable ang panginawi sa duha niya ka bata sa public service.
1: Siyempre ara sa labi lang public servant amo gid
0: malbata na iya personal mo.
1: Okay na iya personal ra juman ufi.
0: Sa una not ko bana niya uy oy man sa pero why ko ka bate nga gin
1: gipakalain niya kita.
0: Ginambala niya talain sa publicly.
1: Gakugod ba na na sila pero publicly
0: lang sa mga biwa. Ang bata niya nung nag-ambisyo ko sa ang mag-gobernador. Balita niya mo?
1: Eh, balita na yan. Trabaho ta na yan.
0: Te, balaan ko, batsag man to siya. Pero never, naging pagwaan niya kita sa istorya nga hisa lang na, pangguba
1: na lang na. No? Way na sila yan.
0: Ang iyaya, ginaklaro niya lang, hindi na matuod. Te, kung ano man da, ang iya ginapangambal. Yan, yan pong point tadi is, nag-respeto siya sa trabaho ta. Tiya mo ni si Josek Mabilog sa nagpuli ka di. No? Grabe nga coverage.
1: Ay, sus, grabe. Si sa airport pa lang gina-interview ka na namon.
0: Santang gina-interview ka namon. Gina-excited man kami magbalita na mapuli na.
1: Yeah.
0: Ang inanak sa Iloilo.
1: Tiyo man.
0: Nga biktima sa wala due process nga deklarasyon. Public shaming ni President Duterte. Abi mo, Mr. Mabilog, grabe pagin buyayaw nga nagyan amon di. Gapiin pang iban sa aton. Nyalo interview niya naman na sa drugs man gyapon.
1: Di ako mo nagyapon.
0: Simple man lang akon sa bat. Wait na, kabalo. No? Timayo ganin nakapuli sa di para matagan kita.
1: Yeah.
0: Di ba? So somehow kami ganin nakabulig man nga madrama pang public sympathy si mo para matauhay ang pagbaton sa imo di si Liwilo.
1: Diba pag baton sa imo diri kami mismo excited man kami nga oy napuli si Mayor Jed.
0: Lamang lang nga nakabalik kadi naitihan mo na liwat ang Liwilo, namarkahan mo na teritoryo, nagtauhay ng paningkay singkay mo. Ang usual namon nga trabaho mabilog man ako hindi ang involved ya.
1: Try one.
0: Paklainon mo na imo ya.
1: Kung may plano kaya sa politika kay mabalik ka mayor, dagan ka lang.
0: Oh, hindi mo
1: ya. Huwag kami ya labot ya sa politika mo kung maaway ka mo ya ni Trenyas. Huwag kami labot sa politika niyo.
0: Nga.
1: Yati nga.
0: Ginsugo na mo ito ya ang...
1: Ano picture?
0: Ang salakyan. Nga daloon sa mall.
1: Oh, nga
0: totoo. Hinablos mo ito yung nagdesisyon nga daloon sa mall.
1: Ti, karo kami iso mga kikino.
0: Sang napicturean niya sa pumuluyo nga tagamulo man. Oh. Ano yung sala namon? No? Nga kami ang baliswaon mo sa istorya di?
1: Kagmahambal ka nga wala sang bulong ang hisa?
0: Oo. Why ganyan may nahisa sa imo? Nga ah? Bisa namon na nimpanindugan namon sa human rights alin sa una? Why kami agin lagas ni Duterte? Why kami nalagyo des Pilipinas? Oo. Kay para sa amon kung why kaya sala? Why kasang dapat ipalagyo?
1: Kamugin man na dapat?
0: Oo. Di mo yung mga kami gasiling, may sala ka. Pero hindi mo kami ang pag-amuna, Yusek Mabilog. We will draw the line, no? Kung mag-amu ka na. Kagbase si Mambal ka, para lang ni Simo.
1: Hindi!
0: Natilawan na ni kay First Biron. Last election, natilawan man ni kay Buboy Tupas. Recently, natilawan man ni kay Lian Dibuque. No? Sa kay Garen, dugay na ni natilawan. Amugig kami na iya. Kay Buboy Siuko, natilawan naman niya mumana kami. Basta tiko, linya na ita. Pero kung kapangayo, kapasinsya, gasubahar ka, gina-acknowledge mo, nga ti, hindi man perfecto ang mga tao sa gobyerno, room in for improvement, mayo pag-uriambal na monsi mo. Oo. Tiyama ka na, ginlukdotang tanan nga buyayaw, hasta pato-pato nga involved kita sa drugs.
1: Protector kuno kay, man kuno kami sa drugs.
0: Kay gusto talanggaan yung process yung Mabilog. Tapos ining Mabilog nga gindipinsahan ta.
1: Ara, subong!
0: Amo man gyapon ning tindog ta pagdala sa mga isyo de.
1: Lipatan
0: amo
1: na.
0: Amo na subong mabaliswa kung paano tay ginandol yung isyo ta. Amo nang dapat nyo maintindihan. Huwag kami de gatandog kay Barunda. Tingala ganit ko nga gawaras ni mga tao ni Barunda.
1: Ano tanong sa akin nila kuwaras na?
0: Si Mabilog lang din amon.
1: Kumuwaras-waras da.
0: No? Si Mabilog lang din amon kay nga si Mabilog tuya ang nag-react.
1: Yeah.
0: Sa amos ni. Oh. Ti subong. Kabay pa malabot ta si Mayor Matet Dibuque. Terbiyon ta siya. Para istoryahan niya tanong natabo. No? Anong natabo?
1: Bala mo, Radyo Manuvi, nagakuha na igangot-angot na ini. Lantawa bala Mr. Mabilog? Ara si Mayor Matet. Ara si Mayor Matet sa linya. Lantawa bala Mr. Mabilog?
0: Yusek.
1: Yusek Mabilog. Nagangot-angot na ni kay siling mo hisaw ang mga sa ang mga wala bulong ang hisaon. Lantawa subong ang hinablos mo. Ang hinablos mo subong nagasala. Kay ginapangayuan naton sa isang trip ticket ng isa ka bilog na panit sang ibos. Ang ambal niya i-provide niya sa aton. Until now Rad Zumanovi naghambal na sa hindi niya na kuno pa hindi niya na kuno pa ipakita sa aton. Kay wala to niya ang investigation. Okay. Anong investigation? Sinong amo mo? Ang amo mo pumuluyo sa sudad.
0: Kagsama na yan nag-committer.
1: Ikaw nag-committer na sa amon eh.
0: Oo. Pero sige lang. May report karon si Rajuman Jewel Partida. Kaglabuton taman karon si Councilor Nene de la Liana. May Supreme Court jurisprudence to siya nga ginambal. Sila niya, kung ginpahulam ka, hindi mo na pwede nga i-delegate mo man sa iban. Kung baga nang hulam ka na gani, hindi man niya kay pahulam mo pag-id. Hari mo niya ang dilalyana. Pero sakto sa.
1: Di may ipunto, iti kay may aras ang...
0: Gagri ang mga law student nga mga listener ta. Sila niya sakto na ang insight ni Councilor Dilalyana. Kasi ni Nene Dilalyana, pagkabalo ko, graduate ni isang LLB, Busay Dolway na ni Kabar. No? Sila niya, ang ginamin niya guro nga ginpahulam mala na sa kay Vice Mayor Marunda.
1: Eh, so dapat hindi
0: so, may pahulam mo man sa iban.
1: Ang unang punto niya.
0: So kung sa imo naka-assign, hindi mo na pwede nga i-assign mo pagin sa iban. Kagtiyas na sumunod na tingalagan ni ko, nga ngaway ka-react si Vice Mayor Marunda.
1: Panagok mo?
0: Oo. Kay kamo dapat ni Machine Mabilog ang ma-explain na, di mo? Why di alabot, iba na?
1: Muna.
0: Tiday duro niya, nagsaga na kahambal, day dilalyana, day kwan. No? Ngang mayor, tani balik tani kay Marunda. Ang ipamangkot naman lang kay Vice, basi why may niyasala si Vice, mangkotot ni Vice.
1: Ini sa interview mo.
0: Ginpahulam mo ni siya, ano ang legal basis ang pagpahulam sa mga papeles ini?
1: Tatlo ka pamangkot tapuson ta na rin ni Rajumanuvi.
0: Pero tino wonder kung si Shin Mabilog nga una na nag-declare nga may isog sa kunong atubangon niya ni, hindi na sa kapakita sa papeles para sa ginkomiter niya. Tiga expect ka nga si Vice Mayor Marunda sa Batman, kay it will just complicate their excuses further.
2: Tatak RMN.
0: Reject tablanay, no? Si Anilao Mayor Matet Dibuque. Ito giyang kung isi mo ang pag-interview sa iya, Busaydon. Mayor, mayang aga.
3: Maayong aga gin sa inyo tanan, Rajumanovi, kag Rajuman Regan.
1: Morning, ma'am. Mayor, nanawagin kami sa imo. May mga information kami, may mga nakalabot sa amon dito sa airport, may mga nagapanugid diri sa amon. Ma'am, naka-istorya ka mo ni Yusek Jed Patrick Mabilog. May do kabing nato daw small talks ini ninyo. Anong istorya ninyo? May mga information kami diri. Nga daw medyo nakahambal ka about sa RICE program sang DILG. Pwede mo kami mama istoryahan ang atong mga pumuluyo sa natabo dito, Mayor Matet?
3: Rejuman Regan, Rejuman Novi, isa-isay ko lang sa inyo kung ano gidman ang nag-transpire.
1: Yes, ma'am.
3: Bali, kagabi, no, ang ako nag-take ako 7, upod sa bata ako nag-take ko sa 7:10 flight going back to Iloilo.
1: Okay.
3: No? Tapos, doon ara, bala ko nakapungko doon sa front seat daw, ang seat bala nga sa likod sa business class nga bala, para makita, ano mo gina ma-picture. And then, una, nakita ko si board member Rolex.
1: Okay.
3: So, nag-small talk kami, yung bako nga mapuli ka, webla mo na. Nabalya ko na ara, suman si Jed Pai, habalya. So, nagsunod, pagsulod niya na sa aeroplano. So kuya, kakasual man kiti, proud man ako, asan Ilonggo, tapos miga ako man iya asawa. Kin-greet ko siya nga, ay Yuse, congratulations. Nami, gid kay ara ka, damo gid ni mapalabot sang LMP sa imo. But, well, the why man siya sang responses. Daw nakibot gani ko, nga amo to. Nga amo na blato.
1: Bali pagambal mo, ma'am, daw. Siyempre, kung ikaw ang nag-congratulate sa isa katawo, mapa-thank you na siya, ma-smile, mabiso-beso pa sa imo. Pero sang ginambal mo na sa mayor, do wala lang, do something mo na?
3: Do wala lang, do ka-smile lang siya nga, do pahilaw nga, okay. No? So, why man lang ko. Mm. And then, pagpanaog namon, no, kundi kay nag-stairs lang kami, malakat kami going sa aton baggage claim. Mm. To na ano, ako nga mutong i-actuation, so nagkalapitay kami kay do mga two seats behind man lang siya sa akon. Mm-hmm. Paglapit tayo, hamba ko Yusek, hamba ko, hindi bala ako yung mga yung project sa imo, pero nami, gid kay ara, kaya sa DILG, ang akon, yabla gusto ko lang, nga ipaabot sa imo, please look into, hamba ko, sa mga guidelines and policies, nga gina-download sang DILG sa LGU, hamba ko.
1: Okay.
3: Natibalaan ko man na kay mayor ako, kung precisely mayo gani kay ara ka, hamba ko.
1: Okay.
3: Tapos kung kupras sa blasini, sang RISE program, sang DILG, it seems ka unresponsive bala, amo na. Kinsa batya kuya nga, kung nagugma kuya, hindi kuya RISE. Tapos, doon nakibot ko yung ano tuman, daw wala ko kamaradman.
1: Oo.
3: Kung ayun set, ang ginamin kuya bala, RISE program sang DILG. Kung nagugma ko, hindi kuya RISE, si repeated it twice or thrice. Dito ko lang gets nga tagline galit na sang syudad.
1: Pero wala ka ma'am mayor, why though pagkabati mo sina, wala hindi ka or nabatian mo man ang RISE program sang syudad ni RISE Atrenias. Do para sa imo do wala man ya, do wala mo man to anay, do way pa nag sink in abi sa imo.
3: Wala, why yan nagsinkin sa akon later nga sang gin-repeat niya to twice. Daw dito ko lang na maradmadan, tagline ni galit nila nga RISE, tapos gugma, ang ugma. Hambal ko, Yusek, ang ginamin ko ya bala RISE program sang DILG, tapos gin-repeat na ko na uswag, ano na, gugma ko ya, hindi ko ya RISE. Then later ginamin ko, Yusek, kung ko, programa iya sang gobyerno ang ginahambal ko, nga ang ginapamulitika mo niya. Dito ko na nakamaradmad bala nga daw tagline galit na nila sa syudad. Kung ko gin-appoint ka bala as Yusek to serve everyone, hindi na yan nga mamulitika lang kita.
1: Okay.
3: Angal ko. Tapos sa bali ako na kay hindi niya dapat istoryahan diri iya. Kung na kay time to relax niya. Hambal niya dapat kinapungkuan niya sa lamisa. On our way, how we're talking that on our way to the baggage claim bala.
1: Okay.
3: Hindi niya dapat istoryahan niya, dapat kunayang napungkuan na iya sa lamisa kay time to relax niya. Tipos ako din, nabalya ko, nabailas prak adlaw kung ano ko nakantuan, taka ko no need, Yusek. Hambal ko, makasarang ako iya, magkadto direkta kay secretary kung may kinahanglan ako.
1: Kaya anong iya nga, sang ginambal mo na mayor, siguro nag-sink in naman to sa iya nga daw medyo na-offend ikaw sang time nga to nga.
3: Nag-ano siya, I don't know, basta daw nalagyo lang siya, hambal, nag-upon sa akon lang makuha sang baggage, kaya magpanaog ko, sirup lang, na mga may bagahe, kakuon mo, tatlo, ginkadlag ko to. Kay, ano, tapos, tamutol ko na, nalagyo lang siya, ma'am, ano to iya, gina pa na Batman, hambal yan. So, ano ba lang to, then nating, amo to, nga, po inano to yaman, nga, ang ginambal yan, nga, us, ano kuya, gugma kuya, hindi kuya RISE. Ako ya daan, happy gid ako, very yes, proud ma'am. Ako, nga may Ilonggo kita, nga Yusek, no, the same na, nga may Yusek kita sa DAR, like, yes. Yusek, just ring, nga, mapalapitan ta, ako ya, I took the opportunity, nga, hambal ko, look into bala sa mga policies and guidelines, nga, gina-download sang DILG sa LGU. Kaya tamangit bala kong kaisa, budlayan kami nga ura-urada, nga tapos tani abi ko yan nga, maano siya nga, magpungkuan ta kamo si LMP, then tani siya ang maging bridge. Pero I don't know kung ano iya take. But anyway, pag abot ko diri sa Anilaw, yes, I think an hour after, I received man sang message from the wife kay Maridik nga daw nangayo man siya siguro na maradmadan man siya nga daw lain man iya siguro pag-interpretar kag pagsabat sa akon.
1: Mayor, ikaw bitirana ka na sa posisyon ngayon na mo. Alin sang una, nagbisang mayor si Mayor Jed. Siguro ikaw pang mayor sang time nga to or si Vice Mayor o si Vice Governor Lian. Mabalaan mo man mamo. Para sa imo ma'am, daw wala niya, hindi siya familiar sang RISE program, sang DILG. Nga nga, ang pagkabati niya, paghambal mo nga RISE, daw nangakig sa iya. Nga daw, hindi naman nangakig, daw something, daw politika daw na nagsulod sa iya. Daw hindi siya familiar ma'am sang RISE program, sang DILG.
3: ang boot lang kung nga ano nga hindi siya familiar
1: sina. Eh tigin lay down mo man gani mo ginambal na lay down mo man nga amoni nga may rice program o may arasang programa nga nagahatag sang bulig sa aton nga mga pumuluyo na lay down mo man sa iya kag hindi man ginistorya niyo tong ang city of Iloilo way man kamug istorya sa city.
3: Ah, kuya, wala ka galing to. Ako gani, no, nag-ano, ako, nag-rulsol man ako nga, ang nag-open up ako. Hamba ko din ako nagsala man, nga, ang naka-encounter ako, yasang amuna. Supposed to be, naghipos na lang ako. Pero galing daw, use bala kami kung kaisa, nga daw, kakasual, like, mamit mo ang senator, makasual talk ka, then that opportunity mong ihambal ang amuni, mamit mo si Gov, mamit mong congressman, daw, makahambal kami, daw, kakasual na na sa amon bala. Kaya di, para sa amon, ano pang protocols, kara-kara na, tipuros kami politikos, so public servant kami, 24/7, all the time, anytime, no, di bala? Inaano, so why gid kuya, so, nagsala lang gid ko siguro nga nakahambal ko hindi na gid ko siguro magliwat
1: Ang akon gani ang nagsulod gani sa pinsan namon nga mamangkot ka sa iya nga parte sa padasigon ang procurement sang imo fire trucks di ba may mga fire trucks diri sa province of Iloilo may mga banwa kita nga wala kita sa ano wala kita sa fire trucks kay ti do under na sa iya Mayor Matet.
3: Oo, why gani ko kabalo kung ano nga specific gidyang areas ang iya gina-address sa DILG. Pero had I known, no, isama na kay Pras kami sa Anilaw, 30 years ng amon nga fire truck. Ginkapila na ni Gov, ginrequest. Hasta subong wala mangyapon sing response. Bago amon nga fire station, pero makaagtola sa bukid nga maano sa mga rush fire to. Guba naman, daw ka funny bala. Why ko kabalo gani? Ang ako niya nga naisip nga happy kuya nga may Ilonggo nga magarepresentar sa aton sa mataas nga nga position dito which can bridge. I thought ako ya I was so nga daw ka confident sa akon nga ihambal sina sa iya kay at least makabulig man to sa iya as you said maka-address man siya tani dito. No, kung maka-create siya bisang mga reforms or innovations dito, add-on man na sa iya, nga may maubragid to siya ya. Kay damo man ang concern naton nga daw kung mag-download ni ang DILG sa mga guidelines nga ni daw kaura-urada, tapos why nila anay din naisip, di pamantak mo ning rice program, pulo kakilo ang ihatag mo sa tao every other month.
1: Why ako gani Mayor Ma'am? Why gani ko niya pakabalo mo?
3: Kung sa bukid katuya.
1: Gani.
3: Pilapliti mo kagkwaon mo ang 10 kilos mo. Muna. So kundi another logistic day asang sang LGU nga ikaw tuya managdag tapos you are feeding the same set of people.
1: Gani.
3: Kaya mo nagibiskan gani sa amon gathering sang last time sa Grand Sing ginpatawag sang LMP ara man ang agriculture, ara man ang other nga mga agencies kag damo to mga nag-attend kami mga mayors kag ang amon mga department heads gid express gid na nga what's the essence of devolution nga why nyo kami gid pa submit nyo kami sang amon nga proposal and yet why kamo ga follow sang amon proposal kamo man gihapon ang gahatag guidelines which paminsara you'll be feeding amon ni subong prasabi sa Anilaw mga 1,000 plus lang ang amon beneficiaries, amo lang na ang makatilaw every other month. Tag 10 kilos pa. Diba?
1: Kaya muna,
3: so ako yung ano nga concern sa amon nga, I took the opportunity, look into, amo ginang term ko, you set mayo kay ara ka, please look into the guidelines kag mga policies nga gina-download sang DILG sa LGUs. Ano malang tong akon?
1: Mayor, Mayor, ipalagas ko na lang nino. Ma'am, if okay lang, anong text sa imo ni Mrs. Mabilog nga gadoga pangayo siya sang pasensya? Do ano ang ginhambal niya sa text niya? If okay lang.
3: Actually, gin-forward niya ang message ni Jed sa akon. Nga ano kuno nga daw ano bala nga wala ya kuno na something nga daw wala ko nakuha ang expected ko nga response sa iya na okay. Tapos di ano man siya kuno nga ano I hope at learning yaman ni nga mag ano man siya amo niya kun public servant kaya eh kag siguro may mga bagay plus akuya I think I have to ano man siguro to adjust man sang akon nga dealing kay hindi na ko gali mag-amo na kay hindi gali na pwede.
0: Okay. Pero sinupod niya mayor. Sinupod niya sang natabo ini.
3: Ambot sinuto nga upod niya ah.
0: Pero hindi man niya si Mrs. niya.
3: Hindi.
0: Pero may gahe ka mo ni Mrs. Mabilog? May contact ka mo ni Mrs. Mabilog?
3: Oo, friend kami sina sa FB. Okay. Kaya ang akong cousin, friend jaman.
0: So, muna galing nga sa iya nag-agi. Pero, normally, ako, Abi Mayor, ako lang ya, I don't know kung amo man na sa Imor, sa so, mga gapamati. Kung ako yung daw medyo nakasala, ako yung madiritso ang bal sa tao, hindi na ako yung mag-agi sa kung kay sino. Para sabi, kung siya to, idiritso niya nalang tani si Imo. Mas ma-appreciate mo pagid gani guro, di ba?
3: Gani man. Yes. Pero ako ya, okay lang. Ano lang to kay paghambal. O ay naman lang ko to sa iya. Nga lang ko, nagpamangkot man ko gani sa ila. Nga na ginistorya ko man. Makudin ko to nagsala man. Nga nga ano to ba? Sala ko siguro. Sala ko with me and my big mouth. Nga nga nag-open. Gid ako kay ti. Balaan mo nga ako ya do. Concerned gid ako ya ba permi sa pang, panghimanwata. Kung ano ang mga kinanglan. Nga do kinanglan do ba? Plastar man bala.
0: Nagamo ka man naguro. Kay ti si Yusek Mabilog. Kagi man mayor, bala niya nga mo man na ang
1: pahito
0: sa inyo trabaho nga kung di mo magyan ang pwede makabulig.
1: Dito ka.
0: Bugnuha. No? Tapos i-formalize lang ya.
1: PR na mo.
0: Kung di i-formalize nyo na ang ginapangayo nga pabor sa opisina sa gobyerno, pungkuhan nyo eh. Why ka man niya nagsiling kung may papirmahan, papirmahan mo to siya sa airport. Muno lang kumbaga. Actually, mo nang ambal mo nga hindi mo man gani na kinanglan gay. Kay kamo iya as team, Mayor's League kamo iya mo.
1: Kikaya
0: kung mangayo kagani guro bulig, direkta kamo iya kay Congressman Biron, Deputy Speaker sa Subong. Si Congressman Unoy Defensor, House Prosecutor. Si Gum Toto ka diretso man atos Malacañang, kanan yung alay sa
1: diretso sa Secretary. Gani ka diretso
0: inyo to daw more na lang tani sa kortesya. Daw bugno wala nga ti kay ara kada Ilunggo ka. Ayuhay man kita tanan, buligay man da kami. Damo na taning inyo, di ba?
3: Oo, ang ako niya gani. Yaway ko, ginambal ko, gani sa iya. Iuwi. Ambal ko, Yusek, hindi ko yabla mga yung project sa imo. Ang akong concern lang bala. Please look into, ambal ko lang, sang mga guidelines and policies nga gina-download sang EDILG sa mga LGUs. So why kuya need sa iya? We don't need ya kaba tama na. Ano pang aton? Tanan may mga congressman kita, may gobernador kita, no? Kinanglano namon sa iya. Pero tani bulig ma lang to. As being there, kundi ko mag-meeting siya, nami man nga i-brought up yan na nga i-look up ang amo sini. Kay kung kaysa ang DILG, kadamo-damo gid sang ginapaobra sa amon nga daw, surplusage na. Di kundi nami gid na nga siya tuya. Pero gani. Pwede man ka. In fact, naka-call man gani kami meeting sina para nga i-brought up siya. Pero galing daw casual talk lang to.
0: Gani.
3: Nakibot ako ang balya nga nga ano kuya? Inang
0: gugma sa'yo ko, no?
3: Gugma kuya. Hindi kuya rice. Ano to yung
0: kakulayo, no? Kagti, why man ka muna away, Mayor, no?
3: Why kami na
0: kilalahay man ka muna eh?
3: Kilalahay man kami, di kay kadungan kami, mayor mo.
0: Gani man, no?
3: Kadungan man na kami sa mga ano namin sa muna.
0: Gani.
3: Di, may mga common friends man, tiniga ko man asawa niya. Nakibot gid ko sa iya, nga ko na, gugma ko, hindi ko yaray.
0: Sige. Anyway, at least mayon ni na-clarify namin ini, no? Mayor, salamat kita. Kapag-aing aga.
3: Oo, salamat man kag tapos man. I hope na this will be a learning lesson lang for both of us.
0: Alright.
1: Sige, mayor. Thank you. Good man.
2: Tatak RMN.
0: Kita mo siya na gani ang ginbigwasan istorya. Motherly pa yas, Mayor
1: Dibuque. Motherly na yas si Mayor Dibuque.
0: Nya ti learning man ni Samon nga duha. Yang iyayang a point is, dason hindi na ko magsagad kalambing-lambing. Gali kon magamuna. Kay ti di tanan nga tao, pwede mo lambingon.
1: So, lain gito guro ang natabo. Lain guro ang paminsar ni Mayor Jen.
0: Kaya makay mo ya. Sumining gali ya. Kung siguro kung sunlugon mo gid bala si Mabilog.
1: Ah, dali lang Radyo Manuvia. Na Yusek Mabilog ang ginambal to ni Mayor Mateto Bagulang. Hisa naman na ha. Unahan ta na kagadaan.
0: De sino gani ni ang gina init-initan gid ni Mabilog ha? Si Plaridel na ba? Si Councilor Plaridel na ba?
1: Si Plaridel
0: na,
1: oo.
0: Councilor, kay daway ka naman gid sa public service bong. Sir Tsagaya, biimprinta kada sa bisan sa band paper lang.
1: Mm.
0: Dayon agi-agi kabi sa balay ni Yusek Mabilog.
1: Mm.
0: Tindi man sala magagi mo.
1: Ti ay dalan
0: sa da public place.
1: Tiyo, may dalan man yung...
0: Bitbit ka bi councilor sang kwan sang Rice Iloilo nga ward, no? Rice Iloilo. Lang taon tabi kay kun paano sa mag-react. Kay matsagod og gina-request sa makabati sang Rice. Kaya makay ano yung labot ni Mayor Dibuque sa itsura niya sina, sa tindog niya sina.
1: Yeah.
0: No? Nga kababaeng tao niya, lula na na sa gani. Kay ti senior citizen na naguros Mayor Dibuque.
1: Senior citizen, senior na.
0: Tapos mawiti-witi sa blase imo, no? Nga mamangkot sa parte sa Rice Project sa DILG. Then sa batsa, hindi Kuya Rice, gugma Kuya.
1: Kakaduwa mo blaging sulit.
0: So meaning ang utok ni Yusek Mabilog ya subong.
1: Ah, Rice gid yan.
0: Bisan maubra na sa DILG.
1: Politika gid yan.
0: 2028 na gid yung ulo niya.
1: Siling yan.
0: Why saya ka move on niya sa politika? So, suli galing eh. Parehas ang ginaparot sa grupo niya. Nang tanan nga hulag ni Trinias, politika.
1: Hindi mo madaptan.
0: Daw siya galing way ka buhi sa paminsan, politika.
1: Hindi mo madaptan ang isda, Radyo Manovi, sa ikog mo.
0: Hmm.
1: Ara ginapirmi sa baba.
0: Kaya naman, basa mo man nga sagad sa pinasingit, kabisan mabalita ka lang imo ya sa red plate nga vehicle to sa mall. Huwag pa ganito yung mabalansa nagpicture kung kay sinuto that time. In fact, ang gina-target to ni Sir John sa time nga to,
1: mm.
0: Ay ba feeling si Mayor?
1: Di kay City Mayor, Iloilo City ang alan sa logo.
0: Ang alan, Iloilo City government mo. Di kung Iloilo City,
1: si Mayor eh.
0: Usually, siyudad ang kapadlagan, sina Mayor mo. Kagti, ang akon nga sabat gani, very fair. Ginubrata, ginubla, ubrata bilang media.
1: Tidragin man kita.
0: Na disappoint gani guro si Sir John at first.
1: Yeah.
0: Ambal ko mamangko tanay.
1: Mm.
0: Kay dirago pisina ang SSS kag pag-ibig sa GT Mall.
1: Mm-hmm.
0: Gin correct pa ko ni Sir John. Ya hindi pag-ibig na lang aridi ang SSS niya nagsailo na sa festive.
1: Mm-hmm. O kaya ni Kabalo.
0: Hasta nga sa uli may pasay pa niya pero depende sa inyo ah. Nya kung daw may news value man na, ang bali ang akon picture, depende sa inyo.
1: May mga, basta may mga depende gani, Radyo Manovi, medyo...
0: Tito, medyo, kwanay, matsag nga daw, hindi welcome.
1: Hindi welcome,
0: oh. Oh, pero pwede man nga respeto sa atong trabaho, eh.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Depende sa inyo. Basta nag-send na kuda. Damo man na sa gina-send picture sa akon, pirmi. Nagligad, may gin-send man na sa akon nga danaw-danaw. Dito sa kalye nila. Pero at first, ang ambal niya, gusto mo niya picture sang gabaha ni Samon. Tingaling kayo hindi man ba? Daw danaw
1: mo na. Mm.
0: Siling ko daw ay naman ni Kinanglan, maklabots kang inan. No? Ti, ginkuan ko lang, ginsend ko lang tuya kay Engineer Rabina.
1: Kayo, kiti naman na trabaho.
0: Oo, pero kung daw dako-dako, ginga danaw.
1: Ti,
0: inconveniente na staw.
1: Diretso ka na kay Mayor, o hindi,
0: talakayon taon na yun.
1: Talakayon taon na yun.
0: Sinko ay man mo. So, niya, titipindi na sa inyo. Tiyan mo man na, nanad na siya sa muna. Alin patas piyak sa una mo na siya. No? Ti, why to ya sa picture of that time si Shin Marie Mabilog? Why gin siya rason mag-react sa Samo sini? Ti, subong naman, araw si Mayor Dibuque naman, no? Ti, man daw sugpon inisang tinaga nga every time nga may issue sa ila, tawag niya hisa. No? Every time nga i-hold mo sila accountable pa-explain karon sila,
1: may hisa?
0: Hisa. So, gina-invalidate niya na ang genuine nga concern sa ila trabaho bilang public officials. Tisubo mangkot na yung tao kaysa DILG ka. Rice Project. Ngayon yung manghatag ka
1: bugas.
0: Puno ka kilo nga bugas para sa mga identified beneficiaries. Though every other month ini.
1: Oh, every other month.
0: Oo. Pwede nyo na mag-google.
1: Arada, subong i-google nyo.
0: Oo, napag-google pa gani ko eh.
1: Ako mo man.
0: Oo. Timining kung hindi ta familiar.
1: Si Wayman gawa
0: hindi man familiar ang tanan eh. Astas Mayor Dibuque.
1: Si Mayor gani ka pamangkot pa. Kaya hindi man sa gani kabalos ang ulubraho nila. Kaya ang guidelines ang DILG hindi man klaro. Amo na hambal ni Mayor. Yusek, siling niya hindi ko yung mga yung project sa imo ha. Siling niya pwede mo ma-look into ang... parte sa Rice program nga ni. Malamo mo na si Mayor matit magambal nga ka
0: malulo.
1: Malulo na. Do ka nanay gid. Sus, iya hindi Kuya Rice, gugma Kuya. Gin balik lagi ni Mayor Matit. Sini ni Mayor Matit. Sila Mayor inabalang party sa rice program. Sinulit siya pagid. Sini hindi ko rice. Gugma ko yan.
0: Hala. Kaya mo na, di Mayor Matit, kay hindi ka mo political ali. Ah, ali. Alay.
1: Alay. May lang ginawala ko si Mayor Matit yung pamangkod kung sinong iya nga buksidor nga kwan ba? Nga idol ba? Pero ikaw, Radyo Manuvi. Magluwas kay Manny Pacquiao. Kag kay Mike Tyson. Siyempre mga brawler ni sila namin. Sila magsumbag. Sino pagid nga buksidor ang idol mo?
0: Si kwan si Muhammad Alay. Ah, Muhammad Ali.
1: Ali.
0: Muhammad Ali, gali, no? Sige, Muhammad Ali. Okay. Ti, amo na bla, ti gaalangot ni. Kita mabalita sang government vehicle nga gingamit sa adlaw sang Domingo. Hambalon kita nga hisa. So meaning why na tuya ang merito sang aton nga info eh?
1: Yeah.
0: Nga what if tuod may sala sila hindi saktong paggamit sa salakyan, why na? Ginbaliwala niya, isa lang niya kuno mo, so meaning why na to yung taxpayers
1: interest? Why na to yung
0: kay hisa na yung interest ang publiko?
1: Ginbaliwala mo na nga daan mo nga kung ano man ang motibo sina.
0: Ay, hisa lang na
1: yung motibo na.
0: Kaya mo man na si Mayor Dibuki naman ko parte sa RISE sa project sa DILG. Kay thankful sila may ilunggoda nga makatulutok bolto nga adi ang tagailililo to mga constituents ko kapamangkot. Kay buligan tani sila. Ipatigayon ta. Yan, hindi Kuya Rice. Gugma, Kuya. Tiyang gugma, politika na.
1: Tiyoy.
0: Amo na ang branding sa politika sang mga barunda nga upod ni Mabilog sa politika. So, talk niya, politika gyapon.
1: Politika gidya.
0: So, imbes gali balikan mong tao de nga ginapolitika ka mo, actually ka mo ang kapamulitika.
1: Hindi nyo madula sa isip ninyo nga kada may batian lang ka mo.
0: Oo.
1: Abi nyo na yung politika.
0: Kaya mo na yan, tuntun.
1: Kung na kuya kay Mayor Mabilog, kay Yusek Mabilog, Yusek, tawag ito si Mayor, kuano? Mayor Matet, pangayo to pasinsya.
0: In case why pagid kita makilala ni ex-Mayor Jed, diri kita ya kay ex-Mayor tayo sa'yo nakilala mo. No? Last election, sugiran ta ka. Si Congressman Buboy Tupas, di blank principal to sa ahoy, gin pa-relieve.
1: Pa-relieve nila.
0: Kagbalaan ko, gid nga siyang sa likod siya ni. Hindi na makayas ang kapitan, pakakas principal. Ura mismo.
1: Hindi na masarangan.
0: No? Ang tawo niya, lapit sa aton, gayo. Niya, manog eleksyon. Niya, gadagdag sa survey si Kung Buboy.
1: Yeah.
0: Siling niya, basing isaga contribute niyang hanos niya daw adlaw. Do tatlok si man nato mo. Siling niya, nung mabulig naman man, balko wala kita sang iban nga ginaistoryahan nga bulig. Ang mabulig niyo, para kay Congressman Tupas, pabalikan niyo ang principal. Si Ma'am Dolindo, tubla?
1: Ma'am Dolindo.
0: Pag napabalik niyo ang principal,
1: tapos na ta.
0: Damage has been repaired.
1: Tapos,
0: balko, why na kumuha yung batian? The following day, nagbalik ang principal, timutang balo, involved siya eh.
1: Tiyo eh, tingnan nabalik na yun eh.
0: Oo. Saan nabalik ang principal, wala nagid ka mo may nabatian sa amon.
1: Good.
0: Kaya nga, ang lagas na tuloy ang dipinsan, tang ordinaryo nga tao. And to think si Congressman Tupas, why na gambalain sa aton?
1: Yeah.
0: Pero ti kay aton trabaho, tani. Ti gusto talang ipabalo kay Yusek Mabilog. Kung sige, ihon nyo na ang munang style nyo. Ano ganing hambal sina kung sa pangamuyo pa? Till kingdom come. Huwag may amon niya gaubra sa la. Gabulig kami sa tao.
1: Ano man yung amon sa inyo?
0: Maproteksyonan tayang interes ang gobyerno ta. Kagsang pumuluyo ta.
1: Pero ka-agree man ka mo sa amon.
0: Tapos, hambalo mo lang imo yung hisa.
1: Di nang hisa da Mr. Mabilog.
0: Sa amon, sa rimeng, isang baton pa na namon kay kugamot tayong trabaho tani. Okay na iya, mga baton ta na kisa tao mareklamo. Pero ato ya taxpayer, gito ya ang nagambal.
1: Taxpayer mo, amon nga doon, naakig ako ya Radyo Manuvi.
0: Kagabi mo?
1: Why man to ya, ano sa inyo sa politika? Samaway
0: patabalo si Jed Mabilog. Related sa trabaho mo, ang negosyo sina.
1: Yeah.
0: Abi mo nung yan negosyo sina.
1: Ano negosyo niya?
0: ni Sir John sa pagkakilalahay na mo sang una pa.
1: Okay, okay.
0: No, pila nak mektuig niya kita, eh, chat-chat lang eh. Firefighting equipment. Tender si Muslim Bureau Fire Regulating Agency na, no? Sang tanan nga ginabaligya nga firefighting equipment. Tito significant pagid sa iya, no? Do nami kita ni idangop sa iya pagid. Di ba mga muning bagay? Amo nang negosyo niya, Sir. No, Yusek Mabilog. Nagpicture. Ako ya kung picturean mo ang patrol sa nga rimen.
1: Ay, sus.
0: Ngang mga reporter, tabi, gatulog, gata, gasaka ang... Oh,
1: namian pa kami na.
0: Gasaka ang tingil sa pirtahan. Gawrago ka bing driver. Ang una kong obrahon sina, tawagon kong driver.
1: Hmm.
0: Duty ka mo, nga tulog ka mo. Oh, may nagpicture din nga listener tao, kalaway.
1: Yeah.
0: Sang-sang, balon ko tong tao nga, isa lang mo sa rimen. Di ba? Di thankful ang tao nga gindangob sa iya, gindangob sa inyo, koreksyonan nyo. Di ay hindi sa mate, isa ko no. Di timing pagid, kay nablos niyang involved. Di way ka nag-delikadisa eh.
1: Di way.
0: Gaslighter ka na, way ka pag-delikadisa.
1: Di, subong bala kay ari di sa subong si Mr. Mabilog, kay upda na ganis ka puli, gapon ka pamati na siya.
0: Oh.
1: Di kay kon mahisa, abi.
0: Hmm.
1: Hambala, abi, ang imo hinablos. Nga ipakita niya ang trip ticket. Hisa na Radjumanovi nga until now, wala niya mapakita ang trip ticket and until now, nagakuha ka?
0: Hmm.
1: Sang full rata?
0: Hmm.
1: Nga nagahulam ka man gali sa salakyan kay Vice Mayor Jam Blabla Barunda.
0: Hmm.
1: Tiara, explain niyo? Hindang hisa?
0: Kasi Vice Mayor man, Vice, why kay mo yung mahuya sine? Ginambal ni Councilor Mabilog nga imo to salakyan.
1: Imo to?
0: Ginapagamit mo yun sa iya? Oo. Oh. Di si Councilor Nini Dilalyanan ang siling niyang ginpahulam sa imo, hindi mo man na dapat pag-ipahulam.
1: Tama man. Ipahulam mo lang sa imo.
0: Oo. Oh. Pasinsa kay Councilor Dilalyanan, gawas-awas kita sa interview ta, pero makatuto na karon kung may oras pa ta. No? Pero ba mangkuton tanay si Rajman Joel Franco pagbalik ta? Anong sabat ni Councilor Mabilog? Kag ano ang sabat man? Ni Vice Mayor Barunda sa gina-approach nila?
1: Yeah.
0: Kaya ako niya lang tao de. Antes niya de Dilalyana de Saldivar, kag iban ni nga nagalambal.
1: Sila niya, sila dapat mangkuton de.
0: Una anay si Mabilog kag si Barunda kag si Irene Ong.
1: Yeah.
0: Ti si Irene Ong nagambal na.
1: Dinapasa na sa iya?
0: Nagpasa na sa papel niya. Scrutinized na pa na, sugod yeah. Na mga inadlaw.
1: Di at least na yung Radjumanovi, may ginpasa yun ha.
0: Nagpasa siya, so they intend to prove
1: yeah.
0: Nga wala siya naghimo sang sala.
1: Era na eh.
0: Is there?
1: Mm.
0: Kay Mabilog, ikaw unambal nga way kagapangindi sa interview sa media. Ready to provide kasantanan kay transparent ka, way kasala. Tinga nga sa investigation no payatag, ay di mo pagatag sa mga amo mo. Sa mga pumuluyo, nga galplamate. So,
1: kami yung amo mo.
0: Oh, hindi ta kinanglan legalidad ya.
1: Yeah. Wala niya legalidad di ko tsakto ka kay ko managambal nga oh. Sa interview si way ko di sala, ti way kagali sala.
0: Ipatag mo kay
1: way kagali sala.
0: Hindi man kami abogado, Councilor Mabilog, hindi kami akunsihan.
1: Hindi man may konsel.
0: Duha man lang ka retired nga kuha auditor ang adviser namon.
1: Una ambal
0: kay amo kami namo, hindi black and white kakabalo sa isa ka bagay.
1: Yeah.
0: Tunaan mo. Dayon ngita ka sa mga experts sa mo nga field.
1: Kag hindi ni mga langulango nga mga auditor ni.
0: Kag ini mga auditor nga ini, responsable ni sila nga nga permi lang seal of good local governance awardi ang provincial government because ginabutang nila sa laye ang tanan nga hulag sa nagapungko nga gobernador. Halin pa sa tatay, pakadto sa bata. Sila nada ang konsensya ni Depensor. Tisiling ko kay sa kuha man kamutudlo, ibig kami. Diin nga parte de. No? Kaya mo nang gusto ta ngay pagwa niya ang trip ticket niya.
1: Kay malantaw kami.
0: Kay malantaw ta kunin sakto.
1: Sulito nato hindi kami iya auditor, hindi man kami lawyer.
0: Oh.
1: Ordinaryo lang kami iya nga pumuluyo sa sudad pero kay Councilor Mabilog.
0: Mm.
1: Ma'am. Tagai lang kami sang kopya sang imo nga trip ticket.
0: Mm. Picture lang.
1: Picture lang ini nakinang lang magkirita nay kita.
0: Oo. Oh.
1: Tagai lang kami.
0: Oh, kay ikaw man ang nagpasalig.
1: Ikaw nagpasalig sina sang Martes eh.
0: Sa balikan ta ni tanan sa aton pagpangalaga. 9:32 ini nga bayan bo sa idol.
1: Mainom kita bala nay sang Dr. Pinoy. Kanami sa mga topiko naton subong naga gaano ni nagabuhay na buhay ang dugo ko Radyo Manuvi. Sa mga tapalamati nato mga Radyo Man, ari ang Dr. Pinoy kumiara ka sang anemia. Ang anemia ginabatyag sang isa ka tawo nga kulang ka sa red blood cells. Paano ina mabuligan ang Dr. Pinoy Squalin ang may ara sang alkay glycerols nga raman sa bone marrow kag breast milk. Ang alkay glycerols nagaburi sa papabakod sang immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia ka mga tawo nga weak ang iyang immune system. Pila na kadekada nga ginatun-an sa maayo ang epekto sang alkay glycerols kag ini ang napamatud-an nga ginausar sa lawas para magproducer sang red kag white blood cells. Rajuman, mag Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Tatak RMN
0: 933.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan! Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this!
7: Wow! Fries with dip!
8: Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
10: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog. Sakit akong ulo. Tagdasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uba akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akong panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
11: Kargado!
12: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Tatak RMN.
4: Oras las 9:40, nakay si Radyo Man Joel Franco. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ilabi na sa mga construction workers. 42 degrees subong ang heat index ta. So halong kamo kay direct exposure pa kamo sa init sang adlaw kapin pa. Kunara kamo sa babaw sang building kag sa bilog nga adlaw nga obra, laban-laban karon sa gabi, palanakit lawas ta. Ari na, para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato. Dira kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibulawan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga construction workers, para di matamaan sa obra. Pagkagabi makarelax kita, kagsunod nga adlaw, makabalik pa sa obra para hindi magreklamo si foreman, mag-new Alaksan Extra.
3: Tatak RMN.
5: Magkaradyuman ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, hindi maggabok ang imong atulaan kung ikaw nagaedad na, kanagaputi ang imong siningapanit, bangod maabiyan nga may ara sang glutathione ang ining nga kape. Amo ini ang Santhon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga atong siringa masaligan. Ang kape nga nagapagwapo ka nagapaputi sa aton. Gani mga karadyuman, may kape ka nagwapo ka pa, inom ikaw sang Santhon Gold Coffee Mix. Upda nato ini mga karadyuman sang vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C. Manami ni para sa inyong asipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Gani sa mga tabpalamati nato mga karadyuman, bakal na kita sang Mighty C.
3: Tatak RMN.
4: Check ta na si Councilor Shin Marie Mabilog. Liyo ko gani kay Councilor Dilaliana. Our apologies gin na to. Naset ta sa tani.
5: Tomorrow na lang ko lang.
4: Breaking news iban. Kita. Basi pwede pa buwasanta na lang.
5: Buwasanta siya.
4: Or karoon na lang siya sa gabi kay Radyoman Henry. Si Radyoman Joel, na-interview niya si Councilor Shin Mabilog. Ang bahal ni Councilor Mabilog, hindi na siya magpakita sa iyang trip ticket kag hindi man sa ka-react parties driver niya dito na lang kuno sa formal investigation sa Masabat. Check tabi kun nga ah. Rayari si Radyo Man Joel Franco.
3: DYRI Radyo Man report.
6: Yung pakita niya sa mga kadabos sa media pero wala niya din release no ang iyang trip ticket Radyo Manovi no ni Radyo Man ni Councilor Shindri Mabilog ang osis hindi nga paggamit sa nga government vehicle sa itong niligad nga Domingo. So sa iya, bangod niya ginduso sang University Council na purbahan nila ang resolusyon na nagahatag sa ako nga nag-hiyo sa Committee on Public Accountability o yung Group Ribbon Committee na mag-conduct sang inquiry in aid of legislation. Dito lang niya ipresentar ang ining nga trip ticket. Pero sa naging pamangkot natin siya, kay naginayatan kita nga kopya sang trip ticket ni Councilor Kunika ng mga barangay President Mary o gin pangangkot natin kung the same amuni ang iya. Sa ginpakita niya sa kina natin, pareho ang kopya, no? Pareho ang format kaya may pro forma na gimagali ni sila sang trip ticket. No?
5: Bilog na so, wala ang office na Radyoman Joel, bilog na City Hall, pareho na.
6: Yes.
5: Tanan-tanan nga departments sa City Hall, sa provincial capital mo na may pariyola na sila.
6: Tibla mo naman Radyo Maregan, may mga delay bala sa pagpakita sa trip ticket, no? Kasi bala ko may mga anti-dating, no? Nga nagkatabo just to cover up, no? Sa sining issue, no? So sa iya, i-presentar na lang niya ini sa ang dokumento based man sa advice no sa iya sang iyang legal team ipresentara na lang niya sa tion sang inquiry, no? At the same time, sa issue, sa Yasinia driver nga student permit, abumani ang Yasinia sa batsa ato, no? Nga ipresentara niya ako sa abdol niya inyong issue sa tion sang committee hearing kay sa tion sang privilege speech ni Councilor Romel Duron post ni si Councilor Duron niya dapat tunaan ang kanan pagi sa pagdihon sang guidelines kung paano gamitin lokal ng mga salakyan kag kung paano ya mag-impose direkta ang city sang penalty kay sa kay Councilor Duron kung laton mo yung national government kabuhay kadugay pa sa proseso pero kung may ara sa kulingon nga guidelines ang city santo man sa guidelines naging pasar sang mga national government agencies concerned, mas madasig no ang imposition ng penalty. So na isuriyan dito ang pati sa qualification sang driver nga dapat professional siya no kung magdala sa sasakyan. So sa ikaw sir mabilog, iyan na lang ni sabton sa tion sa inquiry. Kumatay nato ni Pop Melanie Regiman Regan Regiman Novi ang statement ni Councilor Shin Marie Mabilog.
0: Yes, mayor, ako trip ticket. And yes, mayor, ako trip ticket.
7: Do you intend nga ipakita in the public or sa proper
0: forum? Well, actually, I have already answered a lot of interviews. Balanyo man ang awalag ko ng hindi. Sa akon, bala ko sa kulgingon kung wala ko maging ubra nga sala. There's already a forum nga i-investigate ang amuning matter and I am very willing to comply.
7: Ang isa pa di ka ginapabangkot nila ang imo kuno driver student permit na ginadala niya ang iyang lisensya. Care to comment?
0: Mayara kita sa investigation and I would comment in the proper forum na lang.
5: Rajuman Joel. Anong kinalain sang trip ticket ni Councilor Ong nga ginpakita niya kay pareho man lang sila ang duwang imbestigaran nga ang iya hindi niya pagipakita Rajuman Joel.
6: Wala naman lang siya mang elaborate Rajuman Regan no pero sa off the record yung pag-istorya namon sa casual na pag-istorya na inamon siling ko anong kinalain sinisang imo nga trip ticket sa trip

0: Di, ang kay Councilor Ong Ara, dapat makita man sa publiko, ang imo, nga ang hindi mo niya pa ipakita sa publiko, kay ginhambal niya man, Radyo Manjuel, may masakuno sala. May makuno sa sala nga ginubra to sa iya nga ginhambal. Tikon, way ka man ang sala, kung ipakita mo na, kay ang ipakita mo sa publiko, amo man nagihapon ang ipakita mo to sa mga upod mo sa konseho, sa hearing na.
1: Correct. Hmm. Oo. Pero ti, iya man ha, no? hindi naman takapilit sa iya, kaya mo nang iya nga desisyon, Radyo Manregan. So we will see kung ano gid ang content ng sining iya nga ticket nga ang hindi niya pag
0: Kiti sa interview na mun Radyo Manjuel sang Martes. Sa iya to ba nagalin eh. Nga sila niya kuno, di ba, nag-chat man sa gani sa imong ara ng trip ticket niya. Ti karon kay ara ng trip ticket niya.
2: Kay ara na si Radyo Manjuel sa tubang niya, hindi niya
0: kung,
2: nanggil
0: pagkatak. Kung kagapon tani, naghambal sa sige, picture niyo lang ko ah. Ari, pari trip ticket, pang picture niyo lang. Di ba transparency man ang ginapangita tadi?
2: Mga mo na nga mga bagay, Radyo Manjuel, tapos mo.
0: Kaya kung di ako magsabi, huwag mo
2: Human as we are, maintindihan ta na mga mo nang lingway. Kagamay sa ngililog, pinamilya, mala na ding tao, di. Yan sa mga kabati, patay istorya, yan nga do, pasulian pa mga hisa ka mo. Diba, well, do, why na ya sa lugar? Sibilisado ya dapat ang ililo mo, naninga taas ang literacy, tadi eh. Sana kabutang. Sir, liyog lang ko i-edge na para ma-update sa social media ta. Nagiging kakas niya nagali na. Oh, kay kung wala, may insist pag ita after sini, pugaon tang LTO, si Director Induspan mismo, makita nyo lang gani, da nga nagapasikat sa social media, mga na, driver,
0: gani, patawag nyo
2: na
0: gani.
2: Syukos nyo, are, na drive sa vehicle sa gobyerno, student permit.
0: Syukos nyo na, isyukos nyo?
2: Isyukos ni dapat ni Director Induspan, pa-explain karon nyo ini.
0: Yeah.
2: On the other hand, tiyang salakyan, ginako ni Councilor Mabilog, naging pahulam sa iya ni Vice Mayor Barunda. Ano ang reaksyon ni Vice Mayor Barunda nga galinok panay na ding tanan sa iya do tawhay lang sa iya, Radyo Manjuel?
1: Actually, kahapon, no, pamangkot ko siya kung ma-issue sa isang statement kahapon. Pero nag-bake off na siya kay Sri niya. Doon andan naman lang ko no, abi na, no, nga ang salakyan niya ina, anybody pwede makahulam, no, sa salakyan niya ina, nga ara sa isang opisina. Kami other salakyan nang gali iya nga paragid sa Vice Mayor, do, na, do commuter van.
2: So duha ang iya assigned vehicle sa iya sa syudad?
1: Amo na ang assigned vehicle sa office niya, kung may mga errand ang iban nga mga opisina nga wala sa may magamit ng salakyan, amo nang ginapagamit, Radyo Manjuel.
2: Actually, okay ang sabat ni Vice. Naandaan naman lang na, gamiton sang fellow official, may presumption of regularity. Kaya mo malang na, kung ginambal niya na guro nga mapa-interview sa, okay man ang sabat, Radyo Manjuel? Pero hindi sa magpa-record well?
1: Actually, garitsa out ko sa Yasubong kay, kay para nga ma-decide siya nga maghambal, makuha ta ang yasining
0: Paano na ko mabalaan sa publiko?
2: Para sa ako niya, baton ko na iya nga sabat mo? Ti, Vice Mayor, ga-request konsihal pagdahan school supplies, ano binabing issue ta?
0: May kundalo niya na iya sa ilimnan kay
2: Ambala sa eh.
0: Normal man
2: ambala sa nga. Nga ti, amuna abi, nandan naman lang. Vice Mayor, ako konsihal sa nagulam. Ti gamito niya man na sa insakto, ipuhulang ko man.
0: Yeah.
2: Ti okay malang
0: naman. Manimalis, mambal.
2: Manisang duro, istorya. Basta ito lang sa magambal niya, Radyo Manjuel.

0: piliton yung gigmamba, lisa, kalang niya sakon. Ilaw eh.
1: Do common practice sa Gimanabi na sa City Hall.
2: Hindi na lang. Actually, yung Radyo Manjuel, hindi lang sa City Hall.
0: Ano, ang balko si Gimanabi? Tanan na niya. Walaw?
3: Tanan na niya.
0: Actually, tanan mala na sila, gahulam. Bisan ang taga-kuha, well, gambal gani, nga kung idon mo gid, ubos, tanan tang opisyal. Pero may mga bagay kung kaisa nga daw pwede na malang ma-ignore. Kaya ginagamit man nila sa ila trabaho. Kisa may agi-agi, madakudiin da. Malayhon. Sindihan tanan na, well. Pero nagpalain, sinining sagad ka, lumbal ni blang hisa-isa, at nagdalom. Why na di isang isa mo, accountability na di well mo, ginalagasta mo?
2: Radyo man, Joel, saan nakita mo kagapon ang papel? Ikaw lang nga naman kutunamon, kay hindi man kami ka-access ang papel to ni Councilor Mabilog. May nakita ka nga serial number sa upper left sa papel?
1: Actually, wala akong gid mahimutaran, no, kay ginplasya lang sa amon. Okay. Pero kung tulaon naton ang i-check ko din ang iya ni Councilor Ong ginahatag sa akon. Kung
2: natawag mo kung may serial number, may serial number na dapat, ha?
0: Sige, kaya
1: actually, wala siyang serial number, no? Wala siyang provision of serial number or control
2: or
1: number.
2: Or may no, control number lang, may control
0: serial
2: number.
0: Control number.
1: Wala siyang, wala siyang provision sa control number, no? Ang practice ko nila sa ila, Radyo Manobi, Radyo Manigay, ginahatag na sa ila ang 3 ticket, no?
2: Dapat may nambiring ina, ginanambiran mo ina, kung sino naka-assign dira, like Subong Adlaw, para nga mabalaan mo kay karon. Basi kung uloobrahon mo lang na, dapat amunang punto sa number, ang purpose sa number. Kaysa provincial government.
0: Hindi mo na mabackdate or antidate kung may control or serial number.
2: Hindi na, Captain ko, yan ka province, Radyo Manobi mo. Ginkuha ko ni para may sample kita. Amuha mo man niya kasudan.
0: Balaan ko, sa taga-kuha mo na kuha.
2: Tiyan mo na nga.
1: Kung nag-issue, muro sa 5 ticket ang office of the administrator kasi dito sila dahimanate ang mga salagan.
2: Actually, kada office, kundi na Radyo Man Joel nakahalin ang salakyan, dragin man na damahalin.
0: Teko na rin kay Vice. Si Vice dapat na nag-ubra control number.
2: Dapat may control number na.
0: Sige ah. Okay. Pero mo itong inisyal ni Vice Mayor Barundang nanda na malang na. Pero kung makaparecord siya, well, mas manami. Kaya dato, no? Tamo yan ni Shen ang ginhalinan. Sini, sabundo, inukay ang bilong asudado.
1: I-check na ito sa iya, Radyo Manreg. Mobile na ano kita. Ganyan siya ng contact sa iya. Ano?
0: Sige.
1: Ay, by experience, kita nakasakay man sa salakyan sa city. Mag-usa ka, nangyo man kita gani. Oo. Kung may mga coverage kami, bala, kasi kung maggamit pa sa patrol individually, hindi kita hindi magbunulungan ka doon sila sa event. No, wala mo kami sa fill-up sa ticket.
0: Office hours na mo. Teatro. Abi mo din sa mall pa, bala. Sige. Okay, salamat gid, Radyo Man Joel.
1: Balita na gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Kay Vice Mayor Barunda, hambal ka ma'am. Kay hapos ma lang na insindihon sa tao mo. Be humble enough to
2: explain ka mo.
0: Di ko may mga kulukakulangan ka mo, there is always room for correction. No, hindi niya pagsundang ba ni Yusek Jed Mabilog.
2: Hisa lang na ya kay Mabilog naman.
0: Okay, karon mambal na sa hisa lang. Ti, kung nambalon nyo kami si Naya, hindi na yan amon pagbatunon niya nga daw kahapos lang. No? Lainon nyo kami iya.
4: Tata!
2: Pero sa nito ako na tumulong. Diba, sa kay Councilor Sien Marie Mabilog, nagambal ka, way kasala. Ikaw na nagambal, way man kasala.
0: Tingay, hindi mo na pagpakita.
2: Tingay, hindi mo pakita.
0: Oo.
2: Abi?
0: Then driver mo subong amuna na ho. Gin kakas nyo na gali.
2: Gin kakas nyo na.
0: Tiara pa gid. Gin pa drive nyo, igba drive ba nyo inyo yan sa lakyan sa gobyerno sa hindi driver nga license.
2: Uy, nga kategorya ya, hindi sa lisensyado yan. Oo. Dapat sina sa iya pa drive mo sa Carbao.
0: Sa muna nga mano comment sa
4: Tatak RMN. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Karon garo si Gabi, si Councilor de la Liana kay Buas Gili sa Bardo kita busa ito. Di daw mabawi lang taguro Buas ang tanan.
2: Pwede.
0: No, daw lang alam na gidang aton nga chimpo. Ayos ka na, Bus Idol?
2: Kita ay kita, Buasa.
0: Radio Man, Novi Guazo.
2: Regan Arlos.
4: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jim.
6: Nox, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatuo nga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasin na tamang pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may napatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginababako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Herbal Capsule! Herbal Capsule!
6: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na ginatubtob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang kamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
7: Megaman! Herbal Capsule!
6: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot, witong katali. Kag ginseng, nga amo nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: 30 minutos lang, partner, yara na ang palating.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuts, Lemon Oil.
6: Hala, kariskis, siga pa, kis-isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado din nga malampot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na ko ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nga naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapkas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi nagiga mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanang yung palangakit sa lawas. Hila na trangkaso, kinadaga kag migraine, bangod sang iya advanced formula.
7: NANS Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Common Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas sa grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
7: NANS Corn Coffee.
6: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack, bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Megaman Corn Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman
6: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika. Kita
8: yung magkita. Malamang kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang gani sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: GTX 5
9: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ang imo nga gininom nga kapsula.
10: Guwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
9: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Historyahan ta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, di kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan, ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
12: Mm.
11: Sintoma kita, anay Doc, ang sintoma sa cystitis, gali, ikahubag ang imong bladder.
12: Sakit pag-ihi.
11: Sakit mangihi. Tapos
12: sakit kung
11: mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, dugin na busisaw ka, Doc.
12: Mm.
11: And then, ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho.
12: Mm.
11: And Doc Laudy,
9: DTX 500!
13: Di na ka, no, nagpuyo sa Uptown, Barangay Magigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya, UTI, kasakit gid sa ako niya, puson, kag sa ako niya, bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
11: Ay, sa kapila ka magigo?
13: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
11: Subong, kamusta?
13: O, ay, nagko ginibatya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga wipe na katumara sa DTX 500?
13: DTX 500 lang, amugin niya ang makaayon sa aton.
9: DTX 500!
11: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil, low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amuni siya ang, kung ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kung once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amuni niya portal of entry. Urethra sa lang niya?
12: Infection.
11: Correct.
12: Puso to, pwedeng ang rason, ano, sobrang nakaon niya tamis.
11: Isama na.
12: Oh, oh. Mahubag ang imo, ano?
11: Palakaon ka sa white bread, ano? Mga starches.
12: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
14: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
11: No? Oh, isama na.
9: DTX 500.
12: Para hindi dali mahubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung basanti antioxidant ang kada selula. Sir GP, namig ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iba ng mga antioxidant, kalayo lang sa mga beris-beris sa Amerika.
11: No. Layo! Layo!
12: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
11: DSE.
12: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nag-inom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Kanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, nasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
9: DTX 500!
11: Imo pangalan na, partner.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
15: 470.
11: Sano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa aga, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
15: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sila?
15: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
9: Kausa.
16: Ari na ang RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
16: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2020. 26 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon, kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
17: RMN Freedom Run.
16: Tatak, RMN.
18: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minyot sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiin yun, wala na ngayon.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
20: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
21: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
20: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
22: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
21: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang magalibot siya, gogo?
20: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
22: Natontohan ka! Naintoan ka! Naka-intyende ka! Ha?
20: Mang!
23: Ay, kaya mo ginaya din ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka na? Diba? Oo, sometimes.
2: Diba? Love conquers all.
23: Oo.
2: Amo na galing once.
23: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginaya magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
2: Gani man.
23: Talugon.
2: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
20: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Dacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
16: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
24: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoth. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
25: Tok, tok, tok! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
0: Nabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
26: Alas Jess, this is Ais.
27: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
28: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
27: ACS. This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
30: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
31: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras sa 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pagpalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
32: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
33: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: D3 Bio.
37: O si Karen, nandamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang magkinis ang akon kutis.
38: D3 Bio.
39: Ang D3, gamay Visio.
38: Ang Visio, gamay D3.
39: Kamakal sa mga butika.
40: TTX 500
41: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Akong diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
42: Parang pila na mo sugar?
41: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
40: TTX 500 Mighty C,
43: ang alkaline nga vitamin C.
44: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala, ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong natamina. Salamat sa Mighty C.
40: Mighty C.
39: Mabaka mga butika.
40: D3

0: Kayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: TDX 500!
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN!
5: Number 1!

0: naman. Kamusta ka mo? Ari naman kita sa ato nga programa kag sa sininga adlaw. Lingawon ka mo namon sang sulat nga gipasakop sa ato ni Kato. Kato Bato.
1: Ako si Kato, may asawa kag mga bata. Kon sa siling sa pag-impose bala sa mga desisyon sa pangabuhi, silang sa tupad balay ko nga permi ko kahambal. Daw piho kuno ako mo. Pero ginabalik galing nila sunlog sa akon ang isa kabutang. Agon mahang panyo ang tanan yaring akon pagsaysay.
2: Aring kape mo pre. Oh.
1: Mm. Thanks pre. Okay. Bao ah kahamot.
2: Kape na lang gid ko kunaga. Dason sa udto na gid lang kuya gakaon. Mal na gid abi ang tanan pre. Mga kabataan yun na lang kag si asawao nang ginapakaon ko sang kanon kag sudan. Inat tingi-tingi pa pre. Kun pigaw-pigaw ang pangita mo sa bawang. Daw magut man, pamilya mo kung hindi ka kabalo magkinot.
1: Natiyan mo managani sa balay ho ah.
2: Pagali.
1: Ginaimpos ko ginang pagkinot.
2: Dapat lang.
1: Di ginawa nga budget niya sa wahon eh. Pero yung siling kuya ano? Na amo lang ginayang budget para sa pagkaon. Hindi na niya pwede nga gubon. Sig ano nga ngamon pa nga buhi ang maguba pre. Kag maginibi sila kung gutom sila. Ay wae kuya nga makabato kuya sa kagutom. Kung kayo sa ganya, may ano? Makagad sa akin ng mga amigo ko nga magkaon sa lubrahan. Ate, oh. Makaon kuya, ikay free mo.
2: Ilog mo gin si Juna ba?
1: Oo, eh.
2: Mayo eh!
1: Sabaw-sabaw na nga siya. Ina, nagsabaw mga kami.
2: Ano, sabaw mga kamot? Oh. Mayo, sige yan, biyahin niyo ah. Kaya mayara pa nga makagad sa imo pre. Diriya sa amon, sa balay. Ug tanay na diya pa pre. Pwerte na diya ang panahon sa bubo.
1: Ay.
2: Magutman ka kung hindi kaya wise pre.
1: Ako.
2: Oh, ano?
1: Kuya, bilang amay pre.
2: Oo. Oh.
1: Ang pag-impose ko sa sistema sa panimalay ko, ginabutangan ko ginaya sa kaisog.
2: Balaan ko man, pre. Kaya nakita ko man na, pre, sa imo. Kung daw ano kaya kaisog magatuba sa pagabuhi ninyo. Kundi, bisan na mula na sinapagita mo ya, pre, daw okay mo lang kamuha, no? Kung kaysa gani, adlaw naman, da tulog pa mga bata mo nga lalaki, napabayaan mo lang na gani sila. No.
1: Ay, sige lang ah. Kiman, mga bata, yamong, alang ba ako man ha? Kagagod nga makasabat man bala sila sa ilang mga lessons sa school sa ako kung nakatulog na silang sa Mayo.
2: Aba, lessons. Mayo eh, kung magsubog din ha?
3: Lagas
2: bingkoy! Lagas! Ito na, nagsanay na.
1: Oo, ito na.
2: Bow! Ang mga bata ho. Aga pa, nagali nagsanay na.
1: Mga bata na niya. Pre,
2: gani ka ba
1: wala na niya buot. Wala na sila kabalos ang ginatubang tanga kapigaduhon sa mong. Makakaon, tulog, gagampang lang na sila. Yeah, okay na sila. Yeah.
2: Bo! Dito pa sila nagampang sa masiot. Kabayo, no?
1: Ay, ma! Ma! Si Bingkoy at Wai, ho! Nagalagsan na sila sa kablatong ano. May mga siit na dabla! Ma!
3: Oh.
2: Ay!
3: Bingkoy! Uli! Palayo ka muna sa mga tondo!
2: Ala! Na, ito na, hinahanot na.
1: Hala,
2: hala. Oh, eh, nag-aragay lang sa...
1: Na, na. Oy, hala. Oh, Diyos ko, ginerbiyos ko. Ma! Nano si Bingkoy, ma?
3: Hiwa!

0: Kastoy! Ay, ala, si Bingkoy!
1: Ano na? Ha? Nano ka, Bingkoy?
2: Bingkoy?
1: Bingkoy?
2: Nano si Bingkoy?
1: Nano ka, Bingkoy? Bingkoy? Ba? Ha? Hindi, dogo.
3: Nasabi ko sa punta sa kawayan pa, buligay ko.
1: Ha?
3: Kadogo sa akong pila.
0: Wala!
1: Ay! Namalibong ko. Nalibong ko. Pre! Kadangtan mo ba ko?
2: Oh, ala! Adios na! Pre, pre! Pre, pre, pre! Pre, pre, kato! Nalo ka!
0: Kato!
1: Namadulahan ko pangalibutan, pre.
2: Ha? Oy, hala! Nalipong liwat matuon si kato, pre! Pre! Pre!
0: Kato! Nalo ka! Ha?
2: Nalipong wads! Napuna, muro ka dugo!
3: Tarso ni Blas Papaya. Wala yung bagay na ako kasi sana sa ngitan ng kawayan. No? Nalipong na sa ngitan.
2: Mayayan!
0: Bingkoy!

0: minutes required with physical.
1: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may physical. Ang physical, yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amuni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio hindi mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio, para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, bi ara magi sa aton arm.
2: Sa panit. Ara pagit sa flower.
4: Ay sa flower, da ang tambay niya ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones. Sila ang gapatay sa ang sobra nga kagaw da.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito ba, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan nga kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay pag abot sa tinai, ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat. Ginubuligan sila.
4: Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatyagan ko lang paghalog sa akong binargo. Nagamayan ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT. Medium chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ka, pag abot nila to sa tinae, ano nga katabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung himuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Connie?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
4: siya. Padamoon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
3: Wala.
2: Sa D3 Bio na. D3 Bio na.
3: Luwas pa, Dok Sam, Dok Ramil, nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya pada mo ang imong mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
6: Kamu na trap eh.
4: Kulmay
2: ang trap.
3: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag hindi epekto.
4: The domino effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susunod sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dok Ramil, nami ang production sa gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong
4: herbs. Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kuwente, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namihan to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones. Na blang may problema pa, makadlaw lang ka, bastante ka happy hormones. Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane nga D3?
3: Wala.
2: No? Because of MCT.
4: MCT
2: nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang duha kagulan niya pag kumarag. Now, gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Mga magabot ka.
0: D3 Bio.
9: Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Gikan sa nung

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pangmatagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Maulan man, no worries, naapoy ko lang ang damit.
4: Charm, tap, con.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangang kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Sampo Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudasun sa butika sa Sampo Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo git ang Sampo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Sampo Plus Gold.
6: Sampo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sampo Plus Gold. Sampo Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sampo Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Sampo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampo Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sampo Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sampo Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sampo Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sampo Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sampo Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Sampo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
11: Kausa.
10: Ari na ang RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao, kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon, kag healthy lifestyle, kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nakahulat sa mga winners, kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Tatak, RMN.
6: Sampo Plus Gold.
12: Ako gali si Val, hindi lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sampo Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alipyo git. Salamat git sa Sampo Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
6: Sampo Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Alas 10:34.
14: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA. In just 2 to 8 hours, mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay maksalaga, Max Protect ako pa.
26: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Number one.
4: Ba, anong natabo? Ba, hindi, sabing ko, naukas na to?
3: Oo, ino, kag iba't pa kataong nakaukas sa iya sa nasingitan niya nga kawayan, hindi ikaw!
4: Okay, asawa ko, nano ko haw?
3: Nalipong bawi ikaw pa una tumba sa bata mo!
4: Ay, hala, Maki, buka gago sa ako, no? Wala ko napakigbatuan ba? Nalipong di ko galing?
3: Okay. Abi mo, haw?
4: Titi yung sminkoy. Kamusta na siya? May dugo pa to gihapon sa iyalawas? Wala na? Kaya kung wala na, basi ko hindi naman ko malipong,
3: Ay,

0: Ay, abaw inday. Pwerte ka man imuya kung makapamunyag ba? Daw shower nga damol ang tubig alin sa babaw, oh? Ba kinikiniaman ba yung tubig, day? Nagdanaw na di ho.
1: Dira ka lang pa! Dain ka makadtuman! Tanlog na tao! Kagara, da ang sunda nga ginapanguha ko sa mga laya ka dahon.
0: May kuhaon ko di. Ah, hey. Tanlog ko! Ay, hindi! Nalambot sa puta sa sundang ang tingil ko kan napilas, Ged! Ah! Nagsumpit ang dog!

0: Bah, di na pilas ko. Nautod ba lang ko malingking ko?
1: Ay, papa nga, amo kasi na iyaw. Ay, ako makakita ka dugo. Nagkakalipong ka, ha?
0: Nagkakalipong ko na iyaw. Nagkakapuno ko mong...
1: Ay, abi ko anay kung isog ka.
0: Ha? Isog ba ikaw?
1: Tinga, nagkakalipong ka kung makakita ka dugo, ha?
0: Matambot! Amo ko na iyaw mo.
1: Oh, aragani oh. Wala ko naging bulong kay ginhulat ko gid nga mapawan ka kay ikaw ang pabulngon ko sina. Agoy nga mabatuan mo amat-amat ang punaw mo.
0: Okay. Ma. Ay, ari mo babae nga. May dugo pa?
1: Oo.
0: Ay, tutura bala. Nagadugo pa to.
1: Ay, ambot. Oo gani.
0: Ay, ugoy. Basi ko malipong ko sina liwat. Ma.
1: Kato. Hoy, kinahanglan ma-overcome ang ina. Kay sunlogon kasi na sa mga kumpari mo kung makahibalo sila.
0: Ganong isiling nila?
1: Puti ka itlog.
0: Okay. Amo na?
1: Oo! Gani pa kaisog. Pariyo bala ko nagatindog ka sa pag-atubang sa sistema sa pangabuhi, ta?
0: Hoy.
1: Tani mag-amo ka man sina. Mangin may isog ka sa pangabuhi. Maisog ka man sa pagtulok sa dugo. Dauga ang punaw pa!
0: Asawa ko. Okay. Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aray dito problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kaka naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa Sininga Edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang inatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, ga putol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, o ano na, orange.
3: Mm-hmm.
2: Ang ila nga ihi. Amunis siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
3: Yes, Dr. Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamos ang ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May bandera, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Dr. Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm, sa alagyan sa higko.
3: Yes,
2: isa man nakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghuga sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila, no?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa tubang. Baliktad na siya. Dapat halin sa tubang pagkadto sa likod.
3: Yes. All
2: para safety nga hindi kadali magka-UTI.
3: Yes. So, muna sa tumatag pa natin, pag mag-ihi ganit kita, nga kabatsa kita sang pain o may arabla sang burning sensation, mm-hmm, while urinating, isa inapatimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila ma-feel na nila nga medyo mainit mahapdi ang pag-ihi but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Go.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dasong kung ano maayo diri mo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat igo balaka at ama to nagula ang bukol.
0: Supple Plus Go. Makat sa mga butika.
3: Sunod sa pagtuon, dapat matap na ina. Kay kung hindi matap na, Dok Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre, sa mga pagtuon ha, ang makabulig, no, sa ato makauturan, labi na gid kung may mga problema kamo sa UTI, ang sambong, Dok Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm. Lagaon ng ano?
3: Alibhon. Lagaon ni ng alibhon, ang sambong, imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection. Kagsubong man sa mga pagtuon ha, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon Antioxidant, may aras ang antibacterial properties. Kag subong man, may aras ang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, ginawas out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Kag subong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Kag subong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kag siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdiin nyo dyan, pwede lang gid ka mo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary para hindi na magdamo ang bakterya, inom gid ka mo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Martin, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang puyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarakayan sa The Secret of Health. This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Tumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawan.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Hindi kasi napit akong tuho. Rightness na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rightness ko. Tibog, ikaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, magabuti ka.
0: GTX 500.
2: Gina Canon. Ang ginibatya ko. Ang ako ni UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa katlo ka pila ka mag-in
1: sa GTX 500.
2: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
1: Subong kamusta?
2: Uy na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nigo ginibatya
0: GTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mamakal, sumagbuti ka.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
9: Alas 10:49.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Gold sa Goods and Tawa Kabula noong pawan.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasalitan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasalitan. Suggested retail price 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana.

0: Big Lang.
1: Travel Plus Gold. Mahal sa mga butika.
2: Libre ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN Number 1.
6: Ambot gani ah. Nga amo ko ni tuod man. Wala ko nagakapunaw sa pagatubang sa krisis ubong nga wala untat ang mahal sang tanan. Isog ko nga, mamiss ko man ba lang isa kakao na, hindi lang ko pagpakita nga nagkakaduguan ka. Kaya hindi ko na iya, hindi ko na da isog. Maki, at tumba ko na dayon mo. Nga mo ko ni man, nabudlayan gi ko bala. Bisan ano ka-encourage sa akong sang asawa ko kag atubang balay namon, nga upod ko man permis sa pangapihan, nga batuan ko kuna ang punaw ko sa dugo, ay hindi ko mahimo. Nga aayhan man, kung ka mo bing pahambalon ka to,
7: kato.
8: Kato!
7: Mo. Hindi naman na siyang nagabatsyag sa amo.
8: Ako balaki sa amo man ko na.
7: Ikaw man.
8: Kung, especially kung wala ka ba, kung ginagutom ka.
7: Ako basta hindi ko lang pariente. Hindi lang lapit sa akon.
8: Ay,
7: okay lang ko yung makakita, mga amo na. Pero,
8: I think ako, ako parehas man sa imo.
7: Pero kung mga lapit bala sa akon, eh, matumba, makuguro, wala
8: kayas. Kaya mga aksidente, makita ko na, eh. Yaka po, kisaga ka, ano ko na, luga pa lang yan.
7: Bisan din ko, masiguro sa ato, no, makakita, amo na.
8: Oo, no? Ginaano ko na, malitungan ko na.
7: Pero dapat na ipadala mo niliwat ang imo nga kasaysayan sa kay Dr. Radyo Campo.
8: Oh, kay Dr. Ragid, oo. Oh,
7: kahit hindi, mani, mga medical, ano na ni siya, eh.
8: Oo, nga mga problems,
7: hindi, na explain bimayo, gindi nga, amo na.
8: Oo, kung anong ginghalinan nga, nakapunaw siya sa dugo, no? Posible nga, one reason, basi kung may bad experience, sabala before, basi nadusmo siya, nadisgrasya siya, sabala nabunggo ulo, or whatsoever, oh. Tapos nakita, may dugo, doon napunaw, sa dito na dayo, nag-trigger, yeah. Balahaw. Naman, ay, hindi, kay posible, basi, phobia, ya, ang dugo.
7: Oh, basta.
8: Kasi may mga phobias mga ginatawag, mm-hmm. 'Di ba? Pero sa mga damang arachnophobia, oh, 'di ba? O sa mga close in, mga claustrophobic, mga, no? Wala, 'di ba? Okay. No, do ka sa piyo.
7: Mga ano na, mga klipto.
8: Kleptomaniac. Lay na klipto. Pero balikan tani si Kato, ha?
7: Oo.
8: Guling kay kanako.
7: Pero, syempre, may ara kada isa sa to ng

0: nang kun sa mga ano pa na do dira do ano ta bala nang hindi ta makatubang rikta do mm-hmm. na do ano ta
1: di man talikod di
0: talikdan mo ino oo ba para ni saya dugo
2: nakapunaw sa dugo.
0: Oo.
2: Ganit yung una pa siya tumbas ang sa bata. Yan siya na pinasan niya. Budlay na siya kung sa mga medical fields. Hindi siya pwede.
0: Hindi siya dapat.
2: Kay ka budlay.
0: Pero isama na ba na sa iya nga i-conquer mo ko ng imong mga fears. Nang kundiin pa nga daw na kulbaan ka na, dira ka.
2: So anong imuon niya para ma-conquer yung fear niya nga ina?
0: Dira ka sa mga ano mga medical ano na balaw?
2: Ang mga ano, diba, mga activities, mga bloodletting program, mga muna.
0: Dira ka da.
2: Matambay sa slaughterhouse, mga muna.
0: Pwede.
2: O sa mga lukit ingroon, mga muna.
0: Pwede.
2: O para maano ya? Ay, okay lang.
0: Ay, muna gali.
2: Ay, para hindi lang siya mapunaw. At least maanad sa siguro. Amuna.
0: Di, syempre. Kung...
2: Ako kakapunaw ako sa nguna sa mga lalaki.
0: Tilahin naman yung mga
2: pero subong yung kankar, ginatubang ko na nandiyan tanan ng lalaki. Yan, di ba? Ay, doon ko daan si Flora. Amuna nga gusto ko.
0: Doon lalaki man siya.
2: Kinakankar kong fear ko because of Flora. Nga, gina-expose siya ko sa mga lalaki. Mm-hmm. That's why yung subong wala na ko fear of men.
0: Okay. Oh, galing.
2: Ika ko fear naman ko subong sa mga babae naman.
0: Hindi ako. Do, hindi. Mayo ang imo nga ano sa mga babaya.
2: Oo. So, nga yung iba, nga natikulong nga, pangaluyagi na, blasong iyaw. Sa kapiyo. Pero balikan na si Kato. O Kato, maano mo, makonquer mo na ang fear mo. Ang importante, maano ka lang. Intra ka sa mga bloodletting.
0: Oo.
2: Diba, ano, Delilah.
0: Oo. Kay...
2: Ikaw yan, di, anong fear mo yung Delilah?
0: Wala.
2: Wala. Ikaw yung ginakadlukan. Ikaw yung phobia. Wala ka tawad as in phobia.
0: Dugo.
2: Sa dugo ka man. Ako hindi man hindi ko man makonsider phobia. Do, may mga times nga na ano ko. Depende sa situation. For example, sa mga may emergency dugo sa hospital or aksidente.
0: Pero ka, do hindi ko makatulok.
2: Pero kung imopilasya.
0: Eh, ako na ako niya, syempre, tingwaan ko kaya nga bulngon niya, eh, pilas ko na yan mo.
2: Ti, wala ka magkakapunaw?
0: Wala
2: ako. Kung mag-abot ang imo nga ano?
0: Wala ah! Namian pa ko lang.
2: Nauna bala, kung imo guro mga dugo, basta depende kung hindi ko na tanto kadamo o muna eh. Pero kung damo, nagito ka kalulbaan, nagina yan, diba? So, ang importante, siguro mga pa-therapies, ano? Muna. Para ma-conquer
0: ya. Buro.
2: Galing kay sa aton, wala na maya kung ano.
0: Wala na ang sagat.
2: Wala na yung terapi.
0: Wala pa terapi, kapambayad ka pa yung mo
2: ya. Oo, kaya not everyday makakita ka masang dugo nga mo sina. Ang natural na yung ma-encounter mo na every now and then.
0: Eh, so sa akon ka, dabla bulan, mangkotang asawa mo. Dahil te ano.
2: Luto!
0: Ano nga daw maabot?
2: Man. Luto ka mo dito, under me! Para maanad ka.
0: Oo, correct. Diba?
2: Sige ka to ha. Good luck na sa imo. Kabay pa, hindi ka maka-encounter sa mga dugo-dugo. Padala ka nung malipungan ka. Balak ka to. Oy, ka to, bato. Pati yun ang magpadalas ang sulat. Risa itong palating tunay.
0: Kuna ko, pahambalon. Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
5: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
11: Everest Refrigerators.
12: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
14: Of course! Yung ginawa natin together.
11: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
15: Oras tatak impunto alas 11.
3: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
3: Gig

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Matuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, grab, con, pamuntong makablog. Hanggang amoy tulog sa bangon ng charm.
5: Charm Babcon with Blue Thrush Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbang kung makablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try
7: naman balas! Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamit ting pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
14: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Tagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kamugaton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makamatsyag sa mga sintomas ang lung cancer o kung sa pamatsyag mo ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sa February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, opera na nga kung baga Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba't sagan ko nga doon na kulawa ginapo? Life Extension Vitamin D3. Sigurado epektibo.
4: Itatak sa atong pabinsaro ng brands ang Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kag para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trials. trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyong tanan. Padayuno nato ang kasugpon sa kasaysayan ni Mantad. Sang tibyaw antike nga aton gintiguluhan. Pagbaliskad sang paya diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!

0: Magduon ka mo sa maayo, ha? Agod nga mangin mataway sa inyong inyoreksyon sa eskwelahan.
1: Oo, ma.
2: Ba?
1: Ito, Erlinda mo na, ma. Ba?
2: Kasi ng Erlinda mo itong nagasigitan.
3: Hala, ma. Nagapangayos na isang tabang. Ano yun na natapos sa ila?
0: Erning, katuyanay magulang mo. O sa saagid ko nga nagasigitan, ina.
2: Ang binangon ko, idaw sa kong nasigatuto.
3: Karipang.
2: Dali lang ka mo, ha? Hindi ka mo magawa. Basi may tao nga nagsulot sila balay. Kagmalayan ang tuyo. Mangusisa ako dito.

0: Tamang! Tabangin ninyo kami! Bulingin ninyo kami! Diyos ko! Tuman ka gitong kilyon ka nagabura ang yababa! Wala na nagamuklat pang iyamata! Nagwala na siya sa pangalibutan mo, Diyos ko! Ano malagi buon ko sine? Hindi ko siya madalaga! Ako lang! Wala ka daan kami sa upo dito kung nagkabatanan to sa syudad na ga-eskwela! Ba! Okay na kayo si Gitan ko pero wala ginsa may nagpalapit din sa balay! Tabang!
1: Halika! Ay! Ano na tapos na sila sa sunod?
0: Erneng! Neng! Ikaw na, Neng! Magpangayo ka na ibuling si Ivan Biga Kaingon! Kag magtawag ka po sa salakyan sa barangay! Dalo na ito si Manong Mulyon sa ospital!
1: Ano
0: na tapos kay Manong? Pagayo na ito, Neng! Nasika!
1: Libre na yung puwerta! Masunod ko!
0: Ay, piste! Pati hamala na isaw ko sa imo! Anong gani ka na matapos kay Manong Mulyon? Malabat! Kagit sa kauyaya mo! Lakat na!
1: Oh, oh,
0: Leon Bugtaw! Leon!

0: Ano ginahatabo kay Manong Leo ng hawk?
1: Nagahimos ako sa panyapon sa mag-abot siya. Naglisensya nga matulog-tulog ko no anay sa sofa tungod lapyo siya. Matapos ako nga makasukad sang amon pala niya po nun, ginpukaw ko siya agad niya makakaon. Amo ato, nagabura ng baba niya sa makita ko siya. Tumalang iya palang gitom. Nagaagunto siya. Wala na nakabugtaw.
0: Diyos ko. Base kong ginbangungot si Nung Leo nang? Kabay patani nga, maluwas na siya nang ba? Nga daan sang gindala nato siya diri sa ospital, wala na nagapitik ang pulso.
1: Uy, ang baba mo ha? Ay. Makatilaw ka gagkaroon sa akong tampa!
0: Nang?
1: Ang doktor! Doc! Doc! Kamusta ang bana ko, Doc?
2: I'm so sorry, Mrs. Wala na kami sang may mahimo. Tungod, patay na nga daan ang pasyente sa mag-abot dito.
1: Ay!
2: Diyos ko siya!
1: Ano? Ang bana ko!
2: Diyos ko!
1: Leon! Ote, nakita mo ng resulta sa pagkakayaya mo, Erneng, ha? Oh. Man kung madasig ka lang kung tani mag-iho, nasalbat akong tani ka mo, hindi

0: Siya pa ang akig. Aginbuligan mo na gani. Ibasol pa niya si Imo kamatayo ni Tito Leon pa.
1: Pasalamat siya gani, tani, kay gibuligan pa sila. Sobra, naging na siya pa.
2: Toto.
0: Hindi na ka mo ito magbulig-bulig pa, ha? Hindi ka mo ito magbilasyon. Bisan magkumpanyar, hindi ka mo ito magpalapit sa ila.
3: Tintin, Toto. Hindi maayo ina, ha? Nasyak lang siguro si tita ninyo, Erlinda, sa panghitabo. Ano pa, nahambal niya ito kay papa ninyo.
1: Hindi, ah. Mataasan gina isang utod kagbayaw mo pa. Pati ila kabataan na kasunod man sa ila. Ara ay, amat-amat na sila ginagabaan.
3: Toto! Toto!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: pwede pa. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulot. Sakit akong ulo. Kagdasi, gid ka po yung akong mata. Kiss ah, masilaw gid sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggit try ko ang iBerry Gold. Napatsyagan ko nga mas klaro akong panulot. Pag imbi na dasig ka po yun akong mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa granular with high levels of 5D vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Val, pero ilang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kaya nagulang ako nga polset.
11: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado.
4: MaxFit, kargado. Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Supple Plus Gold.
17: O si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
20: Alas 11:29.
21: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Bye.

0: yun.
1: Muna sitan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulak sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Tatak, RMN.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angelique!
7: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat.

0: choices, panalo ka!
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular ba malang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
6: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. No, pareho bala nga pirmi ako nagkataan sa adlaw. Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo natugiban?
8: May isa ako kaabuhan na nagsuggest sa akong sa iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pati hindi ka magpasakay. Ano imo ang pinakamaayong na desisyon na nahimok ko? Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sa kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may ara sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamaayong malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Congratulations ng Tintin! Proud din kami sa pagpaninguha mo ang mga tapos sa kolehiyo, bisan pigado lang kita.
1: Salamat gitu to. Bungay ni sang tanan nga kabuday nila ni Mama kag Papa. Gani ikaw ha, pakatutom ka man ha. Mangitagilayon ako sa trabaho. Pag ako mo pa eskwela sa imo.
0: Matuod ka nang?
1: Oo!
0: Sige ha, agad nga makapahuway na si Mama kasi Papa.
1: Oo eh. Ay, sadi na sila?
0: Ato sa likod nang, nagbakal sang garland para kuno isabit sa imo.
1: Ano?

0: Congratulations, Mang Hon!
1: Salamat, Nang! Woo! Ang mundiglig feeling nga, makatapos na sa kuleyo pa, no?
2: Oh, mali pa yung di kami ni Mama mo tungod nang matutog na sa pag-eskwela mo to.
0: Wala lang mahibal eh. Duha na nga ton professional earning.
3: Inatungod sa pagpaningwa ninyo nga mapeskwela kami, Ma, Pa!
1: Sinunoy nila ang patapusong danang. Mangita mo ko din yung ubrama, Pa! Kay buligan ko si Manang Gasto kay Nonoy!
0: Tuto!
3: Tuto!

0: graduate sa kolehiyo, ho? Ay, congratulations, Toto!
1: Salamat, Chay!
2: Panay ka. Daw kalinong sambalay ni Nang Erlinda, ha? Daw wala sang tao sa sulod?
0: Ay, sugiran ko kamo sang natabo sang wala kamo di. Ay, dali lang.
2: Ha?
0: Wow, kay matapos ang graduation ni Toto, isagi dayon kasi mana nga nadula kamo di sa lugar pa.
3: Ay, ginlagaw abi kami ni Tintin sa Palawan. Oy. Agad ko nga makapaliwaliwa man kami, ah. Gani, isagit kasi manang bakasyon namon.
0: Ay, abaw! Kanami lang kami mga profesional na kamo, no? Ay, sugiran ko kamo galit sang natabo, diri. Hindi bala, nakahibalo naman kita nga namigado si Erlinda sugod sang napatay si Leon nga bana niya. Bao, ginala sa mga pagkabutang tungod madamo sila galit sang kautangan. Tapos, ang duha niya kakabataan niya si Gerle Kagtiboy, wala mo makatapos sa pag-eskwela tungod ang yop-yop sang droga amo man ang ila. Bao! Sang pagkalumbos ninyo sang nagligad niya si Mana, si Tiboy gindakop sa mga pulis.
3: Ha?
0: Nga aman? Siya gali ang may kahimuan sa natabo sa piyak nga baryo nga pagpang-rape kag pagpatay sa menor de edad sang nagligad nga bulan.
4: Ano?
0: Ato ay ginhiring ko no kahapon. Bao ambot, ah. Wala lang ko ideya sa pamatbat sang korte, ah. Pero, ginlatag na tong ebidensya. Dumapriso gid siya guro hasta sa kamatayon niya.
3: Ano?

0: Gana yung kumagpauli sa boarding house ko. Mamakal ko ani sa mga kinanglanan ko ah. Habon, shampoo, dilatas, kagiban pa nga mga instant food ah. Paubos na kada ng grocery ko sa nagligad nga bulan eh. Timing kiti na kiti. Nag-early out ko sa opisina. Hindi ko karon mag-abiyan pagpauli. Ay, gusto. Sa mall ngayon na, dira ko masulod.
1: Sino ba ni matapos kalibutan man? Ma? Wala pa taan ulan! Wala pa adlaw! Pulos lang Anika, katulog!
0: Ang babae niya sa bato ako na sa inyo. Dugi na panginan ako ah. Si girlie? Ang pakaisa ko?
1: Oops! Soy! Ano tulok mo? Nagupahan ka sa akin?
0: Hindi! Nga, nagsabu na sining kayong tangan niya. Lamugo siya kag... Gisaw na niya bayo!
1: Gupahan sa akin!
0: Nagating karag ang buho kag... Kag daw niya sa gusto mo paminsaro. Girlie?
1: Oh! Sino ka? Hindi ko yan si girlie ah!
2: Ako si Juna! Kilala mo nang nami tingo gagakanta balas ang maghihintay ako? Ako na! Si Juna!
0: Diyos ko! Ang paisa! Wala na sa gusto niya ang pangisaro!
2: Sa iyong pagbabalik! Kwan,
0: nakakaon ka na? Gusto mo magkaon?
2: Libre mo ko basta!
0: Oo! Libre yung taka! Basta mag-upod ka lang sa akin.
2: Hindi mo ko pagsakiton.
0: Hindi. Maayo ko nga tawo. Wala ko nagkapanakit.
1: Hindi ko ah. Wala ko salig niya. Ikaw lang to kaon na.
2: Low eye ka man. Baklay lang ko to ah. Tiriap lang ang nagutom ko. Lakad na. Tinapay lang ah. Ang tamis ah. Go. Lakad na. Baklay na ko.
0: Girlie.

0: Oh, tuloy niyo lang ako sa dalan ha. Tungod hindi ako makatoltol sa bangga kasimbahan.
1: Diretso nga lang iniga. Mahamba lang ako karon kung maliko ka na sa tuo.
2: Anay ka pa, ma. Ang tigula nga nalabayan sa kilid sang dalan. Daw si Tita Erling daman ina.
1: Oh, oh. Ang diin? May, kung matuot, Erling? Abay, dulog, anay, dulog.
0: Ah, ay, nga.
1: Ay, maayo kayo malayo na gawang gindulugan mo. Na, dili lang. Panilaga natin kung ano ginahimo sa magulang mo sa kilid sang dalan. Oh, be, Erning? Nagapangalimos siya sa mga nagalabay?
0: Be, si Manang Erlinda?
2: Ay, ahay. Makluluoy masang tiya namon nga mata pobre. Nagapakilimos na lang sumong.
1: Totoo. Hoy, ano ka?
0: Be, natumba siya. Oh, Diyos ko. Ano ba lang natabo sa iya? Ano? Ano?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
2: Ditribayo, ang D3,
3: yung may BCO,
2: BCO,
3: yung may D3,
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, nagdayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Rosel, ako yan, nag-aakaban ka lang. May ulcer ako, kag nag-apalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, two times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
7: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
8: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 7.75 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko eh. Oh, mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon.

0: suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Unta tina. Tusiran forte. Tulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
3: Tusiran forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubalaki. At ama to nagula ang bukol.
7: Sample Plus Gold. Tabakan sa mga butika.
9: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho,
9: kag mga ulobrahon sa balay.
10: Ang Nance Corn Coffee.
9: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
10: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
10: focused kag energized.
9: Nance Corn Coffee.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

Nakita mismo nila ni Mantad nga makaluluoy na. Kag natumba pa si Erlinda, buligan ay hanila ini o kung pawalaan na lang nila. Magahari bala ang kaluoy sa ilatughan o kung magapangibabaw ang kaugot kag pagbalos. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Mantad, sang Tibyaw Antike nga aton tintiguluhan. Pagbaliskad sang paya, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swacto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mamakal, sumang buti ka.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, hina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
11: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
12: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Cellphone Plus Gold.
14: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
15: Drive ko ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
16: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
15: Pareho kita.
16: Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
2: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
2: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Oras tatak impunto alas 12.
9: This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swacto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong
0: Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na masaloob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline Segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kong gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, taw hindi ko nagid makita kung madulong na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akunta. Kag mas klaro na gid bisang gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Giga!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na apoy kulubang kami.
2: Charm,
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dorito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dorito.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong Biyernes. Kaya sa petsa 29 na sa bulan man sa Mayo 2026. Kumusta na? Ang ato mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome sa Visayas. Welcome Philippines. Ilog na kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita nga gabi-abi man. Sa tanan naton sining mga suki umalin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may isda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Inyo kami babatian sa City Siri 4 sa Lilisuan sa inyong mga radyo.
10: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Sa kinandano po ninyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinihan ng pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
10: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagidiha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Runil, Dito!
9: Kagiriang! Targetanay! Sa Udto! Abi mo, Rajiman din. Rajiman din. Mag-uno.
10: Doon.
9: Doon na dulang, uno.
10: Rajiman din.
9: Ay!
10: Ibukadap lang na.
9: Ibukadap lang. Go kainit. Abi sa panahon. So, mamaster doon. Nami lang ikulokadlaw kay Balangod nga. Kung magpatiar ka sa Haring Adlaw, sigurado, basi pa masakit kagid. So, pila subong ang aton nga heat index na. Oh, so, liyog ito sa pag-asa, Iloilo to. Kamusta hon? Kaya gita-giti, gini master doon, no? Kag-ti ang init, mga kabyanan, delikado kung madugayan kita. Mga kabyanan sa...
10: Maglikaw sa dehydration, pareko. Siyempre, high blood, hypertension. No? Inom tubig, ah. Tubig lang gita, no? Liquid ang para sa aton mga kauturan. Ang iban ganit pa rin ko, gabasa sang sibin, tapos sinubutan nila sa ulo nila kaya magkalo. Okay. Kaya perti kinit, kaya para doon hindi kidla mag... Doon hindi bla maluto ang utok mo.
9: Oo, no?
10: Oo, gabi.
9: Bagay mo na, pero amo na ganit, siling ko, magdalagan ka mo. Tiyari ho, June 12 dalagan niya. Yes. Kagahon pa. Gan start na stress na kung 20 kilometers ang imo dalagan. No? Tiyari ho, wag ganiya kontra chimpo. Master, kaya wag painit. Ang balas, ya pinamalasan mo gini.
10: Oo.
9: Unlike kaya subong niya, magpainit ka lang, ginabalas ka. Pero wala kaging kapoy.
10: Wala kaging
9: kapoy. Delikado, ina, ya. Lain yung pinabalasan mo, nga balas mo. Lain yung dalagan tayo, June 12, RMN Freedom Run. Parejester na ka mo, ingagaw, ha? Lapit na lang.
10: Ara na ang pag-asa ta.
9: Oy, check on ay master ang atong pag-asa Iloilo.
11: RMN News Panahon.
9: Kun naton si Engineer Leonora Silvestre, Engineer si Radyo Manronel, kag Radyo Mandon, maayong udto.
10: Maayong udto.
12: Hi, hello, maayong udto. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Biyernes, May 29, 2026. As of 10 a.m. kaganing aga, ginamonitor natin nga si Bagyong Domeng ngayara sa may tropical storm category. E gina-estimate natin basa sa mga available nga data nga ang lokasyon sang iya sentro ay yara sa may kalayon 1,265 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 85 km per hour near the center, kagastanas nga up to 105 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 15 km per hour. So, base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Domeng ay less likely man ni nga mag-landfall over the country kag posible nga magagwa sa ating nga Philippine Area of Responsibility by Monday. And southwesterly wind flow ay nag-aapekto sa may Palawan and the western sections of Visayas and Mindanao. Diri naman sa western Visayas, mag-a-experyensya katasang magalumo na kalangitan na may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, pangalat sa panaguob, dugas ang southwesterly wind flow. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest to west nga magadala sa makanay, tubtob makasarangan ang pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dokaroon nga adlaw ay posibleng magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5.26 kaginang aga kag magatunod ini alas 6.8 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halindiris may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagid nga, salamat.
9: RMN. Thank you very much, Ma'am Leonor Silvestre. Aton nga koneksyon nagikan sa pag-asa Iloilo. So, Master Don, may ang aton heat index subong 42 degrees Celsius.
10: Wow.
9: Tinidyo mainit gina, no?
10: Pero basi ka sa punapon, maano ko nung magalumo ng aton nga
9: panapon. Okay, may bagyo.
10: Pero doon kalayo eh, northwest bound siya eh, no? Do hindi guro kaagigid sa aton.
9: Kabay pa nga hindi na mag-landfall ah.
10: Oo. Oh, nagita ko din sa aton sininga RMN Iloilo satellite data na ang ginaman sa aton.
9: Layo ang pababaw.
10: Ni Engineer Mark, no? Ah, nakita natin din nga pababaw siya pero dumalapad ang area ya parikoy. Basi magulan-ulan ng
9: kamay sa akin. Do Taiwan ang kilid pa gani, hindi pa gani magsulod sa Taiwan. Kita mo nang kausyong Taiwan ang mga area. Okay. Eastern kuana southern part sang Taiwan ang babaw na to natong Taipei, Mr. Don. Abla kita mo may kausyong.
10: Oh, kita ko na oh.
9: Na,
10: kausyong oh.
9: Sa dalom ina sang Taiwan pero sa kwanto bangalihid pagid sa kilid pagid, no?
10: Gwa pagid
9: right siya. Side pagid ti layo na.
10: Layo na.
9: Hindi na magsulod sa hindi na magtapak sa duta sang Pilipinas mga kabyanan. So wala na ginapasalamatan naton anyway. Medyo mainit lang kay 42 degrees Celsius pero mainit man nga mga balita nga ito na pagkatalakayon, Master Don. Ba may isa ka si Res Bas na disgasya nag-aawas sa dalan dira sa Banwas ang Sara, Iloilo. Kag nabungguan ang isa ka balay, i-check na ni karon dugang impormasyon upod ang ito nga mga radyo reporters.
10: Yes, parikoy, kag sumumandugang naton nga balita ang tigulang 89 years old nga pinatay sang ilang former nga trabahante sa autopsy, parikoy. So ano gid ng
9: pagkuga
10: ano ng technical term niya, suffocation by strangulation. Naging kuga siya eh, no? Suffocation by strangulation mga kabayanan, ang pobre nga tigulang sini. Di kompleto ko nga report sa aton sini nga A4 reporter Radyo Man Plo na Barete.
9: May tatlo man ka pilason na bungguanay ang duha ka motorsiklo kagagbay na gilang ning mga salakyan pag binungguanay ba?
10: Hit on eh.
9: Oh, duha ka motorsiklo ni tatlong pilason dira sa Banwasang Tigbawan, Iloilo.
10: Dumduman kong isa ka istorya sa Amerika to parikoy. Sa isa ka town, duha lang sila da ang nakasalakyan, no? Sang nagbomba la mga automobil ni, no? Duha lang sila. Nagbungguanay pa sila. Kaduha na gid lang silang may lugar, may automobile
9: sa lugar.
10: Da.
9: Sa lugar?
10: O sa lugar. Nagbungguanay pa sila.
9: Terrible, no? At that time, wala gi magawa sa lakyan.
10: Wala gawa sa lakyan, di.
9: Just terrible. Amo nang silingi daw, hindi mo ma-imagine ang mga bagay-bagay. By the way, ang issue din sa pabiya Iloilo, kundi nag-request nga ipabalik si Police Major Brian Alamo, gin-request ini ni Mayor Guriseta?
10: Yes.
9: Sampabiya. Subong Matser, Master, may gagawa ka damo ka pamangkot. Ano may mataas nga opisyal sa PRO 6 nga hindi luyag magpungko si Alamo? Bilang hepe?
10: Amo nang ambal sa aton sining Tweety Bird Parikoy.
9: Uy!
10: Ambal nga, may isa ko no ka opisyal dira sa Campo Delgado, mataas, nga hindi gusto nga magpungko. O kung tagaan pa sang Chief of Police Assignment eh.
9: Oh.
10: Si Brian Alamo.
9: Araw-araw.
10: Kagsuno pagid sa aton sininga Tweety Bird. Isa mang guro sa rason, Parikoy, ang iya nga mga political views ni Captain, no? Captain Brian Alamo. No? So, anong balang mga political views siya? No? Ipacheck man na naton mga kabinan.
9: Major.
10: Major, sorry. Pero in terms of ano ya Parikoy, sa kapisan, wala kaya dapat anon kay Brian Alamo? Kay Police Major Brian Alamo?
9: Ang agi yan, Master Don, bago na isa sa pabiya, pero nanamian si Mayor Guriseta dayon kaya damo sang mga hinimuan niya na nga daw, sila nga daw, stand out sa ano pa, gin-request yan eh, sang ini ang ginkakas, lima palang kadlaw antes nga pagkatapos na nagpungko bilang ngepe sang pabiya Iloilo.
10: So in a way, check nato ni na mga kabiyanan kundi naton gusto nga laktan sa kung ano madara kung dapat meritocracy kita.
9: Oo,
10: no, by merit kung nagakaangay da siya, siyang bagay da, no, ibutang naton siya not because kay may initulo siya or political views siya Parikoy.
9: Yes. Samtang sa piyak na bayan sa labto ni Senate President Kaita, no, sa pagpalagyon ni De La Rosa, gintugyan sa PNP sa Department of Justice.
10: Yes. Iti, no, si Senator Rubin Padilla daw na pailan na balakaso o kung ginpasaka na sa Department of Justice sa PNP ang iya sininga obstruction of justice na kaso Parikoy.
9: Doon, siyempre kay kung command responsibility kamari-hari na sa Senado, ti ara na guro na nabilong si Senator Cayetano, Master Don.
10: Oh, it's because Parikoy, it's under their protective custody. No, amo nang iya sininga term maging gamit, although hindi ina wala ina sa rules sang Senado, pero nag-move sila sina, no, as a collective body. So dapat sila ang may responsibilidad, and because nga nakapalagyo mga kabiyanan ang isa ka fugitive from justice, so dapat nga may ara sang liability diri si Senate President Alan Peter Cayetano.
9: Anyway, balikan din karon diri sa atong pagpangalagad ang dugang mga update diri sa atong palatuntunan. Ay, ara nang mga drag ko ang balita nasunod kag international po naman ang RMN Network News. Magabalik ang Targetanay sa Udto.
7: RMN Network News.
13: Pilipinas sa inupos.
14: Dalawang Borin Nationals ang kasama sa mga naresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections nangangambal. Narito na mulo ng mga mainit na balita.
15: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabi Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
7: RMN Network News.
17: 12:19, magandang tanghali mga kasama. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kilalanin ang regional winner ng pelikula Grario 2025 para sa kategoryang Arbo. Ang Delay Productions mula sa Iloilo na sumasalamin sa buhay, tagumpay at pagkakaisa ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Kasama natin si Rajuman Elmar Acol.
18: po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layunin sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
19: Mga kasama, ngayon po atin namang bibigyan pugay yung mga makabuluhang kwento mula sa mga kanayunan at tampok itong Pelikura Agraryo 2025. Ito ay proyekto ng DAR, yung husay at pagkamalikhain po ng kabataang Pilipino sa larangan ng pelikula. Ngayon sa mga oras na to, atin pong ipapakilala ang regional winner ng Pelikula Agraryo 2025 para sa kategoryang Agrarian Reform Beneficiary Organization. Sa madaling salita, ito po yung ARBO, the lay production na binubuo po ito ng mga mag-aral mula pa sa Central Philippine University, ano, sa probinsya po ng Iloilo, at ng kanilang pelikulang pinamagatang Ang Pagtililipon Sang Mga Damgo. Sa pamamagitan po ng kanilang pelikula, mga kasama, ay napakita po nila ang tunay na kwento ng isang arbo. Ito po yung kanilang mga hamon, yung tagumpay at ang diwa ng pagkakaisa at pag-asa na bumubuo sa reformang agraryo. Isa pong makapangyariang salaysay na hindi lamang nagbibigay inspirasyon kundi nagpapalalim din ng ating pag-unawa sa buhay doon naman sa mga kanayunan. At para po sa karagdagang detalye ng kanilang pinagdaanan sa pagbuo ng isang makabuluhang pelikula, makakasama po natin ngayon ang mga estudyanteng lumikha pa ng regional winning film para sa ARBO category. Welcome sa RMN Network, sa Pet at Azel. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung tungkol saan naman ng kwento ng inyong pelikula?
20: Ang aming pelikula tungkol ito sa mga agrarian reform beneficiaries sa isang bayan sa probinsya ng Iloilo na nakipagbaka ng ilang taon para makuha ang kanilang titulo ng lupa na hinintay nila sa matagal na panahon.
19: Ano naman ang naging inspirasyon ninyo sa pagsali sa Pelikula Agraryo ng DAR? No? Sino ang tampok sa inyong kwento?
21: Ang mga tampok ko sa aming kwento ay ang mga magsasaka galing sa San Dionisio na miyembro din po ng at beneficiaryo po ng agrarian reform.
20: Bida po dito yung mga kasama din namin sa school, yung students din sila. Pero yung role na ginagamit nila or yung narrative na pinitake ng isang role is nanggaling po talaga sa totoong buhay at sa totoong tao na naghihirap. At ito po yung mga tao na nakuha na namin din ng inspirasyon at nagbigay daan sa paggawa ng magandang karakter na pinaportray ng kasama namin.
19: Alright, maaari din bang may bahagi kung ano naman yung masasabi nating pinakamalaking hamon, pinaka-challenging sa inyong production, na sir?
20: Ang masasabi ko lang, yung isa sa pinaka-challenging na part ng production is katulad ng nangyayari subong, yung sobrang init, kasi part din yun nung time is lahat ng scenes or 75% ng scenes is nasa outside, sa labas talaga, sa ilalim ng araw, which is yun talaga nangyari sa totoong buhay. Yung mga farmers natin ang buong araw ang tapat sa init, pero doon din namin na-realize kung gaano kahirap talaga magbilad sa araw.
21: Maliban sa pag-shoot ay yung pagbibigay ng pagbibigay justisya sa kwento ng magsasaka, paano namin ipakita yung tunay na kwento na ng kanilang pagkibaka at pakipaglaban para sa kanilang lupa.
19: Bilang kabataan naman, paano nagbago ang inyong pananaw sa agrarian reform matapos naman ang proyektong ito ng DAR?
21: Bilang kabataan, mas naging malinaw sa amin kung paano kami makatulong at maging boses para sa mga kapwa nating nakipagbaka at naghahanap ng hustisya. At napagtanto namin na meron tayong responsibilidad bilang kabataan upang tulungan ng ating mga kapwa.
20: Bilang kabataan, nakikita ko yung talagang motibo ng bar at kung ano ang kung paano ginawa yung organisasyon at kung paano nila na ibigay yung tamang tamang care nila, yung tamang pagbigay suporta sa mga farmers. Kasi bilang estudyante at bilang ordinaryong mamayan, hindi namin naman alam na ganito yung ginagawa ng DAR sa bawat araw. Pero bilang kabilang na bilang nasa isa sa mga na tulungan ng DAR na palawakin yung aking alaman tungkol sa filmmaking at kung paano ang mga ating mga farmers na kung paano ang farmers natin na nagigirap. So yun talaga ang isang karangalan nga na maging parte ng itong inisyatiba. Kasi sa una pa lang hindi talaga kami aware na may nangyayaring ganito at nakita namin kung ang epekto ng DAR sa mga mamayan natin na suportahan sila sa pangaraw-araw.
19: Para naman sa iyo, bakit mahalaga itong mga proyektong katulad ng Pelikula Agraryo kung saan may partisipasyon na itong mga kabataan tungkol naman sa sapin ng agrarian reform? Ano naman sabi rin natin talagang sadyang pambihira?
21: Mahalaga ito kasi natutunan namin kung paano naibahagi ang mga lupa sa mga magsasaka at kung ano talaga ang naitutulong ng agrarian reform sa mga sitwasyong ito.
20: Suportahan natin yung ganitong inisyatiba ng ating institusyon kung paano natin matutulungan yung ating bayan hindi lang sa ganitong paraan kasi sa ganitong paraan yung pelikula masasabi natin meron talagang malaking epekto. Isang paraan na magbibigay tayo ng inspirasyon sa kapwa natin, hindi lang sa likod ng camera, magbigay din tayo ng inspirasyon sa talagang totoong buhay.
19: Alright, ano? So bago tayo magtapos, mga kasama, imbitahan nyo yung ating mga nakikinig sa ating pong nanonood din ano, kung saan mapapanood din ito inyong mga pelikula.
20: So available po yung film namin for viewing sa YouTube page ng DAR Central Office as DAR Western Visayas. Doon po makikita nyo mga entries at yung pelikula namin ang pagtililipon ng mga damgo. So doon po, let's visit po yung YouTube page ng DAR Central at DAR Western Visayas.
19: Ayun, ano? Maraming salamat sa pagpanak nyo sa ating programa, PET, mula sa Central Philippine University sa pagbabahagi din ng inyong karanasan at inspirasyon sa likod ng kanilang managwaging pelikula para naman sa Pelikula Agraryo 2025 Arbo Category. Ito namang DAR. At naway sana po'y magsilbi itong inspirasyon sa kanilang kwento sa patuloy nating pagsuporta sa mga programa ng reformang agraryo at sa pagpapalaganap pa ng mga makabuluhang saysay mula naman sa ating mga komunidad sa kanayunan. At para naman po no, sa ating mga tapakinig, kung kayo po ay mayroong katanungan ukol naman sa agrarian reform programs o project split na tinatawag o kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa Pelikula Agraryo 2036, abay good news ha, ngayong taon ito. Maaari po kayong bumisita din sa DAR Provincial Office. Matatagpuan po yan sa Newcastle Hotel sa Bonifacio Drive, Barangay Danao, Iloilo City. Okay naman ay magkapagdayan po kayo sa DARPO Iloilo. Ito po yung telephone number nila ha. Ang area code ay 033-329-2145. Ulitin lamang natin, 033-329-2145. Okay naman bisitahin ang official Facebook page ng DAR Iloilo at DARPO Iloilo Project Split.
0: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
2: RMN Network News.
17: 12:29 po tayo mga kasama sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Binigyan opsyon ni Department of Interior and Local Government Secretary John V. Cremulla si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa inaasahang paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kasunod dyan ang pagsasamba ng ombudsman ng plunder at graft charges laban kay Estrada higit sa kanyang pagkakasangkot sa controversial na flood control project scandal. Partikular sa muna illegal na budget insertion sa DPWH at illegal na payout na abot naman sa 573 million pesos. Ayon kay Rimulla, nakausap niya itong si Estrada at binigyan niya ng opsyon na sumuko at aarestuhin sakaling lumabas ang warrant laban sa kanya. Una lang sinabi ni Estrada na gagawin ito ang lahat ng legal remedies higit sa kanyang kinakaharap na kaso. Senador Jinggoy Estrada, pinag-iisipan ang pagsuko sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at graft ayon kay SILG Remulla. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report!
3: Pinag-iisipang sumuko. Ito ang sinabi ni SILG John D. Cremulla sa Ambush interview na ginanap sa Kamparingal nang tanongin nito kung ano ang naging resulta ng usapan nila ni Senator Jinggoy Estrada sakaling lumabas na ang arrest warrant dito sa kasong plunder and graft. Ayon kay Cremulla, nagsabi sa kanya si Estrada na may iniinda ito sa kanyang tuhod at ito ang naging concern umano ng senador. Ayon niya, wala sa kanilang jurisdiction na pagpapa siya at sa Sandigan Bayan siya dapat magpaliwanag ukol dito.
22: Kung sa gabi kahapon, tinawag ko siya, sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya, pag-iisipin niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin ano yan, hindi namin, it's beyond our jurisdiction, so sasabigin na rin siya magpapaniwala.
3: Nabatid ito na kaya't noong beses na narap sa nasabing kaso ang senador kung kaya't naniniwala si Cremulla na pagsuko ang gagawin nito. Habang kasama rin na Estrada na sinampahan ng kasong plunder at graft, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong iba pang opisyal. Tiniyak naman ni Cremulla na hindi nila bibigyan ng special treatment si Estrada sakaling ito ay maaresto o sumuko na. Kasama mo sa DZXL Ormond Manila, Radyoman Margie Domingo, Tapak Ormond.
17: Pagsasampa ng kaso sa ilang mambabatas, political persecution ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Conde Batak.
2: RNN Live Report!
3: Tinawag ni Senator Amy Marcos na political na pag-uusig ang isinampang graft at plunder charges laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kapon ngayon nasampahan na ng non-bailable na kasong graft at plunder sa Estrada kasama si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan kaugnay sa pagkakasangkot ng mga ito sa maanumalyong flood control project. Ay kay Senator Amy, ang timing ng pagsasampa ng kaso at ang pagtatangka na minorya na harangin ng motion para sa online participation ng isang senador ay malinaw na ipinapakita na mga kaso laban kina Estrada at sa iba pang majority senators ay hindi na tungkol sa hustisya o pananagutan kundi tungkol sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Ipinuntod din ni Senator Amy ang mga dahilan kung bakit dapat tayong tulutan ng video conferencing sa ilang majority senators na naharap sa kaso. Kabilang sa mga itong pagkakaroon ng presumption of innocence kahit nakakulong at disenfranchisement sa mga botante na naghalal sa kanila kung hindi sila papayagan na mag-participate sa Senado. Maliban kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman anya matatawag na pugante ang mga kapwa senador dahil sila ay susunod naman sa batas at sa korte. Kaya kung absent sila sa Senado, ito ay involuntary. Binigyan din pa ng mambabatas na mga minority senators ay inilaban din noon ang karapatan ni dating Senator Lela de Lima na makiisa sa gawain sa Senado. At kahit hindi pandemya, ay mayroong napakahalagang tungkulin naman ng mga senador bilang mga senator judges sa impeachment trial. Hinamon din ni Senator Amy ang mga senador sa minorya na kung hindi ito political persecution ay payagan ang mga majority senators na makilahok sa trabaho at gawain sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
17: Mga kasama, malaking dagok sa ekonomiya ang kaguluhan sa politika sa bansa. Base sa pagtaya ng isang ekonomista higit sa nangyayari sa Senado at mainit na usapin sa impeachment. Sinabi ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo, kung isang taon pa ay marami na mga investors ang nawalan ng kumpiyansa sa Pilipinas dahil sa na-discovering anomalya sa flood control. Dagdag pa rito ang bangayan ng mga mababatas na sa halip na gawin ang kanilang trabaho para bumalangkas ng batas.
1: Nakita nyo na, nabasa nyo na, narinig nyo na ang sinasabi ng mga institusyon at ng mga both foreign and local, no? Na sinasabi na hindi maganda yung outlook for the Philippines, no? Uungsad pa rin ekonomiya natin dahil malakas pa rin ang BPOs, ang OFW limitans, eh, at balita natin ang gobyerno ay gagastos na, no? Hindi lang natin alam kung maayos yung sistema, hindi na magkakatakawan. Yan pa rin ang magpapaikot ng ating gulong, no? Ng ating ekonomiya. Pero ang tingin natin ay maiiwanan man tayo sa ng Asia, no? Naiwanan na tayo ng Thailand, naiwanan tayo ng Vietnam, no?
17: Hindi rin nakakaganda ang tila paggamit sa institusyon ng gobyerno para gibain ang kanilang mga kritiko. Ang nakakalungkot pa, nangyayari ito sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa at inaasahang magtatagal hanggang sa 2028 sa panahon ng eleksyon.
1: Huwag na natin itrato sana itong teleterye. Paghandaan natin ang mga dapat paghandaan. Ang krisis ay hindi pa tapos, no? Sinabi na nga ng ADB, magaling ang Pilipinas sa pagpaplano, pero sa implementasyon ay palta. Kita natin na mahina ang growth. Mataas ang inflation, 7.2%. Panay ayuda, hindi pa rin nagbe-benefit ang micro, small, medium enterprises, ang middle class. Mm-hmm. Wala pa rin beneficyo. At ang hindi rin maganda ay it seems like, no? It seems like the government institutions are being weaponized to TIMI or to criticize. It seems like wala na po. Talagang hanggang 2028 na ang pamumulitika nila dahil election na po. Okay. So dapat talaga po nag-a-appeal tayo, no? Nag-a-appeal tayo kay Presidente, kay Vice President, sa mga lawmakers, Senate and House. Please stop this for a while, even for 3 months, for 6 months, and focus on the needs of the economy.
17: Yan mga kasama si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DZXL Arm and Manila. Sa iba pang balita, dalawang high-value individuals huli sa drug bypass operation sa Tiaong, Quezon. Ang kasama natin sa balita niyan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: RMN Police Report.
5: Dalawang high-value individuals ang matagumpay na naareso ng Chao Municipal Police Station personnel sa sinagawang bypass operation ng alas 6:25 ng umaga ng Webers sa Sitio Crossing, Barangay Lalig, Chao, Quezon. Ang mga suspect ay kinilala na sina alias Randy at alias Gary ng Barangay Lusakan. Nakumpiska sa mga ito ang isang nut-tied transparent plastic bag at tatlong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman na pinaniniwala ang shabu na tumitingba ng humikit-kumulang sa 107.25 grams na ang standard drug price ay nasa 729,300 pesos at ang street value ito ay nagkakalaga naman ng 2,187,900 pesos. Nabawi rin ang 1,000 piso na marked money sa kasul at puting pouch. Patuloy na inihanda ng impila ng pulisya ng Chaong, Quezon ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang suspect. Kasama mo sa araw ng Tabarson at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata, RMN.
17: Siya naman mga kasama sa Mabalacat, Pampanga, tinatayang 200,000 piso ng halaga ng pera at alahas tinangay ng riding in tandem. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Police Report.
23: Mabilis na tilangay ng riding in tandem ang bag ng isang motorista matapos itong saglit na iwan ang kanyang sasakyan sa harap ng isang bakery sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon sa biktima, nang bumaba siya ng sasakyan upang bumili ng itlog. Habang nasa loob ng tindahan, mabilis umanong sinalisihan ng dalawang suspect ang kanyang sasakyan na nakahasal sa gilid ng kalsada. Makikita sa CCTV na bumaba ang isa sa mga suspect mula sa motorsiklo, sinilip ang loob ng sasakyan at agad na binuksan ang pinto bago tinangay ang bag na naglalaman umano ng pera, alahas, wallet at mga IDs na tinatayang nakakahalaga ng 200,000 pesos. Nawagan naman ng tulong ang biktima sa publiko para matukoy at mahuli ang mga suspect. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tata, RMN.
17: Balita sa ibayong dagat, iniinda na rin na ilang bansa sa Europa ang matinding init ng panahon. Ang Italy, Portugal at ang France ay naglabas na po ng red alert warning matapos maitala ang pinakamainit na panahon sa nakalipas na dalawang dekada. Nakakaranas din kasi ng heat wave ang Great Britain at ang France kung saan ilang katao na ang naospital habang 11 naman ang nasawi. Pinakamataas sa temperatura ang naitala dyan po sa Italy na umabot ng 32 degrees Celsius. Nakakaranas naman ang mahigit sa 40 degrees Celsius ang Portugal, partikular sa bayan ng Mora. At umaabot naman sa 34 degrees Celsius ang nararamdaman dyan sa Paris, France. Hindi pa nga tapos ang laban para kina Carlo Paalam at Nesty Petesio, Ira Villegas at Yumir Marshall. Matapos namang kumpirmahin na target pa rin ng mga Olympic medalist ang 2028 Los Angeles Olympics. Nagpakitang gilas itong si Paalam matapos na magkampiyon sa Indevin Box Cup, dyan po yan sa The Netherlands. Kabilang ang panalo niya kontra Paris Olympic silver medalist na si Bilal Benama ng France sa semifinals. Samantala, unti-unti nang nagbabalik sa ensayo itong si Petesio matapos ang injury habang nasa magandang kondisyon itong sina Villegas at Marshall na kasalukuyang nagsasanay sa Baguio City. Samantala, target din ng apat na makapasok sa Philippine team para sa Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong Setyembre. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Magandang tanghali at maraming salamat.
6: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
11: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Mag Max Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
12: Pagaling si Gabriel Capuyan.
24: May high blood ka ba sa una?
12: Oo, ngara. Umatumba ako lang ngayon doon din ito iya. So, bitang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
28: Life Extension, Vitamin D3.
29: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba hindi nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
28: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
30: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Bakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Baladulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Scorin Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalling Capsule. Subong na!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bukas na yan. Wala naman, boss mo eh.
1: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabuli si Bibi. Masamay ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadulan na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Pamabaka sa mga butika. DTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Pinadala sa mong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
4: D3.
2: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Top, top, top, Lechong Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Simple lang ang mechanics. Matuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni ito, may alipyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang nawon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetana sa Uto.
7: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa reminder kita na isa udong oras na ito Philippine Standard Time. Tataklas 12:53. Tanpay kay Dugay-Dugay, kwa unta mas na doon, isa sa mga issues na ito ngayon pagkatalakayon sa mga adlaw, kag-standby man kay Radyo Manplo na Barete, ining mga medical bulletin sa mga biktima sa pagkadisgrasya sa isa ka seres sa dira sa may banwa sa Sara Iloilo.
8: Yes, no? So i-check na ito na Dugay-Dugay, ang aton siling mangin bisita Dugay-Dugay, si Attorney Josea David Kissing, no? Ining nag-file sang complaint report sa DLG sa possible violation sang DLG Memorandum Number 2026-006, no? Angot sa proyekto ni Mayor Raisa Trenas ining TLC ni Inday, no? Nga sunod siya ti ang Inday amo ini ang moniker eh. Inday Raisa Trenas sa Parikoy.
7: Pero
8: no?
7: Kahapon daw ang info daw ay pa mabaton ang ining complaint ng opisina niya daw ay pakareceive,
8: yes,
7: no?
8: Oh.
7: Pero ti-check na dugay-dugay kung ano yung unod sang sining reklamo prior pa sa pagpasabat naton Master Don once nga ma-receive na nila. Ining complaint, kag sino ining complainant Master Don?
8: Yes, no? Ang complainant nga ini Parikoy, no? Si Attorney Josea David Kissing. Isa ini ka lawyer, no? Kag legal educator and advocate specializing in human rights and environmental law. No, gatudlo ini siya sang public international law, legal research and thesis sa Far Eastern University Institute of Law. Where nga kusa diin siya nag-advise sa Far Eastern Law Review. No, his lawyering work centers on labor rights, environmental justice, in the protection of human rights defenders, no? He is primarily involved in policy lobbying, development for human environment, no? Currently, ini siyam nag-work sa policy expert on ban toxics on healthcare waste management gap, kag analysis and legal consultation for the Federation of Free Workers sa Parikoy.
7: I-check tani Master Don, kedok hindi ko familiar sang apelidong Kissing. Ano Ilunggo ni siya or
8: mabalaan ta na karon?
7: Mabalaan ta ni karon. Amo ning gusto ko mabalaan kay ti siyempre damo ta pamangkot sa iya nga ang Iloilo lang or may pila pa siya bala ka mga ginpangpailan man kaso, no? Magluwas kay Mayor Raisa Trenas. Yes. Amot sa sini, no? Antay Epal.
8: Yes, yes. So i-check ta na karon.

0: Drima kabenan sa aton sining pag pangalaga driman sa targeta na ita
1: odo. By the way, Master Don, mayo gid nino, importante ini sa aton ni kayong lawas ang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hiko basta produkto ni Doc Hiko sigurado nga
0: epektibo.
1: Evergreen herbal capsule mga kabenan tanda nga sobra buhi na tanda nga kulang dugangan niya. Evergreen herbal capsule nagalimpyo nagababakod kag nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhi na ina. I-normalize ang aton nga Evergreen herbal capsule. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan niya naman ini. Kaya bangag kumpleto siya, may turmeric, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, may barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga, epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, mga kabayanan, ang The Great Equalizer. Kaya sa Evergreen Herbal Capsule, makasigurado ka ang imosinib vitamin C mineral content, ang sureball na sureball gid. Kaya ang deficiency abi ang vitamina ka mineral, nagaresulta sang diseases. So para malikawan na to rina, mag-inom kita everyday, 2 to 3 capsule, sang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients, mabakal na sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule The Great Equalizer.
1: Ari mga kabiyanan, ang isa sa mga users sa aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule sa iya sininga pamatuon.
2: Wala ko kung nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga taa sa magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nakatikid bala sa right ko. So, taubong 90% magid ang ako nga pagtulog nga nakatikid ako sa right. Hindi, hindi mo sa sakit sa ngang paa.
3: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
2: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko wala na. And then makatindog na ako nga dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Okay, isa sa mga users, Master Don, ang pamatuod gyud ano kay epektibo ang Evergreen Herbal Capsule. Gani magbakal na kag inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
0: Nandito na ngayon sa ating linya si Attorney Jose David Kissing. Sir, si Radyoman Don Dulido po, Radyoman Ronel Sorbito. Magandang hapon po, Attorney.
4: Magandang hapon din po.
0: Sir, thank you so much for this opportunity na ma-interview kayo rito because I think this is the first time na talagang may nagpaabot ng complaint or report sa DILG natin against sa EPAL policy ng DILG. But before that, sir, sino po ba si Attorney Jose David Kissing?
4: Well, ako lamang po ay isang private practitioner, human rights lawyer, and professor po sa Far Eastern University Law, FEU Law.
0: Yes. FEU Law. Sir, marami pong nagtatanong dito sa atin sa Iloilo. Taga saan po ba si Attorney Jose?
4: Oh, well, I'm taga NCR po ako. However, I have regular engagements po sa Iloilo City at saka sa Negros. I have several clients and other cases po that I handle po. And in fact, actually, nasa Iloilo City ako right now.
0: Ay, okay. So in a way, Attorney, let's go to the gist ng ating interview ngayon, no? Alam namin that you're an advocate for human rights and other things, no? Mga labor practices po natin. Sa ngayon po, bakit po kayo, ano po yung nakita ninyo? May mga tao po ba nagsabi si Attorney, mag-complain ka nga? Kasi parang EPAL na ito ang ginagawa ng alkalde sa Iloilo City. How did you go about this, Attorney?
4: Wala po nagsabi sa akin kasi I follow a lot of news outlets based in Iloilo because of the work that I do.
0: Mm-hmm.
4: So I follow a lot of news outlets, especially yung based sa Iloilo such as Daily Guardian or Panay News.
0: Mm-hmm.
4: In fact, nakita ko yung news item na yon sa Panay News. So nakita ko. And then I remembered na merong recent lang na revival nung DILG memorandum. In fact, hindi ko alam na anti-EPAL policy pala ang nickname niya or nickname ng memorandum na yan, no?
0: Mm-hmm.
4: So nakita ko siya. And then I remembered na in the relaunch of that particular memorandum, sabi ni Secretary Remulla na ini-encourage niya yung mga tao na mag-report if may makita na possible violation nito memorandum na ito. So I thought, let's try or kumbaga let's test pangangatawan nga ba ng DILG yung sinabi nila na they will enforce or strictly enforce itong DILG memorandum nila against politicians or against officials that use public funded projects by naming sa kanilang mga sarili.
1: Okay, so Attorney Kissing, nung nakita mo to sa panay niyo, sabi mo ano? Ano pong nakita mo sa TLC ni Inday project na ito? Bakit na sabi mong ano ito? Contrary doon sa DILG memorandum na sinasabi po ninyo.
4: Well, kasi po well, I'm familiar po din sa ano sa campaign ni Mayor Raisa. So I know na nickname niya ay yung Inday. So I actually before ano before I sent the letter sa DILG, I did my due diligence naman. And I checked na oo nga na ginagamit niya talaga ni Mayor yung nickname na Inday. To refer to herself, no? So hindi lamang siya parang generic lang na Inday referring to everybody else or to a generic group of people, no? So it refers to herself kasi yun yung kanyang official na ano campaign nickname, no? Or campaign moniker na makikita natin sa certificate of candidacy niya and several other ano niya PR relations niya throughout her campaign and even during her incumbency.
0: Nakita nga natin dito sir sa inyong post na kumpleto kayo, no? Certificate of Candidacy ni Mayor Raisa at nakita rin natin under the nickname, I think ito nickname Inday Raisa talaga.
1: Moniker
0: so,
1: niya.
0: Moniker niya, no?
1: So isa yung nakita niya, yung pangalan na Inday. Ano pang nakita mo sa TLC ni Inday program na ito? Kung bakit sabi nating in violation ito sa memorandum na sinasabi natin, attorney?
4: Actually, yun lang naman po kasi very straightforward naman po yung DILG memorandum, no? Na kasi nakalagay doon na hindi mo po pwedeng gamitin yung inyong mga pangalan or anything that would refer to you. So, pwedeng picture, pwedeng caricature, pwedeng nicknames, no? So, pasok doon yung Inday. And in fact, doon sa letter ko sa DILG, I asked them to conduct an investigation kasi baka naman that's not what DILG wants to prohibit. So sabi ko sa kanila, sabi ko sa letter sa kanila, conduct an investigation to determine if that particular name of that project falls within the prohibitions na nakalagay doon, na naka-enumerate doon sa memorandum. And if so, edi tanggalin or pagsabihan, no, si Mayor na palitan yung pangalan ng programa. And ano din, no, kumbaga, and to look into all the other projects. So, hindi lamang itong TLC ni Inday, kasi yun yung particular example ko, pero naglagay rin ako ng caveat doon for them to look into all the other projects. Not just by the mayor, but for all the other officials then. Kasi, I've been also seeing din all the other comments when other news agencies have covered this. May mga naglagay din doon, na ginagawa rin ito ng other officials daw, vice mayor or na other councilor. Sa complaint ko, sabi ko doon na they should also look into other programs. So hindi siya exclusive.
1: Hindi siya limited lang dito sa TLC ni Inday. Okay. Apo. So sir, may nagtatanong lang, Attorney Kissing, ilang beses ka na ba nakapunta ng Iloilo kasi nandito ka ngayon sa Iloilo, attorney?
4: Actually po, almost I go here almost quarterly or every other month po kasi nga because of my engagement.
1: Kasi pag ganitong mga pangyayari, ganito na halimbawa yung isang tao ay paminsan-minsan lang naman dito tapos hindi naman taga rito tapos nag-file ng complaint, marami pong nagtatanong, meron bang nakipag-usap sa inyo na mag-file kayo nito o may set ng appointment sa'yo para pag-usapan ito? Kasi kinukulayan ng iba ng kolor ng politika, Attorney Kissing.
4: Ano nga po eh. Pero wala po. Actually, nung nakita ko po yung post ng nakita ko po yung post ng Panay News about it. And then I checked it. I checked it sa official Facebook page sa Iloilo City. I quickly drafted the complaint. Kasi madali lang naman siya for me. I mean, it's very straightforward lang. Saka napaka basic, kumbaga, very straightforward yung memorandum. So, I downloaded the memorandum, DILG memorandum within 30 minutes. I sent the letter request sa DILG to look into that matter.
1: I see. Pero sir, last question ko, bago ko ibigay kay Radyo Mandona naman, no? Sir, sa ngayon po ba, ano po yung plano natin dahil andito ka ngayon, mag-stay ka dito at antayin mo yung resulta ng complaint mo or ano po, Attorney Kissing?
4: Ah, hindi po. That's up to the DILG naman. And in fact, kumbaga, sila na, well, sabi nila sa email, yung response na sa email, sila daw ay mag, they already referred daw the matter to the appropriate office. So sila na bahala doon kasi that's their policy naman eh. Okay. I went here naman for a completely different matter.
1: Sir, first time mo ba na mag-file ng complaint against the mayor or meron ka ng ibang nasampulan nito?
4: Wala pa po. This is the first time po. And in fact, if you, yung tenor po actually nung letter ko sa DILG is not much of a complaint but more of an inquiry, no? Kasi I'm asking them if this is a violation or not. Kasi that's their, actually that, yung trabaho dapat ng DILG, no? They should be monitoring these things.
1: Pero if ever na someday mag-pop up na meron namang ibang mga issues related to this, no? Parang familiar, pariyo nito, magpa-file ka rin po ba ng kaso?
4: Yes po, definitely. And in fact, in my other interviews, I actually encouraged the listeners and I hope the listeners natin dito ay kung ano, sana din ma-empower din tayo, no, na gamitin po yung mga mekanismo na meron po tayo to actually hold our political officials accountable sa mga very simple lang po ito na policy, na anti-EPAL policy, pero kumbaga hindi ito graft, hindi ito plunder, pero kumbaga let's start small dito lang sa kaysa naming lang ng mga projects, magsimula po tayo dito para kumbaga mag-build tayo ng culture of holding our officials accountable.
0: Isa ka rin po dito, sir, pinupoint out ninyo, Attorney Josiah, itong membership ni Mayor Raisa Trenas sa grupo na Mayors for Good Government Governance. Na-emphasize po ninyo ito, yung membership ni Attorney?
4: Opo, actually. Ang sabi sa akin ng M4GG, kasi I personally know some people there. Ang sabi nila sa akin ay observer status pa daw si Mayor. So one year daw na observer status yon, and then I told them, okay, maybe this can also be part of your evaluation. Then they said naman yes, na magiging part daw ng evaluation nila itong particular na issue na ito. Kasi nga, sabi nga, as I've said nga doon sa part na yon, well, if we are true, no, in our commitment to good governance, edi sana, in all aspects of good governance, which includes yung hindi pagpapangalan, no, or hindi pagsasarili ng mga government projects sa atin for self-promotion. So, yun lang po.
0: Yes, no, kasi parang naging normal na ba attorney yung ginagawa ng iba diyan para yung kanilang pangalan, yung kanilang moniker or kanilang grupo ay minsan patuloy yung kanilang kumbaga top of the mind, no, ng mga tao rito. So in a way, attorney, this is good. I think nasabi mo na kanina, you are testing sincerity of the LG sa kanilang memorandum, attorney.
4: Tama po, opo. Actually, ang challenge na ito is not more kay Mayor Raisa, kasi siya naman ang siya yung response, siya yung defendant, kumbaga, no? siya yung nasasakdal, kumbaga, no, by analogy. Ang challenge dito ay nasa DILG, kasi sila yung gumawa ng policy, policy nila ito, sabi nila they will enforce it. Let's see if they're actually going to enforce it, diba? And ang hope ko dito ay sana hindi lang ito brush off ng DILG, sana magkaroon ng actual na formal resolution, maybe like written, no, para at least magkaroon tayo ng guidelines. Ano nga ba, saan paano pasok ba ito o hindi? Kahit na sabihin nila na hindi pasok yung project ni Mayor Raisa sa prohibition, sana magkaroon pa rin sila ng written na resolution para magsilbi itong guidance o model, no, sa other officials or other cities. Ito pala yung ibig sabihin ng anti-EPAL policy. Ito pala yung mga hindi po pwede. Ito pala yung mga po pwede. Para magkaroon tayo ng clear na delineation, no, na ito yung mga po pwede at ito yung mga hindi po pwede.
0: Sabi ka nila, attorney, if you want to test the law, so dapat dalhin mo sa korte, kumbaga, no, if you want to test the law, yung validity ng law, yung katulad nito, validity ng memorandum nila, no, you can say in one hand na you are against EPAL, you are against this kind of politics, but on the other hand, nung matesting na, iba na yung tono mo. So I think this is more or less the testing the water. And I hope Attorney Josiah also, may marami pa dito, I know maraming nag padala sa iyo ng mga information diyan na regarding sa kanilang mga localities, yung mga local politician nila, baka masampulan din natin.
1: Attorney Josiah. Kasi attorney, yung nakikita ko dito pag na nagsabi si DILG na ay tama si attorney Kising, sige palitan niyo yung pangalan niyan. Sigurado yung iba diyan na magkaroon ng mga ideya na baka ipangalan pa rin sa kanila yung pangalan ng project, ay syempre mag-iba na yung pag-iisip nila or ideya nila, attorney.
4: Tama po. Actually, especially na ito ay mayor, no? Yeah. So hopefully na kumbaga magte-trickle down yung ganun. And we're hopeful naman, no, na Mayor Raisa will honor kung ano man yung magiging resolution ng DILG and maging magsilbi siya na ano, na moral example sa kanyang mga ano colleagues and co-officials down the line, from vice mayor up to barangay captain. Na sana kumbaga magsilbi siya na example, no, sa syudad na to, at hindi lang sa Iloilo City, pero hopefully maging model city ang Iloilo sa other provinces,
1: sa buong bansa na. Magiging nationwide na.
0: Basta just very important, sir, nasabi na ninyo kanina. Again, just like to recap nung sinabi ni Atty. Josiah. First, ito ay parang testing. Pag-test ng sincerity
1: ng DILG
0: sa kanilang memorandum. And second, wala na sino mang politiko na nag-udyok kay Atty. Josiah na mag-file ng report or complaint against Mayor Raisa Treñas. Am I correct so far, Atty.?
4: Tama po.
1: Baka kasi yung iba magsasabi, baka may
0: nagano,
1: sinichika dito si Atty. Kising, baka may nakikita dito kay kung sino-sino. Hindi naman, Atty.
4: Wala po.
0: Okay. Anyway, Atty., thank you so much for the time. Good luck po. Maganda po yung ginagawa niyo dito. Good luck po, Atty.
1: Atty. Salamat po. Atty. Kising. Master Don, nahimutan na nimo kay nagligad. May mga pang-antay-ipalma kita nga. Ibalo ka, initi, simple gimang ko doon.
0: Ginlibot, ganito yan.
1: Gani, dari memorandum circularia, sang DLG, no? Nakabutang din rin, Master Don, is issued to reiteration
0: malang. Reiteration.
1: And institutionalize the policy prohibiting the display and or a fixture of the name. Image or likeness of public officials on government-funded projects. O, dala na din nga muna, kati gobyerno nagapundo sa naman, unless otherwise, imo na halanda kay imo man kwarta. Programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle that government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Oh. Simple mo lang, Master Don, pagambal mo nga name, dala na dira kay may mga moniker ka, tanan nga mga pwede i-link sa imo.
0: Oo.
1: Hindi mo pwede mo. Unti karon si Attorney Kising, pati ang ano gani ni
0: Certificate of Candidacy.
1: Certificate of Candidacy. Si anak kay Inday Raisang yan.
0: Ang nickname mo. Nickname niya. So, I think Parikoy, on one hand, manami ini, no? To test.
1: Yeah.
0: The sincerity kag sumuman effectiveness ang reiteration memorandum sang DILG, no? So, and also, lato na ton man makasabat, no, si Mayor Raisa Treñas, available naman eh, no, ara man na sa Facebook page ni Attorney Josiah David, kumbaga sa korte, this is a judicial notice, public ni, no, kung gusto ninyo yung magulat sang official nga copy,
1: yeah,
0: kag official nga gusto kag investigasyon sa DLG, iatag naton ina. Pero kung pwede naman makasabat si Mayor Raisa Treñas, sige, publicly available, ara ganin sa admin page
1: niya. Iatag ro ni Ma'am Joyda, no? Sige, rin no initial ti while ginahulat ta diyan ko ano.
0: Amo ning iya complain.
1: Amo na niyo. Kay tilang taon ta ko na notod ang pagluban nila kay tiba si kun may ara man sila rason sa likod sina. Pugaling kiti ini na notice ini sa pangayaw, ha?
0: Oh, pangayaw.
1: Pangayaw mismo ang hinduin day ang alan nito sa iyang moniker to. Pagpadalagan ti kwan ni siya, malink ni siya.
0: Correct.
1: Ti ang memorandum circular nga siling nga dapat wala gid sa may malink sa imo da.
0: Yes.
1: Alan mo, image mo, bisan nga di mga logo ra no man, Master Don.
0: Kabasa nga, for example na, arin lang, oh. May uswag. Kita mo gid pang panas to sang pag reiterate gini bla pag pagwa. Gipang panas to ang word nga uswag sa iban nga mga gym ta.
1: Sakto?
0: Oh, nagulag to gilayon si Mayor Raisa, no?
1: Gin pa panas yo, yes.
0: Oh, tapos ang mga barangay hall na to dog pinanguwa na to gani mga picture nila to. No, to dumduman ta na.
1: Gin gin dayaw ta to gani si Mayor Raisa kay dasig ang pag responde amot diri. Kay ginsaway mo. Ang sa piyak na side tong may mga glugugma gugma nila pinang delete man nila to, pinang erase man. Di ba?
0: Oo. So, dire, may nakita na naman. So, I think we should also be careful siguro, ni. No, maintindihan nato ni, kay balaan mo, may mga tao, ya. Ba mo, pero siya ni Parikoy, do, active ni siya yung advocate. Oh, active okay, na sa mga humanitarian nga cause,
1: pick no? Pikapinta, kwan niya mo, ginakabuhi yung Master Ben. Kay siya, nagatudlo man sa FAU.
0: FAU.
1: Law. No, kag isa ini laban na bangkit ko magmandin na lagoon. Di isa ni sa makita ito nga this is what I did, no?
0: Oo.
1: Gin challenge ko kon ano kaya sincere on the LGs. Indeed ara nagakto sila. Or pwede man yan bal nga wala nagakto if ever nga wili magakto ni LG diri.
0: Oh, timambal sa uli ba? Tamo nag gin testing kon the LG wala man.
1: Ah, lip service
0: lang. Lip service lang.
1: Pang papel lang, pang ano lang, pang
0: PR.
1: PR lang.
0: Pang PR lang ni Jun Bick.
1: Ang gwa isang istorya ti matuon na kon sa iligay noon pa. Istorya kures lang to. Anyway, balikan ta na Master Don na si Platana naton ina. Kay ati mga nagabisita diri sa Luilon, it's happen nga ati every quarter kuno are di siya.
0: Oo.
1: Sure din na may
0: ang mutu gani pare koy ginabalta. Ano may nagistorya si mga politiko de nga pailan report si Mayor Raisa. Kay si, amo nang sa ulo sa iba.
1: Syempre, layo pang politika, mas layo pang eleksyon pero sa ulo sa tao hindi mo na ni madula.
0: Mm.
1: Tamo nang ginuuna ta gid na kay kun na color politika man di sorry ha turning lawas mo da.
0: Oo. Pero kung pahigadon mong politika pare koy, insakto ang iya ginawa.
1: Or bisan pa gani sometimes masiling ka for the sake of discussion, may politika pa. Bila mo gitagaan mo ticket ang tao para nga i-reklamo ka mo.
0: Oh. Kung baga pare ko gitagaan mo bala.
1: Yes.
0: No, gitagaan mo bala ang kontra mo because nag-ubra ka sang amo sini. No? So in a way, lang tao na to nina and sa mga matyako goro daw ba si reprimal na niyo kung paisla na si DLG ang name sini. No? Gusto na to mabalaan kung publicly funded ining TLC ni Inday o kung this is a private endeavor sa mga donors ni Mayor Raisa, we don't know, no? Kaya ako gani bag-all lang ko kabalo parte sini sa TLC ni Inday. No, wala kiko idea parte regarding man sina pero ti nakita iya sa isa ka newspaper dali sa Panay News no? Nga amuta
1: Panay News pa yan.
0: Panay News
1: simple.
0: Panay News
1: number one na yung kwandi newspaper
0: daily, newspaper daily news, news daily no anyway pare koy amuna no so hulaton naton ang sabat ni Mayor Raisa Trenas regarding man sini so that mabalaan naton kung ano ini ang proyekto niya and anong pwede maubra to correct this pare koy
1: anyway balikan ta ni Master Don pagbalik ta Master
0: sa aton sini pag parabalik check nato report tapos kay Radyo Man Flo Navarrete. Kay, sa autopsy sini.
1: Autopsy sa bangkay sang 89 years old nga gipatay kay Silimoto Kwanged aspect siya by strangulation.
0: Strangulation
1: no gingkoga master. Among gitunayan sa kamatayon kag ining medical bulletin sa mga biktima sang aksidente nga Ceres bus dira sa Banwas ng Sara Iloilo. Alauna 19 ini nga bayan sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Nance Super Plus oy the best ini nga produkto mga kabiyanan aton ini nga imno na daw 2 to 3 capsules everyday ang Nan Super Plus bag-o ini kag gin-improve gid nga Nan Super Plus mas pinabisa mas pinasigla gintingob ini nga mangustin guyabano kag malunggay tatlo ini ka mga superfoods para nga makapabaskog sang resistensya kag dugang ineriya sang atong alawa sa mas mapagsik nga paningkay singkay mo adlaw-adlaw Nan Super Plus natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, si tatay, si nanay, si tiyoy, si tiyay, kag si lolo, kag si lola, may araga pala ng kitlawas, palamoy po ilawas, banyo sila, masaya lang si nanay, si tatay da, kay madula ina, kay may soothing and relaxing effect, ang Nance Liniment Oil. Dugangan pa ha, nga may ara skincare ini, no? May katol-katol stoto, may ara arikisi inday, don't worry, apply lang ang affected area, kay madula ina, balikuti sa artista. Namian pagkikusini, kay may ara ini sa nimtri extract, gatabog sa lamok, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka, ha?
1: Hindi ka magka-dengue. Kaya dengue, dala mo lang sa kagat sa lamok, wala kagat sa lamok, wala dengue. Gani para safe. Bisan pa may lamok, mga kabyanan, basta hindi lang sa kakagat, safe ka na. Magpamanyos gid, sagwa ka man ako sunod sa balay mo sang Nans Liniment Oil. No, barato kag epektibo, hindi pa mapilit sa panit. Kag ini ang natural ang mga sangkap, that is why nga very effective. Dula pa pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo nami pang massage ni. Bisanan ng oras, basta may lain matyagbo, kung pala nakit kalawasan mo, banyo siya. Nans Liniment Oil, dula pa ang mga rikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, dula ina, basta ang aton nga pamanyos, isa lang, numero uno, nga ka Balanyos sa Bilong Panay Island kag Imaras, barato, katama, kag epektibo. Nans Liniment Oil.
0: And of course, ang mga ang talisman sa mga kalalaki na hindi ka mo magwa sa balay nyo, hindi ka mo tugatugada, nga mga magapi-api ka mga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule, no? Kaya base kadlawan ka mo ito, ituyan ka mo sa inyo sining nga partner. Mega Man Herbal Capsule, may double impact, first impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Mm-hmm. Ang second impact, syempre, madugangan ang imo stamina o kung resistensya. Kaya mga boys, dali na kita sa atong talisman, Mega Man Herbal Capsule.
1: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
0: Ay, kanami!
1: Doging kuga nga. Hindi tingog mo naging kuga nga manok. Naging amon to sudanta guruay.
0: Amon to muna to.
1: Nami to sudanta. Basta Mega Man, ha? Mega Man herbal kapsula, muning kapsula, mga kabyanan sa mga lalaki. Matuntuod nga lalaki sa Bilog ng Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mega Man herbal capsule, dula pang palanakit sa kalabasan mo, dula pang kakapoy mo, kagabato sa pulaw. Mm. Gabato kay misis sa kama lang. Outside sa kama, hindi kagid magbato. Kay sigurado,
0: perdi ka.
1: Perdi ka gid, mga kabyan. Para daog ka, Mega Man dra ka lang bato, no? Ah, pwede mo ka mukha sulo sa ilo sa salog. Para nga hindi magkalaguba ang mga til-til, no? Sa inyong mga kama. Kasi pambasulanta ka palagi. Pandayan nyo di ay! Gimpapanday nyo sa akon si partner ko. Di, pandayan nyo di ka nagkalaguba ang til-til. Mga kabyanan, Mega Man Herbal Capsule, barato ha. Kagara sa mga butika. Safe sa lawas ha. Hindi magubang kidney mo, hindi magubang atay mo. Kag hindi pa magpalpitate ang imo sining heart. Yes, eh. Areglado, kag syempre nga ito nga kape, Master Don, Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Ang ginahimo nga sabaw, mga kabyanan, ginahimo nga kaldo ni Parikoy, Paul Aranda, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ha, amuning kape, mga kabibay, na dayang nag-inom sa kapsula, ang nagapangapil lang yung ato, no? Para nga kung gusto ninyo nga hindi gidmahuyan, no? Eh, pwede naman ma-share ganin sa mga asawa nyo. Pwede man sa partner nyo. Bisa sino, basta kayo gainom kape. Regardless kung ano yung gender, why problema, basta gainom ka kape. Tasting eh, ang ginatikal na mundi, ha? Iuling kape, basta iuling man ang mamani. Iuling ang mani, pero iuling kape. Eh, sigurado kami, may mga pigin ng iba. Eh, hindi ka gidi mag-uli. Nga man iuli mo kung epektibo ka, tama? So far, why pagit zero, Master Don, ha? Ang nag-uli sa aton nga kape, Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal ini sa mga butika.
0: Yes, no? So, Mega Man na Gold Coffee Mix, mga kape, ng kape sa mga gwapo. Nga gwapo, wow. Hindi yan pwede lawa, hindi. Ah, gwapo siya because gagwapo yung performance mo, no? Sa Mega Man Gold Coffee Mix. Lunsay ta ng natural ingredients. Wala kaya problema sa mga palpitation, ha? Lain niya, no? Healing ini nga klase sa kape. Mm-mm. Ka nagadugang sa inyong pagkalalaki.
1: Correct.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
1: Oy, by the way, mga kabyanan, congratulations, thank you again sa mga blood donors naton, ang ikaw, ang blood type ko, upon ang RMN Iloilo kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital. May ara kita sang 107 ka mga recruited nga donors, pero ang na-collect naton, Master Don, ara sa 91 kabags, no? Blood units collected, 91. So, ang blood donors naton, 107. Congratulations and thank you, ha? Kag ini, monthly ini, no? Kada bulan, gid nga ginahimo sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital upon manang RMN Iloilo. Kagang aton nga mga sponsors, siyempre nga aton RMN Iloilo Fans Club Singapore. Thank you, good, ha? Mm. Iloilo Fans Club Singapore chapter, mga kabyanan. So, thank you, good, sa inyo sininga pag-upod, pagpabulig sa aton nga mga proyekto. Siyempre, damo naman ni masugpunan nga kabuhi, no? Bangod sa sinidugo nga gindunar sa aton nga mga blood donors. Congratulations, Kag salamat sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital.
0: Oy, miara kita dira sang on-site ta, on-site registration sa may Festive Walk Mall, no? Kadto kamo dira sa aton na Ironman Freedom Run. Ara kita dira, no? So, Festive Walk Mall. Ara dira si Radyuman Fia May Otero, ha, no? Para mag kwa sang registration. Yung pa-register na, David.
1: Festive, festive, ha? Kadto mo sa Festive Mall.
0: Festive Mall.
1: No? Si Radyuman Fia. Otero, mga kabiyanan, ara na siya, no? Kanto inyo kay para lagaw-lagaw kamo da at the same time ang tuyo nyo magparistro gid yak para padalagan kita kay aton diri kaw sama sa awayon tang fake news.
0: Yes.
1: Awayon tang fake news, ang disinformation, misinformation, malinformation. Idalagan nato nini para ipakita nga ang kausa naton kontra sa fake news, mga kabiyanan.
0: Kamustahan nyo si Pia? Please.
1: Mabaw, grabe ba?
0: Kamustahan nyo para inyo magsungod. Katuloy nyo da, kamustahan nyo si Fia Otero.
1: Grabe.
0: Kay Budlay ka nga, hindi nyo siya kapag kamustahan, baka si umibi na. Si Fia, Fia. So, Festive Walk Mall, katuloy nyo, kamustahan nyo to siya, katuloy nyo. Wala ba tiyan naman kay Radyuman doon nga, kamustahan ka naman, Fia. Okay, basi umibi ka kay wala may nagpangamusta sa imo.
1: Fia, Fia, Fia, Fia, Fia Otero.
0: Fia, Fia, Fia, Fia, Otero.
1: By 16 minutos sa nakaligad sa alauna sa hapon, magabalik ang Targitanay sa Unto.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by Herba Strong Herbal.
7: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte.
6: Ubong makul. You buy Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Sapo Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sapo Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Make money! Gina-improve ang gonadal hormones, agon na ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
20: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Life Extension, Vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abad.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sampon Plus Gold.
11: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang taas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sinigang fatty liver.
10: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold.
12: Sabat ka, ubo, ubo, ubo.
13: Unta tina, Tusiran Forte. Punig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
14: Tusiran Forte!
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangosteen at malunggay.
18: Dobling 1 cup sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw,
18: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay!
18: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangosteen at malunggay.
18: Dobling 1 cup sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw,
18: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan.

0: Ang kagid nga mag-go-go-go para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senosite is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
11: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Pila ang imong gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow. Sugo.
12: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
9: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa miya ko ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Supple Plus Gold.
8: Rat sa mga butika.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
12: Kausa.
11: Ari na ang RMN Freedom Run.
12: RMN Freedom Run.
11: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day King 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon, kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
12: RMN Freedom Run.
11: Tatak, RMN.
6: Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
6: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Char, fab, car, pamong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon at char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
17: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
18: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
19: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focused ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try nyo man bala.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Kaspan?
10: Wala problema.
11: Nuns Liniment Oil partner.
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath.

0: at impladong sarap, panalong panalo ka.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang palala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
6: Mga Karadyoman, balik sa itong pag-pangalaga diri sa reminder kita na sa Udto oras na itong Philippine Standard Time. Alauna 49. Kwantang report na dugidugay, standby kay Radyoman Marjorie Herbo Miane. Kay ang IPPO Master Don Abato na nilaning sulat ni Mayor Luigi Guriseta gin-address kay PD Rasalan, no? May istoryahan ay sila kuno subong subong nga hapon, Master Bas, istoryahan ay nagaling sa subong lato-laton na lang kung anong mangin resulta. Sinika gina-request ni Mayor Guriseta ngay balik si Alamo, Major Alamo, sa ilang ba naman pagkatapos na gin-relieve ini lima ka daw pagkatapos nga nagpungko, no? Kay may pasuni nga daw may ara sang high ranking official nga daw kontra niya gid si Alamo. Kay daw hindi niya giguno pa pungkon bilang hepe ni samtang ari di siya, Master Don.
7: Pero di nakapungko naman siya hepe, pila nakabilog pa parikoy, no? Pero those are just speculation sa inyo, yeah. To kung

0: Basi ka nakadasma. Basi nakadasma.
1: Basi. No? Si Batone ya.
0: Ah.
1: Si Batone ya.
0: Tibalo ka may edad. Di ba si Lingsay? Basi ta si Urik.
1: Oh, okay. May basi may ano sa kanong replacement something sa iya sininga tuhod.
0: Tuhod.
1: No? Mm. Pero ti...
0: Sakto na galing kay nga subong na lang. Grabe mga timing na.
1: Mm.
0: Anay nga may kwan ka na sa Sandigan Bayan daw. Lain na matyagaw. Pero ti, anyway, ulat-ulat. Tunta na, Master Don. Breaking news na. Breaking
1: oo.
0: News, ha? So, either masurinder sa or... Dakpon siya.
1: Ariston siya.
0: Sus, Maria Kagosip na breaking news. So.
2: DYRI Breaking News.
1: Te, latawag tabagid kay ginraffle mo, no? Sa bahin sang Sandigan Bayan kahapon. Te, I think ang division, ang 5th division sang Sandigan Bayan sa kaso yun naman yung plunder. Do ang division to ni... Do ang second division do amuning sa kaso sa graph
0: do permila ni Silea do may reunion sila to sa presuhan magamunyo.
1: The only senator nga almost every decade parikoy may kaso nga plunder ka nagakapriso Senator Jinggoy. No do 2000 early 2000
0: ano nagligad to pod sila ni Rebilla.
1: Pod sila to yes no.
0: Sa 2014
1: na
0: ma-reunite naman sila.
1: 2014 sila ni Bong Rebilla no sa PDAF. PDAP scam to. Subong ali naman sa flood control project naman. So do almost every decade ya may gakaprisonis din goy pero tiga gadinaog Japan. This is how the people of the Philippines voted. No? Amo ni sila magboto ang kalabanan sa mga utod naton sa pungsod Pilipinas. Wala kita bala. I think it's about time bala nga maglantaw man kita sa kapasidad sang tao na. Lantawad man nato ng values kag karakter yasin ha. Kumpirmi na ginapailan sang kaso although pareko iti accusation is not synonymous to guilt. Pero kung kapila na kabeses hindi kaihan mang pangduwa-duwa nga dali lang gid. Nga ado permi ni siya ginapailan kaso nga pagpangawa taw.
0: Okay, but silingan guro basi may pagka-sotel gid. Kiti ang gobyerno ang ga-file mo.
1: Kanya
0: kung sino nga kuan gobyerno yang ga-file. Ti kun magpadakop siya kagara da sa hearing abisang sang Senado Master Don, kayayahan ang ginhimo ni Senator Bato ang magdalagan kiti may problema sa tuhod.
1: Akon siya manginda dako ining constitutional crisis sa part sang Senado kag sang law enforcer Rajuman Ronel Parikoy. Kung hindi pag in-turn over ni Kaitano ni si Jinggoy.
0: Ay naman kita ti amo ni mo ang natabo nagligad kay Bato mo. Ti karon ko na mo maning himuon sa kay Estrada kay Jinggoy. Ti do dako ang lagapok ng gidsang Senado sini when it comes to trust rating kay subong iaga nag nose dive na mo.
1: Oo.
0: No?
1: Ako Parikoy, kumpara mo guro kay Bato de la Rosa nga pwerte katarantado. No?
0: Basi iniya
1: kay si Jinggoy ang mapaprison eh.
0: Kay Kagi na niya mo. Kumbaga, siling yan. Kapila, natada. Inilang. Si Seulan ni Tit. Iniya. Ginapangita nila. Lokal na niya, Master. Diri na niya sa pungso. Diri na niya outside of the Philippines.
1: So, ina. Nawalan tao na to na. Dugangan pa nga ti isa karon. Mabuina na ang mayuriya. Parikoy. So, lan tao na to. Kay dakong impekto sini. No, sa ginatawag man naton ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Remember, it takes 16 votes ng mga senador to convict. To convict Sara Duterte. Magnubo sa 16, 15, 14 lang. Do automatic na nga hindi siya ma-acquit na Blaparikoy. Because it takes just 9 votes to acquit. Sa kay Sara Duterte.
0: Ti ang pamangkot kung kulang ron.
1: Na.
0: Kay ti hindi sila kaboto. Amo na yung bal nagligad ni Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo.
1: O.
0: Nga ano ni, paniganan nyo na ni, kay may dalakpon sa mga upod at sunod ng mga sinima na.
1: Ang bal ganin man ni Senator Erwin sinilanggid nga dlaw, may duwa kuno ka mga disgusted ng mga senador sa mayuriya nga makadto sa ila.
0: Tiko magkato sila. Bagay na. Ti majority na sila eh.
1: Three sinis lakbilog.
0: Ti majority na na.
1: Oo.
0: No? Ti amo na karon ang ulat-ulaton ta kag ang nanganon no kay dako ini mga development ha? Ti karon matabo kon dakpon si Jinggoy mapriso siya hindi alibawa mapunggan ang online voting.
1: Oo.
0: Meaning si Bato kag si Estrada hindi na kag kon may duwa pagid nga daw siling ni Erwin Tulfo masaylo sa minority, so mangin majority, automatic piyak to. Ti, kung may majority na Master Don, automatic, pwede nila makakasi kay Tano, Senate President.
1: Oh, kasi the only way ko na mabalik sa daan, nga respeto ang Senado, madula ni si kay Tano.
0: Amo na. Amo nang isa ka gidalantaw.

0: Toyo pa di kagamo.
1: Oh, amo nang isa ka ginalan. Tawso lang taon ta, kay diri ni nakasandig, bisang nga ni si former senator Drilo nagambal eh.
0: Oo.
1: Iblang, nga ti, dako ini nga insulto na, kag, dako baka huluya na ni, no? Hmm. Ang katabo sa Senado, mga kabiyanan, bangod sa sining latest nga mga kinagamo.
0: So anyway, check na ito nina. Dili sa ito nga pag-pangalagad. Ang ining portion pa rin ginadulong sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang aton sining exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka nga hindi peke, hindi imitation ang makuha ni mong Kubota products, no? Kag may promo sila gila at subunga, for every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products da or spare parts, mayara ka mo corresponding nga raffle ticket. Ganito pag ginaulat na ito, no, sa ating mga kulturanda, basta Kubota, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sarang sila makita sa...
1: Siyempre, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan. Ara lang gid sa Balantang Haro, ha? Siyudad sa Iloilo, malapit sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal, no, dira sa may Balantang. Ang ining Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, gabaliga sa mga genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaliga man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano bang kinahulat ninyo? Diri na kita sa masaligan. Sige mo bakal na karon sa mga siling Kubota spare parts. Tapos sa iban ka mo bakal. Delikado na. Diri lang ka mo iya sa exclusive dealer. Sang genuine Kubota tractors and machinery spare parts. Iloilo, New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
0: Yari na ang...
1: Alauna 58, Master Don.
0: Yari na
1: ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon Kamin.
2: Yari na, Rajuman Don, Rajuman Don, nilang resulta na doon sa STL sa probinsya sang Iloilo, first draw gitaras, doso po na hapon. At doon sining kuno Mayo 29, 2026, first winning number. At doon para sa sumunga hapon, numero Jess. Number 10, atong sinipi, nakaunang nga numero. First winning number, second winning number na ito. Sa subong iyang hapon, ang atong sining dotim head, Mr. Ryan Abilino, draw precious specialist, Adrian May Miliesa, atong STL representative, Mr. Aldrin Tapin. Second winning number. Numero 2, so atong sining second winning number. Number 10, kag number 2, Jens Caldos. Nagsugod na sa pagkarambola sa itong row machine ang 38 karabiling nga bola. Para sa third winning number na sa subong hapon, first draw sa STL sa probinsya sa Iloilo. Ang judges chairperson na ito, Mr. Ryan Melgar, kaupo na niya sa mga members, Ella Maligat, Benson Yucag Alcid Flores. Third winning number na ito.
3: Number is the number 40.
2: Numero 40. Tapos lang nga naman ang third winning number. Yari nga itong sining na resulta sa pumapon.
3: Number
2: 10, 2-40. Jess, 2-40. Congratulations sa itong sining mga winners sa probinsya sa Angliyo kag sa walang papadaya na sa pagdaya para makatulid kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation para sa STL sa probinsya sa Angliyo. Rajuman Mon Yalas Kapalian.
1: Thank you very much, Rajuman Mon Kapalian. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diri man sa Arimen Iloilo. Aring Lado, sanbay!
4: Kinabot sa mga balok kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
1: Kwantang report ni Rajuman na Marjorie Herbo Miani. Kay Subong Guro sa mga inuras nga ni nag-istorya na ang alkalde.
0: Uh-oh.
1: Kag ang IPPO director. No, sang PNP diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Angot sa request sini nga pabalikon si Police Major Brian Alamo.
0: Mm-mm.
1: Pero ini bala madayon ihatag ayan ini ang ayo ni Mayor Griseta yata gayan ni Colonel Rasalan ini o kung may iban nga mga rasones diri kung hindi giman pwedeng ibalik si Alamo sa Pabia Iloilo.
0: So i-check ta na ito guys sa report sa Katawara Juman Reporters. But before that pareko, hindi ka porsyong nadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 ang aton sili pinaka-popular, pinaka-epektibo nga Vitamin D3 brand sa merkado subong. Nga popular siya kay siyempre damo sa mga tao na katilaw sa alibyo paagi sa Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa tanang Life Extension Clinics and Pharmacy.
1: Yes, ang Life Extension Vitamin D3 for longer life halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa kinabatyag sa aton mga pumuluyo. Kamo bala inday mga nine nagapadidi kamo busong kamo healthy kamo mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Kagtandaan sa mga utod naton dira kun taas ang Vitamin D3 level layo kita sa balatian. Ano man ang ginaubra mo sa matagad daw nga tanan mag Life Extension Vitamin D3. Kaya hindi pwede nga subong isa ka semana mainom ka, dasol nga semana hindi naman untat-untat hindi pwede, dapat importante gid eh. No? Labi nang gid ko nang adlaw ginay mo mga gabi ginay mo adlaw. Ang mga utod naton nga kung gabi nagaubra, tulog kun aga, halos hindi na makita isang silak sang adlaw. Tiyo na, ha? Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya siyempre hindi magkalipat when constipation strikes. Super fiber is the answer. Ang super fiber puno sa mga essential fiber para magwa gilayon ang mabudlay pagwaon o kung constipated mga tiyan. So gani may nga nanay stock na kita dira butang ikitesto ka duro tada sang super fiber para in case of constipation may kuwaon ikaw gilayon para nga maalibyuhan na ang sakit sang tiyan sa imo bata o kung imo man. Super Fiber sarang mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy.
1: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality ng produkto, kag hindi mga kabiyanan ang Super Fiber, nagabulig ni pagwa sa higko. At tandaan ang higko nga nagatinir, tatlo, apat, lima, anom ka daw, delikado, basi mapoison kita. Tandaan ang lawas, dapat tinlo, adaw-adlaw. Gani ang sikreto, Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, ara lang sa mga butika. Kakari na, Master?
0: Yes, nagbalik na ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagita kay ginakaidlawan sang tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may binibisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective. Kag kwangit, di kalidad ginini, kag kilala, nga madamo sang immune boosting properties ang tagsaka sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Mayara sa ginatawag nga 200 IU nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape ning pinakamanamid, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Nakasadbay na sa atong linya sa area sang IPPO, Radyoman Marjorie Herbomiane.
4: TYRI, Radyoman Report.
5: Radyoman, Hotel, may ara karon nga ongoing nga pag inistoryahan ay open meeting sa ito nga ni Pabia Mayor Luigi Coriceta kag Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Bayani Razalan, no, may kangtanan sa ining sulat ni Mayor Coriceta nga ginarequest si Police Major Brian Alamo nga i-reinstate bilang hepe sa Pabia Municipal Police Station. Sunod diri kay Colonel Razalan, nga nagpadala sila sang sulat lima sa mga pangalan sa mga opisyal nga pagapilian ng mga pungko nga hepe sa banwa sa Pabia apang ang sabat ni Mayor wala sa lima kundi ginapangita niya nga ibalik si Police Major Brian na alam mo that is why ngiti ini ang ilang nga pag-iistoryahan sa karon para nga maplastar karo amo na gani ang tindog dari sa nga IPPO iti di man niya kasupak todo ang IPPO kay mas taas-taas to ang rangko sa ginatudlo tawo sa likod nga ang IPPO subungan nagapamukmuk wala Radyoman doon Radyoman Ronel pero amo na ang tindog ka IPPO nga nag-accumulate na accumulative bala ang pagpungko ni Major Alamo bilang hepe nga 6 years. That's why nga kinanginan niya ni Kunumangin o staff officer sa Iloilo Police Provincial Office sa Picadu. Do, ano na siya, daw deputy siya sa Picadu. Ukon ining, kumbaga do sa mga community affairs, activities sa IPPO. O da pang CCR, bala Radyo Mandon, Radyo Maronel. Pero, Ang managani isa na balaan naton kagbalaan man ini isang halos kadamaan. Ngayon may nagpamalabag diri nga magplastar si Police Major Brian Alamu because may isa diri ka mataas nga rangko na aratira sa Campo Delgado. Namo ang disgusto bangod man sang sa nabalaan naton do mga previous encounters nila dito sa may Antique Police Provincial Office. Pero ari pa kayo ni Police Colonel Bayani Razalan.
6: Yes, Rajaman Majori. Actually, yung sulat is a reply to the 5 recommendations that we sent to him regarding dun sa diba na na-relieve si Captain Fresquito and kailangan mamili kasi si Mayor ng kanyang who will be the chief of police. So, narinig namin yung reply but wala doon yung sa 5 recommendations namin. So, I decided na nakipag-coordinate sa office niya na mag-usap kami ngayon and kunan ko yung panig niya kung bakit wala doon sa lima. Pero baka may gusto siya, kaya yun naman ang kaya mag-usap kami ngayon.
7: Pero kung depende na sa resulta mamaya, sir, kaya initially na-request na balik?
6: Tignan natin kung ano yung pag-usapan natin doon sa kuhay. Baka hindi naman ganun or mayroon siyang gusto na ibang officer na wala doon sa listahan.
5: Si Police Colonel Bayani Razalan, Radyo Mandon, Radyo Manronel, sa tondaringan ni interview. So, hibaloon ta ni karon sa nanong resulta kung mabalikid man si Major Alamo. Pero initially, lima ka pangalan nang gin-submit kag depende na ini kung sino ang piliyo ni Mayor kag kung ano ang ila pag-istoryahan. I-update na karon bandayan sa iban nga public affairs program sang RMN Iliilo. Amo na mudulong naton nga update nagikan sa IPPO. Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane sa Tak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Sulat-ulaton tayo master kay yes. Ongoing subong ang istoryahan na Mayor Luigi Guriseta kag ni Colonel Razalan. Bayani Razalan, mga kabiyanan angot sa sining pag-ayo sang alkalde nga ibalik ining si Alamo sa iya sining area.
0: Reglado, anyway, pwede ko'y bantayan nato nila lang taon nato nila dili sa taon sa pagpangalagad, no? Balikan ta na.
1: Oy, by the way, Master, ginapasalamatan na nato, no? Upod sang RMN Iloilo kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital ang aton sining mga sponsors sa aton nga ikaw ang blood type ko, syempre, why ga pabilin dira? Magluwas kay ina sa aton gin-mention nga RMN Iloilo Fans Club Singapore chapter ara derang aton nga RMN 774 Targitanay Taxi Club mga Radyo Manibela naton,
0: yes.
1: No? Thank you gid sa mga Radyo Manibela naton for supporting ha sang aton tandaan mo bulanan ini Master Don nga bloodletting program sang Ramon Tabiana kag RMN Iloilo. Siyempre upod man nato ng RMN 774 Targitanay OFW International. So RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter, RMN Iloilo, RMN 774 Targitanay Taxi Club mga Radyo Manibela and RMN 774 Targitanay OFW International.
0: Thank you. Well, anyway, parikoy sa aton siling panumbalik check naton kay ang Commission on Human Rights magadihon sang advisory para sa mga vloggers nga naga-cover sa mga kaso nga involve ang mga minor de edad, no? Malanta to, may isa diri ka vlogger nga to blang minor de edad nga biktima sang rape
1: pala. Balabod lay na bala master don nga ti ara social media tapos ga interview kada ang trauma bala na sa biktima. Ti may mga patakaran diri ti munaguro siguro i-reiterate na kaga mga vloggers nga hindi bala mga mainstream dapat ma-educate sila angot diri kay mabudlay no tandaan nyo ang trauma sina kabudlay kag damo kita subong galan to lang to kami sa mga kwan bala mga documentary bala Master Don sa social media I mean sa mga Netflix na Apple etc Disney or ano makita mo Master igo nila mabaton bala kung kaisa may hara nga medyo nag-edad na sila no kay bangod very traumatic ang natabo sa ila sang gamay pa sila. By the way, may lang pag-upod diri sa aton nga palatuntunan kay Parikoy Ivern. Ivern dira sa may bahin sang Gimaras. Lakip na greet diri si Saira, si Urbano, Gina Alfonso, John, kag Ivern Sulit. Ah. Thank you very much sa pag-upod diri sa RMN Targitanay sa Udo.
0: Ay, kada yung parekoy, Stephen Panega, kada yung Greg Briones Dinosta, kada yung Broadbent Madira Bisoer, thank you so much dira sa inyo. Kay parekoy, Mike Montaño, parekoy, thank you gina sa pag-upod rin sa aton sininga pag-pangalagan, no? E, rebalikan ta na ang isa pag ginato ka balita, parekoy, dira sa atong pag-pangalagan.
1: Ang oras, Philippine Standard Time, alas 2:11 sang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
8: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
4: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Talk, talk, talk, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok, tok, tok, lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
17: TTX
19: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
17: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika, ulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami, akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
17: D3 Bio.
18: Ang D3, gamay visio.
17: Visio
18: ng may D3.
17: Bakal sa mga butika.
14: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon cellphone?
15: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
24: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Oras, tatak, alas 2:20.
29: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
33: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
34: Evergreen Herbal Capsule.
35: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
34: Mag-tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
36: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
37: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
38: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
39: Southern Plus Gold.
40: Ako galing si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
39: Southern Plus Gold.
41: Mas pinalakas.
39: Pinagaling.
41: Pinahusay.
39: Southern Plus Gold.
41: Sa mga butika.
42: Southern Gold Coffee Mix.
43: Ako si Malo,
44: isa ka teacher.
43: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
42: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
45: Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Southern Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Southern Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
46: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
47: Good morning.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa pangon ng char.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
11: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
10: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Tunay, natural, at original.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Yun nilang quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Megaman, Herbal Capsule. Ginamaintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman, Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
2: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
3: Ako si Anna. Wala da kamang dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
2: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
5: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
4: Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
10: Drink responsibly. Oras tatak, alas 12:30.
0: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
11: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Kilabot sa mga balok kag binayaan.
19: Yes!
18: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa.
19: Yeah.
18: Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na isa Udo ng oras na ton. Philippine Standard Time, tatak alas 2:31 sang hapon. Iningabahin sa itong pagpangalagad, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule Deoxygen Capsule. Tandaan na ito na, Dr. Pinoy, hindi ka mo magkalipat ka magpangita sa mga butika sang Dr. Pinoy kay makabuligid ini sa ito ni kayang lawas. Labi na gid, kung kita mga kabyanan, ang gusto nga makalikaw sa aneurysm kay ginatawag ining cerebral aneurysm. Isa ka kondisyon sa ugat nga ti ang blood vessel mo da na siyempre amo nang pakadto sa utok naton kag kung kaisa kung may aneurysm nga matabo mga kabyan ang gahabok ng utok mo kag ginaguba niya ang mga arteries nga nagaangot dira mga kabyanan. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang taong may aneurysm? Dr. Pinoy, may ara ini sang omega 3 fatty acids nga nagabaskog nagababaskog sang aton nga mga arterial walls, mga ugat naton kag nagatinlo ang Dr. Pinoy sa mga lagyan sang dugo para tunawon ang nagasupon sa aton nga mga kaugatan. Para nga oxygen makalabay kiting karyer ang dugo mo, ti makalabay tong dugo, ang oxygen madalaya, madistribute siya sa parte sa aton sininga utok. Si Dr. Pinoy man ang makapataas ang aton HDL o kunang good cholesterol. Gani hindi ka ma-stroke mga kabyanan. Inom na! Tomar na daw 2 to 3 capsules every day. Ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, the oxygen capsule.
19: And of course, check na ito guys, si Radyo Mamon Kapalian, kay Manti Matuod ni, no? Kadamo sa mga nag-vlogger na bla parikoy, no? Nga ti, may mga news channel na sila kuno, no? Mga maamuna, nga ginakabahala karon sa Commission on Human Rights, kay kung kaysa do ginalapas na ang mga kinamatarong kapag proteher sa mga minor de edad, sang sining mga vlogger nga ini, nga ti, more or less parikoy, wala yung nakainsindi, no? Sa mga related laws, no, sa para sa proteksyon sa mga kabataan ka mga minor de edad.
16: Kaya pinagusto lang interview tik isa ko na mga interview sa mga daway ka mag-question, mga sabat dira do taman. Tibalo ka kisa madala na sa bata sa magdako sila ti ang trauma sina masabon daw hindi madali-dali kuha sa utok nila sa pinsar nila.
19: Inang especially mga biktima sang sexual abuse
16: yes.
19: ng mga minor de edad tapos ipa-recount mo si Iya Parikoy ang natabo.
16: Detalyado, Pablo.
19: Ipa-recount mo.
16: Tinami na sa mga galantaw, mga netizens, ano, namian, magano na. Pero, well, may mga ara kita ginapangapinan nga mga bagay nga hindi bala matamaan gid ang biktima. Bala,
19: No?
16: Tikinanan ka balo kada or ang imo yung purpose karon niya para lang niya sa click, para lang niya sa views. Tanan niya nga daw masilan nga pamangkot. Pamangkot o pada, which is hindi na tanit pwede.
19: May isa gani ka ito to ang kormando
16: dito. Abogado gani sa Cebu.
19: Sa Cebu to lang gin pa ano gid pa sa Isaya gid isa isabla.
16: Tigin suspend to siya.
19: Oo.
16: Oo, hindi pwede na ti gin sa Isaya gid isa isa ti abogado ka pa.
19: Oo.
16: Ti balo ka naman sa abogado id man magpamangkot ti which is ang iya nga pamangkot. Okay na tani kun ara kagid sa korte bla.
19: Oo. Oo.
16: Ara kagid sa korte nga mo nang kuan mo pero bisan pa gani Master Don. Grabe. Ti amo na ginsaway ini kag ini ang CHR ano kun anong ginpatpat sa ila kag ginhatag ng instruction sang CHR kung paano nila gamiton ang ila sini nga mga vlogs.
19: Sige. So diyan ta na dugi dugi sa ato. Ara na si Rajuman Mon Kapalia.
20: TYRI Rajuman report.
21: Rajuman Don, Rajuman na Ronel no bangon sa sining makabig nga makabahala nung ginagakatabo sa mga vloggers sa mga naga pati kayo sa sining cooperate sa ila sining social media account magpakilalaman na katapo iya sa media kagti kung isa ang content nila parte man niya sa mga balita sa palibot Regimando Regimando Ronel no na kitaan sa regional juvenile justice and welfare act council ang ining mga social media blogs or report na nagalapta kung sa'n ang mga kabataan ang naging subject no sang mga interviews kag nagagawa na naga-expose no ang o na-expose ang ining mga kabataan sa hindi Manila hungod yang paagi kiti may mga interview nga inabalang on the spot tapos may mga live pa Rajuman na doon Rajuman Ronel na kung kisa kabalo ka man ng mga kabataan kung ano ng pamangkot may masabat pala na no di isa sa mga natabo dire no ining isa iya ka vlogger naging call out na gan actually no naging patawag din isang regional juvenile justice welfare committee under ini sa kung ano ito to tatlo ano ini siya na to multi-sectoral or multi-agency ini siya no kay may referee nga si HR, may DSWD, may PNP, may prosecutor Rajuman na Don Rajuman na Ronel. Kay man sila ni ang mga nagpantay bala sa mga kaso sa mga children in conflict o dalo no ko ng mga CICL. Sa kadungan sa sining gipatigayon nga pagtumdom sang selebrasyon sa ikabainting selebrasyon sang Juvenile Justice and Welfare Act na talakay ini kag nakitaan nga do kadamo nagit sa naga tuhaw subong no ng mga social media personality nga nagapakilala man iyang media kag wala na nagasunod no kon ano sa posible ang dapat mga guidelines kung mag-cover, mag-interview ikaw sa isa ka bata kay tatama na karon ka hugot man sa layi iya regiment doon. Isa ka po sa member, si Sir Chris Montaño, sa Commission on Human Rights. Kag kinatigayon natin nga mamangkot kung ano bang maubra si Ninila kasi nagadamo, nga nagadamo. Ini kag daw wala na bala sang may nagakontrol man sa ila kasi lain man niyang grupo dyan. Like sa broadcast media nga may kitaya sang KPP nga pwede makakontrol sa ato na gibando nagpag-tunnel. Pero sa ila, bisan ano lang, no? Nga himuon nila, wala iya sang maka-complain, no? So, kaplano, ang sa HR, na kapo naman ni Sir Chris Montaño, madiyon sila sang advisory, consult nila sa legal team nila, kag mangayo sila sang bulig sa mainstream media para i-disseminate ini. Just to warn sang sining mga social media personalities kung mga vlogger na naglapas ka o nagagawa sa konteks ang pagprotihir man sa kinamatarong sa mga kabataan. Kaya si Sir Chris Montaño, ang isa sa mga division na chief head no, sa CHR, Rajuman Donald Jumaranel.
1: I believe that this matter, being now a matter of important concern, and knowing for a fact that tremendous damage can be done kung mapabayaan natin kay sa sinin natin ganit in our private discussions earlier, unlike those who are present here today, you have standards and you are very, very well regulated, you are trained and very professional in handling cases, especially in matters related to children. So ang mahimo natin, and particularly in the part of the CHR, I will make a recommendation to the regional office na nag-come out kami sa isang advisory. Huh? One of the four P's, by the way, I go, may four P's na ng CHR. Huh? Ang four P's ng CHR, ang naman na four core functions. Number one is protection. May mga lawyers and investigators kita. May ara kita sa promotion ng mga actor na division na kinahit. May ara kita sa prevention ng mga kami mga jail visitorial functions kita para ma-ensure ang actor ng mga place of detention are torture-free and humane ang conditions sa prevailing. And ang ika-apat na P, policy. So, Sir Mon, I think that is where we can come in. And I'm very happy that this is raised by mainstream media. Agod nga mahatagan natin sa nagkakaigo man nga pag-pamot, pag-paligton, na we have to really be cautious. No? The freedom of the press, the freedom of expression is a freedom, but that is not licensed to do anything that they want. Really, I don't need to remind you about that because I'm sure that that is already part of your daily regimen. Pero yes, when I return to the regional office, that is one of the things that I will do. We will help put together a policy. And the moment we are done with it, I feel that it is through you na mapagwa natin, na mapapularize natin. And that is where probably we will also ask
16: Mon?
21: Yes, Rajuman
16: Donald. I think I agree sini kay sir, no? Anong ganin ni sir?
21: Si Sir Chris Montaño.
16: Chris Montaño, also formerly yes, sa CHR. Kag CHR man siya po, no?
21: CHR, sir.
16: Okay. So, bala mo, tuod-tuod na, hindi bot silingon nga may ara ka na dasang account sa Facebook.
3: Gusto ka
16: na. Okay ka na, no? So, ang ibandera, may mga gamiton ta, mga news channel, no, kadamo dira nga nag-obra sa mga balita, in even sa ila daw ginamimik nila, ginapareyogi nila ang mga programs nila sa mga mainstream media bla, no?
21: Yes.
16: Pero actually they are not credited man gani as a media practitioner, no? Tiya muna kung sa dapat mindful kita kay hindi dapat mong paglantawon lang sa mga clicks dira kay para magdamo ang viewers mo da para ma-monetize mo sang dako ang imo dira nga page.
19: importante din, nagsunod ka man sa nagkakaigo. Like, kung news gathering and news reporting ang ginobra mo, dapat sundon mo man ang traditional way of news reporting. No? Dapat responsable ka, accountable ka. Sakto ng ginobra, especially sa mga sensitive cases like rape. For example, involving a minor. So dapat kabalo ka da. Kaya may mga guidelines siya, ang KBP, and even, no, ang aton sininalay, Radyo Manmon, gabutang ginaya sa insakto ng pamaagi kung paano mo i-present ang mga news katulad sa mga rape ng ina, no, or sexual abuses. No? Kay hindi na pwede ang na-trauma na nga daan ng biktima tapos trumahon mapagidugang, Monski.
21: Yeah, so kiti the way pagid magpamanggot pala no sa kabataan, ang kabataan di kabalo magpangita dahil niya sa graso ko na nung sa pinsar na kita balaan nila masugid kita no do wala sa layo na pugong-pugong mga maghambal si karon ko mga sensitibo na mahambal man lang mahambal yung mga
19: that is why ang mga madugay niya sa nga mga angkorman kag reporter sa mainstream media kabalo na niya mag-alalay. No, kagadiin sila maagi lang nga ma-present gyapon ang news without violating the law and without causing too much psychological trauma sa biktima, Radyo Manmon. Pwede ka makapamangkot yung hindi mo pagdatili yun, no? Mga ano oras ka ginsulod sang tiyo mo? Bila mga muna yung oras, sir, pinukawya ko kagito na dito na ka dito ka na niyagin pilit. Yes na. Untat ka na da. No, untat ka na da. So, kapila ka basis na ninatabo sa imo na amo. Mga basic ng mala Radyo Manmon, hindi ka magdetali dayon dayon. Pag sulod ya ano dayon.
16: Mm.
19: Ah, digin amo ya kuni, ginamo ya kuna. Ah, dayon dayon dayon. Hindi ka man hindi mo na pagdetali yon na.
16: Kay do gina do hindi pala mataman magwagin nga daw detalyado.
19: Okay ba mo gina-recall sang bata parikoy ang natabo, gadugang trauma ya kay ginabalik mo siyang memorya mo. No, di ba Monski?
21: Correct, Rajuman, doon na Rajuman doon na yun, no? So, matayang tanik iti sa subong, may pila sila ng mga ginamonitor. Ang isa nito, damo, isang reklamo sa iya, no? Muling rason kung nga nalarmaman ang CHR.
19: At ang taga-Saraga?
21: Oo, oh, kalama.
19: Oh, kapilak basis siya ginpatawag?
21: Actually, ginpatawag sa isang RDWCC. Kung doon ka gini sa kipatawag man kung sa Campo Delgado, gid, no? Ang polis, yung si General Wang Ki pa the time.
16: Delgado, gid. Ti, budlay na, kabasikon mga ginamuos sa isang pila ka mga kaso, pila ka daw, balok ka ti budlay kay social media nga dan. May ticket eh.
19: Oo, may resibo.
16: May resibo eh, no?
19: Sige.
16: Sige.
19: Thank you, Mon.
21: Amo na magulong nato ng information para sa pagpangalagad sa targetan ay sa ito. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Radyo Manmon, Iales Kapanian, Tata Karim.
20: Tata RMN.
16: Liyo gumito kay Radyo Manplo, bisan na itong sa mga latest ng parti sa nahulog bala nga nakadiscuss siya nga series baso sa Banwas ng Sara, Iloilo. Check talang mga medical bulletin man sa mga biktima, Master Don. Hoy, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang D3
20: Bio.
16: Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ini ang kombinasyon nga the best gid mga kabiyanan. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, nagabulig kontra traidor nga mga balatian. Ganit tandaan, tagan ang lawas aton sang resistensya kag pangbato sa balatian. Ari na ang DOST nag check gid sang kay Piktibo sang virgin coconut oil kag napapatunaan nga damo ini sang mabulong nga mga balatian, no? Gin combine upon ang vitamin D3 gani the best gid D3 Bio, maginom duwa ka soft gels sang D3 Bio adlaw adlaw.
19: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga muna nagtugas sa ubos ipon ni lanat kag trangkaso. Binutang ang pagit sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
16: Kag siyempre mga kabiyanan, ang ato naman nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa ngalan palang very mighty na nanasirik kag alkaline. Gani din magising lining sa imo chan. o kung sang imo sininga tinaiga para safe ka. Ang lawas wala ga produce vitamin C kinang lanong ginaton Mighty C vitamin C ganing amo ning rekomendasyon ta 2 to 3 capsules sa Mighty C vitamin C.
19: Ang Mighty C vitamin C ang puro-puro nga vitamin C, that is why nga ini siya mga kabayan may abilidad, may kapasidad nga magpainat sa aton mga ugat dira para madula dira mga blockages nga mo nagatugas sa hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung ginom ikaw sa Mighty C vitamin C, inom ka man sa iya partner ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement nga aman kay ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton sining lawas. Kundi layo kita ya sa diabetes. DTX 500 available na sa mga butika.
16: Yes, mga kabiyanan, DTX 500 ang aton nga masaligan halin sa desugared sugarcane. Ang sugarcane gingkuan nga kalamay, ang tubo nga nabilindag gimpuga pagina. Mo grabe nga puga ay ang extract sina the best antioxidant kag ara ina sa aton nga DTX 500. So tandaan mga kabiyanan, DTX 500 nagapahubin sa ngatay ka kidney, 100% ka function ng ngatay ka kidney, wala sang traidor nga balatian makasulod sa aton nga lawas. DTX 500 po ng Mighty C vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa panagsang ikaayong lawas.
19: Kari ng aton sini mga kabiyanan nga mga segment unaw nato ng aton sini nga health news with Radyo Man Joel Franco.
2: Pakinig ba hindi na sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
3: Ang pagningin sang ulo ko nga biyahe sa kaysa sa lakya niya tawag nga motion sickness. Nagresulta ini sa wala nagasanto nga mensahe nga kinabaton sa aton utok, gikan sa aton mata, inner ear, kag muscles, kag mga joints. Halimbawa, diri among makita naton ang mga bagay sa lakyan nga kung nagasakay kita nga wala nagahulag apang nagapadala sa mensahe ang mata sa utok na nagahulag ang maini nga bagay. Samtang ang inner ear kag mga muscle kag joints nagapadala naman sa mensahe sa utok nga wala ka nagahulag bangon nagapugo ka lamang sa sulod sa salakyan. Bangon sini hindi maproseso sang utok ang wala nga sininanto nga mensahe nga nagasugod sa pagningin sang ulo kag nagapamalas ka sang mayami. Para sa health news kasama mo sa RMNDYRI Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
2: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagapabakod sa immune system kag pagkontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
16: Thank you very much, Radyo Man Joel Franco. Yari naman naton nga turista. Upad ka, Radyo Man Lynette Yulatriz.
22: Nagpanugyan sa publiko ang Ilongga Tourism Advocate kagana Assistant Tourism Officer sa Iloilo City Government nga si Mrs. Irene Rita Manican nga siguruhon nga mangin manami ang eksperyensya sa kada bisita agud nga magbalik-balik ini sa isa ka lugar. Sunod kay Manican, may apat ka mayor nga economic drivers sa ekonomiya sa Pilipinas kag ini amo ang construction, manufacturing, service industries kag tourism. Pahayag niya dapat nga ginasuportahan ang ini nga mga industriya ilabi na ang turismo bangod ini ang nagapadalagan sa ekonomiya sang soda. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
16: Thank you very much, Rajuman Lineth. Yari naman ang atong trivia, upod ka Rajuman Rezi Bordon.
23: Ginaselebrar sa tag sa Kamayo 29 ang International Day of United Nations Peacekeepers. Tiyon ini agud kilalahon ang indi matupungan niya sakripisyo sang uniformed kag civilian personnel nga nagatrabaho para sa organisasyon. Gina-honor sini ang masobra 4,000 peacekeepers nga nadulaan sang kabuhi samtang nagaserbe sa idalom sang UN flag halin sang gin-establish ini sang 1948. Opisyal ini ang gin-establish sang General Assembly sang UN nga nagamarka sang ginhingadlan ang una nga UN peacekeeping mission sang United Nations Truce Supervision Organization sang 1948. Una ini nga nag-operate sa Palestine. Ang ini nga trivia gradulong sa inyo sang Superfiber. Kinloyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radzuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: sila. Labugay boys ah.
1: Hoy, alang alang nata sa tiempo diri sa atong pagpangalagad mga kabiyanan. Sa Arement Targitana ay sa Udto. Sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Socaldito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ko naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolito.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor,

0: Ang alagyan kaihi mo bangod sang dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi kabla infection, injury or scarring, dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatyagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice gidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
1: NANS Herbal Capsule!
0: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
1: NANS Herbal Capsule!
0: Yara lang sa mga butika.
1: Megaman Herbal Capsule! Herbal Capsule.
0: Tutuy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
1: Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
0: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: 30 minutos ang partner, yara na ang panadig.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
1: NANS Lemon Oil.
0: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga, Davis, makalalaton.
1: NANS Lemon Oil.
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: NANS Lemon Oil.
0: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: NANS Lemon Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: NANS Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mang mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
1: NANS Corn Coffee.
0: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika. Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong. ginhimo sang Unilab.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
9: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Oras tatak alas 3, Jess.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
13: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
15: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
16: Kausa.
15: Ari na ang RMN Freedom Run.
16: RMN Freedom Run.
15: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
16: RMN Freedom Run.
15: Tatak, RMN.
17: D3 Bio.
18: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
17: Yung may D3. Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung alis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na lamat sa
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino nga tay.
19: Api kanunay.
17: DTX 500.
19: Masaligad.
17: Epektibo.
19: DTX 500.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
17: Yung may D3.
19: Mga sa mga butika.
12: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Char! Bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
24: Charm
0: Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakablam sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
24: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
25: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
0: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakablam sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
28: Sample Plus Gold.
29: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
28: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
30: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
28: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
31: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
32: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa kun para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa kun. Try nyo man bala.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oras tatak alas 3:20.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
4: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
16: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
15: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
16: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
17: Kilali man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Makatas, makabuti ka.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
4: mabaka nga butika.
0: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3, nga may visio.
0: Ang visio,
2: nga may D3.
4: Mabakal, sumang butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
11: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gas sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
14: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus
17: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw.
18: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Kapag doble,
17: okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangosteen at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw.
17: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus
17: Herbal Capsule.
18: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
14: Supple Plus Gold.
22: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko na son kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
14: Supple Plus Gold. Abakal sa mga butika.
23: Oras tatak alas 3:30.
24: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
28: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
29: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
31: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
29: Hindi lagi ni carrots.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang akong nomos.

0: ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
4: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahinta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might see or pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
3: gapali lang
4: ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi magayo.
3: Na imagine na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
4: Adoy.
3: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na magayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid detox 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na magayo ang pilas mo.
4: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
3: hemostasis.
4: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag-couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya magayo ang pilas, Sir GP. So
3: gusto.
4: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
3: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
4: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal wika epic. DTX 500.
4: Halim sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
3: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
4: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
3: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
4: 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa paborito, Kuya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sa akong tulog. kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglapotless noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
4: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, mm-hmm, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
3: Mm-hmm.
4: Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
3: Gusto, no?
4: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
3: Sa no?
4: Ambot ko ano katuod gin man na.
3: Mm-hmm.
4: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gituag radiation.
3: Awon
4: din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Aha, ano sekreto niya?
3: Milik sa tagoay.
4: What's up panago siya ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pilaidan, Sir Boy?
0: Dising, ano, dising.
3: 19, ang 8 na, 19, ako nung kailis, last year 18, plus mo. Uy, oh. 19 na.
0: Kampiyon naman.
4: Kabalo ka, ang beneficyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, mm-hmm, kay ang taga-radyo bandira gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka daw adlaw, no?
3: Basic.
0: Oh, maligo.
3: Basic. Gina, yeah.
4: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo?
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
5: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga

Bakery malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang ng St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayaramang kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building.

0: City, Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ngon na Dok Ramil na gahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong. Mata.
1: Pero subong niya sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa nguna, palikawan ka lang tao TV. Subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers or cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, natawala wala ka panigil yo sa nagtong tao ay ganti para.
1: Pero no.
3: Ara na.
4: SK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells in is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not graduate?
2: Pa lang makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
3: Basta upon ko si Joan, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Hindi makita kung di na panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matata gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimuan para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Dupumbay, masyaga.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka nanan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ko pa nakita, Vi, ang imo yung bulong kapi.
4: Kampiyon.
3: Namit niya sabon.
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetic ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sarbon.
4: Ay kampiyon. Pabudito.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mm-hmm. Mga degenerative stage mm-hmm. nga sakit. Mm-hmm. Ako nami ang kuan, detox premium mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Mm-hmm. Kag syempre, ditribayo sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi and viruses.
3: Mm-hmm. All right? Kung pirmi ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Pirmi ka balagahapit. Araman daw ang kuwan. Ha? Araman daw ang kaliguan.
3: Sa kuwan.
1: Diya. Swimming pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara.
2: Kaligo ka daw.
3: May mga kataw daw.
2: Okay man naman yun daw.
3: Pirmi ka balagahapit sa Golden Field. Pirmi ka balagahapit sa Public Plaza. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
2: Yung debate ka to.
3: Ha? Paano mo lang mabuligan ni ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Aha. Di mo ang sugpon. Sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni, madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo ka na.
3: Oo. Before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with sir boy, Solueta.
5: Talk ni Doc.
2: Kita ko nang lalabog yung mga radios mo.
3: Palainom, ditribayo, ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa kamayo, no, sa pang chicks.
2: Uh-huh. Unfortunately, men is polygamy.
4: The most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So, sumunga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si Imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
4: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung ano, sex gid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
3: vaginal warts, no?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
4: Kapi kalayan.
2: Syphilis.
4: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
1: Mo na akong mayaga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
4: Delikado
2: kid. Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
4: Mga babae. Oh.
2: mga good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Ditribayo sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kagainom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
6: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver na galing mulo po na ibaluan itong taas na kaya akong blood pressure. Painong paninisis ang Ditribayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa mulo po. Nagdubo na akong blood pressure.
7: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Pagkatas
4: mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha? ha? Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm-hmm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa itong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
4: Check!
1: Kagang mga, may mga multiple partners.
4: Check! Kaya, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya, siyempre, ikaw may kaon siyang saging, may ano, may may panit.
3: Ikaw may kaon siyang may panit, lalim ba?
1: So ang ang D3 bio no nagahatag sang pag-asa mm-hmm. sa mga tao nga may aras sang history of STD oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre mm-hmm. normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikana no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balag
4: o tulok
1: mm-hmm. sa tong dialect tulok mm-hmm. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
4: birth canal
1: no mm-hmm. sa ilang taguang kan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir ay, JP wow. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata mm-hmm. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa.
4: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm. kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus.
3: Vaginal warts.
4: Almost kuno.

0: lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay kung sa laki mo. Mm. Sa laki, painless. Mm. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni Picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, ilang uto niya gid ka. But it does something better. It boost the immune system para mapangita ni siya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ugra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, sir boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, mangihikaw la, sir boy.
1: Kakalayo, dok. Kakalayo,
2: mangihikaw. Gagi na ka, sir boy. Ako ay kupagi na yan. Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na nanta. Mag-brief friends na nanta.
2: Ang nalang sinang balat yan, sir boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuan mo bala, mag-chuchak.
3: Mag-chuchak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Feeling virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo nang cause, no? Cause
2: kagaw.
3: Agent, so? Agent.
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, sir boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka ditribayo kag butangan mo ditribayo imo nga ano eh.
3: Ba nagambay nga may amo ni gilibuyaw.
1: Igno, sa mga active dapat nakaditribayo.
3: Dapat tugay ni gin topic.
0: Dapat text.
3: Ha? Dapat tugay ni gin topic.
2: Subong ganing gin timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
0: Hambal ni dapat hindi ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din din nang lain gid ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
0: Correct. No?
4: Informasyon sa ikayong gawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kay guwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all guwapo.
3: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gidi. Ay plus pa lang D3 bio plus 14
0: pesos. Kagamay ka bagay.
3: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio kay hindi na sa kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa D3 bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 bio. Didaw mo nagainom coenzyme Q10, didaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
0: Naman tayo,
2: no? Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga kukutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain. The best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning kukutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
2: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
4: D3 bio with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron. D3 bio, ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio kayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm, dasig ka mabusog, no, so ang

0: D3 ba yo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 ba yo no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: uy,
0: imo nga magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
2: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Tuntos sa kabliga. One pop, two pops, medium man pa-price. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will gatawag nilang carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usa doon dayon sa lawas mo no. And not only that no, ang byproduct sini which is ketones, ang ketones gaprovide man energy sa brain. Way labot gaprovide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3Bio ka na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Char!
12: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pwedeng na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bye.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kong natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 25 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
2: Oras tatak alas 4:05.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
5: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
4: Mas klaro na bala maski gabi?
5: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulan sa...
8: Maulan man? No worries, naamoy ko lamang damit.
9: Charmin Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangong Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
4: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko no ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras, tatak, alas 4 Jess.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, kwing.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: swakto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ra? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise. United
4: Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 4:15.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
11: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
10: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, amoy ko makablum. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tabs, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon.
5: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay arina ang iBerry.
8: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako. May myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
9: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My Triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Ang lamig!
17: Tika, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
19: Oras tatak alas 4:20.
20: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
21: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Busog-busog ikaw to nilang.
24: Ako man, bro, kalot!
23: O, ikaw yung bro, poste.
24: Busog-busog, eh.
23: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
24: Oo, bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani?
25: Yes, sir.
24: Ay-ay-ay!
23: Ano nga ay-ay-ay?
24: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
23: Amo na matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
24: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Usteng, may kwarta ka da?
26: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh!
23: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
24: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
23: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
24: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
23: Ba? Uy, hala.
24: Ba man,
23: tanga?
24: Hala, tanga, matuot. Shhh! Diskarte lang na iya!
23: Oh, no! kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
0: Eh, nagpalapit na din waiter mga bro.
2: Sir?
24: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
2: Ay, tanga na, sir.
24: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo.
2: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
24: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
2: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order niyo. Naulaan niya na muriatic acid.
24: Ay, ay, ay!
23: Kalot, kagtulot! Linawon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sang manog sukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

0: Makikiraan.
1: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
0: Salamat, iho.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa.
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Bigaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Bigaman Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ali,
3: maca,
2: kagso,
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
3: Yari na
2: sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: protection.
1: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
1: Yaku.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik nga utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upo natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
12: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
11: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
12: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
13: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang, han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kun pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
21: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
20: Mas klaro na bala maski gabi?
21: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Oras, tatak, alas 4:35.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
19: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
25: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
25: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
27: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
28: Kag subong kanami sa akon paminsaro.
25: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Sa si una yan, iwang-iwang sa apel. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Number 1.

0: Edisyon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Sa libertad, ang agit pa kadto mo kami diniwan ng sabalay mo.
2: O man siya, may ano, di may pagkaon?
3: Ay, kung pagkaon lang, Wanang. Damo ko di ang pagkaon. Hindi ko na gani masasa eh.
2: Sa libertada, kaite, makaon ta eh, santa ginahambala ng gusto ihambal sa ato ni Sa Libertada.
3: Ay, karoon lang tamamaha, Wanang. Ah. Hmm? Ari bala ho. Tulukan nyo, dali ka mo bala. Ah? Ari sa kwarto ko. Ipakita ko sa inyo ang gown ko!
2: Ay, Tuan! Ikuha mo na gali sa ginakilahan mo ang gown.
3: Dali, bala ka mo. Sa matuod lang, ginpatahi ko ni... Ay, Ari!
2: Oh! Wow! Hala, bongga! Balon-balon ba? Kag-color pink pa!
3: Park!
2: Eh, ball gown, di ka nami? Do, Reyna, kagidot siya!
3: Reyna, kung gani! Kag-abi nyo, kung pila ning patahi ko, lapit 60 mil.
2: Ha? Ano? 60,000 pesos?
3: Oo! Lantawan nyo, kay itakos ko!
2: Ay, tsa, kung hindi kay gusto imo, ako nang pasuksukon mo? Ha? Hala! Hala!

0: boys ka good girl eh ay. Doi di ka kapati sa nakita mo. Doi iba niya tawo.
1: Kap, karami sa bayo mo. Pilang arkila mo?
0: 30 mil eh.
1: Ay, halong ka. Kamal-mahal ba?
0: Oo bala. Tahom-tahom ko ay. Nga nga nagdako gid yung mga mata mo sa mga nagatulok sa akon, girl.
1: Eh, kap ko an ining grabe. Kasi ako ba, kap? Aragay, ara na, kap. Nakabugtaan ako, kap. Kapagtaan ko, kap. Wala ko nagadamgo.
0: Naado, Diyos, sagid ko ay. Ahahahay. Hindi ka makapati ka, amo ko ni kaanyan.
1: Ano, kap? Hindi, kap. Ah, daw. Dabang ka, ito nga'y nagsulat sa lungon sa bahay ang mga puti!
0: Galit!
2: Galit!

0: Poy pang lagis kawayan. Pila na ka pilog? Kag pila na lang kakulang ngar ko nga ginimot, ha?
1: Lima na lang, bro.
0: Ay, salamat, lima na lang ko lang.
2: Ginimot na. Nadekorasyon na nila sa mga bulak, ha? Kay buwas na daan ang mga bro.
0: Ah, gani man.
1: Buwas na, oh.
0: Buwas na. Ay, abaw, tulong kabla sila, oh. Ay, kanami lang sa ilaya, oh. Ay, ay, lang kabuhi nila, ya. Kita, ya, ayawas ang patiko sa kawayan nga ginahimutar ko.
1: Bro, tuloy na. Ay. No, gaya na lang reklamo. Basta gani gabulig ka. Bulig ba lang sa halog sa imukwan?
0: Ano? Buot? Pag-usting!
2: Amokit, bro.
1: Alaman.
2: Isipan ni klase tao?
0: Ay, ay, ay! Hoon na, ha! Isipan, akong isipan! Kapoy mo la! Tubig mo lang na pangayo ko!
1: Ay, tubig! Dali lang! Tawag ako lang si Roslyn. Mapadala kita dalis ang tubig ang tinapay.
0: Wow!
1: Ah, paway talang eh. Ah, dasig lang na tatlo ta. Hindi ba?
0: Bro, Gustay? Hindi!
2: Hindi, bro! Ipos na! Hindi lang bala ikaw ang kapwede, ha?
1: Nagpulit
2: na eh para sa simbahan. Ha?
1: Bro!
2: Hindi na paglangutis ang buot mong haslo ka, okay?
0: Bro, hello!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila na kadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Nuns Herbal Capsule. Papaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nuns Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
0: Nuns Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa hulo ko. Nagbubo na ako ng blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga buti ka.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char!
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika.

0: Park ka namin sa sapatos. Sagin ba kalta? Hindi taman, hindi tama kataas. Bagigid sa mga costume ta.
1: Oo, oh, gani, wanang. Excited ako bala buwas, wanang.
0: Ako man, karun sa gabi, kulungon ko ang buhok ko para buwas, nagakoloritot na kay Reina de las Eitas ko, bay. Kanami pa sa bayo ko. Oh. Nauyagid ka mga Eitas. Pero, tumipag ka modern nga bayo. Yellow, kag brown ang color, kag native sang dating.
1: Hindi man tani ayhan pagkapuyon lakat.
0: Ay, hindi, Park, ah. Lapit mo lang laktan, ta. Malibot mo lang dali sa barangay, ta.
1: Hala? Dali na lang sa barangay, ta. Pero, kabangga, gid sa mga bayo, ta, ya?
0: Ang kay Reyna Elena, yung bayo, the best, gid, ya. Kay Reyna Imperatriz, amuman. Yan ba lamang mabitin si Chia Marieta? Ginbaligyaan, gid siya baboy, nga 60 kilos, si Chia Guste.
1: Hala!
0: Wala!

0: nakakuha. Wadang! Natawa ang bayo ko. Okay man!
1: Okay man, Kap. Kay Balloon Man. Disay, nantaman asang mga bula kay ikaw ba si Reyna de las Flores?
0: Wadang!
1: Tay, may gita nagapula-pula mga guya. Do bulak nga rosas nga.
0: Nga ano, Wadang?
1: Nga managlaya na.
0: Wadang!

0: layo mo? Kapitan! Ikaw ang center of attraction! Panumdumon mo nga ikaw ang nagadala sang pinakadako kag pinakamatahom nga bugkos ang nagkalain-lain nga bulak. Gani dapat tahom gid ang bayo mo. Dapat colorful!
1: Gale!
0: Uy, Islin, ato kung diin mo naging arkilahan, dapat ang pangitaon mo ang colorful, ang pinakatahom!
1: Bakon baka sugo ka sa ako daw may kwarta ko ba?
0: Oo, gali, kapitan.
1: Kamahal na ya!
0: Ay, dibiliyon mong baratuhon lang eh. Oh. Agad nga, Chipe, payang dating mo buwa sa prosesyon.
1: Ay,

0: amo na nga mo pa indis ka pa sa akon nga bisan sa bayo. Ay, ah, wala ka gid ka taste ya. Ay, nano klase ka pitan ka ibuya man.
1: Ano? Nabenta da.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcore.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sakon para fresh kag focused ako sa work. Okay gid ni sakon.
11: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas pinagaling pa.
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si May Nano.
22: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
21: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay bitibo kayo.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Oras tatak alas 5:05.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: TTX 500.
26: Juice 7 lot.
27: Ano ginabatsyag mo sa
26: high blood gid ko?
27: Ano sa una ang imo
28: blood pressure?
26: 180 over 100.
27: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
26: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
25: TTX 500.
29: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit, kargado.
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
4: Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
10: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
9: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunya nga adlaw sang Biyernes, mga karadyuman, petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.
11: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
9: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalian.
11: Kag Radyuman Magi Eresuelo Malariado.
9: Biyernes nga daw, no? So, posibli, boss, pahuway na or makagroginawa na nga ito. Sini nga mga kauturan, Radyuman Magi, no? Pero subong hapon, daw masurusan dukot, no? Mangpilag ka mga hitabo dito karon sa may Metro Manila, particularly na sa may Senador Radyuman Magi.
11: Si Senator Jinggoy Estrada Kaina na nag-issue sa Diganbayan 2nd Division sang arrest warrant batok sa kay Senator Jinggoy Estrada kag hold departure order angot ini Radyuman Mon sa ginapangatubang kaso nga graft may kaangtanan sa ginapayag pagbaton sang minilyon nga kantidad sa flood control scandal. Kag subong man nga hapon, personal nga nagpadulong si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan matapos na gindagdagan sang warrant of arrest para nga magpiansa sang 90,000 pesos again para inisa graft case pa lang sang Senador Radyuman Mon. May plunder pa ini kag amunan ni ang hambal balas ang nagligad sa before mag adjourn ang session sang Senado. Ambal ni Senator Erwin, ano yung ginahimo nila bilang preparasyon ba ini because ginasiling may pila sila kakaupdanan nga senador nga pagkasuhan. Ambal ni Senator Jinggoy Estrada na offend gid siya sa ginambal ni Senator Erwin Tulfo. Wala pa natapos ang simana, Radyuman Mon, arin nakadasig sang kaso sa ila. Amula ni Kuntani ang ustisya sa Pilipinas, kadasig lang bala sang dalagan sang kaso, Radyuman Mon. Amo ni ang natabo subong hapon, tiambal sa mga netizen, grand slam na si Senator Jinggoy Estrada sa iyang kaso per decade. Kay 2001, Radyuman Mon, na kaso ini siya, nga naulamid ini siya sa ill-gotten wealth, no? Nga halin sa wetting, kag na-acquit sang 2007 because sang insufficient evidence, while 2014, ginkasuhan man ini siya sa hindi husto nga paggamit sang 183 million pesos sa iyang pork barrel scam sa PIDAP funds. Balato, Radyuman Mon, kag na-acquit sa plunder sang 2024 bangod sang lack of reasonable doubt. Pero ang iyang graft case, pending pa ini siya Rajuman Mon sa 2014 ina and subong 2026 ginkasuhan bangod sa pagkaulamid sa gihapon niya sa minilyon nga pondo kickback halin sa flood control projects.
9: Nambal ganin sang iba Rajuman Magi kung makapensa sa diri sa graph sa plunder to mabulubudlo yan siya no kaga daw ma-reunite ini sa iya sining abyan nga si former senator.
11: Ano ni BFF goals nila ni sa former senator Bong Revillagigedo Rajuman Mon pero ginapahayag nga sinopaihan pila ni ka senador ginapahayag nga pagakasuhan sino ang masunod ang mga ngalan nga nagagwa nga naulamid sa flood control scandal. Samtang Rajuman Mon, kinapahayag nga may duha, tub-tub tatlo ka senador ngayara sa majority ang magaupod sa minority block Rajuman Mon. Santo sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo do kadamo sang mga tea nga ginaspill si Senator Tulfo how sino ay han ining duha o kung tatlo ka mga senador ngayara subong sa majority nga magaupod sa minority block Rajuman Mon.
9: Guro may naginainistoryhanay na kagti nagapropaminsar man ining duwa tub-tub tatlo ka Senator Rajuman Magi bantayan ta no kagti ano subong
11: kay ti ko lantawon mo daw imposible guro nga si ambot lang kun do ka budlay kun si Senator Robin Padilla budlay man ko si Senator Bongo hindi man pwede si Senator Pia Cayetano kagti updanya nang utod ya sa president sa majority block balnila basi kun si Senator Cheese or pwede man niya si Senator Loren or pwede man niya mag-utod nga bilyar.
9: Kaya tining duha nga ni Subong aldo nga nag-init sa nagligad po daw wala agit sila gagahod, no? Ang mga bilyar na Rajuman Magi doon nagsabay lang agit sila ya sa nagligad. Dati tanawunta kay may Lunes pa.
11: Oo, mainit ang Lunes bangod nga sa pagpadayon sang sesyon sa mabot nga Lunes, damo sila sang pag-istoryahan. Lakip na dari Rajuman Mon ang pag-amend nila sang Senate rules, ginaduso sang mayoriya sa Senado nga i-amend ang Senate rules angot sa pagpanugot sa isa ka senador nga magtambong sa sesyon, hindi lang tambong kundi makaboto remotely, meaning online, hindi siya kinanglan nga magkadto physically sa plenaryo sang Senado. Kaina, may mensahe dari si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ti dako ning mensahe Rajuman Mon coming from the President himself nga nagadisagree, hindi siya magpasugot nga i-amend ang Senate rules agud nga panugutan, i-allow no panugutan ang isa ka senador nga magboto sa impeachment remotely, online. Diba sang presidente, kung gusto ya gid, for example, because obvious man nga i-amend ini parang magpabor sa kay Senator Bato de la Rosa nga isa ka-fugitive from law, Rajuman Mon. Hambal sang presidente, kung gusto ya nga magboto, ti dapat present siya sa floor A, dapat kadto siya sa Senado. Present siya physically sa plenaryo. Pamatian naton ang mensahe sang presidente sang pungsod.
4: That we had to do it in COVID because there was a health risk. But there, I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatanong siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, padali ko, hindi siya dapat magpunto. Hanggat dumating siya dun sa Senado, kung he's willing to take the risk like he did the last time, yung pag-usapan yun. Masat nandiyan siya. So it has been the long-standing tradition of the Senate that if that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms of, because it was concerned about we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety.
12: Okay, final
4: that we had to do it in COVID because
9: okay, sige. kabahin sa papayag ni Presidente Bongbong Marcos sa Rajuman Magi, no? Kaina. Okay, dugang pagid ng mga information ang atong kay Senator, ano ipabati ta pa to?
11: Okay, naguro Rajuman mo, nakadto kita sa balita lokal. Check naton report ni Rajuman Marjorie Miane sa nagligad sa city proper. Man to may stabbing incident, baka inas ang kagahon. Lagsanay naman mga minor di edad sang kutsilyo nga kaagahon. May curfew kita Rajuman Mon, pero mga kabataan nga niya dari sa syudad sa Iloilo nagalagsanay may kutsilyo pa nagabligya sang ilang isog kaagahon sa syudad. Check naton detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
8: DYRI Rajuman Report.
12: Rajuman Magi, maswerte nga wala na samara ng isa ka minor di edad o yung duha ka minor di edad nga nagupod sa ilang nga tiya agod nga magbaligya sa Iloilo Terminal Market o kon super pasadulas 4 kaina sang kaagahon. Sunod diri kay Police sa Major Eduardo Chacon, hepe sa Police Station number 7 dira sa metan sa Esperanza nga ining duha taga probinsya sang Iloilo tapos ang ilang tiya taga city proper. So nagbulig-bulig ni sila sa pagbaligya no galing kay nasugata ini sila sang isa man ka minor di edad nga taga Rizal Palapala kaga dito gintang nagasang kutsilyo Rajuman mo na Rajuman na Magi. So nagrespondi ang kapulisan tago laman minatpo nga aduga nga insidente galing kiti ipatawag dari ining minor kagang iya nga ginikanan kasi information nga nakuha sa pulis medyo sabit kag dungol kag hindi na ni kuno kaya kontrolon tap naon sang ilang mga sang iya nga ginikanan Rajuman mo Rajuman na Magi kiti kumbaga blare si bis na kasi sige-sige nga saway kag mga ginahimo nila nga mga katutuhan doon na alad na balakad do wala na sang kontrol ang ilang ginikanan that is why nga ipatawag ini sila pati ang ilang or ining minor kagang iya nga Iloy Rajuman mo Rajuman Magi para magiyahan arib lang pamatian natin ang pangayag ni Police Captain or Police Major Eduardo Chacon, hepe sa Police Station number 7 sa aton ngini interview.
13: Sa tiya sa nila nga gabaligya sa may sofer. Suspect, 16 years old niya siya. Tapos ang doang yun na glass niya, 15 and 14 years old. So, hindi yung suspect, kung naman niya siya makilala na niya sa atong yung WCPD. Kailan na siya involved sa mga gamukapotra pala tapos madula na siya. So, actually, yung katuan sa ligay, dahil sa mga kontra WCPD kayo nga, pero na siya sa ilabalay. So, according sa kontra WCPD, nagpa-sched sila sa disability para nga mag-conference wala nila sa Wednesday.
12: Hey, Police Major Eduardo Chacon, Rajuman Mon, Rajuman Magi. So, pati ang police nag-ugtas na sa iya, kagati ang iya ginikanan, to pinabayaan na malanggani sa ginikanan. Pero lang tawon naton, kiti, sugod lang yun sa pinanglagas-lagas. So, what if nabi karoon to may mabunaan? Rajuman Mon, Rajuman Magi, kagati edad yun pa lang, 16. So, hopefully, na mahatagan ini sa intervention kay may mga pilama kita na cover before, nag-aprangka ang ginikanan, hindi na sila kuno ka sarang sa ilang bata ka ginahatag nila sa gobyerno nga bahala na kamo kung anong himuon. Galing kiti, syempre, balik ini sa gihapon kung paano ini disiplinahon sa ilang atagsak ka mga amay kag Iloy sa ilang apuloyan, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Muna madulong natin nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
9: Dumugid niya salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miane. Ari naman kita sa responsible parenthood, no? Ang isyo kon nga nga, kadamo naman sang kabataan nato, Rajuman Magi, no? Ang makitaan mo sa karsada kisa mga dalanon nga nagaliho-liho upod sa ila sining nga barkada ti ari no nagalinagsanay naman so kun di kamo kasarang sa inyo sa nga mga kabataan hindi kamo nagay ka pagpaminata oh as 5:31 sa hapon sa aton sining nga pagpangalagad dugang pagkaron nga mga balita kag informasyon kalakip na no ining ginapaningwaan karon nga matigayon man iya no nga matadlong sang Regional Juvenile Justice Welfare Committee diri sa may Region 6 no sa kaso sa aton sini nga mga children in conflict with the law no kagang dugang pagid nga mga information no ang balantayan naton sa may Senador Juman Magi.
11: Yes, kagbantayan man ninyo kay subong lang nga hapon nag-post si Undersecretary Jed Mabilog angot ini sa ilang encounter ni LMP Vice President kaganilaw Mayor Matet De Buque angot sa ginabalan do kanami masang intensyon ni Mayor Matet pero do lain niya ang panabat ni Undersecretary Mabilog sa iya. Kag subong nga hapon, nag-post siya sa iyang Facebook account, Rajuman Mon, nga nagpangayo siya sa sinsiro nga pasaylo sa iyang ginhimo sa kay Mayor Matet De Buque sang Anilaw. Kaya bali Mayor Matet, gani kay ina, doon ang inulsol siya, tani wala na lang siya may ginambal, Rajuman Mon.
9: Tiwa, magkong siya mag-expectar nga mo to mo. No, anyway, ti, ang yaman ni Mayor Matet to daw, mga ayaw malanta ni isang bulik iti bilang music sang DLG, no? Ati, ara na nag-post na si Mayor Jed Patrick Mabilog, mas may buro ka mag...
11: Si Undersecretary Mabilog.
9: Oo, magkuhan sila, mag-istoryana, igid personal, no? Para matapos. Na ni kiti, concerned man ini Rajuman Magi, sang syudad iya kagang probinsya sang Iloilo, puro man ng mainunggo, no? Mag-istoryana, ay malang siguro matauhay man. Sige, bantayan ta na karon dugang sa masunod nga mga news and public affairs program sa Ngarimen Iloilo. By the way, mayong hapon gid sa aton sini nga mga listeners sa nagapamati subong Security Guard ni Mundo Munding Montalvo dira sa Lawod Barutak Nuevo, kas Jan Pirutso sa Magaysay, Paho Pututan, no? Sa kay kas James Carpe dira sa may Dumangas Iloilo, kas Broadpit Madera Bistower sa may Niway Iloilo kagay Sir Stephen Panega. Kag sa iban pagid naton nga mga listeners mayong hapon no kag happy weekend no was no Sabado na kita nga adlaw. Sa ngalan ng gid lamang sang serbisyo publiko kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
11: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
14: Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Ito'y matapos maglabas ng areswaran sa Digan Bayan, kasunod ng kasong graft na sinampan ng ombudsman laban kay Estrada at Bunuan dahil sa flood control kickback scheme. Ayon sa reklamo, nakatanggap di umano ang senador ng 30% kickback sa mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan noong taong 2025. Noon narito na i-raffle na rin ang turang kaso at nakita ng sapat na batayan upang iparesto ang mga akusado. Maliban sa warrant of arrest, naglabas na rin ang hold departure order anti-graft court laban kina Estrada at Bunuan. Samantala, may hiwalay ding kinakaharap na kasong plunder at isa pang bilan ng graft si Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan, dalan pa rin sa flood control scandal.
17: Senador Jingoy Estrada, nakapagpiyansa na sa Sandigan Bayan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
18: RMN Live Report.
19: Nakapagpiyansa na si Senador Jingoy Estrada ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa 2nd Division ng Sandigan Bayan kagaya ng kasong graft na may kagnayan sa flood control kickback scheme. Tinamahan siya kanina ng kanyang nisip at nahanap na sina Jamela at Julian Estrada. Halos nakipagpagdag muna po muna ang mga Estrada sa media matapos na magkaroon muna ng komisyon at bitbitan habang paakyat ang mga Estrada sa elevator patungo sa 2nd Division. Nabiguri kanina ang kampo ng Estrada na harangin ng paglalabas ng arrest warrant sa pumamagitan ng kanilang paghahain ng urgent motion to withdraw sa 2nd and 5th Division para maglagak sa mga. Ayon kay Attorney Noel Austria, pinagtaitan muna ng tamang proseso ang kanilang urgent motion. Anya hanggang sa ngayon kasi hindi po hinihingi na natatanggap ang korte ng resolusyon ng Ombudsman at ng Department of Justice na nagsasampa ng dalawang kasong graft at ng isang kaso ng plunder. Tanong ng abogado, paano sila makapaghain ng tamang resolusyon kung hindi naman nila alam ang batayan ng mga paratang. Sa isang statement naman kanina, sinabi ni Estrada na paglalagak ng piyansa ay isang legal na remedyo niya upang depensa ng kanyang sarili. Umaasa siya na magbibigyan siya ng patas sa pagdilig sa naturang kaso. Kanina dumating rin sa dating DPW Secretary Manuel Bunuan para maghain na rin ng piyansa. I-escort pa si Bunuan ng mga taga si IBG. Si Bunuan ang co-accused na Estrada sa kasong graft na may pagmangin sa flood control kickback 2 pa rin. Sa ngayon, nananatili po sa loob ng Sandigan Bayan sa Estrada at nagtatagal ngayon ito makasabi ng media kung bakit natatagalan siya dun sa loob at umuugong-ugong tuloy ang usap-usapan na baka naglabas na ng arrest warrant at fifth division na siya naman humahawak sa plunder case ni Estrada. Kami natin naman sa bahay para sa update kung naglabas na nga isang fifth division na humahawak ng plunder case ng arrest warrant. Lating report, direktan na rito sa Sandigan Bayan. Radyo Man na siya, pero may kuya rito at RNN, D-Vexel 550.
18: RNN Network News.
17: Itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinupunteriya ng kanyang administrasyon ang Senate Majority o Majority Block sa gitna ng mga kasong isinampa laban sa ilang senador sa usapin ng umano'y maanumalyang flood control projects. Tugon ito ng Pangulo sa pahayag ni Senator Amy Marcos na tila inuubos ang hanin ng mayorya sa Senado sa pamamagitan ng mga reklamong iniyahain laban sa ilang miyembro nito. Sa press conference sa Japan, sinabi ni Pangulong Marcos na nakabatay ang mga kaso ng DOJ at Ombudsman sa ebidensya, testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ang Pangulo na walang kinalaman ng politika sa sinasagawang investigasyon. Ginit ni Pangulong Marcos lumitaw ang mga pangalan ng mga iniimbestigahan dahil sa pagbusisi sa umano'y flood control scam at hindi dahil sa kanilang kinabibilangang block sa Senado. Kabilang sa mga nadawit sa reklamo sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Cheese Escudero.
16: Sa kaugnay na balita mga kasama, investigasyon ng Senado sa manumalyang flood control projects itutuloy na rin sa susunod na Webes. Detalye mula kay Radyo Man Kondi Bata Kondi.
18: RMN Live Report.
12: Tutuloy na Webes ng susunod na linggo o sa June 4 ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live. Sinabi Cayetano na lilika ang Blue Ribbon Committee ng subcommittee para sa flood control anomaly at sa Lunes ay mag-i-issue na ng notices tungkol sa pagbinig si Vice Chairman Senator Dante Marcoleta. Iginit ang Senate President na magiging patas ang investigasyon sa flood control projects at ilalabas ang buong kapetuhanan.
20: That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out.
12: Itinok naman ni Cayetano ang publiko na bantayan na magiging pagdinig sa flood control scam para sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Si Senator Pia Cayetano ang chairman ng Blue Ribbon Committee at pinalitan niya ito si Senator Ping Lacson at kapwa vice chairman naman ni Marcoleta sa komite si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay naharap sa graft at plunder cases sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Konde Bata, Tatak, RMN.
17: Paglalagay ng pabuya para kay Senator De La Rosa kinukonsidera ng DILG. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
18: RMN Live Report.
12: Kinukonsidera ni FALG John V. Crimulla ang paglalagay ng pabuya para mahanap si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang Crimulla, tinitinan pa nila kung anong kinakailangan dahil hindi pa naman epektibo ang nasabing paglalagay ng pabuya.
21: Well, considering that, but apparently it's not effective yet, so hindi namin kung anong kailangan.
12: Nanawagan ni Crimulla kay De La Rosa na sumuko na at huwag na sanang patagalin ang paghuli sa kanya kung saan tiniyak ni Crimulla na susundin ang due process sa paghuli sa nasabing senador.
21: Surrender. Gagalanin ka namin, your rights will be observed. But huwag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa ito sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman. And we will follow all due process.
12: At iyan ang tinig ni SALG John V. Crimulla. Kasama mo sa DZX sa RMN Manila, Radyo Man Margie Domingo, Tutok RMN.
18: RMN Network.
16: Sa kabilang dako ng balita, mga kasama, nakatakdang maghain naman ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Supreme Court sa susunod na linggo. Ito'y matapos ibasura ng Supreme Court ng hiling ni de la Rosa na temporary restraining order na layong harangin o ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa panayam ng DZ Excelarmen Manila, sinabi ng attorney Israelito Turion, abogado ni de la Rosa, layon ang motion for reconsideration na pakiusapan at kumbinsin muli ang Korte Suprema na muling pag-aralan ng kanilang mga argumento. Patulang usapin sa konstitusyonalidad at tamang proseso ng pagpapatupad ng banyagang arrest warrant sa bansa.
0: Ay, hindi siya pugante kasi maski po yung ginagamit na batas no ng ating pamahalaan, yung Section 17 ng RA 9851. Kung basahin po nila yung deliberations ng Senado nung kinukumpuni pa itong batas na ito, klaro po na yung Section 17 on surrender, nakasaad po dun sa deliberations po ni Senator Ligarda kay Senator Gordon na siya yung author ng batas na ito, ay kinakailangan pa na may procedural mechanism, may sariling ibang na dapat ipinasa para ma-implement itong surrender. Kasi ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9861 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. So kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan niyan dumaan sa korte ng Pilipinas kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC.
16: Nanindigan din si Attorney Torion na hindi nagtatago at hindi po ganti ang senador na inamin niya noong May 12 pa niya huling nakausap dahil sa banta na maritong matres. Kung ito hinimog din ni Torion ang Senado na payagan ng online electronic participation ng mababatas sa mga sesyon.
0: We are already in the 21st century. Almost all democratic countries no allow naman talaga Zoom meetings. Si sa Kongreso nga doon nga sa House of Representatives allowed 'yan. Noon din sa panahon ni Senator De Lima allowed din 'yan. Yung napreso si Senator De Lima ang sponsor pa nga doon sa pagkakaalam ko si Senator De Lon at saka si Senator Lacson ha. Para si Lo Lacson. Ewan ko bakit nag-iba ang tono nila. Ang isa lang na duda ko dito politika. So sana hindi halo ng politika. Eh, ganyan na ngayon ang trend eh. Trend na naboto ng tao. No? More than 20 million yung bumoto ni Senator Bato de la Rosa. So, just because meron siyang kaso sa ICC, walaan muna siya ng karapatan na mag-express ng kanyang choices through Zoom or through electronic means. Sana hindi.
16: Mga kasama, yan pa rin si Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ni Senador Bato sa interview ng DZXLRM in Manila. Una rito, mainit na pinagtalunan nga naman Senador ang motion na amyandahan ng Rules of Senate at dagdagan pa ng probisyong pahintulutan ng Senador na lumahok sa pamamagitan ng teleconference basta may makatwira na dahilan.
17: National Bureau of Investigation inaasahang maglalabas ng subpoena laban sa asawa ni Senator Bato de la Rosa at iba pang posibleng may alam sa kanyang pinagtataguan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
1: RNN Live Report.
22: Mananagot sa batas ang sinumang magbibigay ng maling impormasyon o lib sa pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binabala ng National Bureau of Investigation sa gitna ng pagtugis sa senador na itinuturing na ngayong pugante. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na posibleng mauna pang mahuli sa senador ang mga manluloko sa ahensya. May isang individual na rin ang nasampulan daw dahil sa tangkang pang-i-scam sa NBI matapos magbigay ng maling impormasyon kabalit ng mga peking leads sa kinaroroonan ni De La Rosa. Tumawag umano ng suspect kay Executive Secretary Ralph Recto para magbigay ng impormasyon na nauwi sa kanyang pagkaka-aresto sa Quezon City.
23: Baka mo na ito huli ko huli kay Senator Bato pagkandang ito huli ko huli.
22: Samantala, inaasahan namang maglalabas ng subpoena ang ahensya laban sa mga individual na posibleng may nalalaman na sa kinalalagyan ngayon ni Bato, kabilang ang kanyang asawa na si Nancy De La Rosa.
2: Everything is possible. You can be in the law, you can be in desires, you can be in the community. So, kaya po natin pinaginan. Ang nagandaan na both PNP and LDR, we have really good officers who can monitor yung mga areas. We're about to send the subpoenas to the personalities na yung mga naging contact center. Well, yung mga huli na kasama niya, yung issue sa subpoena, of course, we're going to take the issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife that you will recall sa, ano nga, sa online news nyo. But what happened on May 13, yun yung dinamit sa opportunity ni Senator Bato to speak. That is, if you recall that article.
22: Pinag-iingat naman ni Matibag ang mga NBA agents na tumutugis kay Bato na itinuturing na ngayong armed and dangerous dahil sa may gitisanda nitong mga armas. Kasama mo sa DSXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
16: Sa ibang dako ng balita, mga kasama, ang Pangulong Marcos tutol naman sa online voting ng mga senador. Yung Senate shooting incident abay tinawag ng Pangulo na fake. Detalye mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
18: RMN Live Report.
3: Tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang payagan ang online participation at electronic voting ng mga senador na hindi makakadalo ng personal sa sesyon. Sa press conference sa Japan, sinabi ng Pangulo na pinayagan lamang noon ang remote voting dahil sa COVID-19 pandemic at wala nang dahilan ngayon upang ibalik ito. Ayon sa Pangulo, tila para lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang naturang panukala.
5: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato. Dahil nagtatago siya.
3: Dismayado at nababahala rin anya si Pangulong Marcos sa mga kontrobersiyang kinaharap ng Senado, kabila umano'y peking insidente ng pamamaril noong May 13.
5: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan.
3: Malaki na anya ang pinagbago ng Senado kumpara noong siya ay senador pa dahil dati man ay may matitinding debate. Pero hindi ito nauuwi sa personalan tulad ng mga sigalot na nakikita ngayon.
5: Pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now.
3: Umaasa naman si Pangulong Marcos na agad mareresolba ng mga senador ang mga problemang kinaharap ng institusyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
18: RMN Weather Report.
17: Napanatili ng bagyong Domeng ang lakas nito habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Storm Domeng sa layong 1,120 kilometers east ng Central Luzon. Tagli nitong lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at pagbugso hanggang 105 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang lalakas ang bagyo at magiging typhoon category bukas ng gabi o umaga ng Linggo habang gumagalaw sa Philippine Sea. Pero hindi ito inaasahang maglalandfall sa kalupaan at posibleng lumabas na ng bansa sa Lunes. Sa ngayon, wala pang nakataas na signal number sa anumang bahagi ng bansa.
16: Good news naman sa ating mga motorista. Dalan sa may inasampong malaki ang bawas presyo naman sa produktong petrolyo sa susunod na Linggo. Sa pagtaya po ng Department of Energy, posibleng bumaba ng mayigit sa 8 pesos ang kada litro ng diesel. Nasa 5 centimos naman o 5 piso naman ang inasang tapyas sa kada litro ng gasolina habang mayigit sa 9 pesos sa kerosene. Ang inasang big time oil price rollback ay bunsod pa rin ang nagpapatuloy negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero sinabi ng Department of Energy na maaari pang magbago ang rollback estimate bago ang official anunsyo naman sa darating na Lunes.
17: Muling kinalampag ng grupong manibela ang pamahalaan kasunod ng patuloy na aberya sa pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nanatiling magulo ang sistema ng fuel subsidy kahit na may nadagdag umano ng mga gasolinahan na kasali sa programa. Ayon kay Valbuena, hindi pare-parehong ibinibigay na diskwento ng mga gasolinahan at may ilan din na hindi tatanggap o tinatanggap ang mga tsuper kahit umano'y valid ang kanilang prangkisa. Bukod dito, maraming tsuper pa rin ang hindi nakatatanggap ng cash assistance.

0: ayuda.
1: Tinawag din ang grupo na long overdue na ang inaasahang big time oil price rollback sa susunod na linggo dahil matagal na umano ito dapat ipinapatupad ng mga kumpanya ng langis. Dahil dito muling nanawagan ang grupo na bawiin na ng pamahalaan ang fare hike freeze dahil hindi na anya kinakaya ng mga driver ang patuloy na pagtaas ng kanilang gastusin.
0: Yung ibinigay sa atin noong Marso na binawi ng ating Pangulo, malaking bagay po kung ito ay malilip na yung freeze order ng ating Pangulo at mabigyan na tayo kahit ang tawid lang po ito. Piso po na idinagdag nila noong mga panahon na yan, maitawid lang po yung krisis. Binawi pa. Sana naman maisip ng ating Pangulo na nagdurusa rin yung sektor ng transportasyon, lalo na po sa hanay ng mga jeepney.
1: Si Manibela Chairman Mar Valbuena.
2: RNN Network News. RNN Police Report.
3: Samantala, mga kasama, fake survivor sa Gumongo Sali sa Angeles City, Pampanga, abay inarrest na ng pulisya yung suspect na katanggap pamano ng ayuda. Mula sa FM Dagupan, may detalye, Idol Neil Muyano.
2: RNN Live Report.
4: Inaresto ng Angeles City Police Office o ACPO ang isang lalaki matapos mapatunay nagpapanggap umanong survivor na ang gumugusali sa barangay Balibago, Angeles City, Lalawigan ng Pampanga. Batay sa investigasyon, kumalat sa social media ang maling payag ng suspect na siya ay nakaligtas sa insidente. Gayunman, kinumpirma ng mga otoridad na hindi siya kabilang sa mga biktima at walang kaugnayan sa trahedya. Lumabas din sa verifikasyon na nakatanggap pa ang naturang individual ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o TSWT. Bago mabunyag ang kanyang maling pagkakakilanlan matapos subukang humingi ng karagdagang ayuda. Ayon sa ACPO, hindi rin residente ng Angeles City ang lalaki at kalaunan ay umamin sa paggawa-gawa ng kanyang kwento. Kasalukuyang nakapit ang sospek habang inihanda ang kasong isa sa panlaban sa kanya. Maring kinudila naman ang lokal ng pamana ng insidente at nanawagan sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Samantala, patuloy ang retrieval clearing operation sa Gumugusali sa barangay Balibago habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang matiyaka na walang maiiwang biktima at upang tuluyang ma-stabilize ang lugar ng insidente. Kasama mo muna rito sa FM Mustakupan, ito si Edwin Limero, Tadak RMN.
2: RNN Police Report.
1: Sa Mandawi, Cebu, German, o sa Mandawi, Cebu, German National patay ng matrap sa nasusunog niyang tirahan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: RNN Live Report.
5: Wala nang buhay nang ma-pull out ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Mandawi City ang namatay na isang German national sa naganap na sunog sa isang pension house sa Barangay Gizo sa Mandawi City. Kaninang pasado alas 4 ng madaling araw, kinilala ng mga otoridad ang dayuhan na si Thomas Hans Schimmer na isang senior citizen na matagal na rin nakatira sa nasunog na maaniag pension house sa lungsod ng Mandawi. Ayon kay Fire Officer Juan Rolando Ajero, nasa kanyang kwarto sa ikalawang palapag ng building ang dayuhan nang sumiklab ang apoy at bababa na sana ito upang makalabas. Ngunit ito ay nasuffocate at nahulog sa hagdanan kung kaya't ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Maliban sa Safari National ay nakalabas naman ang iba pang naka-check-in na guests sa pension house nang mangyari ang sunog. Tinatayang aabot ang 8 milyong piso ang danios ng sunog habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng BFP Mandawi City kung ano ang pinagmulan ng apoy. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: RNN Network News.
6: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Dos ang Husan del Sur sa ginaganap na palarong pambansa 2026 umani ng mga papuri mula sa Remain Butuan by Detali Rajaman Prince de las Marias.
1: Umani ng mga papuri ang pag-host ng Agusan del Sur sa palarong pambansa tungkol sa kandaan at pasilidad ng lalawigan sa isang press conference sa palarong pambansa kung saan sinabi ni Agusan del Sur Governor Santi Cani Jr. na ang palarong pambansa ay nagbibigay ng malaking pagkilala sa Agusan del Sur at pagpatibay sa pagmamalaki ng mga mamamayan sa probinsya. Dagdag pa niya na hindi lamang ang mga taga-Agusan ang natuwa kundi pati na rin ang mga karating na lugar ang napakita ng suporta sa lalawigan. Plano rin ang pamalaang palalawigan na bumuo ng sports, tourism at bukas na pasilidad para sa palaro at international na mga kompetisyon.
2: And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa. Mayroon na pang ibang natin ng competition
1: Dagdag pa rito na ang pasilidad ay hindi lamang para sa Agusan del Sur kundi para sa lahat na gustong gumamit ng mga pang world class na sports event. Kasama mo sa DXBC Arimen Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Arimen!
3: OPM singer-songwriter Zach Tabudlo kabilang sa 30 Under 30 list ng Forbes magazine. Detalye mula kay Rajaman Alex Furake.
4: Napabilang ang OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo sa prestigious Forbes 30 Under 30 list.
5: Siya'y napasama sa ilalim ng entertainment at sports categories. Masaya naman itong ibinahagi ng singer-songwriter sa kanyang social media. Caption niya, "With all my heart, thank you for the people who still believe me. What an honor." Kasama ni Zach sa list ang ilan pang biggest young stars sa buong mundo tulad ng K-pop girl group na NMIX at ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Matatandaan na nakilalang 24-year-old singer noong 2021 dahil sa viral hits niyang Paano at Give Me Your Forever. Dahil dito, siya rin ang naging most streamed Pinoy artist noong 2022 base sa Spotify figures.
4: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak Arimen.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajaman El Maracol.
3: At Rajaman Jenny Pahilanda.
0: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Bisaya, maayong gabi!
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Oras 6:02.
6: RMN Network News. News.
7: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
8: Budlay na gid ang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag nasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagmubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Pusumbils.
21: Ang
20: crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meal.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Wala si Mom!
25: Don't worry, Dad's got this.
24: Wow! Fries with dip!
26: Egg sandwich! And mac salad!
27: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
28: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
29: Ang akon routine pag constipated bago magtulog? Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocon.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
32: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
31: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
33: At lo kita sa buong isang Biyernes, Mayo 29, take this meal, 26.
31: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
33: Kami makita naman sa Facebook, sa DYRI RMN Iloilo.
31: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
33: Ako naman si Radyo Man Resident nyo sa Bordeaux.
30: Headlines.
31: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, 91 ka mga donors nagpasakop sa ikaw ang blood type ko, blood donation drive sa RMN Iloilo kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital.
33: On-site registration sa RMN Freedom Run bukas na sa Festive Walk Mall.
31: Balita international, Ebola outbreak sa Congo, mahimo pa mauntat, suno sa WHO chief.
33: Sa showbiz, Christine Reyes magapakasal na sini nga tuig ukon sa unang abahin sang 2027.
31: Oras, Pilipinas, Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sa aton nga mga balita. Madinalagoon nga nakadonara sang dugo sa ikaw ang blood type ko blood donation drive sang RMN Iloilo kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan Iloilo ang 91 ka mga blood donors. Subong adlaw Mayo 29, 2026 sa tinutuyo sa nasamit nga blood donation drive nga makatipon sang dugo nga kinahanglanon sa panahon sang emerhensya. Kinaanda naman sang RMN Fans Club Singapore Chapter kag RMN Targetanay Taxi Club and RMN Iloilo or RMN 774 OFW International nga magpakigbahin sa bulanan nga bloodletting program nga lubos naman nga ginapasalamatan sang RMN Iloilo. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer.
33: Super Fiber Mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkotanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
0: Sa iban pang balita lokal, bukas na ang on-site registration sang Orem and Freedom Run sa Festive Walk Mall, Sugod, Subo, Adlaw, Mayo 29, Tugtubwas, Mayo 30. Pwede gid makabisita sa booth sang Orem sa tiyon sang mall hours para magparegister. Makita ini sa second floor sa tubang sang Studiomatic. Madalagan kita upo dangatan mga kausa sa June 12, 2026. Ang Orem and Freedom Run may kategories nga 3K, 5K, 10K, 20K kag nga special nga kategory para sa mga miyembro sang LGBTQIA+ community. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Biome, pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO ngayon na lamang makita sa D3 Biome, pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Biome, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
33: Wala pa isa kasimana sa nagpungko bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station si Police Major Brian Alamo, gilayon ini nga ginkakas kag insilo sa provincial headquarters sang Iloilo Police Provincial Office kag IPPO. Sa interview sang Aramen Iloilo kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, ginpahayag sini nga ginrelieve sa Pavia Municipal Police Station si Alamo bangon nalabot na sini ang anom katuig nga pagpungko bilang hepe kag kinahanglan na sini mangin staff officer. Subong man base sa reliable source sang Aramen Iloilo nga may isa ka mataas nga opisyal sa Police Regional Office 6 nga nagapamalabag kog indi luyag nga magpungko bilang hepe si Alamo sa bisan diin man nga banwa. Ang wala ginhingadlan nga opisyal sa PRO 6 amuman ang ginatudlo nga nagpakakas kay Alamo sa pototan ni MPS bisan nga nagustuhan ini sang alkalde kag may maayo nga performance. Ang ini nga bahin mga kay radyo man nga ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, gagmahiko nga dugo. Ari ng solusyon sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami. Kinagapabaskog sa ngatini kaayong lawas sa Santon Plus Gold. Produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A yung building Yulo Street, Iloilo City.
0: Sa iban pang balita lokal, ginklaro sang tagreklamo nga si Attorney Josiah David Kising nga wala sang may nagduso sa iya para nga magpadala sang reklamo sa Department of Interior and Local Government o kung DILG angot sa tigolo sang TLC ni Inday Project sang Iloilo City Government. Sa interview sa Orman Iloilo, ginpahayag ni Kising nga nakita niya lang sa isa ka news outlet sa Iloilo ang post na tumod sa mga proyekto kag nadunduman niya nga may memorandum angot dali ang DILG. Gintumod niya ang DILG Memorandum Circular number 2026-006 o kon ang anti-Apple policy. Sino kay Kising nga taga National Capital Region siya apang may pila siya ka mga engagement sa Iloilo ganit kilala niya si Mayor Isa Tanyas nga nagagamit sang hayo nga Inday sa iya kampanya sang nagligad nga eleksyon.
1: Wala, actually wala pong nagsabi sa akin kasi I follow a lot of news outlets based in Iloilo because nga sa because of the work that I do. So I follow a lot of new news outlets especially yung based sa Iloilo. Mm. In fact, nakita ko yung news item na yon sa Panay News. So nakita ko and then I remembered na merong recent lang na revival nung DILG memorandum. In fact, hindi ko alam na anti-Apple policy pala ang nickname niya or nickname ng memorandum na yan, no?
0: Pahayag ni Kising nga ini ang nagtulod sa iya para nga magpadala sang report sa DILG agud dilawan ang sinseridad sini sa pagpatuman sang natumod nga mando. Patag niya nga ang iya report hindi man direkta nga reklamo kundi isa lamang ka request nga imbestigaran sang DILG ang mga proyekto kag iban pa nga programa ni Trañas kag sang iban pa gid nga opisyal sang gobyerno.
1: In the relaunch of that particular memorandum, sabi ni Secretary Remulla na ini-encourage niya yung mga tao na mag-report if may makita na possible violation nito memorandum na ito. So I thought, let's try, or kumbaga let's test kung nakakatawanan nga ba ng DILG yung sinabi nila na they will enforce or strictly enforce itong DILG memorandum nila against politicians or against officials that use public public funded projects by name.
33: Ang kabaysang payag sang tagreklamo nga si Attorney Josiah David Kissing. Gininganyo man ni Kissing ang publiko nga mangin mabinantayon kag usaron ano ang mga mekanismo nga mayara sila agon yung mangin accountable ang mga ini kon may sala sila nga buluhaton. Ang ini nga bangin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kon vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Sa piyak na bahing ginako ni Councilor Johnny Yang, wala siya sang idea nga wala na sang logo ang salakyan sang Iloilo City Government kinaka-assign sa iya opisina. Ini ang sabat ni Yang matapos nakuhaan sang picture ang pickup nga nakapark sa iya gas station sa labas nga wala sang logo. Suno kay Yang, nakita gid man niya nga ang iban nga pickup ang may-ara sang logo apang wala ma-report sa iya sang iya tawo nga wala na ini sang logo. Pasalig ni Yang nga siya mismo ang mapabutang sang logo bangod kung mag-request siya sa Iloilo City Government, madamo pa sang kinahanglanon nga papeles. Dugang pa sang konsehal nga magita nga matinlo ang pickup bangod masami ini ginawashing nga posible rason man sang pagkakas sang logo. Ginpahayag pa sini nga wala man niya ginagamit personal ang salakyan gani wala siya sang ideya nga wala na ang logo sini. Ang ini nga bahin ng mga kayradyo man na ginadulong sa inyo sang mighty siyang alkaline nga baramin C na gabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita na nga sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasan, tike kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bilang nagatigab, masami bilang may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
33: Sa katapusan ng balita lokal, wala gid gid na uman ni Anilao Mayor kag LMP Iloilo Chapter Vice President Matet Dibuque ang nakuha nga sabat kay Department of Interior and Local Government o kung DILG Undersecretary for Public Safety Zed Patrick Mabilog sa ila pagsumalangay sa airport kagabi Mayo 28. Sa interview sa Ngorman Iloilo kay Mayor Dibuque, kaswalang kontani ang pagbugno niya kag pagpakigistorya kay Yusek Mabilog sa ngamunga tion. Sino sa iya proud siya kontani nga maisa kay Yusek nga Ilonggo kag mahapos nga mapalapitan para ipalabot ang concerns sang pareho niya nga mga alkalde. Pahayag niya dito kaginmuno niya ang nahanungod sa guidelines kag pulisa sang RISE program nga isa sa mga programa nga gina-download sa mga LGU. Apang lain sa iya ginauman niya sabat ang ginbalik sa iya ni Mabilog.
3: Paglapit tayo ba ko Yusek, kamba ko, hindi bala ako yung mga yung project sa imo, pero nami, gid kay ara, kaya sa DILG, ang akon niya bala gusto ko lang nga ipaabot sa imo, please look into, hambal ko, sang mga guidelines and policies nga gina-download sang DILG sa LGU, hambal ko.
4: Okay.
3: Natibalaan ko mana kay mayor ako, kung precisely mayo gani kay ara ka, hambal ko.
4: Okay.
3: Tapos kung press bala sini, sang RISE program, sang DILG, it seems ka unresponsive bala. Amo na, kinsa batya kuya nga, kung nagugma kuya, hindi kuya RISE.
33: Sino pa sa iya, liwat niya ang ginsulat na ginathag nga parte sa RISE program o kung ang ginapanagtagabuga sa mga pinili nga beneficiary sa banawang iya gintumod. Makapilaman ka beses nga ginsulat ni Mabilog, ang gugma kuya, hindi kuya RISE. Dugang pa ni Dibuque, dito na niya kag narealisar nga tagline gali isang syudad ang ginatumod sang USEC.
3: Wala, why yan nag-sink in sa akon later nga sang ginrepeat niya to twice. So dito ko lang na maragmadan, ah tagline ni gali nila nga RISE, tapos gugma ah. Okay. Ang ugma, hambal ko Yusek, ang ginamin kuya bala RISE program sang DILG, tapos ginlipit na po na uswag, ano na, gugma kuya, hindi kuya RISE.
33: Ginsilingan man siya ni mabilog nga ini nga mga butang dapat ginapungkuan sa opisina apang para kay Dibuque, casual ini nga ginahimo sa mga politiko kaangay nila kung makakita sa oportunidad para nga maistoryahan ang bahin sa mga programa.
3: Hindi niya dapat istoryahan dia, dapat kunayag napungkuan na iya sa lamisa kay time to relax niya. Tipos ako din, hambal ya ako na ba ilas prak adlaw kung ano ko nakantuan, taka ko no need you say, hambal ko mas makasarang ako iya, magdirekta kay magkadto direkta kay secretary kung may kinahanglan ako.
33: Ang kabaisang payag ni Anilaw Mayor kag LMP Iloilo Chapter Vice President Matet Dibuque para sa alkalde kaangay nga ginhinulsolan niya nga ginhambal pa niya ini sino sa iya lesson learned para sa ila nga duha ang natabo. Ginkompirmar man sang alkalde nga nagpalabot man sa iya sang mensahe ang asawa ni mabilog nga Abian Mania apang wala na niya ini ginatagan pa sang pagtamod. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus mas ginpepektibo kag mas gin Basko gintingaw mang mangosteen plus gayaban o plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Mga idol, nahibaluan nyo ba lang na mas gina-enjoy ko na ang pagpanglabasubong? Kay di ba masakit sa kamot maglaba, ilabi na kung kuso ka nga kuso bangod sang mancha? Tapos, nagadry pa ang kamot mo nga kung kaisa, nagalitik-litik. Hay, hindi ko gid-ina gusto. Apang nahibaluan nyo ba lang mga idol, sang isa kaadlaw, nakabakala ko sang Pride Bar Blue, bangod na nutaran ko nga sa pagkadamo sang mamis nga nagabakal sina. Kag in fairness, wala nagsakit ang kamot ko pagkatapos ko maglaba. Madali ko pa natapos, bangod isa lang kalaba, nagakadula gilayon ang mga mancha. Gani mga idol, ilabi na sa mga mamis nga nagapamati, kung hindi nyo pagtistingan ang Pride Bar Blue, oras na para magbakal. Bangod ang Pride Bar Blue, isa kalaba lang, kakas gilayon ang mancha. Hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: Sa ibayong dagat.
33: Balita sa luwas ang pungsod, nagapati ang UN Health Chief nga mahimo pa nga mapauntat ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo nga ginkamatay sang 200 ka mga tawo. Ginpahayag ini ni World Health Organization o kung WHO head Tedros Adhanom Ghebreyesus sa pag-abot niya sa nasabit nga pungsod para obserbaran ang away batok sa nasabit nga balitian. Sunod sa iya nga mahimo niya or nahimo or himo niyang tanan nga masarangan niya para mapauntat ang Ebola apang wala niya ginasuportahan or wala siya ginasuportahan sa World Health Organization ang travel bans para makontra ang mga anuman or among outbreak bangod hindi madako ang mabulig sini. Naka-record ng WHO 10 kakompirmado kag 223 kasuspected Ebola deaths sa Congo halin sang magsugid ang outbreak nga gindeklarar sa May 15. Base naman sa pinakabago nga report, yara na sa 1,000 ang kompirmado nga suspected cases as of May 24. Inina ang ika-17 nga recorded Ebola outbreak sa malapad nga Central African country nga may 100 million ka mga tawo. Ang balitang international na ginadulong sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik na gadugo ng pinas. Iyan ni po ang tatunokon patugunon na buuan lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Urgement Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
5: Balitang Showbiz.
33: Ginbuyagyag sang aktres nga si Christine Reyes ang posible timeline para sa ila kasal sang iya fiance nga si Gio Tingson. Sa isa ka interview ginpahayag ni Christine nga may petsa nang ila kasal kag kun indi ini matabo sini nga tuig posible nga madayon sa first quarter sang 2027. Sunod sa aktres nga pila ka mga tawang nag-volunteer na nga mangin parte sang Ilaw Wedding Interreg. Matandaan niya may 20 sang o kon May 20 sang ginanunsyo ni Christine ang iya engagement kay Gio nga sunod sa iya. Amo na ang iya nga endgame. Yan pakigbahin sang aktres nga una niya nga nakilala si Gio sang yara pa sila sa grade school kag nagpabilin sila nga konektado sa isa kag isa. Tugtob nga lunsay na sila nga nangin single. Matandaan niya una naging kasal si Christine kay Ali Katibe nga ama isang iya anak nga si Amara. Matapos ang tatlo katuig nga pag-uplanay, nagbulagay man ang mag-asawa. Sa karon, legally annulled na sila. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sa Sunfone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kun ini maganubo madawong man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sa Sunfone Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton nga supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Sunfone Gold Coffee Mix na.
6: Gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
7: Kabloom!
6: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
7: Kabloom!
6: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
7: Kabloom!
6: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
8: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Ginagreet nato ang happy happy listening kay Tadidang, kay to Norbing Acero, dere sa may Akrit Barotak, Nuevo Iloilo, kay to Joseph sa Joseph Tailoring, kay Domingo Salem, ang bata ni Bana, ni Kichay, sinang kayo, sinong atan, sinong onyok, si Police Major Daji Dilima Maninoy, sa kay Police Major Eduardo Chacon, kay to Pablo, dere sa Pablo Inasalan sa City Proper, sa Valeria, kay Javel, kay to Jaime, kay to Vilma, kag sa iban pagid kay Police Major Roy Tayona, kamusta ikaw sir? Kay Maninoy Curitar, da Police Brigadier General James Brillantes kag manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal kay Lola Milanya Padernal di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa sa Viajera Taxi kay Eman sa 911 0911 kulang lang sang 0 kag ginagreet man nato si Role Gaspi ang e-bike driver sa Barotac Nuevo Iloilo kagang akon nga pariente sa ilo si Erby Joy Dolyete Dolar nakadlaw sila Juman Maggi dito sa my Fabulux Salon and Spa, nakatutok na rin sa atin yung pagpangalaga.
33: Sa atin Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Araman si Mel Gargaran Rosal Gaya Pagomilya, si Radyo Manabela Nathaniel Bernadas, Sir Andy C. Jesly Lauro, si J.R. Arenos Edong Jane Milado, si Laila Nerviol, si Sir Stephen Fanega, kag si Benito Aranuez. Kasi iban pa natin na tagpalamati, maayong gabi. Kay Maninoy Hector sang Tatoy Ismano Kanan Seafoods, kay Maninay Maricho, maayong gabi.
8: Mga karadyuman, inyo na batian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
33: Adlaw kita subong sang Biyernes, Mayo 29, Tegdismil 26.
8: Ginagreet naman galing kuno si Leia Biana ha, sa Muyco Street, Dingli, halin kay Jeffy Castaneda. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
33: Radyuman Christopher Mondejar.
8: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
33: Radyo Man Rezi Danyo sa Bordon.
8: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: Comments?
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo
9: mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama.

0: Kulit Siyong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RML Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamatig sa RML Iloilo. Magalibot ang RML Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RML Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RML field team nga nagamonitor sa RML Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangkot.
5: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta RightMed.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permikulang ang tulog ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio,
10: ang Physio
11: yung may D3.
10: D3 Bio GTX 500.
12: Gina Kano, ang ginibatyag ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa
13: DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatyag.
10: DTX 500.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, con,
16: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangang kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
17: Sample Plus Gold.
19: Kala sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C,
19: mabakal ang butika.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Santon Plus
21: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
22: Santon Plus Herbal Capsule.
21: Ang Suplemento in 1 na masahal. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Santon Plus
21: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
22: Santon Plus Herbal Capsule.
21: Ang Suplemento in 1 na masahal. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
0: magpasakop sa dalagan nga may kausa.
2: Kausa.
0: Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
0: Tatak RMN.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Halagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: pagkakaroon sa kasumpungsang atong palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Animal nga tawo. Kinuubos siya kita mga sanga kang mga daon pag-uton.
2: Napabahitin na lang gani. Ikaw naman ang malain kung makahambal ka sa malain sa iya. Ang tanas ka na sina, malakit na ako. Kung galain ang pamatsyag mo, hindi ka lang magbaligya sa prutas sa baryola ha. Ano muna ako?
1: Wala gid batasan ang bana ni Jutay ah. Ariston, gabaan ka git sa pagsabat-sabat mo sa akon. Matindog ako kag magsulod sa palay. Ahay, wala na git ako diri sa pasilungan kay wala na daon ang puno sa grabutan. Wala na. Ang iras. Ang iras ka dako kag color green aari sa tiilan ko. Ay, hindi papalayo. Kay base kun mang iras ako karon. Ay, hindi. Ang iras nga dako nagamatabat baylong dagway kag. Hindi. Nangin isa ka madahom nga babae.
3: Lola Gloria.
1: Kilala mo ako?
3: Oo, Lola. Hindi ka magkahadlok sa akon. Isa ako, kaabyan. Ako ang ginbuligan mo.
1: Buligan?
3: Oo. Kung hindi tungod sa imo, napatay na ako sa mapintas nga tao nga to. Ang nagpangutod sang sanga, kag mga daon sang puno sang rambutan.
1: Ano?
3: Buligan ko ikaw sa imo palaligban.
1: Oh. Ha?
3: Oo, Lola. Buligan ko ikaw. Kagang naghalit sa akon, sa amon sang kalahi ko, ang naguba sang amon sa layuhan, magaangkon sang silot.
1: Oh. Ano?

0: Nay, naano ka?
1: Ha? Bay, Daria? Ikaw? Nga-ngari ka man.
0: Susakay na pa ko di sa tubang mo. Wala mo ko yung nakita.
1: Wala. Subong lang.
0: Wala? Kaya nag-istorya ka nga, ikaw lang isa mo.
1: Mm-mm. Ano? Ay, hindi ah. May ka-istorya ko yung... Ay. Anay ka. Sa diin na siya?
0: Sino, Nay?
1: Ang matahob nga babae kag maputi.
0: Babae man? Wala ko yung babae nga nakita nga ka-istorya mo ah. Ay, ang buot na iya ah. Sa din galing duha mo ka pinalangga nga mga apo?
1: Si Ima Kayara sa sulod. Si Mitoy, maging pakyaw nga hilamunan.
0: Alam mo lang dagali si Makay sa sulod sa payag niyo? Napabayaan niya lang ka? Buho ka namin, ginabala pang bigwasan mo? Wala ka guro nilaging takaon, ay ano pa naglain ang ulo mo?
1: Daria?

0: Lola, kaon ka gid ha? Kung lain na pamatsyag mo, hindi ka anay mag-alsada sa mga prutas na ibaligya sa bariyo. Pauway, anay lang.
1: Oo, Makay. Sige na, lakat na. Buligi ang magulang mo.
0: Oo, Lola. Kaon ka gid ha? Kinasalaan ka na balabuang ni Chay Daria, kag Chay Jutay. Lola, hambalibala sila nga naatipan ka namon. Wala ka namon niya napabayan. Kagi napalangga ka namon niya ni Manong lang.
1: Oh, Makay. Pabayi sila. Apo, patawaran ninyo ako. Wala ako mabulig sa pangabuhi naton kay nagalain man perming pamatsyag ko. Pero matinguha ako nga bisan paano makabulig sa pangabuhi ta.
0: Lola, sige la, mapauman ako. Kaon ka gid ha?
1: Oo, oo.
0: Isiraan ng puerta la. Agot hindi sila makaistorbo diri sa imo. Basi sudlon ka na Manila kag yaw-yawon. Amo na ko la ah. Kaon ka gid la ha?
1: Oo, oo, apo. Salamat. Maghalong ka ha. Ay. Doon nagmag-an ang lawas ko. Ano? Bih! Indeed!

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite.
3: Mm-hmm.
4: Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man to water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So nadumduman ko doc ang topic kaligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na nga na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw, kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Mm.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagyata gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amak nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stop. Yun sa manyo pag-inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Nya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
0: TTX 500! TTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong ala, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes. So, sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulan. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo.
3: Daog
4: ka pakal ka lang sang ekstra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
3: Gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makatapos mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makatapos mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: ini. Ang rabutan niyo wala na sa mga dahon kag utod ang mga saga. Nagapulungyot lang ang bunga. Hindi. Paano na tabo ini?
1: Lola, tungod may bulawanon ka nga tagipusoon, amo ining padya mo.
0: Ah. Ha? Sino ka? Isa ka katigulang pero ang tingog mo, iya kalamharan na babae.
1: Magapamunga nga wala sang katapusan ang rambutan nga ini.
0: Ano?
1: Oo. Apang dapat magapabilin ka mo nga mangin maayo sa tanan nga butang agud hindi ini madula sa inyo. Ako si Iraya, ang irasang kahoy nga ini. Buligan mo ako nga magalambo ang mga dahon ko agud sa sina magabalik ang katahom ko. Ako ini ang iras nga ginbuligan mo.
0: Ano?

0: Pilang kita mo, Nay?
1: Ano?
0: Bungol ka? Pila silingkong na kwarta mo sa pagbaligya sang bunga sa rambutan?
1: Medyo dako-dako man ah.
0: Tagae ko?
1: Pero akon ini. Amon ini sa mga hinablos mo.
0: Hindi na loka naman, Nay? Tragesya! Bata mo ko yan! Sila yung apo mo lang yan! Sila yung pasulabihon mo! Ha? Sino pasulabihon mo, Nay? Ako na mga apo mo!
1: Daria?
0: Eh, di mo ko magkatagan kwarta, ha? Dugosol ko to talaga bunga sa rambutan mo! Sige! Pili ka!
1: Daria!

0: Ano ka?
1: Lain sang pamadyagod ay kabugat sang sa mga gamot yaga butkon ko.
0: Ano? Ano man?
1: Napanugnawan ako dahi.
0: Ano? Tulog na ba naliwat? Matulog man ko. Iluton ko lang kamot mo. Sige na, para matulogan ka. Kaya ako tuyo-tuyo ko yan. Hindi ko mamuklat ang mga mata ko. Ay, tuyugi ko pala yan. Abitan natin ba yung kamot mo, be?
1: Hindi ko mahukyaw.

0: Enjoy mo kung pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Supple
2: Plus Gold. Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutan ko waka bulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 14 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 14 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Narito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga, ang piya ko ng solusyon ng kickbox na kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Nung nabatsagan ko nga, buhayin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina! Tusiran forte! Punig mag-untat, untat, untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
7: Tusiran forte!
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Top, top, top, Lecho Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok, lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak, RMN.
6: DTX 500. Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
9: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak! RMN.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Samphone Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Samphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipo na inyo sinima orasan, oras rin sa DYRI, RMN, Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sang gabi.
1: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
6: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
7: Disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a there was a health risk. But there, I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya.
5: Nakapiansa na si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan angot sa Waranto Bares sa kaso nga graft nga ginpagwa sang second division angot sa pagkaulamid sini sa mga anomalya nga flood control projects. Sobra tunga sa bilyon, no? Tunga sa bilyon. 90 pesos ang piyansa nga ginpasugtan sa Sandigan Bayan nga hatag ni Estrada para sa temporaryo nga kahilwayan. Lain pa ini sa kasong plunder kung sa diin hindi iya pwede mapiansahan. Sa statement kagin pagwa ni Estrada kagin po sa isya sininga social media page, ginpahayag niya nga nagpadulong siya sa Sandigan Bayan kag nagpiansa sang nakita niya ang remedyo sa idalong sa justice system kag gusto niya nga gamiton ang tanan niya mga legal nga pamaagi para dipinsahan ang iya sininga kaugalingon kag tinluan ang iya nga pangalan. Mabasko ang gagin panginwala sang senador ang mga pasibangod batok sa iya, bangod suno sa iya, wala sang balasian, kag wala sang mansa, sang kamatuuran, or wala sang simblan sang kamatuuran. Nagalaw ang senador sang patas nga pagtrato, due process, kag wala sang pinilian nga korte para sa pag-hear sang iya sining kaso. Nagasalig si Estrada nga sa pilakadlaw, magapangibabawgid ang hustisya kag ang kamatuoran. Kaibaluan nga ini ng ikatatlo at inion niya nakasuhan sang pagpangurakot si Estrada sa sulod sang tatlo kadikada. Una, angot sa waiting scandal sa tong 2001 kung sa dinimpeach ang iamay. Sang 2014 angot sa pork barrel. Kagsubong 2026 angot sa flood control project. Pero natigayon yung malutsan ang 2001 kag 2014 cases niya, lunsay siya na acquit mga kasama. Pero na-acquit lang siya matapos nga ginpagwa siya ni former President Rodrigo Duterte. Ginpreso siya ni Noynoy, ginpapreso siya ni Noynoy. Pagbulos ni Duterte, ginpagwa siya ni Duterte. Pagbulos ni Marcos, binalik naman siya. Kaya mo na nga matayagin ni Senador Chingoy. Bangod Duterte lang yung makapagwa sa iya. Matayagin eh nga magpresidente si Saras 2028 para yung kaso magkalapreso sila ni Joel Villanueva ni Jesus Escudero. Pagwao naman sila. Gala yung mabudlay siya na ba si isa na naman ka Marcos o Aquino ang magpresidente kag preso na naman sila. Wala na sang katapusan ini tanan. Ay, ambot banwa. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan ng regapating ang tag sa katinaga. Sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
8: RMN Palabra di Honor.
5: Karon nga adlaw sa atong silingapag pangalagad mga kasama Biyernes petsa 29 na sa bulan sa Mayo tuig 2026 ikalima sa limaman ka mga Biyernes sa bulan sang Mayo mga kasama sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar birthday gali subong sa kumpare naton no ang negosyante nga si Mr. Boyet De Vicente no ika 30th birthday niya.
8: RNA Palabra di Honor.
5: Pare Boyet, happy happy birthday.
9: Happy, happy, happy birthday to you.
5: Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account.
10: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
8: Palabra de Honor.
5: Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. Nag-aso-aso pa mga kasama bangod sa tinaga nga rice nga tindog bala rice. Mayor Matet Dibuque sa Anilaw, Iloilo, ginapahayag nga ginsuplatduhan ni DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilo. Bangod sini madamo sa naghambal sila niya ay utok politika galing gihapon ang utok ni Yosek Jed Mabilo. Bisan pangara na siya da sa DILG kag naghambal niya siya nga wala pagtimalos. Bati lang siya isang rice. Masalta iya nga dugo. Di paano karong kung magsimba siya, no? Kaya hindi bala katuliko ni siya. Kung magsimba siya, abi mga kasama, tapos magsiling abi ang pare nga, please rise. Makakig man siya sa pare. Inaano na lang niya nga puro na lang politikang utok sini.
8: Di Honor.
5: Hindi bala, kaiti, may ara na tinion magsimba ka, kung katoliko ka, may tinion na daang matindog ka, mapungko ka, maluhod ikaw, no? Pero para kung kisa nga makasunod ang tanan, kag mabalan, kay ang iban, hindi man kabisado ang dalagan sang misa, may iban nga bago pa lang kasimba, so sa baylo nga magluhod, mapungko sila.
8: RNL, Palabra di Honor.
5: Sa baylo nga maluhod na, matindog sila. Iyati kung tindog ka, awkward kag daw kalaway. So that is why ang pare, or hindi gani, ang nag-assist sa misa, da nag-guide, nga ti, mag-kneel, mag-sit down o rin gani magtindog. So naghahambal, all right. Di mga kikiya si Yosek Mabilog? Karon kon mag-flag racing ceremony, abi na sila sa DILG. No? Kag may makahambal nga, please rise! Manukma naman siya ka magsiling, nanong rice rice, gugma ko noy! Nibla? Tapos mag-count siya abi sa mga fast food chain, like ining mga nag-offer sa mga Only Rice o Rice Pamor, no? Magsiling abi, Only Rice! Masabat sa iya, gugma ko!
1: Palabra di honor.
5: Pero daw ang tuno niya subong yun na baliskad pa mga kasama, no? Nangayo na siya pa sa ilo, sa post niya, mga kasama, pero daw gabawi-bawi man sa ulihi, kagang mabudlay, kaya hindi man direktang nagpangayo pa sa ilo, hindi man siya ang nagtawag or nag-message kay Mayor Matit Dibuque. Binagi niya sa asawa niya, kagin post niya sa Facebook, ang daw istorya ni Charo Santos sa Maalaala Mo Kaya.
1: RNL Palabra di Honor.
5: Parating kalabig sang litanya niya. Karon may mga anggulo pa mga kasamang daw malaway pa iya kay Mayor Matit Dibuque. Nga kilala natin kalulu-lulu sininga klase mayor. Kung kisa may isyuhan ang duha niya kabatang Vice Governor kag Liga President, ay kagibatian kay Mayor Matit nga, nano manadang ginabira niyo manda? Diba? No? Dito ka lagnay man sini mag hambal mga kasama kagti gasalig man mga Ilonggo leaders nga may undersecretary na to sa DILG. Di daw ano man atani nga dungog man bala nga makakunay ka man to nga makabulig-bulig man sa mga kinanglanon like nga mabakal na sa mga fire truck da kinanglanon kay under siya Bureau of Fire kag subong man ang BGMP. Oh, diba si may mga i-donate na nga pusas karon ang mga mayor?
1: RNL Palabra di Honor.
5: Di daw sala pa iya daw si Mayor Matit pa kuno ang nagtaas ang tingog.
1: RNL Palabra di Honor.
5: Si isa ka simple nga bugno kay ti kilalahay man kamo mga kasama parehas nga mga Ilunggo. Parehas na bala kay Yosek Jesre Palmares. Nga way magani gasugay ni kag naghabok ang ulo niya iyang kadamo-damo na yasan dinala nga proyekto ni Yosek Jesre Palmares. Kag wala lang siya naghambal pero kadamo na sa napatigayo niya nga mga Ilonggong makasulod mga kasama sa Department of Agrarian Reform or iban pa nga mga departamento nga makapungko nga mabakapan niya, no? Nga mabakapan niya nga makapungko. Pero way gina nagpanugin si Jesre Palmares nga nagsilinga, inang si Kwana, ako na nagpapungko sa iya da. Di si Yosek Jed Mabilog, bago pa lang gani mga kasama, no? Kag nagalaom kita nga sa inagyan niya nga daw nagpalagyo siya sa purgatorio sa kakulba nga patyon siya sang previous administration ng aton paghandom orang aton nga pag panumdom mga kasama nga daw naka paminagbinag siya sa pito katuig mga kasama kag nagbag-o na nga mangin humble siya. Hindi siya mangin hambog. Pero ginbugno lang sa isa kay Ilunggo kay aksidente mala nagkilala ag kitay. Lain ta nang ipanghambal niya, puro politika. Ang nakintindi ang ibans kung ano mga inaway diri sa syuda. Eh may kogalingon man sila tanda ng mga politika kag kogalingon man yung mga away man sa ila lokalidad.
1: Palabra di Honor.
5: Di magkaon siya abi karon sa mga manuka ni abi kay magsiling rice pa sir, no? Magsiling abi karon rice pa sir. Mangakig siya kay magsiling nanong rice rice gugma.
1: Palabra di Honor.
5: Gugma sang mga wala man kahagugma.
1: Palabra di Honor.
5: Councilor Shin Marie Mabilog, hindi na magpakita sa iya trip ticket. Pero sila niya, may ara! May trip ticket ako. Dito hindi man amo ng pagsulundan sa, kwan, sa DILG. Dapat on demand, mapakita ni mo, no? Ara, available ang trip ticket. Di isa kasi mananaw, ay gahapon ang trip ticket. Utroma ng aton Vice Mayor. Wala gihapon kapag wasang statement sa sinina tabo. Yang salakyan niya naka-delegate sa iya na opisina, gina-delegate niya man sa isa pagin ka-opisina. Hindi opisina gani ah. Kay si isa gin ka-konsyal. Tapos sinang konsyal, nag-claim pa sang rata. Ay, sus ah. Ginhatagan man salakyan, hindi magbaton. Kay marata lang siya. Anay nga, ginhatagan na siya rata. Naghulaman sang salakyan sa lain ng opisina. Ti anong tawag mo sina? Hindi bala? Tidi na si Vice Mayor Labla Baronda nga nakakita lang tiki sa Kisameda sa Legislative Building. Dayo niya na pa-interview sa media. Sila yung may tiki din. Ano maning building ni nga?
1: Palabra di honor.
5: Nakita niya lang to doon may nag-kore to si Kisame. Sila yung ano man yung nag-litik naman yung bago plang ni.
1: Palabra di honor.
5: Tapos ining isyo mga kasama nga naga-concern sa propiedad sang gobyerno, gihipos-hipos lang siya, pamiyo-miyo lang siya mga kasama. Ti si City Councilor Nini De La Liana may nakita nga jurisprudence, i-check ta ni karon, no? Nga ang salakyan nga gin-delegate sa isa ka public official or sa opisina sang isa ka official, hindi pwede nga ma-delegate pagit. Kay gin-delegate na gani si imo.
1: Palabra di honor.
5: Sa piyag na bahayan, Mayor Luigi Gurisita, kag-IPPO Director, Police Colonel Bayani Rasalan, nag-sapol angot sa pag-retain kay Police Major Brian Alamo bilang Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station. Anong resulta sa ngila sining pag-inistoryahan ay? No? Pero though, beyond the power, guro na Mayor Luigi ni Colonel Rasalan, kay ang kwan kuno diri, ang doon nagpamatok yun nga mahatagan pwesto there is a PRO6 si Police Major Brian Alamo nga mapisan damo na nadakpan tampad nakita nato ng performance maayo man mga kasama ito isa iya general no Mayor Luigi no why talang makuha ang apelido kung general problem general services general cleaning general motors o ano na, General Hardware, General Luna.
1: Palabra di honor.
5: Pero dahil isa ko na general, ti dapat amo na siguro sulatan mo iya Mayor Luigi, no? Amo na siguro ang imo sinipagigangutan. Ano ganyang ginaakig yung Asta Subong, daw ay pagyapon magtahaw? Daw sobra pa sa Vulcan Canlaon nga siging ibuan?
1: Palabra di honor.
5: Yan yung resulta sini, no? Maduso ayahan ini mga kasama. Kay daw personal niya ang iyasang general, no? Damo sa nagpamangkot. Sila sino na nga general? Ang klugan yung aginhatag ko, ang apelido niya sini, istoryahan na ibala sa mga adult nga babae, ang tawag mo sa pareho mga adult nga babae, no? Amo na, tapos upunan mo sang isa ka-pronoun nga nagpamangkot. Na, Doro ang gida. Ang apelyido sang general nga nagagwa base sa mga impormasyon naton mga kasama no pero wa isang may maka-confirm bada amo nagasilisiya si kwana
1: palabra di honor
5: general na dugay na away nila na suya na sa kay Alamo siguro kay may abilidad si Alamo sa iya bisan major pa lang niya si Alamo siya iya general why guro performance amo nang adaw gabukal dugo niya kay Alamo dugang pangalan niya daan ni apelyido ni Alamo nga daan maalam na iya mo. Siya siguro basi mangu mo. No? Amo nang gabukal gin siya kay opposite sang apelyido ni Alamo ang iyang apelyido si Alamo kontra kay mangu mo.
1: RNN, palabra di honor.
5: Pwede man general check up kun si Cas Nicol.
1: RNN, palabra di honor.
5: Ano nila yung Pilipinas niya mga kasamang bisan sa mga appointment sa mga pulisya. May mga power play ya mga kasama. Hindi pwede nga servisyo na lang kita. Hindi pwede nga panumdumon man ang pumuluyo. Sa tanan nga ginahulag naton, hindi na ya inyo kaugalingon. Iyan na daya interes ang pumuluyo. Kunara ka mo sa public service, kunara ka mo sa government service, hindi na ya puro inyo. Hindi na niya bugal nyo, hindi na niya ego nyo, tikal nyo, atik nyo. Iyan na yasang pumuluyo na dapat niya interes ang mga ibabaw.
1: RNN, palabra di honor.
5: Amo man nag-apply man sa Senado, iniya parte kay Cayetano, iniya parte kay Soto, kay Padilla, parte niya sa Pumuluyo!
8: RNL, Palabra di Honor.
5: Samtang 91 ka mga donors nagpasakop sa ikaw ang blood type ko, blood donation drive sa RMN Iloilo, Cagramon, Tabiana Memorial District Hospital. Oh, sagad nyo ka irinaway na kag dinisuganay ko nag-donate ka mo sang dugo kada bulan. Nag-upod ka mo di sa ikaw ang blood type ko. Kunti damo na naka-type sa inyo tani.
8: RMN Palabra di Honor.
5: Slot update sa RMN Freedom Run, 3 kilometers, 100% na. Oh, basi may gusto pa na magparehistro sa 3 kilometers, puno na, no? Ang bakante na lang, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. Pero dali na lang man, mapuno ang aton sininga mga slot, mga kasama, ganihingagaw na. Magparehistro na sa RMN Freedom Run. May on-site registration kita da sa second floor sang Fisty Buok Mall hasta buwas nga adlaw, no? Dira sa may cyber zone area niya. Malapit na sa may Palawan Pawn Shop. Mga kasama na, dira ang aton sininga on-site registration. Mga kasama, ganihingagaw na magparehistro sa RMN Freedom Run.
8: RMN, Palabra di Honor.
5: Pilaman ka mga balita nasyonal nga pasiplatan atong karon mga kasama. Ining pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nagtukod siya sang Blue Ribbon Subcommittee, pamunuan ini ni Senador Rod Dante Marcolita. Wow, dogi na hilas naman adi si BBM. Si pakas niya kay laban-laban yang iguon ni kun si Marcolita iya mga kasama kay Romualdez naman ni mo. Masiling naman siya. Romualdez, Romualdez. Kag i-connect nila kay BBM eh. Masiling siya. BBM.
8: Palabra di Honor.
5: Diba tiyag ko kung sa chess pa, amo na ni ang move ni Senate President Alan Peter Cayetano sa move sang Malacanang pagi sa ombudsman nga pangkasuhan ang mga kaalyado ni Cayetano. Pinangkasuhan mga plunder kag obstruction of justice, no? Isa pa lang ang may warrant of arrest na kapiyansa, may plunder pa. Si Senador Chis Escudero, di ba, nakasuhan naman, no? May ara naman. Si Senador Joel Villanueva, why pa? Depende pa niguro kung masaylo siya sa minority o kung hindi. Pero si Senador Bunggo iya, matsag ko, ay sisi naman iyang gamiton sa iya. Si siguro ambal ni Cayetano sila yan, ano pang makwanta de, no? Ano pang pwede tamatikang de? Rods, Rods! Ambal niguro kay Senador Marcolita. Buiwig, anong madugang tama de? Kano, goopin sa ang kontra? Siya ko patira ha, ibutang ko sa... Kaya di ba, chairman niya sang Blue Ribbon, si Senador Pia Cayetano mo? Pero tito, hindi guro kasalig si Brother Alan nga pahimuon niya basto ni Roda, si sister niya. No? Kaya basi may mga relasyonis man nga maapiktuhan siling niya. Ah, diri o, subcommittee tao. Ikaw lang daya, puro ka lang niya plug control da. No? Laban-laban yang 18 marines eh, patawag na day.
8: Palabra di Honor.
5: Nagpuro lang ni Masilingan. Nag-deliver kami malita dito kay Romualdez. Nag-deliver kami malita dito kay Bongbong Marcos. Nag-deliver kami malita kay First Lady. Kay Sandro.
8: RMN Palabra di Honor.
5: Puro lang malita. Pero ang nagkabigil isang malita yan, the Cops Entrapment Operation, ang vlogger sa mga DDS, si Franco Mabanta, siya gali ang gamalita, malita. Muna gali nga, unod sa utok niya, malita. Kay siya gali ang gapangita, malita.
8: RMN, Palabra di Honor.
5: Pero masakit man ini mga kasama ning tikang ni Cayetano, ang move ni Cayetano. Masakit man eh para sa Malacanang, June 4 na mo, ang start sa investigasyon. That's Thursday, next week, no? So, crucial ang session days nga June 1, June 2, and June 3. Dito may balita naman guros Lunes. Balantaya na mga kasama, pero matsyag ko do ay guros ang may mahalin niya sa majority subong. No? Kahuya lang na nila. Man kung anong pagdayaw sa ila subong sa mga DDS, amo man ang pagbuyayaw sa ila sa mga DDS. At siya, kuya, di rin nalang ni Hampangon sa Malacanang. Sige, hindi na tayo daya mag-Senate President si Ilaya, no? Sila giyapon da, pa-Senate President da, no? Pero kita lang yung majority. Senate President ka, pero majority by numbers during voting, no? During the division of the House, kita lang yung damo sa minority, no? Kahit pang-prisuhon ang pila ka mga taga-majority subong, mga kasama, para magbinotohay na, pierde sila. Dapat mabilo kan sila, mabilo 11 sila. Nan, mabilo 11 sila, so meaning kay Tracy sila, buhinan sang dua, no? Senador Batog, Palago, Palagyo, Jingo Estrada, kung may Plander Abe, kang Maristo. O, ang mabilin sa ila, kuan mga kasama, 11 na lang. O, pwede na actually kuan, malabatiba sang minority. Kaya ng 11, ang isa da, ma-preside, si Senador Cayetano, o rin gani, si pro tempore Loren Legarda. Kaya mabilin sa floor, kung present sila tanan, kay laban-laban, ma-present yun away isang may ma-absent, no? Bisan ano ka-importante, hindi na sila mag-absent. Bisan daw ma-turubol na sila, hindi na magwa. Kay-importante ng numero. So, mabilin sa ila sa floor sa majority, pulo na lang kay isang ma-preside. Di magbinutuhay, ang presiding officer, mga kasama, bisan sa barangay council, why na yan nagabuto? Unless nga may tie, ang papel ng presiding officer is to break the tie. Di kung why isang tie, why patas sa binutuhay, no? Hindi nakabuto yung presiding officer, no? Di mag-unsi na lang sila sa majority, ma-preside ang isa, pulo na lang mabilin sa floor, magbinutuhay, perdi sila sa minority, kay unsi ang minority. Kaga mabudlay da, ang minority, hindi makakuha tuod sang numero para nga magbutang sang Senate President. Pero, pwede sila kaduso, mga kasama, sa pag-change sa mga committee chairmanship. Basi way pakapungko si Senador Marcolita, no? Kakas na siya. Sila ni, ni Pia Cayetano sa Blue Ribbon. Basi mabalik naman si Lacson.
9: RML, Palabra de Honor.
5: Ay ho, pero nami man niya, no? Nami niya para sa amon sa media, nagakatabo sa Senado, kay adlaw-adlaw may balita ta. Kag nagaka-interest ka mo, di ba? Daw sa dya! Ang mula na galing, wala sang may makonvert si ni sa trig-angon ta. Sige, istoryahan ta na karon mga kasama, ang ombudsman, no? Ginsuspend niya man ang vice governor kag 11 kasangguni ang palalawigan member sa Katanduanes. Po yung deposit ang money in the bank. Kay kaaway ni sila sang gobernador. Ang gobernador Balandao, retired university president or college president sa Katanduanes. Ginpierde niya ang kwan, ang political clan dira sa Katanduanes. Pero ang majority, sang sangguniang palalawigan, iya sang napierde nga gobernador. Oh. Tingin na sabutahin nilang baguhanon ni nga gobernador. To the extent nga gindeklarar nila nga persona non grata, di kayo makakita mga kasama nga ang mga board members, ideklarar nila persona non grata ang gobernador nila. Di pinangkasuhan sila sa ombudsman, pinaboran ka lang sa ombudsman, sinuspend sila mga kasama. Kag may update man ta karon, na dumduman yung ining si Donald Trump, no? Not the US President, but the albino buffalo dito sa Dhaka, Bangladesh. No? Anong latest ni siya, di ba? Nag-viral ni siya. Kay ang iya sining itsura do si Donald Trump. Ang iya sining buhok do si Donald Trump. Bukay, no? Si Lulu Bukay. Ang iya sining piluka do si Donald Trump. Ang kolor niya daw si Donald Trump gid nga bukay man.
9: RML, Palabra de Honor.
5: Di kay Idel Adha sang kwan. Sang Miyerkules, di ba? Idel Adha, amo na holiday kita. Kay Ed sang Ramadan sa mga kauturan ng mga Muslim. Di kay damo Muslim sa Bangladesh, di ba? Ang Bangladesh gali isang una, muna siyang natawag nga East of Pakistan. East Pakistan, mga kasama, no? Tiga girahay ni sa ginagira ni isang una sang kuhan? Ginagira ni isang una sang India, no? Hasta sang ulihi, ginhimo na lang lain nga country, ginyalana na lang Bangladesh, no? Pero East Pakistan siya sang una. Ti kalabanan da mga Muslim. Ti ihawon nila to si Donald Trump, the albino buffalo, para sa Idel Adha. Galing nag-viral. Why na lang ginihaw subong? Pakita ta karon ng video isang albino kag ngaway ginihaw di nakaron ni si Donald Trump di albino buffalo sang Bangladesh.
9: Palabra di honor.
5: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, ginadulong kag ginabuylogan ini nga bahin sa atong palatuntunan. Sang Klinika D3 Bio, ang suplemento ng makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa, sang vitamin D3, suplemento ng bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumaros ng D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer, bukod nga ginaputo sa imo sini nga selula sang medium chain triglycerides, agud nga malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas sa ligan hindi pagabusaran. Adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Kamasarangan, nga top naon ang mga pagtuhaw sang cancer cells sa atong lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw. Puno sa nga anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capabilities sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas. Pagi sa apoptosis, antes maman hindi mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre man nga consult sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag ang pinakabagong branch sa may Sara Iloilo.
9: Palabra di
11: Honor. RMN News, panahon.
5: Yari na pinagkaulingan dalagan sa panahon. Alinsado ng pag-asa, Iloilo, at Karajuman, Rolly Cuenca. Kamusta ato ang siringa Chimpo, no? Daw nakasulod ako no sa par ining... si Kwan, ining bagyo mga kasama, kag ginyalanan na siya natong kay Duming. Karajuman Rolly, maayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
12: Yes sir, maayong gabi sir, kag sa aton man ng mga tagpalamati. Aman aton latest for the update sa subong adlaw, May 29, year 2026. Yes sir, so nakasulod na ining bagyo no nga yara sa sulod nga ining may may domestic name nga bagyong Duming kag may international name no nga Jiangmi. So si Bagyong Duming, ulihin ato nini siya na si Platano sa sulod sang aton par 1120 kilometers sa east of Central Luzon kag may maximum sustained wind dinhi siya nga 85 kilometers per hour malapit sa sentro kag gustiness sa pagmadlo sa galabot up to 105 kilometers per hour. So nagahulag ini siya west northwest sa kadisigon nga 10 kilometers per hour. Ini si Bagyong Duming no based aton nga latest forecast track less likely naman ini siya nga mag-landfall pa or manubo ng chance nga mag-landfall pa sa any part sang pungsod kag possibly ini siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Monday. Wala man siya sang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas apang ining southwesterly wind flow ang nag-epekto sa Palawan western section sang Visayas kag Mindanao. So bangod sining southwesterly wind flow ang Western Visayas, maka-experience siya sa magulagal-umon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob. Mahina tubtob kasarangan natin nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa nakatungdan, magadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast maximum heat index natin sa Iloilo City, posible magalabot sa 42 degrees Celsius. Adlaw nato nagtunod alas 6:08, magabot lang kini siya alas 5:26 buwas sa aga. Kagaman nato latest for the update lang sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
11: RMN News, panahon!
5: Salamat, Yed. Karanyuman, Rolly Cuenca, sa pinagkaulihing dalagan sa panahon. So nakasulod gin sa par mga kasama ining bagyo nga si... ang international name niya sini si Jiangmi, no? Pero subong, na-claim niya gid ang ngalan nga si Duming. Pero ti, hindi ka mo magkabalaka nga bisan ara na siya sulod sang par, masiling ka mo. Uy! May bagyo kita eh! Abaw, Ginoo ko, Diyos ko! Relax, no? Bisan nakasulod siya sa par, ang buot silingon sang par, ang linya na bala dito sa kadagatan sa may Pacific Ocean, linibo na kakilometro ang kalayuan diri sa aton sininga duta. So wa isa direktang epekto diri sa aton, hindi siya gani makapaulan diri sa aton, yung kinahanglan tanang ulan, wa pagid ko ulan damol, wa pa mauli-ulian ang nagbalagtik sini nga mga kadutaan aton bangod sa malawig nga tig-init. Kay malayo ini siya mga kasama, no, hamakon mo 1130 kilometers sa nasidlan nga bahin sang Central Luzon. Tadlong sa subong sang Central Luzon mga kasama, kag nagahulag siya pa babaw, no, dito sa maigo sa Southern Japan, mga Naha Japan ang iya sining direksyon, bisan ang Taiwan gani daw hindi na maigo, no, pero laban-laban daw makover ini kag masakop sa iya sining rain band, no. Medyo kusog mga kasama ining si kuno si Doming, no, ginngalanan lang naton Doming kay tinakasulod sa Philippine Area of Responsibility bisan pangalayo sa sakadutaan, ta kag ang dalaga niya pababaw, hindi pa nakatungdan, kay kun pa nakatungdan maigo gid diri sa aton. So pa north pababaw ang dalaga niya, so hindi siya makaagi diri sa aton mga kasama. Hamakon mo maximum sustained winds niya 85 kilometers per hour, kag ang gustiness niya or pagmadlos 105 kilometers per hour. Perti ka kusog, perti ka baskog mga kasama. Pero ang heat index nato ni Away nag-untat, no, pinakamataas nga heat index nga na-record today sa Pilipinas mga kasama, 47 degrees Celsius sa may Sangli Point, Cavite, no? Sangli Point, Cavite ang pinakamainit nga temperature, 47 degrees Celsius. Kag sa Masbate City, sa Masbate, naka 47 degrees Celsius sila mga kasama. May 46 degrees Celsius, no, damo naka 46 degrees Celsius, so duhak bilog dira sa may Aurora sa Baler, kag sa Kasiguran, yung mga bukid gani ni mga kasama, oh, no, higad baybay, lag tagas kabukiran na kagpuno sang kahoy, no, sa mga Baler kag Kasiguran Aurora. Pero perti ka init sang heat index nila mga kasama. Kita diri sa Western Visayas naka 44 degrees Celsius kag inada sa Dumangas, kag 42 degrees Celsius naman diri sa siyudad sang Iloilo.
13: RML Palabra di Honor.
5: San bahay sa nagalupad naton nga mga balita mga kasama. Gindulong naman kagin boylugan, hindi kabahin sa atong apalatuntunan sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas ay nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog naman kang nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika. Kag subong man Vita D plus coffee mix, may Reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamo immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D plus coffee mix, mayara pagid ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D plus coffee mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D plus coffee mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
13: RML Palabra di Honor.
5: Yari na nagalupad ta ang mga balita mga kasama. Upod kay Rajman Suilin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
14: Tokmo News!
15: Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyan niyo kolon taagi sa doadlo nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos tamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber, mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagakahangawa sa Presidente Bongbong Marcos sa mga nagakalatabo sa Senado sa mga nakaligad ng semana. Sunod sa iya, dako ang ginbag-o sang Senado kung ikumparar sa panahon niya bilang senador. Payag niya nga nagapersonalanay na karon ang mga senador sa sulod sang ila nga institusyon. Matandaan naging pakamalaot ang Senate Minority ang personalan nga komento na Senator Rodante Marcoleta angot sa legal background na Senator Risa Hontiveros. Dugang pasang presidente nga nagalantaw siya sa mga komento ni Anay, Senate President Frank Drilon, kaya ginakwestiyon man sinikon paano natabo nga ginaprotehera na karon sang Senado ang isa kapugante. Nagapamatok man si Marcos sa mosyon nga amyendahan ang Senate Rules, agod nga panugutan nga magtambong sa sesyon ang mga senador paagi sa teleconferencing. Sa isa ka press briefing sa Japan, ginpayag ni Marcos nga nagagawa nga si Senator Bato de la Rosa lang ang makabinipisyo sa among nga pagbag-o sa pagsulundan sa Senado. Nahangpan man sang presidente ya kinahanglan ini nga himuon sadto sa panahon pa sang pandemya. Sa dugang pa nga balita, tatlo ka majority senators ang posible nga magsaylo sa minority bloc kasunod sa mga nagkalatabo sa Senado sa nabigad nga semana suno kay Senator Erwin Tulfo. Suno kay Tulfo nga posible na higkuan man ang natumod ng mga senador sa mga natabo sa sulod sang ila nga institusyon. Payag niya nga posible nila istoryahon ang natumod ng mga senador sa dinga weekend. Wala naman giningadla ni Tulfo ang tatlo ka natumod nga mga senators. Payag ni Tulfo nga ang pagbag-o sang kon liderato nagaisahanon nga pamaagi para nga mabalik ang dignidad sang Senado. Nagpabutyag ang senador sang frustration bangod halos wala sa napasar nga layi sa ilalong sang pagpamuno ni Senate President Alan Peter Cayetano bangod masako ang mayoriya sa pagdepensa kay Senator Bato de la Rosa nga isa na karon ka pugante. Sa dugang pa nga balita, arestado ang isa kalalaki matapos nga ginaaligar gininto ang otoridad sa operasyon sa mga ini sa pagpangita kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga wanted sa International Criminal Court kon ICC. Suno kay National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag, gininto sila sang lalaki sa ginahamtangan ni de la Rosa ang modus ng suspect among ginagamit sini ang identity sa nagkalilain nga matag-as na opisyal sa gobyerno kag may access pa sa database ang contact numbers sa mga ini. Payag ni Matibag, una nga gitawgan asang suspect sa Executive Secretary Ralph Recto, agod nga i-report ang ginakaptan sini nga impormasyon kung sa diin ang senador. Natukiban man nga madamo na ang nabiktima sang suspect kag nakataban na sang tubtob 500,000 pesos. May standing arrest warrant pa ini sa kaso nga estafa. Sa gipamangkot sa media, ginpayag sa lalaki nga isa ka pulis ang utok sa modus. Naaresto ang scammer sa condo unit sini sa Novaliches, Quezon City, kung sa diin na recover man sa iya ang ginapatihan, Shabu. Kag sa atong panugdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Kag amuyad itong managalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
14: Talk Mo News!
16: RMN, Palabra di Honor.
5: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupag nga mga balita sa Tokmo News. Kasadya sa aton sini nga Senado no. Pero do bag-o lang ka bugtaw si Presidente Marcos sa malawig nga katulugon kag nagsiling, "Ha? Ano natawo sa Senado? Ari ang statement ko." Pero tapos na bisita niya sa Japan, no? Pero manayanayang itsura ni Presidente Marcos sa Japan kaya doon successful ang yasin nga state visit. Mga kasama mo na nakapanumdom siya siguro, no? Samtang dito sa Japan, ginataga niya to si ang emperor sa Japan, tama, no? Ginregaluhan niya sang halo-halo. Nanabitan man ang Hapon.
16: RMN, Palabra di Honor.
5: Although sa Japan subong kay summer na do hindi na tama kalamig, no? Ang lamig sa ila mga Disyembre kag Enero, no? Nagasnow gid dito, no? So daw na enjoy nila ang halo-halo, sila bow na may galing dessert yung mga Pinoy. So medyo nagsugid-sugid si Presidente Marcos do kag damo siya nakuha ang investment, ready na lang iyang statement pa reaction niya sa mga nagkalatabo sa Senado, no? Bago lang siya kapagwa statement, kung nagligan niya panigin pagwa mga kasama, amo na yung nag-set sa direksyon mo ang pahayag sa yung presidente. No? Kay kung anong ikumpas ang presidente, ang bilog nga gabinete kag gobyerno, amo man ang ilasin nga direksyon. Karon, kung wala sang ginahambal ang presidente, no? Hindi man kabasa ang mga tao dire si Dalom kung anong iabot silingon. No? Pila na kasimana ni sa kasimana na bago pa lang siya ka-realizar nga dapat makakuan siya, no? Mapagwa siya sang iya sini nga statement mga kasama, no? Ti ang nagakatabo sa Senado karon. Grabe mga ginabi nga pinasula. Ang binakbakanay naman subong si Tul, si Erwin Tulpo kag si Senador Marcolita. Kaling ni aga bukal gidugo ni Senador Marcolita kay Tulpo kay Selini Tulpo ni Erwin, no? Sino magulang sa ilan ni si ano si Rafi no si Erwin Manghod si Ben Tulfo kwan ni siya mo do di siya ning magulutod nga Tulfo ikalima ni si kwan si Ben jutay lang magdaog ni si Ben mamay nagsikad-sikad pagamay guros buto niya si Aime ang nahulog kuno ay mang guro gin sikad-sikaran ni BBM ti hulog gin man si sister niya eh. Si sister akas niya no. By the way, nakita ninyong reaksyon ni Kwan. Reaksyon ni Aurora Pihuan. Kilala nyo si Aurora Pihuan? Nyo si tatay nyo kag sinana nyo o si lulo kag si lula nyo? Kilala nila ni si Aurora Pihuan? Nag-react si Aurora Pihuan. Kadugay-dugay na sini mga kasama. Nugin po siyang picture ni Aime. Salinya, kung amo malang ni ang itsura ko, bisan kapilan ako nagparitoke, mapabuntog na lang kusmanog. No? Mapabuntog na lang siya kuno sa manog. Si Aurora Pihuan, amo ini ang asawa ni Tommy Manutok during the 1980s, 70s. Sikat ini si Tommy Manutok, player, tama player, no? Basta nabalaan ko lang, coach siya sang CRISPA Redmanizers sa PBA, no? Antes pa man isang mga San Miguel kag mga Hinebra ni CRISPA kag tuyutang ga binalbalanay sa PBA sang una. Ti coach ini si Tommy Manutok. Ti Stupi Manutok kay athlete mga kasama ti. Taas basketball player mo, taas guwapo, no? Tigilan taw lang si Aimee Santo Dalaga pa siya. Why pa na rituke ang itsura niya, medyo laba pagawas ang angya, do medyo tariwes.
14: RML, palabra di honor.
5: Na luyag siya kay Kwan, kay Tommy Manutok. Siya kagwapo sina Daddy, hambal niya kay former President Marcos Sr. Daddy, ang gwapo-gwapo niyan, si Tommy. Pero married na yan si Tommy Manutok during that time, no? Do taga Kwan si Aurora Pihuan, kung hindi ko magsala, no? Sa mga kwanda, no? Mga older adults, no? Para daw hindi man offensive, older adults na nagapamati, no? Di ba ito taga negro si Aurora Pihuan kag beauty queen ini siya? No? Mga kasama? Ti, married na yas to may manutok? Yung mga istorya sinasuuna, inagaw ni Aime. Gagamit ang puder sa gobyerno pagka-presidente sang tatay niya, ti sino bala maangal sa itong panahon ni tatay niya mga kasama kay gakururog ang tanan? Ang balgani ni Senador Miriam Defensor Santiago, kay di ba naka-immigration officer siya panahon ni Marcos, no? Gakururog ng mga cabinet secretaries maggala cabinet meeting sila kay hadlock sila kay Marcos. Marcos Senior, ti what Marcos children wants, they get mga kasama, no? Ano man ang handumo nila sa kabuhi nila kag gusto nila makuha nila? Ti gusto niya ay Miss Tommy Manutok kay gwapo taas, no? Nagkilaban-laban sa lahi man siguro eh, no? Ang mga report gani sa to, pamangkot ko ako ng mga amigo sa to sa lawag, pagpalawag ko, no? Siyo, tutuod gin man ang istorya nga pinakidnap ni Apo Lakay. Tawag na kay Marcos dito sa Ilocos, si Apo Lakay mo. Pinakidnap gin man ni Apo Lakay si Tommy Manutok, no? Ti, basta damo lang sa mga version sa istorya mga kasama, but in short, nag-asuhay sila nga duha, no? Nag-asuhay sila. Kag nakabata sila mga kasama sang tatlo kabilog. Ang subang si Burge nga model, ang ikaduha daw amo ni si Matthew Marcos bala mo, ang gobernador anay sang Ilocos nga subong nag vice governor na lang Nga kung maghambal man bala, kung paisuhon mong DDS bala, doon kakiwi-kiwi man ang baba niya maghambal. Oh, Miss International si... Ay, hindi gali... Ami Pihuan sa hambal ko. Aurora, no? Aurora Pihuan. Oh, Miss International, tigwapa mo. Amo man akong mga PBA player ka, di ba? Bisan subong PBA player, mga beauty queens ang ila sini nga mga kwan, mga asawa, mga model, or hindi gani, mga volleyball player subong. Oh, kagwapa sa mga volleyball player.
17: RNN, Palabra, di honor.
5: Ti... Nag-post na si Aurora Pihuan, ngayon po si post lang mga kasama, no? Tuwain na siya ka-reactin sa una. Siya kung mag-amumala na itsura ko, bisan kapila na magparituke. Di ba kayo mga isyo kay Amy, ang sagang niya nga tariwis, ginparituke niya, ginpaba, kwa niya, ginpaba, sapsapan. Ang ilong niya, ginparituke niya man, amuna ang buho sang isa daw, gaman.

0: No, yang daw nakasunod gid sa kaalam ni Kwan ni Marcos Senior ang abogado nga na, pero daw low profile lang siya, pero abogado yung mga kasama, no? Ang nagsulod sa politika si Matthew Marcos Manutok nga ang iya asawa, di ba, daw beauty queen man to nga taga Cebu, pinakasla niya to nagligad, no? Tapos si Borgi iya gamodel-model si Borgi. Amo na si TJ Manutok nga sports caster, no? Si TJ Manutok, nami man pa reporton, pa kubiron mo sa una sa PBA mga kasama. Bata na ni Tommy Manutok, no? Pero ambot kay Aurora Pihuan na siya nga bata, no? Or basta daw magulang na siya sa mga kabataan ni Senador Aime.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ti, ginbuligan man ni Presidente Marcos na si Kwan, si Senador Aime. Kung wala goro nagsikad-sikad man si Presidente Marcos, hulog si Aime. Galing tingin singit man bisan pa nga daw gakontra sa iya, gin pangabay man, no? Sang presidente sa mga kaliado niya dito sa Dalom, eh, singit-singit nyo man da. That is why sa mga sample ballot sa mga kapartido ni BBM, makita mo may Aime.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ti, karon mga kasama, nakadaog siya, no? Nahulog ni si Bintulfo, no? Ang ikalimang sa mag-uluton ng mga tulpo, nga kung pahambalon mo si Montulpo, siya may middle child syndrome na, si Ben. Di grabe, bakbakanay subong ni Juan, ni Erwin Tulpo, kag ni Senador Dante Marcolita, hambal ni Erwin, siya, alam ko na! Ay, di ba, high pitch na tingog ni Erwin? Ayaw nila! Ayaw nila! Na or gusto nila yung remote voting kasi dalawa sa kanila dyan makukulong. Tiga rala yan man Senador Marcolita, siya nga daan ng primary sponsor sang sining revision sang Senate rules, no? Sili ni Senador Marcolita, di ko magamon nagalipinsan niya do personal na ng attack, no? Di magamon nagalipinsan niya but silingon ko ni open amon ang investigasyon sa flood control, kag hindi siya, hambalan naman yati, kay mo involved siya?
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ah, si TJ, bata, yun man ni Aurora, kag ni Kwan, ni Tami, no? Sumago lang niya, no? Sige, thank you, good kay Kasalaura, sumagaysay, no? Kapanahonan nyo ni Guru Kas, no? Nabutan ko lang yan si TJ Manutok sa kan sa PBA, kunti pero may kailan to PBA, isa sa mga courtside reporter siya actually, no? Nami mag-cover sa PBA na sa una si kan no. Laid Pixon, the Andy How, si kan Noli Yala, ba idol idol ko gina sa tingog bilog-bilog si Noli Yala nami pag cover niya magdang sa una si kan si Danny Siegel. Ikaw pa ang maging Danny Siegel. Kag siya na nagapanghatag sa mga moniker sa mga player mga kasama, no? Si TJ Manutok, courtside reporter, no? Pero nami pa reporton kag alaman nga bata mga kasama, no? Ti tatay nila mataas mo si Kwan, si Tami Manutok, so may mga height man ang kabataan. Si Senador Aime Marcos, siya pag insindi ko do may live-in partner siya, no? Sang nangin congresswoman siya sa Ilocos, na butan ko pa na sa Congress, no? Gapa Christmas party na siya actually. Pero daw ay isang may maalatin. Pero ba bangod sa image sa ilan sa inyong pamilya nga nangawat iya mga kasama sa kabansang Banua.
1: RML, Palabra de Honor.
0: No? Ang kanya sa to daw, Singapore yan. Iya sinilive-in partner, nga daw business partner niya man mga kasama. Kaya muna, sadya subong sa Senado, pabati na karon ang statement ni Presidente Marcos kay matapos ang Malawi nga katulugon, nakabugtaw naging man siya kag nakapagwas ang comment sa may nagakatabo sa Senado.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Yari na itong resulta sa ISTL sa probinsya sa Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Yari na Rajuman Henry nga itong sining resulta sa ISTL sa mga gabi second row alas 8 sa gabi Mayo 29, 2026. Ang itong sining mga winning numbers: number 7, number 13, dagang ikatatlo na numero, numero 33.
3: Number 7, 13, 13. Sariwas numero 7, 13, 33.
2: Numero 7, 13, kag 33 sa mga atong sini nga kapag winning number.

0: sa supong iyang nga gabi ang atong sininga draw ginapuna ni Mr. ni Mama Adrian Benilesa, ang draw operation specialist Mary Denise Rumal, SL representative nato Mr. Glenn Sunyo, Judge Chairperson Julie Tabanyo, kaupod ang iyang sininga mga members Ramon Panes Jr., Abin Alberante, kag Alcide Flores. Saluat! Atong sininga resulta sa ester supong gabi, 7-13-33. 7-13-33. Congratulations sa considering ng mga winners kung sa walang pagkadayo na spagtaya. Para makabulig kita sa kawanggawa, direkta diri sa SEL Draw Cords ang PCSO at sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Moon, Gales, Kapalian. Tata Carmen.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat gayon, Radyo Man, Moon, Kapalian. Resulta sa SEL sa probinsya sa Iloilo, 7-13-33, no? Shitty lang nagwa sa numero mo, kas galing way hulid. Dapat may hulid siya nga dos, no? Sa manag daw, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo tayo nagakadto sa Kawanggawa.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
2: Gindulo naman kay Ginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Pinaka-epektibo sini nga panilo sa atong kolon, kag pangontra sa problema sa constipation. Agud maamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agud hindi magtinera mahigko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pag nubo sa aton sininga immune system kag pagtugas sa balatian sa aton sininga lawas. Tiloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw kapag inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado mabakal sa mga butika. Kag subong man Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balungay, margoso, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dughiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RML, Palabra de Honor.
2: Pag balik naton mga kasama, istoryahan naton, no, ining party sa mga gindelegate ng mga salakyan sa aton sining mga konsehal kag sa Vice Mayor. So pisina sang Vice Mayor, duha kabilog ang salakyan nga gindelegate. Kaya ang pick up ginhatag kay Councilor Sin Mario ay man siya nagbaton. Pero gamiton niya man gali, ginihinuram niya man gali sa City Vice Mayor. Ti gindelegate ini sa Vice Mayor, tapos gindelegate niya pagidiya sa konsehal. Di may jurisprudence kuno angot di rin ang na-delegate nga salakyan, hindi pwede ma-delegate. No? Mga kasama, istoryahan ta na, pagbalik naton. 4 minutos na kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa
4: sa trabaho
5: kag mga ulubrahon sa balay,
4: ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
4: panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
4: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized.
4: Nance Corn Coffee.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
7: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Bili sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginipabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
2: DTX 500.
4: Masaligan DTX 500.
13: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisaki kidya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
16: Nuns Liniment Oil.
17: Kaspan?
16: Wala problema.
17: Nuns Liniment Oil Partner.
16: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
17: Nga amo ang kaspa.
16: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
17: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
16: Nuns Liniment Oil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus
9: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
9: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
9: Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus
9: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw,
9: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
9: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Supple Plus Gold.
19: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
21: Megaman, Herbal Capsule.
22: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
21: Megaman, Herbal Capsule.
22: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
21: Megaman,
22: mabukal sa mga butika.
23: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
23: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
25: DTX 500.
26: Dilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
27: Saan nag-inom ka?
28: DTX 500.
27: Dila nalang subong imo sugar.
26: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-inom.
25: DTX 500.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kipok na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Nung nabatsagan ko nga, huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Gato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
32: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tunay, natural, at original.
35: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tam.
35: Mighty C,
5: mabasa mga butika.
35: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
35: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
35: D3 Bio.
29: Evergreen Herbal Capsule.
30: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
29: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Ginapanginbulahan lang natin po, grabe may apo na si Doña Margarita Byuda de Erdogan. Pero wala siya sang kwan, no? Wala siya sang inanak. Yeah, mga apo sa hinablo siguro, no? Congratulations sa kay Mark Joren Bilandres. Mark Joren B. Bilandres, Bachelor of Science in Applied Mathematics. Puyo di po si taman in the back. Sang West Visayas State University, College of Arts and Sciences. Applied Mathematics, budlay-budlay nga kurso ni mga kasama. Grabe. Cum laude, DOST Merit Scholar, Class of 2026, no? Congratulations, Mark Loren B. Bilandres, Bachelor of Science in Applied Mathematics, cum laude sa West Visayas State University. Graduate na siya mga kasama, no? Apo sa tuhod ni Doña Margarita. Hindi, apo lang. Proud lula, baute. Way kita da, Lula Margarita. Good evening lang, no? Pamirya Cobillas, dira sa may Barangay Tinrean, Barutak, Nuevo Iloilo. Si kasama John Abasquez, nag-upod man. Mga kasama, good evening. Kag si former kagawad Gina Abolusyon, kag iasin nga ba na nga si Rack Abolusyon, dira sa Dumangas Public Market. Kag si Tuto Aquino, kag Inday Imi de Bill sa housing, housing Mandurriao. Housing dira sa Dumangas nagapamati. John Pirotso Sumagaysay, present man pamilya Pirotso kag Sumagaysay sa Barangay Paho Pututan, no? Good evening, no? Kas Nicolay Somes, good evening gid, no? Ang kwando ga preparar ang may mga quarantine nga ginapatigayon dito sa Thailand, no? Bangod man sang Ebola virus dito sa Africa. Grabe ka daan ang Thailand, damo nagabalakasyon sa Thailand, no? Good evening kada kas Nicolay Sumay, salong kada, no? Si Ma'am Elinita La Pastora, good evening. Si Ma'am Rara Ganson, good evening. Kag NCAC 6 staff, good evening. Kay Tiyo Nanding Amora, no? Nag-upod man. Si kasamang Brad Pitt Badira Bistuer, kasamang Ralph Dasaluntao, nga nalipay, no? Pero daw ay kabutwa si Shaihil Jose Alexander. Tumpilak sila kagina, do mga pila, 27 advances ang San Antonio Spurs sa Game 6 mga kasama. So may Game 7, no? Tanawon tabi, do disgrasya goro Spurs di sa Game 7 mga kasama, no? Pero bisan din man sa tatlo ka team nga ini may fill-am, no? Ang New York Knicks nga naghulat na lang sa NBA Finals, may fill-am si Jordan Clarkson. Sa San Antonio Spurs, ang ila number 2 pick kag reserve player nga nami pampangon, taas pirmi ang score si Dylan Harper mga kasama nanay niya Pinay, asawa ni Ron Harper nga teammate ni Michael Jordan sa Chicago Bulls ang una, taga-Bataan, no? Sa kon ang okay si naman makasulod sa finals, kon mapierde na sa Game 7 ang San Antonio Spurs, may Pinoy manda, no? Daw lola niya, mga kasama Pinoy si Jared McCain, no? So good luck sa Game 7, no? Kasamang Shaihil Jose Alexander, kasamang Ralph Dasaluntao, Major Charlie Sustinto, good evening gid, no? Si Nurse Nida Mader, si Celeste sang Haniway, good evening. Kag Visayan Surety Insurance Corporation sa pagpanguna sang branch manager si Ma'am Gretchen Tamayo, kasamang Maria Minda Sustinto, si Cor, kas Jojo Borsilio Malyo, kas Arnel Saunoy, good evening, no? Kag iban pa naton yung mga estudyante mga kasama. Si Don Manuel Ventura Biudo de Melania Trump, damo ta na miss ng mga estudyante naton, no? Subong man si Cas Rose Palomo, Eunice Kimba, Cas Mary Ricabar, dira sa Florida, USA, si Flor Cahilig, Ronald B. Pinusa, Michael Sarmiento Gabayiran, si kasamang Rosel Gayapa Gumilia, Ima Suplente Taasan, Daimel Suplente Malones, good evening, Jen Padillos Gardose, Yvette Pabon Wenda, kasamang Evan de Nuevo Sudario dera sa Malaysia, good evening. Si Casmary Big Cercado, good evening man.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Round 2 ta karon, balikan naton mga kasama, no? Si Matingog Hiligay nun, Tanay Pe, no? Check nato, naka-ready na. Standby, dugay-dugay, kay main kaupon naton si City Councilor Nini Dilaliana. Yari anay, aton nga Tingog Hiligay nun, upod kay Rajoman Fea May Otero.
3: Tingog Hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligay nun.
4: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloiko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay sing tupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an ukon kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay ukon kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Galiano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated.
6: RNL Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajoman Fiammi Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Gina congratulate man ato no, damo nagagraduate subong sa college mga kasama no. Ginatamyaw taman ka gina-congratulate ang anak ni Michael Sarmiento Gabayiran, si Janelle, si San Gabayiran, graduate as graduated cum laude sa CPO, Bachelor of Science in Psychology. Wow, mga future psychologists naton, congratulations kid, no? Damo mga maalam nga nag-graduate mong, damo nga cum laude. Pero ipakita nyo na sa ako na ang kalam naton gamiton ta sa eleksyon, nagay kita buto sa mga mango ng mga politiko. Dapat mga maalaman, no? Nag-achieve gani kita sa mataas ining learning sa mga managmay nga mga educational institution, so dapat ang standard naton sa pagpili sa mga politiko taas man, no? Ang mga may ayo man mga tinunan, so that we can encourage man sa mga iban pang inyong mga kabataan nga mag-ireskwila, hindi sila magmarango, hindi sila mag-irestambay kay ang maayong edukasyon ang mugi na makahatag sa aton sa maayong nga palabuton. Nagay ka mo subscribe sa mga no? Mga narrative sang mga wala ka-graduate. No? Nga para maduso ang ilang mga intereses, agad nga ma-elect ang mga wala tinapusan nga mga politiko, nga mga tunto, mga recidivist man gani. Okay lang tani kung wala tinapusan, bala ko nagahipos lang, no? Kag tapos nagabiti man ang agi, kag nagapanilan. Pero wala man, mga kasama, sulit-sulit, wala nga mahimo gyapon sang illegal. Kag malapas sa laye, no? So dapat maging mataas ang aton nga standard sa pagpili sa mga public official ta, no? Pilion tagid ang mga edukado, no? Ang mga mataas tinunan, kag hindi kawatan. Hindi korap.
6: Palabra di Honor.
0: Gindolong kag Inboy Lugan, ni kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Nance Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kag iban pang balatian, dalasang kutot sa lamok, mosquito repellent, ganing a safe ka sa imong pagwa or bisan pa sa sulod sa imo sining balay. May neem tree extract siya pareho sang performance sang citronila nga nagahatag sang proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula-dula sang pasmo sang imo kugatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, maayo mang kontra sa mga skin problems pareho sang ariki, salapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama, Kubota, kagapay sang manguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Draw, magpasakop na, no? Sa aton sining nga mga mangunguma kag mga agripreneurs. Ang kubota, kagapay sang manguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo, hasta ini sa December 5, 2026, 2 p.m. ang deadline sa paghulog sa entries. Kay pagka 3 p.m, amo na dayon ang draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barangay Agoyawan, Kalsada Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga nagahulat mga kasama, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets, mga kasama. Gani, para makakuha ka mo sang raffle ticket o raffle coupon, magpamalaklon sang mga Kubota products and genuine spare parts sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang, Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang Ceres Terminal. Para sa dugang impormasyon, tawagi ang cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Pagkanto gani ka mo sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services, mga kasama, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Fodadera. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Yari na sa linya natin mga kasama si City Councilor Nene De La Liana. Kay nagligad nga adlaw sa ila sining sesyon mga kasama na diskusyonan ining party sa pagbalay sang guidelines sa paggamit sang mga government issued vehicles sa aton sining mga city officials, no? Ilabi na sa mga city councilors kay sa vice mayor.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Pero na-mention ni Councilor De Liana, mayara ko na sa jurisprudence about diri mga kasama nga ang government vehicle delegated to a public official cannot be re-delegated. Councilor Nene De Liana, mayong gabi. Welcome again diri sa RMN Iloilo, sir.
8: Mayong gabi, Henry, mayong gabi sa katalang napamati sa aton programa sa RMN.
0: How true nga may ara ikaw sang gin-open up nga isa ka jurisprudence about sa paggamit sang salakyan, kay di ba controversial karon ini matapos tong natabo sa nagligad nga Domingo nga napicturean ang salakyan sang city government nga ara sa tubang sa GT Mall Molo kag gingamit kali ni Councilor Shin Marie Mabilog, nagpamalaklon to siya sa mga school supplies kay may activity kuno sila sa barangay, no? And sa uli na hibaluan nga ining salakyan ang pickup nga strada naka-delegate or naka-detailed, no, sa opisina ni Vice Mayor Labla Baronda, Councilor De La Liana, sir.
8: Yes, Sir Henry, i-plastar tamayo, no? Ang may kaso ini sa Supreme Court. There is a case before the Supreme Court sang una nga gindetsyonan ang Tornado D-Town. Ang iyang AM number 02.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
0: persons involved sa sininga kaso, Counselor?
9: Yeah, ano sir, hindi ko kaklaro, ano sir?
0: Atong jurisprudence ngayon eh, ano ganito?
9: Yes, yes. Oh, yes, ang facts ng case amuni. Isa ka government empleyado sa Supreme Court without authority, he delegated upon himself ang salakyan. Ginggamit niya without authority para sugaton ang iya tatay dalo niya sa hospital.
0: Hmm.
9: Now, the question is Bernardo Ditang liable? Ano sa Batsang Korte Suprema? Ang Batsang Court, Supreme Court, no matter how noble, no matter how humanitarian ang imo rason, you are liable because you do not have the authority to use the vehicle, a government vehicle without authority. Simple sina.
0: Mm.
9: Kag salayi, Sir Henry, salayi kag sa Constitution, may ara kita sang ginasulod nga potestas delegata non delegari potest.
0: No, grabe.
9: Meaning sina...
0: Latin?
9: Meaning sina, what has been delegated cannot be further delegated. Buot silingon sina, Sir Henry, kung gin-issue ang salakyan kay Juan de la Cruz, kag naka-MR sa iya ang salakyan, na gamito ni Juan de la Cruz. Juan de la Cruz has no power or no authority to lend it to a third person. O, simple yung tapagid, Sir Henry. Kung ikaw ginto, hulam ta ka, Sir Henry, libro. O, Sir Henry, hulamaning libro ko. And you accepted it in baton mo. Ikaw, Sir Henry, wala ka right or power nga pahulam ina sa ibang nga tao. Kaya ikaw lang ingaan to right. Hindi transferable.
0: So what happened to this case, Counselor?
9: Yes.
0: Sige, continue, Counselor.
9: Ang tandaan tagit permi, ang government property, itrita na nga daw ba nata? Custodian kita, kag hindi ka pwede mapahulam kay kalawar sina. Di ba? Ato lang na yan, for our purpose lang na, kaya amo lang na nakabutang sa layi. For person, ikaw lang na magamit, hindi na yan transferable. Now, nga asusin ang ginabira natin. Gambal na si Shin. Tama na nga bira. Maluoy ka sa bata. Ginabira. Ta si Shin nga ginabira. Tama na na. Naghambal na ang bata. Nga ginhulam yan na malang na kay Vice Mayor Baronda. Kagnoble man kung hambal niya ang iyang purpose. Now the question is, nga hintahula mo nga hindi na imo. Nga in the first place, wala kaya right nga magpahulam sina. What has been delegated cannot be further delegated.
0: Okay.
9: Amo na ang aton nga principle sa law kag sa constitution.
0: And was interpreted by Supreme Court through this case. No, what happened to the person involved sa sining kaso, Counselor, sa sining jurisprudence ngini?
9: Well, si Bernardo Ditang in this case, no, para may preference kamo, case number AM number 02-2-09. Si ginadugi siya ginhambalan sa Supreme Court, inpatungan siya sang simple neglect of duty.
0: Okay.
9: Ginadugi siya ginreprimanda sang Supreme Court.
0: Okay. So amo nang iyang kaso. Kay ang salakyan ngadto nga gingamit niya, wala naka-detail sa iya.
9: Oo. Kag wala sa authority. Oh, hindi na mamo ang public nga mga property, ang property sang gobyerno, hindi ta na basta-basta gamit ba amo ko magupa sino mabayad, number one. O number two, kung may kung ang responsibilidad da sa imo halungan mo, kag kung madiskrasya sino mabayad. Wala ka man na pangayo, nakabunggo ka o nabungguan ka. O, paano mo na ma-explicar? Sino mabayad na? Ang gobyerno?
0: Di siyempre, gobyerno kay government vehicle mo.
9: Ika muna ganit, ang basulo na da, kung kay sinog yung detail, kung sinog na MR.
0: Okay. Subot silingon kay ining salakyan nga ginagamit ni Councilor Shin Marie sa tong Domingo sa pagpamalaklo niya sa mga school supplies. According to her, sa GT Mall Molo, or ano na GT Molo, ang strada ini no nga naka-detail sa opisina ni Vice Mayor Labla Boronda, but silingon hindi to siya pwede, Councilor De La Liana, basing sa siling jurisprudence nga insight nimo.
9: Hindi pwede ipahulam ni Vice kay Councilor Shin ang salakyan. Amo na si Councilor Shin kalaluoy lang kay siya ginambala, oy nagagamit ka. Wala ta ginalanta ang bigger picture eh. The bigger picture is ka aging pahulam mo hindi na imo. You're
0: okay.
9: Not supposed to lend the service vehicle sa office mo sa ibang na tao kay para lang na sa office mo.
0: Okay. So kung may magpurso diri sang kaso against Councilor Shin Marie Mabilog kag kay Vice Mayor Labla Baronda, daw ang may salabton giguro si Vice Mayor Labla Baronda kay siya nag-redelegate sang vehicle, no? Councilor?
9: Yes. Yes, I hope hindi man makasuwantid, pero ang ginatawag ba lang ang responsibilidad iyan ay mo. Diba? Arasi mo, imbilinsi mo na eh. Say, custodian lang kita, Henry, Sir Henry. Ang tanan, ako, Sir Henry, sa opisina ko, halin sa filing cabinet, computer, laptop, printer, pati tinidor. Hindi na ako, hindi na hulam ko lang na. Matapos termino ko sa pagkakonsyar, ibalik ko naman na yan sa gobyerno, sa GSO, sa General okay. Services Office. Mabulos naman kung sino na nga konsyar, amo na nga ginahalukan ta. Hindi na yaton kwarta, da, yan yung kasudad.
0: Okay. So, ining imo yung salakyan, yung naka-detail sa imo sining opisina, wala ini nakapangalan sa imo, kay para magamit sang opisina mo, hindi nga ma-exclusive ni mo gamit, like sa pila ka mga board members naton nga may mga salakyan iyang atigin pangalan gin nila sa ila, so para sa exclusive gamit nila, madala nila po uli sa balay nila, dito maparking sa balay nila, why mo niya nagamit personal ang salakyan nga naka-detail sa imo sining opisina, like ka... Manggrocery ka na iabi or kung diin ka makadoda mamista ikaw ay muna ginasakyan niya may vehicle kang imo Councilor?
9: Yes, kay ang ina nga salakyan no Sir Henry iya na ka ginadala ka mental health office. Panum dumunta nga una na yang mental health office kaysa sa akon. Naging EA ko, so ang mental health office kung kisa nagaupod ako sa ila magkagtubi sa may mga diferensya sa paminsaron, kung may nervous breakdown nga pasyente nga sugaton or may di pasinti nga dulong ka sa Don Benito, di kung kisa ginaayo sa mga ginikanan nga ako gid madala sa ilay mata, gaupod ko. Pero inabi nga mahambal ko, makuha ko linabhan ko, or mabakal ko alugbati sa super, wala.
0: So may ara kaya personal nga vehicle nga imo? Personal nga service?
9: Yes sir, I have two personal vehicles.
0: Okay. So dira mo ginagamit ang imo sininga rata, representation allowance and transportation allowance sa imo sininga vehicle, kay ang vehicle iya nga naka-issue sa imo ginagamit niya sang office nimo.
9: Yes, ang ako niya personal, ikaw niya mapagasolina, ikaw may problema da sa battery. Niya bakal kay mo niya personal mo, hindi mo man iya ma-charge sa sudad. Kay mo na iya. Ang issued vehicle na sa mental health man na may mga staff pa na din sila. Ang staff namon da, lima guro da, isa ka sa kaya sa registered psychologist, lima ka ano, sa mga psychometrician. So, every day, 4 times a week na ano na sila, nagparanggay level kadto.
0: Okay. Ining mga buang may ginapang tipon pa nila ni sige pang pangbulig mo kay di ba hambal mo pada yun naman ning advokasya ni lolo mo ni Vice Mayor Giling de la Liana sang unang pangatindi ron ning mga may mga mental health problem nga daw naglala na gid nga nagaliho-liho sa dalan. Councilor, amo na ginaobra sang mental health office mo nga ini?
9: Yes Sir Henry, wala pa ko nagkonsihal, ginobra ko na subong konsihal na ko ginaobra ko mang Japon. Na kag may report kami na kag may trip ticket na. Nakikita na sa trip ticket o nagkagto sa Lady of Lourdes. For example, pagkita Sir Henry, kung may nasunugan, na-stress debriefing kami. Nakagto kami na sa mga nasunugan, kag nag-stress debriefing kami sa mga kabataan, sa mga nag-laing to ila pamatsag. Amo na ginaobra sa opisina, sa mental health office.
0: Ang pag-insyente ko doon, may ginaduso sa City Council nga investigation man, angot sa sining inappropriate nga paggamit sa mga salakyan detailed sa tagsa ko mga opisina sa councilor, kagsang vice mayor. No? Anong purpose sini? Handong bala sini nga may mapangkasuhan, nga may ma-establish nga compelling evidence or proof to sue someone or para lang ini makabalay kamo sang inyo yung rules sa kung paano gamiton ini masalakyan dira sa City Council councilor.
9: Well, ina pa ma-investigate lang pero hindi man nga dumtan gid. Ma-investigate lang para malayta ang foundation nga amo ni gali o pa-incidion tao amo ni gali dapat. Dapat wala mo gina-park sa inyo balay kag dapat kung na-issue sa imo lang office magamit, hindi mo pagpahulam sa iban. Dapat ang trip ticket plus tado gid, ara gid na nakatapik sa windshield. Para malayta ang foundation tang i-plastarta para bang chindian sang tanan ng mga konsihal. Wala na nang mga kaso-kaso kay siyempre ang balo na karon nila politika naman or lae naman ang pag-inchindi. I-plastarta lang pa-inchindi yun ta ang wala na kay-inchindi nga dapat ang government property, custodian lang kita. We are not allowed by law, nor do we have the authority to transfer ang paulamon na siya, transfer the delegation of power.
0: Okay. Personally, kay Baguhanon, gin ikaw yung konsyal, wai ka pakaagi executive assistant, wai ka pakaagi konsyal, or barangay kapitan, or kung ano da nga posisyon sa gobyerno, may ideya ka about sa mga policies sa sining paggamit sang salakyan, or subong mo lang man ini na insindihan gintanan na councilor?
9: Ang ino, Sir Henry, panumdumunta nga sa amunda nga 15. Halin kay Vice Mayor sa 12 ka konsihales, sa isa ka ABC Liga ng Presidente kag sa SK President, ako lang dang pinaka manol. Putang talagid man, ako lang manol kay ako da yang wala kagi konsyensa mo. Ibanda niya re-electionist. Si Councilor Malabor naging konsihal. Sa una si Councilor Akap naging former councilor. Iba? Ibanda nag-re-electionist si Councilor Chin Mabilog naging AB ang SK President sa bilog ng syudad. So ako lang daw lawlaw kag manol. So dira ko man intindihan, gin-review ko nga dapat amuni gali. Nga muna nga maka-claim karata mo kung wala ka na issue under your name kag hindi mo pag i gamiton sa personal. Pero anyway, hindi gitman ko na, kaya kabalo may idea, gitman ko na, Sir Henry, kay si former Vice Mayor, ng servisyo man sa syudad, kaya dita ako nakita. Kumbaga, you don't need to be very smart, gito eh. Hindi mo na lang government property for the official function lang.
0: Okay, hindi mo pag-abusaran, no? Dapat halong gid ka mo sina councilor, no? Medyo conscious gid ka mo da. Kay actually ining mga isyu nga ini sang una way back mga 20 years ago wala pa ko sa media gapamati pa lang ko radyo amo ning mga dlagko nga mga isyu sang una kag mga expose sa mga public affairs program diri sa Iloilo ang salakyan sang amo ni nakita nga kuana nang alas 5 na sang hapon adto patuga lagaw-lagaw gabiyahe pang service vehicle sang amo ni, no? Sa moderno nga panahon, pero subong daway nagidawa gani ini, no?
9: Pero Sir Henry, we have to understand nga ang ibanta nga mga konsihal may mga obraman na kagobligasyon beyond 5 o'clock. For example, ang iban, for example, kung isa ako nagkadto ako sa function B, for example, invite ako sa isa ka function mas speak. Last time nag-speak ko gabi na sa Goldberry Hotel. I spoke before the students kay para na sa mga mental health naton. Ti gabi na na. Ti hindi ta na manigaran nga may mga official function kita kung kung gabi. What is important is official function and by trip ticket ka. Amo ba lang ang importante? Tapos mo official function ipadulong ka. Balik na natuya ang salakyan kung diin na iya ang custodian gid kag kung diin na ipark dito na sa City Hall or sa GSO. Remember, you cannot bring that hindi mo na madala sa inyo balay.
0: Okay, no. So dapat ma-insindihan na ginyo ina, no, kung sa bagay do pwede man mahambal nga blessing in this guys man ini nga natabo ini at least medyo mangin klaro na gid karon, no, kung ano ang mga limitasyon sang inyo sining paggamit sang government vehicle. Anyway, may mga rata man kamo gamitan nyo inyo sining private vehicle, hatag na lang na sa inyo mga staff da ang mga salakyan nga ina, kay ti kadamo man sa mga trabaho nila, ang inyo ya personal na lang ang mga salakyan gamito ninyo bisan mga official pa ang mga function, parang way na sang issue kon makita man day akon diin din da, at least private nga salakyan na councilor, hindi bla?
9: Yes, correct ba mo ang salakyan nga wala ginagamit gali gaguba. Kaga amula na itratuhon ta. Medyo kaladawan tratuhon ta ang government property nga do banat ta.
0: Kung sa imo
9: na custody, ikaw lang na iya pwede makagamit. Hindi ko na iya mapaulam.
0: Sa imo iya, ti daw ba na? Sa akon iya, ti daw asawa. Gusto?
9: Oo, chak na kasi ni nasakadlaw mo.
0: Daw, pusil bala, no? Amo man ang lecture sa pusil sa ROTC, no? Ang rifle nga gini-issue sa imo, treat that as your wife, no? Kung lalaki ka, kung babae ka, treat that as your husband, no? Sige, husband, at least, yes. Ayo ini, no? Saan mo madalaga ng iyong sining investigation sa City Council about this, Councilor?
9: Well, it was referred last Wednesday to the Committee on Good Government. It will be headed by Councilor Rex Sarabia. I think I'm going to meet Councilor Rex Sarabia next week. Hmm. And we're going to talk about this. Para at least mali, we could lay the foundation, maplastar ta amo ni gali ang dapat. Okay, from now on, ang opisina na mga isyogin sa amo ni mga necessary documents. Para wala gamo. Paamo, Sir Henry, normal na kung isa nga batikuson, kita mo. Na kung hindi kaya kung office public official ka kag hindi ka gusto batikuson, hindi ka daya. If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Normal na lang ka, batikuson kita.
0: Pananom kamuti na.
9: Upuli ka sa balay nyo, pananom ka kamuti.
0: Oo. Sige. With that, Councilor De La Liana, thank you again. Maayong gabi sa imo, sir.
9: Thank you very much. Good night.
10: RML, Palabra de Honor.
0: Si City Councilor Nini De La Liana, no? So ang ginsight niya diri mga kasama nga may jurisprudence niya about sa paggamit, no? Pero ginklaro niya man nga way nga hindi na sila magduso yeah, about sa mga kinasuhay ng ina, no? Ila investigasyon, no? Bilang respeto sa ila sini nga colleagues dira kag sa ilang presiding officer kay Vice Mayor Labla Baronda, no? Di dapat mag-issue kag isang statement Vice Mayor Labla Baronda. Among makabalay sang klarong policy about this, no, nga para mahapos maintindihan kag kung sino man sa pila ka adlaw ang magprungko dira nga mga bag-o mga first termers ning mga councilor, mayara sila sang exact nga guideline, no, nga maatagid bala mga kasama, no, so that malikawan ang abuse kag wala na sa may magrason. Ay, tiya mo man ding practice. Kaya actually, medyo naging lax, naging manipila naton ka mga public official, no? I don't know, sa ibang sining mga LGU, sa Kapitolya daw, istrikto sila gin sa pagpatuman sini. Eh, may mga konsultan, kaya si Gobi ang mga taga-kuwa, no? Nga kabisado ang rule about sa paggamit sa salakyan, dapat may trip ticket, ang trip ticket, dapat na-fill upan ina, kag may serial number.
10: Palabra de Honor.
0: So ang jurisprudence about the kaso ini ni Bernardo Ditan, no? Supreme Court and bank decision ini mga kasama promulgated sang July 25, 2002, no? Unauthorized use sang isa ka empleyado sang korte sang isa ka salakyan, no? Gin casual worker ini si Bernardo Ditan, utility worker number 2 sa property division sang Supreme Court Office of the Administrative Services, no? Actually tama gani ka simple ni kag kuni apply mong human consideration mga kasama do maluoy ka. Galing the law is ilo, the law may be harsh but it is the law, no? Wala na yan nagkakilala ang layi mga kasama sang kapigaduhon kag samanggad. Sa mata sang layi, no? Sa mata sang layi sang tawo, patas ina tanan, no? So sang November 2001 gindala niya ining light ace van sang Supreme Court kag gindriban niya kay may personal emergency siya. Wala siya nagpangayo sang authorization halin sa iya sini mga superiors. Ti while nag-drive siya sang vehicle pauli, ay sus na disgrasya karon siya nga nagresulta sa pagka-damage sang salakyan mga kasama, no? Ti sa ruling sang Supreme Court, grabe nagsaka gid sa Supreme Court mga kasama, utility worker, no? Pwede na lang gani ni buligan kag masilingati. Kunin na lang nabi, ikaw na lang pakayo sinang salakyan. Pero nagkinasuhay gid mga kasama, nagsaka sa unbank, no? Ang Supreme Court nagsiling nga ang akto ni Ditan naglapas sa government regulation regarding the use of official vehicles. The offense, no? Guilty siya sang simple neglect of duty. Kaya mga public officials kag employees ano, sa Supreme Court ginakabig ini kag ginalauman nga mag-exercise ang estrikto nga katungdanan kag diligence sa custody kagamit sang government property, no? Ang pagdala sang vehicle sang gobyerno for personal errands without an official trip ticket naga-qualify bilang neglect or pagpatumbaya. No? Amo to nga dapat ipakita mo Councilor Shin Marie ang imo sininga trip ticket. Wala na damo ang istorya. May investigasyon, mando ko nuway. Simple lang, pakita trip ticket mo. Lantawa kay, Liga Presidenta Irene Ong. Although may pila ka comment ang mga nakabasa ng mga auditors ang kuha. Siya, why man ang ma-fill upan ang letter B? Why na butang ang mga oras? No? Doon pinalagas mo lang guro. Wala man serial number. Pero di at least tara, ti ang imo ya counselor sin din. No? Di niyang imo sining kuan kay dapat available ina. Kung tuksoon ka na sang pumuluyo, no? On demand. Dapat mapakita mo dayon mas lingkaryo. Kung wae man da na paskel, although ginahambal sa mga policy, sa mga rules, nga dapat nakapaskel na sa windshield, no? Bisan wala man, ginbutang mo lang da sa pulungkuan ni mo, nasulod sa folder da, or ginipit mo sa kwanda, sa subre da, or sa envelope da. Pagpamangkot sang pumuluyo da, ang masilingting government vehicle man eh, official bala ang lakat yung ini, may trip ticket ka mo sini. Mapakita mo da na to, nariyo, may trip ticket kami di, Mr. Taxpayer. Oh. Okay, tapos.
11: RML, palabra di honor.
0: Kaya mo na gani, medyo may laxity man ang gamit. Pero kamo dapat yung mga public official, no? Especially, we are in a highly urbanized city. Kamo ang numero uno nga naka-incindi dapat sang aton nga layi. Ilabi na sa gamit sa mga government properties, no? Tiyamakon mo ni, kung lang tawon mo gani, mga kasama sa human side. Ang ining ginsight nga Supreme Court jurisprudence si Councilor De La Liana, dumaluoy ka pa mga kasama. At emergency mo? May Dralon Grosso Hospital itong iyang himata? Di, wala siya sang iban niyang salakyan, gingamit niyang salakyan sang Supreme Court. Di, karoon nakabunggo pagpauli niya, mga kasama. Tiyang penalty, ginsuspend siya from service for 6 months without pay. Kaginpandaman, ang repetition of a similar offense, mas may dako pagid nga penalidad mga kasama, no? Ti ini nga kaso ginaistoryahan sa mga administrative jurisprudence to reinforce the policy ng government vehicles exclusively for official use and to highlight the strict accountability sang mga empleyado sang gobyerno sa pagbantay sang mga propiedad sang gobyerno kag ang responsable nga paggamit sang resources sang gobyerno mga kasama. Bisan wa'y panadana disgrasya, no? Hindi inahusto. Bisan emergency pa, no? Paalam kagid anay or pwede man nga kung nakuha mo na to natong boss, gindala ko ng salakyan. Ari na ko, ga-drive na ko, boss.
11: Palabra di honor.
0: Pero at least nagpaalam ka, no? Ginpabalo ni mo. Para kung ano man ang matabo dira, Ti, pwede ka mapalagsan sang dokumento nga ti may trip ticket ina, no? Dugang pa akong government vehicle, personal nga gamit. Bisan emergency pa da akong gisa, dumataas pa kilay da sa mga taxpayers, mga kasama mo. Oh, sinisya ti, red plate mo niyo.
11: So,
0: ti ba si maiguan pa da si Vice Mayor Lablab Ronda, no? Ang gindelegate iya sa imo nga salakyan, no? Kay ining pick-up nga strada, hambal ni Mrs. Joy Fatilaga Gursal, ang spokesperson sang City Mayor, naka-detail ini sa una kay Councilor Nick Baronda. Tigaling hindi naman konsyal, wain na nagpa-re-elect pa si Councilor Nick Baronda. So, ginhatag ini, kay usually, ang nagkatabo sinada sa practice nila, kung sino mga magkaralyado dira, mga kasama, amo mala nagapasay sang gamit da, no? Masiling si Konsyal A, siling ati, alay ko niya si Konsyal B, tapos naman term ko, or napirde ko, ay ko nagdaog iya si Konsyal B, ti. Aro, si Imo na lang da. Sila na lang da, masinawa na ama din awanay da, kag ang mga pertinent documents, ipalagas na malang nila da, to support, no? Sang transfer sa mga vehicle. Tining pick-up nga strada, Mitsubishi strada nga pick-up, suno kay Mrs. Gursal, gin-over ini kay Councilor Shin Marie, wala niya gin-baton, no? Hindi siya mag-baton sang vehicle because maklaim siya sang 100% siya nga representation and transportation allowance. Representation allowance and transportation allowance o rata. So karon kay former City Councilor Nick Baronda ini, so gin-hatag sa Vice Mayor's Office, gin-baton man sa Vice Mayor's Office.

0: Councilor Sean Marie. So may guwan sina da karon ang vice mayor, no? Te, why gaya statement ang vice mayor naton? Isa na kasimana dugay-dugayo, Biyernes na kita, Sabado, Domingo, may isa na kasimana? What can you say? Vice Mayor Labla Baronda. Ni gamay lang gani nga tulo nga daw nagpanghilang ang tiki da sa kisami mo, nag waras ka dayon. Ining issue ay kagida sang statement nga kung ano man da nga statement like ati kaya mo naman ang practice na mundira kag kaliado ko man na siya, no? Okay, may trip ticket man na. Pwede nyo man may muandira trip ticket da.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kaya man sakit kung wala trip ticket. No. Damo gid mabalata nga mga issue sina da karon mga kasama.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kindulong kaginboy Lugani, di kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Yamaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik kay nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ang ingrediente, may tongkat ali, ginseng, maka kag horny goat weed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule na, duha ka kapsula, antes mag labing-labing. Mega Man Herbal Capsule. Kagsubong man Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamling sa ato nga prostate para hindi magdakor magubag ang prostate kung mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, wakon may ginseng, tong katali, maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama ining natabo sa airport, no, nga sinupladuhan ni Jose Jed Mabilog si Anilaw Mayor Matit Dibuque kaysa namangkot ini party sa rice bugas nga programa sang DILG. Ang utok iya ni Mabilog, rice, si rice ha? Ah, hindi kuya! Gugma kuya! Although doon hindi maguro mo ng tuno, no? Pero bisan pa mga kasama, no? Bisan pa nga malagnay pa na, amo na yadayon gali ang ginapanumdo mo. But siling kung politika yung imo sining utok, nagpa-appoint kay mo da sa DLG para mamulitika ka? Siling mo nangako karaman kay Secretary John Vic Remulla, nga damo nagayamo subo nga dapat sipaon na ni Presidente Marcos, no? Pero ang bali ni Marcos, niya, waya na yan, istoryahan na yung pagsipa kay John Vic, ha? Doon mo, balik ko no si Secretary Binhor Abalos mo. No? Ti, laway, mga kasama, ginapon ka na imo, ang bal mo, hindi ka magtimalos? Ini ka magpanglagas to sa mga tao nga nakakontra mo sa una. Tapos bago ka lang na-appoint, mga pamulitika na yung imo, pagkabati ni imo sang anong tawag sina sa mga maestro, no? Sa mga word nga lain ang spelling pero same pronunciation or same sound, pareho tunog, homophones, no? Tama, homophones ang tawag sina. Mga tinaga ba lang, lain ang spelling niya pero parehas tunog, parehas na rice nga tindog. O rice nga do parehas ang adlaw bala sunrise, no? Kag rice nga bugas, parehas tunog nila pero lain spelling. Ti ma kwan ka na ya dayon, i-connect mo na dayon sa mga kwanyo, sa mga moto do o moto or slogan nyo inyo das politika. Ay, yung deposit naman in the bank. Standby, no? Nangayo sa pasaylo kay Mayor Matit Dibuque, pero do hindi man pangayo sa pasaylo kay hindi man direkta. Daw naobligar lang mag-suri-suri, basahon takaroon ang sulat niya, nga malaba pa sa kasaysayan ni Tarzan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Impunto alas 9 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen,

0: Kagloto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa. Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulag sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Tatak, RMN.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB.
5: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko.
4: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko gason sa butika sang Supple Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Supple Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Supple Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold. Southone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Sa mga butika.
8: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule! Adonay mangustin o kamungay! Doble ingredients sa usalang kakapsula! Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Supplement 2-in-1 na masalikan! Suggested retail price, 13 pesos lang! Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule! Adonay mangustin o kamungay! Doble ingredients sa usalang kakapsula! Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo! Santo Plus Herbal Capsule! Ang Supplement 2-in-1 na masalikan! Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Mabakal sa mga butika!
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Southone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Southone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibig sa mga butika.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Di inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
2: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
4: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. Supple Plus Gold.
5: Ako galis

0: naoperahan, normal ng akong niya regla.
1: Jungle Plus Gold, bakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kalitikit, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 Masalika DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko, sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold, Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
1: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, kag hindi manami, akon putis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. Pabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Ati nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. DTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa akon niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nagtake DTX 500 ay nagoginapat.
1: DTX 500.
11: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
12: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Samphone Plus Gold.
16: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Samphone Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong effect ko sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Samphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Makakas, makabuti ka.
2: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
5: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
9: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500
10: ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
10: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
10: Masalikan DTX 500.
2: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
11: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Hindi ka mo magkalipat mga kasama ha, mag-register, gamay na lang ang available nga slot sa aton sining RMN Freedom Run. Ang 3 kilometers stop, puno na ang slot mga kasama, hindi na ka mo kasalot, 100% na. Ang 5 kilometer, mayara pa, mga 73%. Ang 10 kilometers, 72% nga full na. While ang 20 kilometers, 60% pa lang. So, pwede pa, may 40% pang available mga kasama, no? Ang aton nga registration fee, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. Ang 10 kilometers, 1,199 pesos. Kag ang 20 kilometers, 1,699 pesos mga kasama. Gani, dali na, magdalaga na kita sa RMN Freedom Run sang RMN Iloilo kag IFM Iloilo sa June 12. Dalagan nga may kausa angot sa Independence Day kag 23 launching anniversary sang RMN.
2: RMN. Palabra di honor.
11: Si Major Brian or Police Major Brian Alamo, why gid na balik mga kasama, no? Why gid na sarangan? sang persa sang kernel manti general mo, general services or general cleaning ang biras babaw. Ang ginbutang karon nga hepe sang Pabia Municipal Police Station si Police Major Bonifacio Boning Alabe daw sa badyangan ni si Major Alabe, no, siya karon ang ginbutang dira sa may Pabia. Wala gid si Major Alamo, so daw dito to siya sa kwan community relations daw deputy siya sa Campo Sumagaysay sa Provincial Command.
0: RML Palabra di Honor.
11: Gindulong kaginboy lugangan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C kabitamina kag 11 kamineral. Mga kasama, tandaan nga sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, nagaboost ang atong immune system. No? Umpisayin inyo siningadlaw, paagi sa pag-inom sa non-scorn coffee, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
0: RML, Palabra di Honor.
11: Kag subong man, mga kasama, pamanyos na, antes magtulog subong, magpamanyos na sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may lima ka ingrediente nga natural mga kasama, daw may skin moisturizer ka pa, pero kuha niyang palanakit sang kalawasan. May lemon, may aloe vera, may eucalyptus, may virgin coconut oil, ka rosemary oil. Lima ka mga hindi mahako-hako nga ingrediente mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
0: RML Palabra di Honor.
11: Yari bala mga kasama ang mga voice clip da ni Mayor Matet bala i-play naton ang tatlo na ka voice clip about sa natabo mga kasama nga daw niya gid ginalauman ngang iyaya bugno malanga do hindi magani seryoso gid nga pangabay kun aktuhan okay lang pero kun hindi okay man lang importante do may point of entry lang bala para sa conversation, no? Pero daw lain ni ang tuno sang aton nga Yusik, no? Ano ni naghabok ng ulo sang Yusik naton? Kakupuson ta naman guro ni ay.
0: Palabra di Honor.
11: Why ka gid rason yung maghabok-habok ang ulo mga tarso ka? Binayaan mo kami day. Sang panahon nga ginlares ka ni presidente digong. Dinilikdan mo ding mga Ilonggo. Sinalbar mo ang kabuhi mo. Kag pamilya mo, ang mga pumuluyo dire. Amoy ya nag depensa sa imo kag nagbato sa imo. Kag yun pang bansagan ding mga drug protector de ang mga nagakomentar pabor sa imo sadto, no? Lakip na kuda. May mga akusaran kita nga mga binayaran sang oligarch. Huwag ka malangganin, nagpasalamat nga tarso ko pagpuli mo de, no? Bisan makasiling lang palahid-lahid lang sa tanan yung mga Ilonggo nga nagpakigbato sa akong da. Thank you, Gid. No? Arin ako, nagabalik na ko. Tapos may guts ka pa magsuro sinyo plado ka bago ka malang na-appoint yan sa DILG. Hinali ka ron makakas na si John Bick na. Do you think hindi ka man madala da?
0: RML Palabra di Honor.
11: Yara bala si Mayor Matit mga kasama daw kabuot man sinikag ka lulo maghambal nga Mayor. Na bigwasan pa yan, no? Tagalog ini bigwas doon, nawaklihan pa yan sang kasuplado ni Yusek Jed Mabilog. Oh. Aray ba lao, pila ka voice clip ni Mayor Matet?
12: Paglapit tayo, hamba ko Yusek, hamba ko. Hindi bala ako yung mga ayok project sa imo, pero nami, gid kay ara, kaya sa DILG, ang akon, yabla gusto ko lang nga ipaabot sa imo, please look into, hambal ko, sang mga guidelines and policies nga gina-download sang DILG sa LGU, hambal ko.
13: Okay.
12: Nga tibalaan ko man na kay mayor ako, kung precisely mayo gani kay ara ka, hambal ko.
13: Okay.
12: Tapos kung press sa blasini, sang RISE program, sang DILG, it seems ka unresponsive bala. Amo na, kinsa batsa kuya nga, kung nagugma kuya, hindi kuya rice. Wala, why yan nagsink in ako later na sanggin repeat niya to twice. So dito ko lang na maragmadan, ah tagline ni galit nila nga rice, tapos gugma ang ugma. Hambal ko Yusek, ang ginamin kuya bala rice programs ang DILG, tapos ginlipit na ko na uswag, ano na gugma kuya, hindi kuya rice. Hindi niya dapat istoryahan dia, dapat kung nangyag napungkuan na iya sa lamisa, kay time to relax niya. Tipos ako din, nabalya ko, nabailas prak adlaw kung ano ko nakantuan, taka ko no need you say, hambal ko mas, makasarang ako iya, magdirekta kay sek, magkanto direkta kay secretary kung may kinahanglan ako.
11: Eh, dito niya lang na-realize siguro, ano, sala ang sulod niya. Kaya limbawa, karon abi, nagsimba siya, no? Si Josek Jed Mabilog, kaya daw ginahilas, ganyan siya mamati isang rice. Manang rice, first syllable sa ngalan, sang alkalde nga mangin kontra niya mo. Amuning bungguon niya sa 2028, kon mamayor siya. Do ginahilas, ganyan siya magsilinga, mabatian ang rice, no? Halimbawa, karon mag-attend siya sang misa sa simbahan, sang katoliko, abi. No? Kaya di ba katoliko siya? Amot kung katoliko pa ni Sigapon, or basi nagmormon na niya. Kag-English ang misa, abi karon nga magsiling all rise, no? Maibwal naman dugo niya. Ito hindi man amo ning Jed Mabilog nga nakilala naton sa dito sang una, although damo nagareklamo sa dito sa City Hall sa ikatatlong at termiado, si kaburubusyo-busyo na sa? Damo nagakulumod nga mga empleyado, no? Pero ako gina pass break na lang itong mga reklamo. Isali ko basi mag-uhan lang kumuda. Di karon na-realize niya gurong asala siya. Wala man siya direkta nagpangayo sa pasaylo kay Mayor Matet. Nga magtawag to, Mayor Matet. Ari ang cake ko. Kwan bala subong. May bago di nga cake bala sa Iloilo subong. Doon namit ko nun eh. Tinuwi na abi, Mayor. No? Tapos may nasulat na, sorry, Mayor. Why, kid? Why sa nanawag? So nag-post lang sa social media, kag ang isa, ginsugo niya pang asawa niya mo yung mag-apologize. Ang tono naman sang post niya sa social media, doga pangayo pa sa ilo, nga daw wala man. Ari ang iya sulat, mga kasama sa aton kasaysayan, mabilog ang mundo.
13: RNN, Palabra di Honor.
11: Yari karon ng isa kasulat, halin sa aton tagpalamati, nga nagapangalan kay Jed. Ang iya sulat nagasiling, Dear Inday Matet. Pero daw kalaw ay nasang music tape. Mayara ka dapi nga daw, Kwan. Masubo nga music. Or dire, abi po hindi dire, no? E, butang ang background. Pero dihon taning, Kwan, ang maalaala mo kaya ni... Ara pa ng subong. Ay, nakugalantaw-lantaw, TV, abi. Arang kay Kwan, ang magpakailan man ni... Milchanko, ara pa na, no? Abi, ngita tadi sang kwan no do masubo abing music iti kwan nimo letter reading nimo
13: palabra di Honor
11: abi turo testingan ta abi pwede na di mo pasulod pe no galing kasi magreklamo ni karon si Albino ba may Albino pa tadi buwas tala na ipakita si Albino nga bupalo nga si Donald Trump ngalan niya.
13: Palabra di Honor.
11: Abi, are may testingan tabi kung okay. Abaw ko ni, no? Palad, balad por Adilin. Makuhan niya ni Guro, mareklamo gining albino, no? Si Richard Cliderman ni, no? Ah, sige, are do gamay-gamay yun talang. Dear Inday Matet, nagapangayo ako sang sinsiro nga pasaylo. Kung ang akon ginhimo, wala nagakaangay sa imo expectations. Wala na ako nagakinahanglan maghatag sang madamo nga pagpatag o kung rason sa akon mga ginhimo. Kundi ginakabig ko ini bilang isa ka oportunidad nga makatuon kag makakurihir sang akon kaugalingon sa mas maayo nga pamaagi sa masunod. Subong nahangpan ko na nga mas maayo kong tani nga nagsabat ako pinaagi sa paghangyo sa imo nga isulat kag ipadala sa akon ang tanan mo nga kabalak-an or ang tanan mo nga mga kabalak-an kag concerns agud nga akon ini maindurso sing husto sa nagakaigo nga departamento para sa gilayon kag nagakaigo nga ato. Mahimo ko man kunta ni ini madala sa atensyon sang secretary agud personal niya nga maatubang o kun mapadala sa nagakaigo nga opisina para sa husto nga pagproseso. Bilang undersecretary, nagakuha man ako sang approval kag giyahalin sa secretary. Oh, do na akigaw. Sa akon mga ginapanugda kag ginhimo nga akto, ilabi na gid kun ang isa ka sitwasyon o kon concern wala direkta nga nasakop sang akon jurisdiction o kon mandato. Sa pagkamatuod, inday matet, ang madamo sa imo nga mga concerns parte sa compliance sa nagkalainlain nga requirements ng DILG kag iban pa nga mga ahensya wala direkta nga nasakop sang akon opisina bilang undersecretary for public safety. Sa aton pag-istoryahan ay gani, nahambal ko man sa imo nga bilang isa man kaanay alkalde, nahangpan ko gid ang imo kahimtangan kag kabudlayan nga ginaatubang sang mga local chief executives sa pagtuman sa nagkalainlain nga requirements sang gobyerno. Nadumduman ko man ang imo liwat-liwat nga paghambal nga madamo nga problema sa DILG. Amo gani nga mas maayo kuntani nga ang tagsa-tagsa mo ka mga concerns masulat kag mapasa sa akon agud maindurso ko ini sa nagakaigo nga opisina kag mahatagan sa nagakaigo nga pagtagad kag akto. Ano mga pagtagad nga naman? Ano tagad nga ma tanom ka maes or mapanggas ka maes? Ugaling bangod nga daw alang-alang ng aton nga chimpo, diri lang anay kita kutob mga abyan sa aton sugilanon, mabilog ang mundo. Gugma ako iya. Ito kalawig sinyo, no? Ang kato nga siguro padayuno lang aton buas mga kasama. Tiyan mo na bala, nagapangayo sang pasaylo ang post, pero daw may pagsumbat pa nga. Ti... Oh. May kwan pa, no? Do may pagsumbat pa nga ti kisala mo man.
13: RML Palabra di Honor.
11: Nagaistorya mala na. Hindi man nga hungod gid pero pwede man nimo i-take note nga kung Chris Kurisa, no? O hindi gani pwede mo hambalon nga oh, sige mayor ah. Kay balaan man ni mayor matsagan mo kay mayor Matit ya daw pobre espiritu nga dira siya ma kwan. Dira siya yung mapalabot sang concern niya sa imo sa airport. Siyempre kay nagkuhan malang kamuda mo, nag-coincidence malang da, nagkitaay ka mo. Tiyalang alang karoon niya yung istorya dala ni Mayor Matit sa imong paupas damang kay hindi man na ninyo linya. Siyempre, mangita man na siya sang point of entry da ngayong istorya niya. Alang alang magkaroon may istorya na siya iya sa NBA kay UI managuro galantaw NBA si Mayor Matit. Kaya I doubt kung hilig mo man ang NBA. Di karon ka off tangent man sinaday ako ano-ano yung istorya niya da. Siyempre, ang common denominator gid sina usually, kung ano ka nga ahensya, medyo dira ka man take off sang sugilanon para nga may point of entry ka mo sa inyo siningin istoryahan ay, di ba? May maka-establish na yun ka mo sang rapor. Eh, sus Galindo, hindi ka dalang utok mo. Sino nag-recommendar sa imo da sa DILJ? No? Sige, kayo daw lang alam nagaling oras na padayunan tala ni Buas mga kasama, no? Bantayan Buas ang kasugpon sang aton sugilanon. Mabilog ang mundo. Sa kasaysayan, gugma ako ya!
13: RML Palabra di Honor.
11: Oh, mag-inom na lang ta kape. Buwas aga, pabugtaw mo Yosek Jed. Mag-inom ka sang kapehin nyo. Tilawi ba lang kapehin nyo para magkalmang imo sining utok? Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. May mga ingrediente ini mga kasama nga collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, makarot, kag ginseng, no? Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang aton sining huna-huna. Mga kasama, kag siyempre nagapautay sa pulao. Kape, henyo! 14-in-1 herbal coffee! Sa naga, kadlaw da! Magpangape ka mo! Kadlaw-kadlaw lang ka mo da! Hindi, joke lang sa naga. Kinasunlog rin yung mga naga-Facebook live na ito. No? Kuro, kadlaw lang ka mo da! Ako de, gaskad ng tutunlan ko de! Former City Councilor Ili Istanti nagayuhum-yuhum, ano? Good evening, kid, no? Kapehen nyo, mga kasama, 14-in-1 Herbal Coffee. Pila kadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang, no? Pangabuhi nyo, kapehen nyo! Bugdaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kapehen nyo!
14: RML, Palabra di Honor.
11: 30 minutos na nakiligad sa takna alas 9 sa gabi. Tandaan yung title sa drama ta kay asang aton nga letter reading segment ha. Kay padayunon ta na boss ba si malipat ako sang title. Ano ganing title? Mabilog ang mundo sa kasaysayan. Gugma ako iya. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa news center, Rajuman Racy Daniel Suburdon. Upod kay Rajuman Racy. Sa technical side, sa transmitter, si Rajuman Joe Valdavid. Diriman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. May utang lang ko mga kasama sa mga estudyante na ito nga nagpamati. Ah, damo naging ko utang sa inyo. Bawi lang ko kung makachimpo. Ako naman ang inyong sinialaga ni Juan Gorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tata, RMN!
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
18: ang Physio
17: yung may D3.
18: D3 Bio.
19: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cassius Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
22: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
21: Maluwas nga manamit gid,
22: may free collagen
21: ug glutathione
20: ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na, at gaganta ka pa.
20: Santon Plus Gold.
24: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nag normal pati blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Mga kaabyanan,
3: Ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang tagpalamati kag this is a sponsored program na naman makabyanan sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kung sa diin aton gina kampanya gid ang regular nga pagpa-check up para sa tanan kag ining aton gid nga number one advocacy man ang pagduso sang regular supplementation sang Life Extension Vitamin D3. Kaupod ta gihapon ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor by profession si Dr. Manfred Marpa, and he is a family physician. Doc, welcome din sa itong program.
8: Sige dyan, thank you kids sa pag-welcome. Kaya thank you man sa sining kagayman nga liwat na share natin sa itong mga listeners ang beneficyo sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Yes, kag ining topiko naton is about cancer in general makabyanan regardless kung anong form or type of cancer may ara ni sa katao, at least nga may ara siya nga additional insights kung ano ang role sang vitamin D3 supplementation. Why is it nga we recommend, we campaign ang regular supplementation gid sang clean, potent kag masaligan nga brand sang vitamin D3. Makabyanan basi may mga pamangkot ka mong text line naton 0920-5056-501. Ang cancer disease ay nodok nga multifactorial. Damo sang factors nga nagakontribute sa pagtubo sang cancer nga balatian sa lawas ta. But ang wala abi na tagaan gid attention, nag-focus kung ano kadako ang role sang vitamin D3 supplementation to minimize the risk of cancer disease. Ano ang papel sang vitamin D3 supplementation sa pag-increase sang survival rate, sa pagluwas sa isa ka-cancer patient sa kamatayon? Kati makasurvive siya kung siya ang may mataas na vitamin D level. Kag ano ang role or papel sang vitamin D3 sa pagpanubo sang risgo or sang chance nga ang cancer patient mapatay within the next 3 years or 5 years, depende.
25: Nabasa na itong bala ng isa ka babayi, no?
7: Okay.
25: Pag i-mention nga lang, pero hindi siya yata gadali sa aton. She was diagnosed with stage 4 breast cancer at the age of 24.
7: Okay.
25: And then she died at the age of 38. So medyo lawig-lawig man, no? Nag-undergo siya surgery, nag-undergo siya some treatment modalities para nga makasurvive siya that long. Nga, i-mention na ito, ina, because some trend subong. And yato nagabasa-basa kita dira sa social media. Pari nila sa mga social media, kaya hindi naman sa ligat pa ng information. Ra. Pero, sa base sa ito nabasa sa mga reputable na mga reports, journals, and all that, ang trend subong balan dyan is nag-increase ang cancer mortality.
7: Okay.
25: Hindi lang ang cancer mortality. And in fact, nagkakatingala man ganyan mga cancer experts, no? Ang mga doctors, mga scientists. Nga, ang mong sini, ay beginning sa pandemic, nag-muning trend. Kaya isa pa ano kalupang Danila, sadly, is because nga ang cancer nag-abitima sa mas bata nga grupo sa ato ng population. Unlike sa una nga ako.
7: Daw tigulang lang yan ang usual nga mabatian mo nga may cancer.
25: Yes, okay. Isa, just like sa ginambal, kung bagulang, multifactorial, no? Pero ang isa kung ka-common nga factor nga nag-develop ang isa cancer is edad. So, meaning to say, kung ka-edad kita ya, ang risgo tayo sa cancer Nagataka. Several hundred times, no? Nga magkabangon sa pagbubo o pagpigaw sa ato imensyo sa dalas ng pag-edad. Other than that, naanga sa mga bata, pwede gula nga nag-cancer sila. Oh, so damo mga factors ng possibilidad. Lifestyle, probably, no? Again, kung nga agin-emphasize na ito ining subject about vitamin B and cancer, is because may mga pagtuon, kag sulit-sulit na nangaging shared with sa ato nga program, ang relationship sa cancer kag sa vitamin D deficiency.
7: Okay.
25: So that's why hindi natin ma-overemphasize ang importance, no? Sa regular, kag daily, sa dekalidad ng vitamin D supplementation.
7: Mm-hmm. Kag part sa atun nga advocacy, syempre makabiyanan, ang pagduso gidya sa regular supplementation. That's why nga we're very particular, Doc, sa brand. Right. Damo sa vitamin D3, pero ang ibang balaan makabiyanan, suboptimal, magamba kita suboptimal, tama kanubo ang concentration sa preparation nila, either sa capsule siya or kung ano ang preparation sa vitamin D3. So wala kita sinayag-recommend, kaya doon ginainto talang ng lawas. I mean, suboptimal, substandard ang concentration, tapos gina-claim naton nga muna hindi na ya pwede diri sa aton. So that's why nga aton diri nga gina-claim always, Doc, nga dapat kung cancer patient ka, kung may ara ka malignancy, cancer problem, cancer disease, dapat optimal ang dosage sang vitamin D nga i-consider mo sa paggamit, or dapat pasakaon tagid ang vitamin D level sa dugo sang isa ka cancer patient. So ang 1000 IU nga gina-recommend naton nga life extension vitamin D3, considered ini siya nga sufficient nga dosage sa isa ka capsule preparation or soft gel preparation. Pero this is still not enough. Diba, Doc? Hindi siya enough gihapon na maka-guarantee sang mas madasig nga pagsaka sang vitamin D blood level. That's why ginadugangan naton kisa ang dosage. Ang recommendations ang aton ng mga medical doctors sometimes, agalabot as high as 10 soft gels or 10,000 IU. Because nga kung may ara ka na nga existing cancer disease, especially kung advanced ang stage ng cancer muna before siya na-discover, so needed gid dapat nga pasakaon ng vitamin D blood level. That's why, makabiyanan, I know nga you already got my point kung nga ang aton gid ini always gina discuss nga dapat piliin naton ang mataas nga concentration sa vitamin D3 sa soft gel preparation. This is the reason why we recommend the brand Life Extension, because for every soft gel sang Life Extension vitamin D3, ang unod niya sina is 1000 IU. So if you need 3000 IU, itriplete lang ang dosage. Dugangan ta lang sang duha ka soft gels, that's already 3000 IU. May clinical trial ya ang Life Extension vitamin D3, makabiyanan, nga guaranteed magasaka gid ang vitamin D blood level ninyo. Once nga gin-take ninyo ini, kay may study gid ya, and we cited this study nga gin-conduct dito sa Boston Medical Establishment, nila gin-conduct ang isa kang trial nga nag-confirm sang matutuod gin nga pagsaka sang vitamin D blood level sa mga study participants sang ginpagamit sila sang Life Extension vitamin D3. Available ini siya sa tanan natin nga mga pharmacies. Very affordable lang ang price ni 11 pesos per soft gel. Kag this is also very important gid nga reminder nga always gid naton gine-emphasize during our block time. Ang marka or tatak nga LE, makabiyanan, sa mga soft gels nga inyong pagabaklon sa mga pharmacies, dapat tanawon gid naton carefully. Dapat may tatak gid siya or may marka nga LE. Otherwise, ang inyong nga ginabakal hindi ina siya original. So, pwede naton i-refuse ang pagbaton sa mga pharmacies sang mga soft gel nga wala sang marka or tatak nga LE. So, ginahimo tani para nga maprotektahan naton ang aton nga mga users.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado, masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: So, Doc,
25: timing man kami alam na recent bag-uy ni siya ng pagtuon. In fact, April 30, 2024 lang ni siya ginbalhang or ginpublish sa isa ka reputable nga journal, no? Intigulo sining nga pagtuon, Association of Serum Hydroxyvitamin D Concentration and Risk of Mortality in Cancer Survivors in the United States. So, ginbasihan ini sa mga cancer survivors dito sa Estados Unidos sa Amerika. Now, ini nga pagtuon nag-encompass ang mga lapit sa 2,500 ka mga pasyente na gin-diagnose na nadaan na may cancer. Meaning, ini nga mga pasyente, different types of cancer ang diagnosis sa ila, prospective study ni siya. Gagin-base nila ang data sa National Health and Nutrition Examination Survey. Karon, ilang taon nila ang all-cause mortality, ilang taon man nila, hindi lang ani ang sa cancer na side, no? Ilang taon man nila ang cardiovascular mortality, ilang taon man nila ang cancer-specific mortality.
7: Okay.
25: So, ilang taon nila ining tatlo ka mga parameters, no? Ano ang ilang na conclusion base sa sininga pagtuon sa prospective na study? Nagsiling sila na ang ang ginpataas na level or concentration sa vitamin D3 correlated with decreased risk, meaning nagasanto siya, kung pataasin ko ng vitamin D level, nagasanto siya sa
7: pagbubo
25: sa risgo sa inatawag na all-cause mortality.
7: Or pagkamatay sa pasyente sa disambiin nga, sa ano nga cause sa basta balatian lang.
25: Correlated man ini sa pag-decrease man sa cardiovascular mortality. Isan sa mga pasyente nga may cardiovascular problems with or without cancer,
7: nagnubo man
25: ang ilang risk of dying.
7: Sang nagtaas ang vitamin D level.
25: Yes. Ang pagpataas ng vitamin D concentrations correlated with decreased cancer-specific mortality in cancer survivors. No? So, muna. So, sa mga cancer survivors, meaning, ang chance na makasurvive sila kag ma-decrease ang ilang chance na mapatay gilayon sa cancer, sa
7: cancer-specific yun. So, cancer disease gitya.
25: Ano, klase sa cancer, no? Mas manubo kung i-compare mo kung hindi mo pataso ng imo nga vitamin D concentration. Pero ang tandaan nato naman ni ano nga level
7: sa vitamin D ang i-consider nato
25: nga
7: protective siya.
25: Ako ganun yung kibot mo ko dyan kaya taas gid ang level ngayon taw nila kung isa 30 to 50 nanograms per ml. Nakita nila diri ang pinakadubo is 84 nanograms per ml to as high as 88.7 nanograms per ml.
7: Okay, so ang pamangkot karon mga kabiyanan kung ang inyo ginagamit dira karon daw muta kadako ang concentration niya, do you think masaka na siya? Hindi ginaya magsaka kay we've read a lot of studies dok nga naggamit gani sila sang mga tag 800 almost stagnant ang level sang vitamin D sa dugo sa mga study participants. That's why nga ang ginaubrata diri we recommend ang supplementation. It's because nabalaan naton nga maka-benefit gid sa cancer patients, pero ang gina-recommend nimo is suboptimal ang level or ang dosage, ang concentration sa preparation. So, hindi gina siya magpasaka sa vitamin D level. Kaya, ang ginatanaw diri sa mga study authors, balan Doc Marpa, ang kataason sa vitamin D level. Kaya, kung nagasaka ang vitamin D level sa dugo sa isa ka pasyente, maka-benefit ina siya. Kagtaas-taas siya ang vitamin D level nga, nakita nila sa mga pasyente nga naka-benefit sa supplementation.
25: These findings, saling sa mga authors,
7: yes,
25: suggested that cancer survivors might benefit from higher vitamin D recommendations. Ang mga cancer patients siya, ang ilang need
7: like 10,000 gina dapat or 6,000
25: is higher sang sa general population.
7: Para maka-benefit gid.
25: Exactly. So may benefit gid at hag, no? Based on sininga pagtuon at hag nga may araging beneficyo kung pataason sang isa especially kung na-diagnosis with cancer ang iya vitamin D concentration.
7: Anong point din rin, Sir Brad, aside sa survival sang cancer, survival rate sa mga patients sa cancer disease or ang pag-decrease ng mortality rate, ang gasto bala, Sir Brad? Imagine kung ma-hospital ka, cancer disease ang cost ng hospitalization mo. Would you imagine kung pila ang magasto mo dira sa imo balatian? So, if you are unable to finance ang imong hospital admission da karon, ikaw gyapon kaluluoy. Ang iban gani na siguro dok nagkakapatay na lang na kahit hindi na nila ma-sustain ang paggasto sa ilang medication. So the point is, if you supplement life extension vitamin D3, somehow based sa studies may mabulig siya sa pag-reduce ang mortality rate, sa pag-reduce ang spread sa cancer disease. Kahit the faster nga nag-spread ang cancer disease mo dira sa iban nga parte sang lawas mo, nag-taas pagin ang mortality rate or ang chance nga siyang mapatay nagasaka pagin. So yung makabulig yung makabiyanan ang supplementation. Pero recommendation natin is based gidya sa mas standard ba lang nga dosage. That's why yung aton gina-recommend is life extension makabiyanan nga brand. It's because ang every soft gel nato, ang unod niya is 1,000 international unit. So if you need additional concentration, dugangan mo lang sang isa, so may mo siya 2,000. Dugangan mo lang sang another one soft gel, 3,000. Pero sa mga cancer patients, so recommend gina nga aton nga mga medical doctors docs ang minimum of 6,000. These are what the studies have spoken. So nga hindi natin pagsundon, di ba? These are already proof. Kahit ining mga studies are published studies. And hindi lang isa, hindi lang dua, but many studies have spoken the truth about the benefit of vitamin D3 supplementation, provided i-elevate lang natin or pasakaon lang natin ang dosage sa vitamin D level sa dugo natin.
25: Okay, may isa din ka pagtuon, may ilang taon nilang different studies man. Randomized controlled trials, kaya meta-analysis, no? At mga studies nga sa din ng pasyente, nubo ya, 1,000, 2,000 IU lang ya, ang ilang vitamin D nga gina-intake, wala yan sang effect sa ilang kung cancer patients ka sa mortality.
1: Mm-hmm.
25: Pero nakita nila, may pilang study siya nga nagtungtong sa 4,000 IU per day.
1: Yes.
25: Ang ilang intake sa vitamin D2 yan ang nagkita nila ang difference sa mortality rate.
1: Mm-hmm.
25: So, dala itong makita nga, pag cancer patient ka, nga mas ang need or ang demand mo or need mo for vitamin D supplementation, hindi yan pariusang sa regular na pasyente kung wala yan sing cancer.
1: Wala sang balatian, yes.
25: Asum niya, himo yan, nga vitamin D level, hindi kayo magsunod sa non-cancer patients kaya hindi na siya mag-effect sa imo.
1: So, hindi na siya therapeutic kung nubo. How much more ko ng imo nga dosage sang vitamin D is 200? Para nga matumbasan mo ang unod sang isa ka life extension vitamin D3 soft gel, you need to take 5 soft gels. Kaya 200 eh. 200 times 5. So, that's 1,000.
25: Di kung 4,000 ayaw biyang minimum nga imun mo.
1: So, 5 times 4. So, that's 20 ka soft gels. Would you imagine kung ano kamahal ina siya? Masalamukan ka, Doc. Plus, since nga may ara siya, additional nga ingredient, which is bad fat, so, basi kung may mga adverse reaction pag ina siya, kahit siyempre, madugang man ang pagpasulod mo sa lawas mo sinang isa ka-chemical o isang right. isa ka-ingredient, kaya hindi siya advisable na dapat mag-take kasang amuna kataas na dosage. Mm-hmm. That's why nga, it's better for you to take stand-alone. Kaya amugin niya siyang ginambal sa mga studies, Sir Brady. Stand-alone niyang ginagamit sa mga trials. Oh, that's why nga, tandaan gin natin, mga kabiyanan, we've been advocating naman siguro for more than 10 years na ining life extension vitamin D3 supplementation. Until now, amo sa gihapon ini nga product ang aton ginatagaan concentration because hindi ko makakita sang produkto, Sir Brad, nga kumbaga beneficial sa bisan anong may ara kang medical condition, be it cancer, may autoimmune disorder, respiratory tract related nga mga problems na cardiovascular, diabetes. So makabenefit gidya ang aton lawas sa pag-supplement sang vitamin D3. So dapat piliun naton ng matinlo, may credibility nga brand, kag nasaligan na naton. Kag ang life extension vitamin D3 again, ginsaligan sang madamo nga mga users not only sa Iloilo City and Iloilo Province but the whole Philippines and even abroad. Kay may iban kita dok nga mga patients nga ginadalaga ni pabalik sa US eh. Halin sa US, gin-import sa Philippines, baklo nila diri sa Philippines, ibalik pa dito sa US kay hambal nila. Gusto namo niya may LE nga marka ginang soft gel. Kaya kung wala sang LE yan, di kami kasalig. That's correct. Kaya ang LE nga marka mo na siyang indicator, Sir Brad, nga registered niya sa FDA ang imo ginagamit nga life extension vitamin D3. Magbisita gid sa mga life extension medical clinic and pharmacies. Ang aton nga medical clinic, Doc, integrative medical approach ang ginagamit na dira. Buot silingon makabiyanan, gagamit kita pharma products. Kaya these are products also nga ginvalidate sang siyensya nga makabulig gid sa mga pasyente. But at the same time, gagamit ang Life Extension Integrative Medical Clinic sang nutritional medicine. But silingon, ining mga vitamins and minerals and mga antioxidant nga na-prepare sa capsule, sa tablet, or sa soft gel, ining mga nutritional medicine, we classify them as nutritional medicine, ang gingamit sa pag-formulate sa ilang makabiyanan are extracts nga nagalin sa mga prutas, vegetables, herbs, plants, kag natural nga mga antioxidant. Aton ginapasaligid ang aton nga mga kauturan nga nagapamati kag ining mga pasyente naton nga ining mga nutritional products nga aton gina-carry diri sa mga life extension na clinic branches naton are products lang gid nga gin-validate sang siyensya. Clinically studied ini sila, may mga clinical data gid nga backup, kag even ang formulation makabiyanan is well studied gid kay ti exclusive lang nga nagahalin sa Life Extension Foundation. Wala kita sang other source except Life Extension Foundation sa US. We consider ang Life Extension Foundation, hindi lang kita, but ang reputation nila is very solid sa industry of health and wellness. Kaya ti number one since 1981 pang company, and gina-consider sila sa US as one of the most credible anti-aging and medical group. Even mga medical professionals ang nagagamit, nag-promote sa ilang mga products, it's because ang reputation sa company. Bisita agad ka mo sa mga clinics natin makabiyanan para ka mo maka-avail sining aton nga medical check-up nga gina- offer gid para sa tanan, which is for free, so wala ini siya sang bayad 100%. Ang tinutuyo naton makabiyanan para matagaan gid naton sang access ang tanan sa pagpa-check up regularly. We believe nga ang regular nga pagpa-check up makasalbar sa aton batok sa makamamatay nga mga balatian, especially cancer disease, cardiovascular disease, diabetes, kag komplikasyon nga sini kag iban pagid nga mga balatian makabiyanan nga posible makahalit sa aton nga ikaayong lawas. So that is tested and proven na iya nga ang mga tao nga wala ya kapacheck up, wala sila kabalo sa nagakatabo sa lawas nila, may seryoso nagali sila nga balatian sa kurason do.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines, kag affiliate clinicians sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag detalidad ni medical checkup sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-checkup. Gani, magpalapit na kag magtagto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
9: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193.
10: Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185.
9: Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1825. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangatama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton yung branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194.

0: May Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na mag-ukon ka text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan Branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka muka text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, ang galing SM City, Bacolod Branch, aran na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City, Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City Branch, ara lang sa may ground floor, MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato, newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Jensen Branch, sa may ground floor, H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito, Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015. Life Extension Vitamin D3.
1: Kagsugong, atong pamatian si Ma'am Nelia Lampitco.
0: Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatudan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
2: Pwede ko makaisilya si Ma'am Nelia Lampitco.
3: I'm Miss Nelia Lampitco.
2: Kumusta na ikaw subong, Ma'am?
3: Ay, result ka laboratory ko tanan normal no?
2: Pero before ikaw ma'am nagpakonsulta sa Life Extension Clinic Branch naton sa Pasig, anong imong main health problem gid?
3: May nagtubo nga bukol diya sa left breast ko.
2: Ano kadako ang bukol?
3: Ang finger mo, kundi may little finger di sa punta daw amo man lang di sa gamay daw made of wood.
2: Tig-asya. Nakapakonsulta ka sa ibang nga doktor prior sa imo pagkadto sa Life Extension?
3: Nagto kami sa mga doktor kundi itong mga hurting ng mga doktor, mga maayo mga klase ka doktor. Abi eh, aduro lang hospital itong agto naman, din pa CT scan. Ang result ka CT scan, din dara kundi ka doktora, irira. Nagwan nga ipa-operahan, pag August 26 mo tuduya operation dyan sa mission, na find out nga stage 2.
2: So anong natabo after sa operation, ma'am?
3: Successful.
2: Okay, tapos?
3: August, September, October, November, December. Nalipang ako. Gali man na ba yung blood pressure ko? Tinag-suggest duma si doktora nga ibutangan ka pacemaker. Ay, aba, kadurugurugid nga braydan. Sobra milyon. Balik duma ako ka doktora, rira. Pagkwa na, ang mga bulong bala, anak life extension, arterial protect, D3. Huwagid ako kadaginawadan ka D3. Anak life extension. May adba, epekto naknakay.
2: So, karon ma'am, subong
3: committee. Karoon, adlaw-adlaw, kaisa.
2: Nag-take ka sa committee man.
3: Ko, duha kabilog kada gabi.
2: Kumusta ang imo subong health condition?
3: Sus, mayan takun. Isa lang takun na pangabuhi sa balay. Sus, kung mag-inom ako kada ang mga life extension na D3, eh manami, akong turog as pamaga. O ay daga kagul sa 8 hours, akong turog.
2: Kung i-rate naton ang effect kasi sa life extension products, especially ang life extension vitamin D3, from 1 to 10, ano nga rating ang imo nga mahatag?
3: 10.
2: 10 gid ya?
3: Yes. Kay dyan ako nag-ayad. Nagaturog ako tusto. Magtigang dyan, magpaninlo, magpanglabas. O tato itimbang. Actually, 80 da ako krangyong. Sa tanan, naway nag-ausar. Ka life extension. Purba, makamukha mga pabulong to sa life extension. Ay, why it bayad? Isa na nga doktor, mga espesyalista pa. Pras kay doktora irira. Internal medicine, di ah. Agto, mabla ka mo kag magpurba. Dang hindi nyo maayad na malapiyan. Baraya, di ah. The best, gidi ang D3. Anak life extension. Hindi kay ka mo magpakawara ka D3. I'm Miss Nelia Lampitco of Kapuling, Duenas, Iloilo.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin vitamin D3 by the medical

0: Doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Life Extension Products. Kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
1: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
2: Ako nga niya, sir.
1: Kumusta nang imo subong breast cyst bala? For, right?
2: Okay lang tanan.
1: So nagkupos lagi totally ang bukol?
2: Wala rin, sir.
1: Dako to nga bukol ang nagtubo, ma'am?
2: Ang bahal to, sir. Una ka to, nagbuswang to akin didi kan o.
1: So nagasakit siya before?
2: May nag-ano ka na akin nga tingnan natin sa Life Extension ko nakaranami diyan damong ko nakara. Pero nag-ano rin ako kara antes ako para mag-to diyan sa Life Extension, nag-pick up sa dao.
1: Tapos, sa iba nga doktor.
2: Sa iba nga doktor tapos ginmanhan ako kang bulong ura nagkupos may bukol patana tapos may nagtuduan akin sa next nga doktor. Manhan na pagid ako kang bulong, siguro ang bulong ka to do. Hindi ta nakasaho, nag-ano rigid akin didi, nagbahal.
1: So nagdako pagid ang bukol mo?
2: Oo, naghabok akin na didi, nagbanag balaw, tapos pag-at akin pamatsyag balaw, init, tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba. Imo to nagto ako, ano bala, imo to ang nagtuduan akin. Nakin.
1: Nga magkat ko sa Life Extension?
2: Oo, nga na sa Life Extension, nakaranami yung damong, nakara, nagpano-pano bala kami dyan sa San Jose.
1: Nakita yung Life Extension.
2: Pero ang tuyo naman karamag to kami to sa may opisina kang ano bala karahaw nga may free nga mga operasyon mga imobra rahaw. Karing kanali dugi na ano gid ako kakang kahit nga masulit bala dyan kara sa Life Extension now.
1: Oo.
2: Ingan gid man natin kung ko kara. Tapos naging pakita ko man niya ang result tapos mo to ginisitahan ako kang bulong kung nakara kanakin kung nakara imnan mo gid dyan sa tama ang oras mo dyan. Mga 2 days ka no maano rin bala mabuswang.
1: Oo. So tapos, anong result?
2: After kang 2 days man ano gid man nag-ano buswang ako ng didi.
1: So nagbuswang siya. Tapos ano na tabo dayon pagbuswang nag-amat-amat heal.
2: Wala ang tanong sakit ay nagbuswang.
1: So subong wala na gid ma'am.
2: Wala ren nakapakapa ko wala man. Wala ren wala ang tanong ko nga ano nga may tubo paluan wala ren.
1: Bali man 9 years ka nagaling nga nagagamit sang Life Extension. So wala na gid nagbalik.
2: Wala ren.
1: So ano ang imo mahambal sa mga products ng Life Extension?
2: Nami gid ni tanan sir ang bulong imora imora kay nga ang bulong kara nga Life Extension nagayad ka nga bibi. Effective ano nga, basta nami tana. Siyempre, nagsalamat ko sa Life Extension. Ngayon mo dyan nami ang tulong, effective gid.
1: Sino gani aton nga complete name ni what, ma'am?
2: Si Gina Casabena Takda sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Thank you and appreciate din natin at mga listeners. So, madawin niya salamat sa inyo kung mamatik tugtog sa luwa.
4: Kagtandaan ginaton para nga ang inyong alawas makabinipisyo sa pag-supplement ng isa ka-vitamin D3 product, we have to choose the brand ng Life Extension. So, dapat may tatak ng LE ang kada soft gel. Kag don't forget na magbisita gid sa tanan ng mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para kamo makaabil sa aton quality but wala bayad nga konsulta para sa tanan. So, thank you very much gid sa tanan.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka mo dira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya, kag wala sang movement ng klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang git, antes ang tanan,
10: welcome sa palatuntunan.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
10: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasik, kung sa gwapo, dasik, kung sa gwapa, dasik, importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali ini siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
11: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Poor blood circulation, abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka, nasi ka pagani mapatay, pati mental health mo sini apektado, anxiety kag depression iguon ka, reduced cognitive function kag increased stress, kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit, gagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini, sang Evergreen Herbal Capsule may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto, ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
11: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
10: Evergreen Herbal Capsules.
7: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
10: Evergreen Coffee Mix.
7: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higo sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, hara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higo. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini, increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kung musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer ka dako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kaya hindi ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
10: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Bilog Pilipinas. 12 minutos na nagkaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Siya sangkanginan. Emergency hotline sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 1074.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangaragad na naman ninyo palatuntunan na magkahon magharot sa iskandal loso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita kakaroon niya lang, pitsa 29 na kita sa bulan sang Mayo, kagkatapusan man nga Biyernes sa sininga bulan tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Duha na gilang katulog na bilin sa pinanid sa sining bulan sang Mayo. To is itip, baliskad na.
0: RMN Patrol 774.
1: Mabulos naman mga kabebo, entrada Lunes, gino? Ang bulan sang Hunyo, mga kabiyanan tuig 2026. So hari kita sa mainit, mapaang sa Gihapon, yung panahong karong nga daw. Huwag sa pa yan mga kabiyanan, nagsulod na ang bagyo. So nakasulod na, Pertitani Kabasko. Mga kabiyanan, ini nga bagyo nga ginhingalan na sa local name nga Duming. Mga kabiyanan daw, ikapalanan nga bagyo nga nagsulod sa par. Ikaapat na ni Abakada. O, ang ikatatlo to ang ang ikatatlo nga bagyo nga rabulos dari sa Duming, si Kaloy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga ngalan ba lang naging pangang hingadlaw niyong ngalan sa mga bagyo? Do ngalan sa mga palahubog skali?
0: RRMN Patrol 774.
1: Marido Beng! Tagay mo, pre!
0: RRMN Patrol 774.
1: Manami man yung mga kabing mga lang, kapos ba lang nga yung tindihon? O nga, siin ga daw Pilipinong Pilipino git ang mga ngalan sa mga palahubog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung daw ay ginipikto dari sa ato, nagpaangita kita mga kabian tani sa mga pagulan-ulan yung mabulubog na wan. Wow, ay git. Pariban mga kabian ng guro ng mga probinsya, mainit gihapon dari nga itong lugar. I don't know kung sa iban yung mga kabanuanan, sa mga nagaulan-ulan, dabi, chat ka mo di, comment ka mo diri. Yung mga para mga kabiyanan nga ma, pantaman, malawag ang inyo lugar nga ginagrasyahan ka muna sa ulan. Diri sa amonya daw, ginadangot ang grasya sa kalangitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gaman ka pinasaway man yung mga counselor sa siyudad, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Naglain pa, anong labot yung mga kabiyanan sa mga opisyal sa siyudad sa ang ulantani? Ngayon eh, pasinsya lang anay kita. Muruman, tiri lang kita na mga kabiyan sa mainit gapon yung panahon. Darik sa aton sininga, siyudad ka probinsya sa Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang gabi sa ato sa mga pinalangga ng mga tapalamati. Tagsubuman mga kabiyanan sa mga kasimanwata, mga OFWs. Tagsubuman sa mga balikbayan naton, ng mga nagpamati din mabiyan sa aton palatuntunan. Sa tinggan nining lugar mga kabiyanan nga na may mga Pilipino si Ferrer. Daw nagligad nga May 7. Sus mga kabiyanan, nadakpa ng ilabar ko. Pila ka to nila dang cocaine? Ay, apaw! Mga kabiyan daw ang pinakadako sa diin to nga lugar sa, kwan? Europe?
0: RRMN Patrol 774.
1: Billion of euros? I-convert mo sa dollar, billion mga kabiyanan? Ang na-confiscate sa daling ito magsala daw sa Spain. Nag-sinala-sala subong mga kabiyan ng MIGA, atong siling migrant office, ang migrant office na itong mga kabiyanan. Kaya nag-communicate sila kay kadamo, 17 ka mga Pilipino, kwan? Pilipino si Ferrer, ang na-deting subong mga kabiyanan sa sining nga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung sino mga kabiyanan niya mga pamilya sinila, banaban mayari gining Ilunggo. Hindi mga kabiyanan manalayo nga tagasya siyudad ka probinsya ni mga kabiyanan kay ang mga Ilunggo nga mga si Ferrer. Mga kabiyanan, hindi mo ni malipod kay hindi mo manigar. Tanan yung mga barko halos sa May iban lang ang mga rasa, hindi malula mga Pilipino kag labi ng mga Ilunggo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, anong kaimtanga nila to, ma? Kasi may mga pamilya kamuda, no, nga natutun na dala mga kabiyanan sa detain sa Lasubong 17 ka mga si Ferrero sa Spain.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alikanta ni mga kabiyanan niya information dari sa atong siringapagga pangalagad. Kumusta na ang atong siringabilugan ng mga suki dari sa atong siringapagga pangalagad. Tanay na magkita sa solo sa isa ka oras dari sa inyo panatuntunan. Sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Inyo anchor man, Radyo Man Rodelfo Leonagado. Kasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nana kita sa mga balita, balikanta ni karong mga kabiyanan parte sa kontrobersyal nga mga government vehicles ang city government. Kada nagkidnaramot sing na ni to the extent mga kabiyanan nga daw pa imbestigaran na sa sanggunian panglungsod. Well, maayo mga kabiyan para maklaruhan ng mga taxpayers sa Iloilo City kay maluwas mga kabiyanan sa sining ginagamit sang salakyan sa mga city councilor. City Councilor Mabilog, si Councilor Irineo Ong, ngati nangapilang to sa bagong bukas nga kapihan sa Buhang Haro, tapos namista pagid nangunya di man nagkaon pa mga kabiyanan sang 4x4 nga lauya sa Lapas Piesta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diri ang punot dulo sang tanan sa mga kalalaglag na kalaglagan nila. Sa ulihin, nagpalangasanga naman ang balita. Kay ang salakyan mga kabiyanan ni City Councilor Johnny Yang, nakita man way nalugo ang salakyan niya. Ay, ano natabo? Napalid?
0: RRMN Patrol 774.
1: Waon kakason para daw asin mga kabiyan private ang salakyan to the extent mga kabiyan gasto sa gatong kag maintenance ang syudad tapos garat saron nyo pagid kakason pagid ninyo ang inyo pagid pangudyadian ang kwan rata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ida mo ni explicar tani karo mga kabiyan kaysa mga na MR ini nga salakyan mga kabiyan at bin ako na designate ini sa isa ka city councilor mga kabiyan ni title sa tanan pwede magamit mga kabiyanan sa anuman nga mga klase sang iya sini nga mga pagbisita sa nagrelain nga mga barangay o anuman nga purpose basta official mga kabiyan na pwede yan ni magamit provided naga siling diri mga kabiyanan sa sining layi kag sa ordinansa nga kumakakuha ikaw sang sini kag ma-designate bilang MR sa imo ining salakyan ining government vehicle hindi ka na entitled nga makakuha sang rata. Di subong ang gimmick ang racket ginapangapangalan sa mga sap nila para makarikaw mga kabiyanan para maka kuha sila rata. Kundi double pa crapping ang mga patay huya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo pa ni madiskubrihan. Halimbawa, kung ma-imbestigar na ni. Kaluluoy naman ni mga pang panaming naman ang mayor sa mga kabiyan sa mga bangka naman kag-comment ni sa mga taxpayers ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag nga ang sangalan sang ilang mga staff ini ka intended kung tani ni mga kabiyanan nga MR sa mga city councilor galikaw sila kay man mga kabiyanan magagamit na sila sang salakyan magkakuha ba sila rata. Ay wow.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo na ginaya kadamol sang guya nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanay mga kabiyan, kada mayong balita ni para sa aton sa ding mga kauturan kay mga kabiyanan bugayan kita sa mayong balita sa hunyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay big time oil price hike rollback. Oh, eh, price hike rollback. Big time oil price rollback. Ang ginapananaw sa mga kabiyanan, nasa una sa Sibana sang Hunyo, yung balita para sa transport sector, kagsubuman sa aton sining mga driver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay magadubo mga kabiyanan na presyo sang gatong sa una ka semana sang Hunyo, base mga kabiyanan sa Mean of Plots sa Singapore or MOPS, kag foreign exchange sa averages mga kabiyanan sa nagligat nga apat ka adlaw nga trading. Pahayag sang Iloilo Industry Source nga ginalauman ang rollback sa masunod nga semana. Yehey!
0: RRMN Patrol 774.
1: Di man nubo mga kabiyanan, sa 6 pesos 50 centimos, tub-tub 750 ang kapagnubo sang kada litro sa presyo sang diesel. Samtang 3.50 to 4.50, round off na mga kabiyanan sa 4 pesos o 4.50, no? Malima, 5 pesos. Ang ano mga kabiyanan, ang diesel yada, ma-round off ini sa 8 pesos. So daw manami ini nga balita. Pero mga kabiyanan, 3.50 to 4.50 naman ang kada litro sang gasolina. 10 pesos ang rollback naman sa kerosene.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, dama kumatabo mga kabiyanan mag buta tabi mag 5 ka piso sang gasoline. Ang nubo mga kabiyanan pang 5 piso subong nagadalagan sa 80. May 79 nga presyo way gala. Way na mga kabiyanan nga naga ano na, lain-lain ang presyo mga kabiyano, gadululungan ang presyo sa mga gatong. So magla 5 kapisos, mag-80, 5 kapisos, minus mong 80. Wow, mga kabiyan, 70 po, 75.
0: RRMN Patrol 774.
1: So lumayo ni, kaya daw ang ato sa mga kabiyan nga angkar-angkar rin daw. Magalumbayag na naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, nubuan nila ni pagkatapos, bumbaho naman nila mga kabiyanan sa 10 magkapiso sa masunod sinima, sa simana. Dali, kamakapatay mga kabiyan taga DOE.
0: RRMN Patrol 774.
1: Puro tawa naman nila mga driver. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Importante, mga kabiyanan, may rollback sang sa wala.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na barat tatatala ni mga kabiyanan mga balita. Okay, mga kabiyan kadamo sa mga balita ang dalag ko subong. Subong ginasunutan ni ginalabota diri ang chief of police. Sang kwa niyo? Sang Mina? Iloilo mga kabiyanan. Kay may isa ka member sa PNP. Assign mga kabiyan sa intelligence office. Ganabasi sa RPDEU, mga kabiyanan sa Regional Police Drug Enforcement Unit, mga kwaninigur, mga intel nga nagapangnitik, mga kabiyan kung sino mga kuging ka mga nagaro-ro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang bot ng mga intelligence iya mga kabiyanan, yun mga nagagather sa tarin sa mga information, nakibot lang kita kay mga kabiyanan, baldabi sa'yo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matapos sinaputi, abaw, mga kabiyanan, nagyan niya gid ang lip and right na tapungol ni Manny Pacquiao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasaputihan mga kabiyanan sa isa kasugalan, sa isa kanamatayan, sa may barangay Hanipaan na Weste, Mina Iloilo, sining kagahon lang o. Sang sininga Biyernes, Mayo 29, anong natabo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan, ni matambapating kung nag-surveillance inisya, kay number 1, ang ining police mga kabiyanan nga na-assign sa Regional Police Drug Enforcement Unit, Di mo ninyo pang kuhan ka paniktik sa mga nagabaligya, mga illegal, na mga droga, mga dulo-doon ka mga palatyon man mga kabiyan sa probinsya. Kaya daw rampant na mga kabiyanan ni mga baligyanay sa mga Cebu, labi na sa lugar tot norteo, mga buisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Ko nagapaniktik ini mga kabiyan nga ama sa putihan ikaw nga akasiguhon kagid mamuning na gina pamangkot a subong nga to the extent mga kabiyan isa ka pulis sa putihon kay mo ta pululihan ka tapungol.
0: RMN Patrol 774.
1: Gadudagi ko amo na gani kung kaisa siling ko mga intel mga kabiyan na mo na sa mga police station, sa mga kwanila, sa mga hipi, sibaw-sibawa nyo kay kung kaisa ang inyong mga intel ni ara na sa pancitan gagkatulo kag sa ilang mga kulo kadidang.
0: RMN Patrol 774.
1: Gaduda ako ni nga intel nga ni nga nagulo intraguro panahor yung mo niyong report nagpusoy bahig siya mga kabiyanan, pero wala gimbutang, gin-include, kaya nagalantaw lang siya kag nagbais-bais. Uwe, dududagi ko. Kampang gurong tulisan nga puli.
0: RMN Patrol 774.
1: Kay balaan tanan ni mga kabiyanan ni mga tung-its nga ni. Pusoy bahik. Asas na mo itong mga experience yan. Tapos yan ni, 30 anyos kita sa radyo. Man kilala ko gani, mga kilala, mga upod ko rin sa una. Sa pihak pa nga po katon. Sa piso gilang akadi. O, oh, may piso kadi ah. Sige, akadi ah. Karun lang bala kay Waisin Chilyo, may piso kadi. Mabunanay, mapinatyanay na gani sila.
0: RMN Patrol 774.
1: Ginatambagan ko lang kayo mahakbutanay ng mga tulisan.
0: RMN Patrol 774.
1: Naduda lang ko nga intel ni mga kabiyanan, siguro may ginpago namang guru ni siya. Nga kung nga na sa putihan kag na disgrasya nga nagyan niya gid ang mga tapungol ni Manny Pacquiao kag ni Holyfield.
0: RMN Patrol 774.
1: Na ini nga pulis mga kabiyanan, giningad lang na ni sa information niya itong rabaton na Sir Tin Alfred. Mga kabiyanan, kag taga barangay Inguri, mano ka to imo ya sa West? Hanipaan West, mga kabiyan sa Mina, Iloilo? May parinte ka to? Anong maminatayan eh? Parinte mo, utod mo? Daw kalayo man mga kabiyanan, di siyempre ga, balo nila nag-gather sang intel. Tilindi, tulok-tulok ko, tayo ikro na.
0: RMN Patrol 774.
1: Laban-laban mga kabiyanan, nagampang ni tapos nag-kadi-kadiguro ate, kinadigid sa eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Di pa klaro tani sa Mina PNP, sa Mina Police Station, ginatingwaan tani nga balabot. Kaya nga ang mga kabiyanan, ini nga police nga intel, from Inguri na nga ayaw pa to ipang panahon ang ihudiputin niya guro.
0: RMN Patrol 774.
1: Di landing sa isa ospital eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Di pinangadaan ka mga player kung nara ka sa puso'y bahig. Apat! Mga kabiyanan ka mga player, di apat madukol sa imo ka magsumbag mga kabiyanan sa kamya gitanan nga mga inumol eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Ilanding isa sa ospital, so mo na gusto taklaruhon ng mga kabiyan sa Mina MPS. Ano ginbalang punot dulo sini? Intel mga kabiyan, pulis. Kung wala ini mga kabiyanan sang ginhimo, nga asa putihon ka sa mga nagapanahor.
0: RMN Patrol 774.
1: Maluwas lang suno sa information nga nagabais-bais din sila tapos nag-attempt ka nagabot sang armas ining police intel. Sus, inunahan sa mga kabiyan ng kapulo-pulo sa mga upod niya. Sa mga nagabilasyon, guru ni. Kiti hindi madula sa mga pamilasyon, mga kabiyanan, ang hinampang madyong tong-its, pusoy bahig. Diyari, napusoy gisa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, anong natabo? Kernel Rasalan? Nanon ang kalatabo ni sa aton ng mga polis? Nga ang ay igaling kina-assign ni mga kabiyanan sa Iloilo Regional Police Drug Enforcement Unit o sa RPDEU ni mga kabiyanan mo silang sa province.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anong natabo sa intel nyo ni? May lang ganing waligin na ihaw kagin panitan?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ginapangita ni mga sospek na nagdamhag sa iya ka buhi sa mga inumol nga mala ang lit mga kabiyanan ni Manny Pacquiao kag ni Hulipil ini si alias Rob kag alias John. Ginapangita ni sa mga kabiyanan kay sila ning responsable. May lang gani, huwag ginagawang pusilya sinigang arma sa sinigang gintiro sa iyaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadudagi ko nga nagampang ining intel. O, edir gani, kadiya, may pisos kadiya, may lima kadiya, may 20 kadiya. Diyan mo na eh, kinadigit sa sanga upo niya guro nga nagampang. Tugangan pa kung isa mga kabiya nga perdi ka nabi eh. Kasus ka nami, gid ba na pungul.
0: RRMN Patrol 774.
1: O, ganun lang sa lahan, i-explicar nyo nabi. Kaya daw ang mga intel, tabasi ko naman ang ginahimo, sininga maluwas ang mga ginato ka mapinangayaw to sa mga ka kundiin-diin. Basi toon nga naga lain ang ila sining mga gathering kapangita sila mga kabiyan malingling kundi gani mga bisita sa mga kiliding nila to kagamon iho puro pang kwane puro panahor mga kabiyan way kapital pamago lang ang pamago. O, tikwa party niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ginalabot tadi ang mina PNP mga kabiyanan na para mapi-explicar ni kung ang natabo ni mga kabiyanan sa intelligence ang regional police drug enforcement unit ni mga kabiyanan mo ni mga intel nga nagagather sang mga information sa mga nagaro-ro kag mga kuging mga dulo-doon la.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dala na datanan mga kabiyanan ng mga information labi na sa mga kung isa mga regay mo sa mga illegal mga India mga sindikato mo ni mga kabiyanan ginahimo nga mga puro paniktik ng mga intel pero kung naga-intel ka mga kabiyanan ka pangita ka sa mga information nga maintra-intra kay mo sa mga panahon kag tapos kadihon mo lang at yan mo ginamatabo sa imo inumul.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: May lang gani kay sa ospital ang landing niya sini. Kun sa purgatorio niya. Dali nga mga kabiyanan nakuha arma sa nagkag tiniro siya. Kundi Espiritu Santo niya tus babaw langit na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Agay risgo ni sa mga intel. Pero hindi daw gano'n lagi ko mga kabiyanan. Hindi ginawa, hindi gininga among siling gathering ni nga. Nanahor ning polis. Galing tayo daw ang report ni mga kabiyanan. Daw ginpuro paboran na ni Guru ang ining polis. Korporal ha? Mga kabiyanan nga. Posibleng nga nagahampang namago o kinastigo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mabalaan talang kung magkaladakpan na ni mga kabiyanan mga sospekto si alias Rob kag alias John nga ang agin sa putig nila kagin pinig kawas bimbig ano ni bigwasan nila mga kabiyanan ni Police Corporalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: I-limit talang anay reserta ni mga kabiyan komentarista sini kaya gusto ta propadalman ini kabasi mga kabiyanan. Ang ginahimo na ni sa mga police intel, mga kabiyanan na muna ninyang ilang mga budo subong magkanto sa mga minatayan, kuno abi nagagather sa mga intelligence information, pero nagapanahor, kag mga kabiyanan, basi ko naga, kanto na sa ilang mga kulo kadidang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siling ko nagidaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin, mga kabiyanan, may information, may gin chap chop mga kabiyanan sa Pasig City. Hindi niyang gichap-chap nga salakyan, motor o kung ano mga klase sa mga salakyan, ginchap-chap sa mga ihudiputin ang sapat nga baka, mga kabiyanan. O karbaw, mga kabiyanan, na-discover niya, patay ng pobre nga karbaw. Wala na sang tiil.
0: RMN Patrol 774.
1: So na-recall ko ni mga kabiyanan, kay nga aman, sa itong chimpo, mga kabiyanan, 80s, 90s. Rampant na ito, mga kabiyanan, cutter wrestling. Ang cutter wrestling, mga kabiyanan, sa probinsya sa Iloilo. To the extent nga itong provincial director, nag-order yung mga kabiyan sa mga kapulisan na pwede particular sa, sa 3rd District.
0: RMN Patrol 774.
1: Kay rampant ang kinawatay sa mga kabiyanan sa mga karabaw, kagsubong man sa mga baka, ti ginbungkag ato sa provincial director, kadamo sa mga kaladakpan to, mga kabiyanan hindi maglayo gani ni sa lugar ni nga ginamensyonar sa gingkastiguhan ini sang sining police corporal eh. Kidaw dito mga kabiyanan, tanan niya mga media sa to, nakatutok kay dito gid ang mastermind kay dito ang mga leader gid sa mga sindikato sa mga nagapangawat sang mga karabaw baka kay dito nila mga kabiyanan ginapatay kag gina deal diri mga ginabaligat dis merkado sa Iloilo City. Kay una ginapagi pa nila mga kabiyanan sa slaughterhouse sa Iloilo, galing sa ulinan nurtaran sang slaughterhouse. Do data na mga kabiyanan ang papasulod sa mga baka kakarbaw, wala sa may ginapresental nga credential.
0: RMN Patrol 774.
1: Nadiskubrihan baw mga kabiyanan ang mga grupo sindikato sa mga cutter wrestler, mga kabiyanan, diri nagahulok mungo sa 3rd District sa itong time.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya mo na silingkod o ginakulbaan ko ba sinagbalik naman ang mga grupo sa mga sindikato itong mga kawatan sang kasapat sang karabaw kagbaka, kaya ang ilang modus operandi sini matapos mga kabiyan nga nadiskubrihan ang kinawatay sang sining mga baka kagkarabaw kagbarato ang mga baligdan nila sa to, nagkatingala ang mga slaughterhouse kaglakip na mga kabiyanan sa mga ginabalagyaan nila diri sa mga merkado, barato ang ginabaligyan nila galit kay kinawatren sa mga ihudiputi nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang modus nila, ilakawato ng mga pobreng nga mga karabaw nga ginagamit sa mga pobreng nga mga mangunguma. Uperting reklamo to sa una mga kabiyanan sa mga farmer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galikat to the extent na gani mga kabiyanan mga karabaw nila, why na nang ginalawig to sa medyo malayo-layo? Kung halos pala mga kabiyanan, ipasaka nila sa balay nila kay malikat-likatan mo lang, Jesus. Matanda-batano man ang mga ihudiputin yung mga kawatan sang sapat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ideya nila mga kabiyanan, patulugon na nilang tag-iya kagkawaton. Guyuron mga kabiyanan. Ang isa ganito ng madakpan. Yaway, sir, kalat man ang akon nga nakuha. Mga kabiyanan, pagkalat-kalat mga sulok-sulokon sa sanghipi. Kalat gani, purang sepuntaya may karabaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ubus ito sila mga kabiyanan kay daw naalarma ng Bilog Provincia. So nag-order provincial director nga imanhant ang ining sindikato. Uperti mga kabiyanan daw halos kada simana mga kabiyanan daw lima anum ang mga ginaihaw, gina ang modus nila, ginalasa na nila mga kabiyanan, ginapatay ang ining mga karabaw kagbaka sa iban na tunga kampo ang iban mga kabiyan sa mga lasang. So nabilin ng ampanit, ginakuha lang din ang mga kabiyan ng mga unod kapag katapos ibaligya diri sa Iloilo City. Mutbuhi pa ni mga buisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yari mga kabiyan na no, sa Pasig City, ang ining modus na naman nga sa di na diskubrihan ayahay ang pobre nga karabaw na sa pidaan sa puan mga gabing wala na sang duha niya katiil sa may Pasi City.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, hindi kita mga kabiyara mahimuos ini. Diba si nagbalik naman ang operasyon sa mga cutter wrestler. No, mga kabiyang gipasaka gito sa mga cutter wrestling. Ang ining mga more or less daw walo. May at large pa mga ibang mga kabiyanan. Oh, kilala ko gini mga kabiyanan, mga leader-leader nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi magsiling Kapasi City. So, lapit naman lang ang 3rd District. Gamay naman lang ba, walak na doon mo sini. Pero ang sadto mga kabiyanan, reklamo sa mga tag-iya, sa mga karabaw, labi na sa mga mangunguma, kung kaysa ang ilang mga karabaw, ay abaw, mga kabiyanan, dito lang nila nakita, ito nga panit na lang bilin kag ulo, mga kabiyanan, sa kabukiran, ginaihaw sa mga ihuliputin, yung mga palatyon, yung mga dulo-doon, yung mga kawatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa information nga itong nabaton, ikaduha na ni nga kaso, nga gin-chap-chap mga kabiyanan ang karabaw, ginkuha ang mga tiilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diabing mga, kung hindi ka lagtok kag mga kabiyanan na abnoy, nga mga suspect mga kabiyanan, magkuha ka lang yung tiil, duha ka tiil ka, tapos bilin mo lang dahil ng karabaw. Ay, panumsuman ang grupo panumluman sa mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi maayo mga kabiyanan, kaya balanta naman nga timbang ini, nagabulig ini mga kabiyanan sa makaluluoy tanga mga farmers, kaya hindi magkasarang sa mga equipment, labi na sa mga subong nga mga technology. Mga kabiyanan, gasalig lang sa karabaw. Pagkatapos, kawatog kagtapos, ihawon mo imo sa ibang nga lugar, sa mga ligwin nga lugar. Kuha ka lang imo ya sa mga tiil. Isus, anong luma niya gurma ng gabi? May pagani kung i-chap-chap mo ni motor. At least, misan paano makuha mong guma? Mabilin pa, pwede pong pambaklan. Eh, patay na ni mga kabiyanan, no? Ang pobring nga karabaw. Natabo ini mga kabiyanan sa may Pasi City. Daw na-alarma kita sa mga sitwasyon nga ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, Maria Kagusip ng mga tao, may mugid lang sa katuntuhan. Mga kabiyanan, ang makaluluoy ang maiguan sa mga kabiyanan nga ti nagasalig. Kayway kay imo yung mga kabiyanan sa mga kunano nga gamiton para sa patalauma mo sa imong pagbungkal sa imong mga ulumhan. Gasalig ka lang sa karabaw. Tapos kawaton kapag tapos mga kabiyanan. Imulay ang mga kabiyanan katayon. Ibilin mo lang. Kuha ka lang imo tiil. Ay wow!
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon naninda lang sa iya sa Central Market ba?
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, rubwa si Check Tani sa Pasi City. Anong pinaka-latest nga update siya ni mga kabiyanan sa sining Carabao? O kini nga sapat yung gingkuhaan sang tiil patay na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano tripping niya ni mga kabiyanan? Kumudos na giniyasang mga kawatanda sa sininga lugar?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa piyakabahin, mga kabiyanan, magahimo na sang formal nga investigation ang sangguniang panglungsod. Hindi kaangot mga kabiyanan sa sining mga paggamit sang government vehicle. Now, siling ko mga kabiyanan, ginumpisan ini nga nakapurchase ini sila bangod sang isa ka car company nga napalapit ini mga kabiyanan sa chimpo ini ni Mayor de Jerry Trinias. Amo na siling ko gani ang gunner sini mga kabiyan para makapurchase lang sini ang ginhimo nga pion kag phone. Amo ni si City Councilor Romil Duron. Yama mo ng siling ko mga kabiyanan nga sinulay nga ni mga bangkaw ng mga comment nga negative para lang mga kabiyanan ma-purchase ang hindi mga sarakyan intended para sa mga city councilor. Nandiyet?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ariay, ginagamit nila mga kabiyanan misuse of government vehicles. Ginagamit lang nga papamista, mga pay, Di, may trip ticket ta kuno, mga kabiyanan. Tantaon ta, ma-present ini mga kabiyanan sa city government o sa investigation. Kaglakip man mga kabiyanan ining trip ticket ni City Councilor Sien Mabilog. Aran na kuno ang trip ticket ni Irene Ong. Eh, nabutang mo to nga namista ka. Nagkaong ka to sang laoyang 4x4 ang kadakoon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why man question kung may ara ka mo trip ticket? Natural. Kaya ti mga kabiyan ini nga salakyan intended siyang ginagamit sa mga barangay kapitan. Provided ang atong gina-question dere. Kahit ti mga kabiyanan sa Gindoso ini sa time mga kabiyanan ni City Councilor Duron nga ang ining mga salakyan intended kan tani iimar ini sa mga city councilor. Kagamo gini ang purpose. Mayo ini mga kabiyanan nga plano kag siyempre intindihan taman mga kabiyanan kay kadamo sa mga obligasyon trabaho sa mga city councilor iban mga way mga salakyan nagkakadapat ikutani nga may ara sila yung kagalingan niya mga salakyan kati gasto mga kabiyanan ang maintenance kag siyempre ang gatong sa city government masakit man sa bulsa mga kabiyanan sa isa ka city councilor nga maghalik mga kabiyanan katugong kag siyempre patsensyo uwel kada ano pa na ang kinanglan ng maintenance.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang aton nandi concern mga kabiyanan kung na MR ini sa city councilor dapat hindi na sila magkuha mga kabiyanan sang ilat na rata. No, kaya mati may salakyan na sila. Galing kay Dugin Midyosa naman para makarimidyo, makadouble cropping ang mga ihudiputing ng mga patayhuya ng mga councilor. Yung pangalan nila sa mga ila siling staff. Now, ang pamangkot, ang risgo. May lang kung wala, hindi ba disgrasya? Ang ining salakyan, masyolder, masukot mo ang staff nila. Masukot ang city government. Mapasugot ayhan ining city government. Mga kabiyanan nga ti, ikaw ordinaryo na karo mga kabiyanan mo, tatapang nga chief of staff ka. Ang ginimo sang city government, intended ni mga kabiyanan sa councilor, sila ya ang ultimo, ganyang importante nga magamit sini. Wala ini ginapanugutan nga i-transfer mo lang ang ngalan sang sining salakyan, mga kabiyanan para sa imo sining chief of staff para magamit ang ining salakyan tapos kuha kapagid sang rata buyisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patay huya naging ka mo sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diya nga tundirin natin alahan niya mga kabiyanan nga ang salakyan ni City Councilor Johnny Yang ginako yaman nga mga kabiyanan nadula ang logo sang iya sini nga pick up sa ngalan nga Iloilo City Government. Hello, sat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ti na-designate ini nga government vehicle mga kabiyanan para sa kay City Councilor Johnny Yang. Pero nadula way sa kuno ideya kung nga ang wala nang logo. Ang logo na no niyaw gin patapik lang ini nga himo sa cardboard or sa poster nyo. Kaya daw hindi man na mga kabiyanan. Daw gina-printa man eh. Inagod eh. Daw piho man sa magambal eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naprinta na na mga kabiyanan na butang ng logo sa Iloilo City Government. Nakakas? Weh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, papatihon yung mga taga-syudad na nakakasang logo, Councilor Janiyang. Ikuhay, tapro, dirigig tami sintruhanay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi nyo ko ba, gadipindihan, kaya abi nyo nang bago lang ko lang kapanahog sa tren.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mabawasan ta, nige daw limitado, gini-gabitin per may program ta. Mabawas naman na, mabawas na naman. Namin ni kay buwas, Sabado. Apaw! Nagapahangin lang na ang program ta. Sige, buwas naman kita. Iskrimahay kag magpinsingan, ay buwas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Check na mga kabiyana ng mga report sa ato sa ringa patrol. Kaya kadamo man mga balita, mga kabiyan tipon sa atong patrolo. Mga porsyon na ginadulong sa inyo, mga kabiyan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo yung number one niya kapsula pang lalaki sa Bilogo, Panay, Alang, Kagimara. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato man sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Mag-inom sa Mega Man dua ka kapsula. Bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw kang nagainom, pwede man isa lang kadadlaw. Kaya man basta nagamigaman, hindi kagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kay Gimaras, a quality product ni Tita Arlene Kang Sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung sa Food and Drug Administration, galing sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na... Now na!
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre, mag-D3 Bio Food Supplement kita. Na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio magaranon mga kabin sa medium chain triglyceride. Nga nagabuli pabakod sang resistensya sa isa ka sa ato siring galawas kontra sa pagkakapoy kung pagmasakit. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sang atong siring galawas. Kag siyempre mga gabihan, initanan niya benepisyo sa rangmaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rangkaso, hilanat kagubo, relax, i D3 Bio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na mga gabihan sa linya nato no po ng atong patrol. Mga gabihan sa mga natipon yung mga report. Upod sa kay Radyo Man, Majuri Herbo Miane.
0: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Rodel sa detalye dari sa mga natipon nato ng mga balita. Ginlagat sang kutsilyo sa 16 anyos nga solterito ang duha ka minor de edad nga nagupod sa Ilatia. Agud magbulig baligya sa Iloilo Terminal Market o Consuper, las 4 kaina sang kagahon. Ang suspect amo ini si alias Cesar, kag residente sa Rizal Palapala City proper. Samtang ang mga biktima, nga iya nga gipanglagas ang nagaedad sang 15 kag 14 anyos, lungsay residente sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Police Major Eduardo Chacon, hepe sang Police Station number 7, nga base sa ila investigasyon, nakita sang suspect ang duha. Kagin panglagas ang kutsilyo, maswerte nga wala sa naigo. Radyo Man na Rodel, kagati gin schedule ini sa barangay, agod nga mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod. Sa piyak kabangin, magapungko bilang bagong hepe sa Pavia Municipal Police Station, sugod boss nga adlaw, Mayo 30, 2026, si Police Major Bonifacio Alabe, inaging kopermar ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sa Iloilo Police Provincial Office. Sa Nokay Razalan, nga si Alabe ang napilian ni Mayor Luigi Goriceta nga magpungko bilang hepe sa iyang banwa. Pahayaw pa ni Razalan nga nahang pa ni Mayor Goriceta nga hindi na pwede makapungko bilang hepe sa Police Major Brian Alamo. Bangod masobra na 8 katuig ininga ng hepe, pagkinahang na sining nga mag-function bilang staff officer para ma-promote sa mas mataas nga rangko. So, para mo na madulong naton, ng mga balita kada kulangon kita sa oras Radyo Man Rodel. So ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria, may power combination sa vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil.

0: 2.4.
1: Yun din na sa ini nga general nga ni general problem mga kabiyanan kay gusto gid ka pangilalahon e kung diri na mga kabiyanan sa Iloilo diin ang rasa niya ni nga halin mga kabiyanan gusto ko may baluan gid kun ini sinoy ni nga general mga kabiyanan kay kun diri ni na assign putbolon ko gid buli ya
0: RMN Patrol 774.
1: Gusto ya guro mga kabiyanan nga mga ibutang diri mga matas mal matamad layod kaglampagak nga mga chipubuli di siya di pa assign no ang general nyo nga ni pasign di sa pabiya kay putbolon ta dayon buri ya
0: RMN Patrol 774.
1: Ini nga portion mga kabiyanan ginadulong man sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tang ato siring vitamin D3 level sa ato siring dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian nila binagid sa makamamatay nga cancer. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanang yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag ang pinakabago, mga kabinan sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupon sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: RMN Patrol 774.
1: Pantaman mga kabiyanan, mga tipong niya report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyanan, kagini nga portion, ginadulong man sa inyo, gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagpabako ka ng balansi sa mga sistema sa ato siling lawas. Kung kamo mga kabiyan sobra sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kun, tambo, creatinine, acid. Siyempre kung kulang magkamo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kaini nagabalansi sa acid, kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsubra kanubo, kag hindi man magsubra kataan. Naiman ang Evergreen Herbal Capsule, may organic na sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa lakian sang siyudad nga nakapark sa gasoline station ni Councilor Yang, wala na sang logo sang Iloilo City Government. Basi isla niya ni sang Ormo kung gani gakuan iya sang Singapore logo. Detalye nga report na po sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report!
3: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa ating memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Wala na siyang logo ang Iloilo City Government kagataka for official use only ang salakyan sa siyudad nga nakapark sa gas station ni Councilor Janiang. Iniisa ka red plate nga Mitsubishi Strada kaamu ang salakyan yung isyo sa Iloilo City Government sa mga konsihal. Kahapon sa interview kayang gitako niya na may salakyan nga ginagamit ang iyong opisina apan nakapangalan ni si isang empleyado sa General Services Office. Kinconfirm naman sa konsihal nga nakapark ini siya gas station ang salakyan bangod wala sang safe nga garahe ang siyudad para sa mga salakyan. Saya sa bat ginsiling niyang nga wala siya sang ideya nga nakakasa ang logo sa salakyan, bangod wala man niya inigigamit permi, kag wala man naka-report sa iya ang iatinawo. Bangod sini mismo ang konsyal na ang magigasto, bangod magbutangan sa lugong salakyan, bangod kung ma-request pa sila sa Iloilo City Government, madamo pa sa papeles nga dapat iproseso.
5: Kita ko may lugo, kung kasi nakakasla sa kadugayon, o kasi may actually may idea, kung nakita ko iba niyara, so basi niyara man na siya, kaya sa kaso why ma-report sa akon, so why man na nagambang ma-requestan na mo, no, kundi man, ako na lang personal mapobra na.

0: ba request ka sa PP, damo pa ng papilit.
1: Ang payag ni Councilor Johnny Young Santos sa COA Circular Number 75-06, dapat ang kanina ka-red plate niya sa lakyan, may marka nga for official use only. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tingabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Saturn Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report ni Rajman Joel Franco. Dumalusuti. Hello, Sat?
3: RMN Patrol 774.
4: Dumapatihan eh. Councilor Yang.
3: RRMN Patrol 774.
4: Sala-sala na sila sa bungo. Sige, kay tutukan ta ni ang mga developments investigation na talagang taon ta. Ang importante, saliin ang pangalan ini kasi nun na MR. Nagbalagi na turira lang ini. Nag-ipangalan sa ibang niya mga tao, sa mga staff nila. Pagkatapos, kabilang sila sa rata. Ay, wow! Nagkadyakapat ka mo sa luto eh, no?
3: RRMN Patrol 774.
4: Pagkiting ka po siya, naging naduluman sa inyo mga kabiyang gamit kita sa DTX 500. Mataas ba lang yung siling blood sugar? May family history ba? History ka ba lang sa diabetes? So, hindi na pagulat ang maglalapang inyong balatian. Gani mag-DTX 500 ka na. And DTX 500 na may powerful extra kahalin sa amarguso ka kag-disugad sugar cane. Kaya epektibo sa pagkontrolar sa imong siling mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na papadugay pa, mag-DTX 500 ka na. Mga kabiyanan, tag-initanan, mabakal sa mga butika. Obdan nyo na lang mga kabiyan sa Mighty C, kaya ang Mighty C, ang alkalang yung vitamin C, magabulig sa pagtapna sa tanan yung mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad. Ni Doc Ramil Oy.
3: RRMN Patrol 774.
4: Puro pasinsya gini sa ato naman mga kabiyang nga nag-upod rin sa ato palatuntunan. May utang naman ko. Was, bayaran ko na. May interest pa.
3: RRMN Patrol 774.
4: Salamat yun sa inyo pag-upod rin sa inyo palatuntunan. Tanay naman kita mga kabiyanan buwas sa gabi. Same time, same station. Upod sa ato sininga technical partner, si Radyo Man Christopher Tupi Mundihar. Inaman ninyo ang Coleman, Radyo Man, Rodolfo Leonagado, Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Merlito Dayon Senior
9: sa kabanban ng uton.
8: Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon
9: ng kisipot mo ko nung isa.
8: Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day.
9: Ano na ba tiyagaan ko nga?
8: Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
9: Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
8: Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
13: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodde Ramo de Pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
16: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. To, nag-normal pati blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
17: Kargado!
18: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
26: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imut yan. Amunin ang isa sa mga pinaka the best nga function ni Ditribayo nga di mo makita sa plain nga
27: plain D.
28: Plain D.
26: Because plain ang D. Nag-work diri sa Ditribayo is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining Ditribayo para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
29: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear sta, ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm. Ara
27: sa panit.
29: Ara sa panit.
26: Ara pagit sa flower.
29: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
26: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
29: Na
26: muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
29: Correct.
26: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
29: Correct.
26: Ga produce ang imong happy hormones.
29: Happy hormones. Mm-hmm.
26: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
29: Correct.
26: So mag-inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
29: Patay.
26: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
29: Ginbuligan sila. Correct, no?
24: D3Bio.
30: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyadan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
24: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
29: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3Bio.
26: Amo na ang superstar nga ara sa D3Bio, the MCT.
29: Medium
26: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
29: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
26: supplement. Subalik ka, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3Bio, sir boy?
29: Pagsulod sang D3Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
26: Lipay si Kwan, eh?
29: Lipay ang naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang binipisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics.
26: Padamoon mo siya.
29: Padamoon si probiotics.
26: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
27: Wala.
26: Sa D3Bio lang. D3Bio na.
27: Luwas pa, Doc Sam, kada Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
26: Yes. Kaya pada mo ang imo mucus. Ang mucus lining.
29: Mucus lining mo healthy.
31: Kamu lang trap eh.
29: Kulmayo.
26: Kamu lang trap.
27: pag-epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
29: The domino effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sa gut-derived vitamin B's.
26: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
29: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
26: Importante na sa imong kurinti, mm-hmm. sa imong lawas.
29: Correct.
26: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
0: serotonin ka glutamine.
26: Mama makadlawn lang kay bastante ka happy hormone.
29: Correct.
26: Mm-hmm. Mm-hmm. Tawa mo na sir boy mo. Kaya nla kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
29: no?
26: Emotional quotient or intelligent quotient. Both, ha?
29: Both.
26: Ginapromote niya ang EQ kag
29: IQ.
26: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
27: Mm-hmm. Wala.
26: Wala, no? Because of MCT.
29: MCT
26: nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio Health News.
2: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Sugid kay Tiyoy.
5: Mayroon nga gabi mga karadsuman. Sibo ng orasan. Tatak RMN time. Alas 11:13.
6: Tatak RMN.
7: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: Alas 11:15, yan ang The Talk Argument Time. Oras na. Oras na para sa programa yung Sugid kay Tioy all the way 12 o'clock. Today is a Friday. Thank God it's a Friday. Dugay-dugay, weekend na mga karadyoman. Sa aton mga government employees. Daw magbalik na, no? Ang 5-day work week. Sanigli gato sa pagtimbuok sa presyo sa gatong. Ginabuinan isa kadlaw pero sabong balik na sa 5-day work week. But sa lingon, balik na sa normal. May mga price adjustment, may rollback na naman this coming Tuesday. Sana tanan-tanan yung mga good news, pati ang ating palarong pabansa, NBA updates. And ay nagkalain-lain natin mga updates, dulong natin sa inyo. Dari sa programa Isugid kay Tioy. We are broadcasting nationwide and worldwide. Babatian kita sa inyong mga radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. And bantayan, soon babalik na ang programa Isugid kay Tioy sa regular time slot. Ambalisin nyo rito. Ay, salamat! Welcome sa ato mga pinalangga ko mga sukay diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang aton mga kauturan nga mga mangunguma nagayuhum-yuhum na kay daw matupa ang ulan. Medyo gadupoy-dupoy ng hangin as of 11:15. Wala pa man nagtupa diri sa syudad pero dugay-dugay. We'll give you an update mga kasama sa weather ining sibagyong doing. Uulanin kaya Western Visayas. Kapustahan ang aton tiempo sini nga weekend. So just enjoy and relax lang. Akong bahala sa inyo all the way 12 o'clock. And kung may basahon kita, no, itanong mo kay Tioy. Ay, sabi ko, isumbong. Relax, relax lang. Kay daw kagamo sa Pilipinas. Ang aton nga senador, ang inyong nga ginboto na senador, daw angay ni sa nga Alaska kaga San Miguel Beer. Manuga Grand Slam na ginsa. Si Senator Jinggoy Estrada daw mag-Grand Slam na gid sa mga karadyoman. And ang ating NBA updates, kinastigo sang sports ang inyong OKC. Nami sa mga sulod sang NBA. Kagang NBI, igasupuy na ang asawa ni De La Rosa kag iban pagid nga mga kauturan. Bad news, no? Sad to say, ang aton ng mga ball games like baseball, high secondary, elementary softball, kag ang aton ng high school softball, baw na perde, gid kagapon. So for a bronze medal na, no? Karon, for bronze medal, wish them luck. Pero may good news naman sa patagsang baseball secondary. Ang MVP, kagang pitcher na si Magno. Uy, biskan na perdi sila. Good news man gihapon kay ginkuha na siya, no? Ginkuha si Magno sang National University. Sana sa linko, basta sa palarong pambansa, kadamo sa mga scouts nila for college and nagabulubantay lang ina sila kung sino may mga potential. So it's sakto man to hambal ni Mayor Tupas, no? Hindi ka mo magkahuya biskan na perde, kay normal man lang ini maperde ka mo. It's a part, no? It's part of sports, it's part of life na hindi pirmi madaog. Pero biskan na perde, just do your best mga kasama. Alas 11:18, ginaagdagid na ito ng ato mga karadyuan, manugad June na, oh. Dasig ang aton niya tempo para sa aton niya RMN Freedom Run, a run for a cause sa Independence Day. Kaga 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod ang 95.1 IFM Iloilo. May apat ka mga kategory na pwede nyo maintrahan ining 20 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, and 3 kilometer. Kag may mga premyo ina, ah. Hindi lang mga loot bag ang inyo mabaton, kung hindi may cash prize and may chance man ka mo nga magdaog sa mga appliances sa aton nga raffle draw. Magasugod din eh, June 12 sa Festive Walk sa Mega World Manduriao kag Sunset Boulevard. Dalagko nga mga cash prizes ang nagahulat para sa mga winners. Magluwas din eh, may pa-raffle kita sa mga appliances, may mga t-shirts, medals, and may pamahaw pa. Hindi na ka mo mag-tigang na antes ka maglakat. Pag-paligo nyo, pagbugtaw, paligo, diretso sa venue. Kami na sagot sa pamahaw. Pili lang ka mo, arroz caldo, pandesal, tinanok nga saging kag kamote. May kapising pansit molo, kag may ice cream pa. Daw, hindi ka makanto sa prapan, rando, nagkanto ko lang sa birthday. Kag nakapromote ka pa sang healthy lifestyle, diba? RMN Freedom Run. Para magparegister, iscan lamang ang QR code sa Facebook post sang RMN Iloilo, nakapin to top ina. Hindi na ka mo mabudlayan. Sa mga naga-view sa aton sa Facebook, scan nyo, no? Search nyo, DYRI RMN Iloilo, nakapin to top na. Hindi nyo na kinana mag-scroll down, makita nyo na yun, no? Imbukada. Pwede ka mo magpa-register or pwede man ka mo kabisita sa Paforma Boutique sa second floor, Marymart Mall, Valerio Street, Iloilo City, sa second floor ina, ha? Ang registration fee, barato lang. Don't think about the registration fee. Think about the fun, think about the experience, na think about ang aton nga kausa, no? Nga gina-promote at sa aton nga Freedom Run.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 11:21, check natin ang weather update, no? Di naning siya bagyong Doming. Kaya sa Subong, diri sa syudad, halong langit sa ato mga driver. Kung may plano ka mo magwa Subong, labi na ginda mga nag-motorsiklo, tricycle, mga nag-tricycle, o balon ka mo sang inyong mga jacket o kapote, ha? Kaya daw may posibilidad nga mag-ulan, daw ga dupoy-dupoy ng mabugnaw nga hangin. Ambot dira sa Quinto Distrito, no? Kaga sa bahin sang Antique, kaya as of yesterday, kay Engineer Ferg Rubin, diragid, ano, ang maging maulanon sa First District, pakagto sa may Antique. Well, no more about our weather, mga kasama sa Dili Madugay. So, standby lang. Kagkaroon, may basahon kita nga mga pamangkot. Pwede gid ka mo maka-interact sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
1: RMN News Panahon.
0: Yari ng atong update sa Adlagan sa Panahon. Kabud nato sa pag-asa, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayang gabi.
2: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Manatong latest sa update sa Subong Adlaw, May 29, year 2026. So, sa karon no, ang gina-monitor naton nga si Bagyong Doming nag-intensify pa ini shower, nagkusog pa kag isa na subong ka severe tropical storm. May maximum sustained wind early naton ini siya na si Platan 1045 kilometers sa east of Central Luzon kag may maximum sustained wind nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasinet sa pagmadlo sa Galabot up to 115 kilometers per hour. Naghulag ini siya west-northwest sa kadisigon ng 15 kilometers per hour. Kaga as of now, no, si Bagyong Doming, even though nag-intensify ini siya, no, wala sa direktang epekto diri sa aton sa western Visayas. Kaga based aton nga forecast track, ang iyang direksyon, no, manubo naman ang chance sa mga landfalling scenario naton di sa pungsod. And as of now, ang southwesterly wind flow or ang nag-epekto sa may Palawan, western section sa Visayas, kag Mindanao, yan ay diri sa aton sa western Visayas. No? So generally, magulugal-ug mo na ito nga panyempo kag may mga scattered or lapta-lapta kita ng mga puglan-ulan pag pangilat pa nag-uop. May natutob ka sa kangan na ito nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan pa nakatungdan. Magdalain ni sila sa makana itugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Forecast maximum heat index naton para sa Iloilo City para buwas posible magalabot sa 42 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod alas 6:08 magabot laki ni siya alas 5:26 buwas sa aga. Pagka man naton latest for the update lagi sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly.
2: Yes, sir.
0: Nakita natin sa cone of probability niya no nagsulod siya sa PAR, eh daw nagsulod lang siya kag dugay-dugay magwa naman ini siya sa Philippine Area Responsibility, Engineer Rolly.
2: Yes, sir. So based sa aton nga forecast track no recurving ang iyang trajectory no meaning iara lang siya sa kadagatan naton kag manubo ng chance sa mga landfalling scenario naton based sa forecast track.
0: How about ang iyang rain band, Engineer Rolly, malakalabot ayan din sa aton sa western Visayas?
2: Well, ang rain band niya as of now, sir, nag-epekto ini siya sa may Eastern Visayas, Sorsogon, kag Masbate, no? So, medyo ang Eastern Visayas ang nalabutan sa rain bands niya. So, dili sa aton, mga outflow lang, no? So, hindi man gid siya ulan. So, more likely mga clouds lang man ang nagalabot sa aton. But, more ang mga nagapaulan sa aton subong isang southwesterly wind flow which is amo na siyang gina enhance or ginabutong man sining sining si bagyong Domek, sir.
0: How about sa aton ning mga kultura mga isda may nagagwa na bilang gale warning for Western Visayas in generally?
2: As of now, sir, wala pa naman kita may naka-release na ini gale warning dili sa atin sa Western Visayas. But sa liwat ga abiso sa Gyapon kita nga mag-ruhalong sa Gyapon, sir, no. So even though nga wala kita gale warning, no, so magpanilag man sa Gyapon kita kung maglalagmat, no, sa aton nga kadagatan. So if makita naton nga hindi na safe para sa aton nga sasakyang pangdagat, di no, at least mas mayaw nga magtinir lang kita dani sa aton nga panimalay. Pero as of now, may kasarangan man ang aton yung mga pagbalod, so meaning as of now pwede pa man ka pamalaot. But amo na, sir, ga remind na kita sa Gyapon nga mag halong sa Gyapon, no, kag magaligmat.
0: Last two questions, Engineer Rolly. Pag ining si Bagyong Doming, may madason pa bla? May ginbutong pa ining si blang LPA si Bagyong Doming? Maka-experience ayan kita for the first month of June? Kay days away na lang kita sa June, may madason bala ayan kay Doming?
2: Based sa aton nga forecast ang monitoring, sir, as of now wala kita may nasiplatan pa, sir, no, sa nga nagasunod kay Bagyong Doming. But mayara kita forecast nung possible sa bulan sa June may 1 or 2 nga bagyo nga posible magdevelop or magsulod sa aton park.
0: And last question, Engineer Rolly, saan uni magwa si Doming sa park?
2: Posible ni siya magwa sa aton, sir, by Monday, sir, or June.
0: Okay. With that, Engineer Rolly, madamo gigi salamat and mayang gabi sa inyo da sa pag-asa.
2: Yes, sir. Thank you. Kag mayong gabi man, sir.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat gid, Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa, Iloilo. So, ulalig mat lang. Ah. Menok lang ni si Doming. Ah. Sayang, abi ko ulan na. Pero paulo aligmat lang. Ha. Ang ating weather update dulo sa aton sang Klinika D3 Bio. Nagatrangkaso ko bala nga may upod nga ubo sipon kay gabla nakit sang lawas. Taas ang imo hilanat, sobra 3 na kaadlaw, way kapag nagayo. Nagamatamat ka to lang imo katutunlan, barado ang ilong kag wala ka na sang panabor. Makakasama ba si may viral infection ka na? Relax lang ha, D3 Bio mo yan. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni. Kag nagahimo ini monoglycerides nga monolurine, monocaprine kag monocaprilin kung maproseso sang aton lawas. Ang monolurine kaupod sa ibang pagid nga mga monoglycerides kaangay sa monocaprilin kag monocaprine. Ini mga pinakaepektibo nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus man yan, bakterya man yan or fungi man ina nga nagatugas sa trangkaso, ubo, hilanat kag pagsipon. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bakterya. Mag D3 Bio ka na para proteksyon. Sigurado, D3 Bio ang imong natural na proteksyon sa virus kag bakterya. Produkto ni kalidad ni Doc Ramil. Uy, chance nyo na ini magpakonsulta. Uy, ini nga Sabado, Biyernes, Sabado, Domingo. Chance nyo na magpakonsulta sa aton mga doctors of alternative medicine. Katuin nyo lang ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson Haro, Salvation Street sa Siyudad Sampasi, Barangay Baybay, Miagaw, Pulasi Antique, San Jose Antique. Ito ang pinakabaguang apologista branch sa May Sara, lapit lang sa Sara Public Terminal.
1: Tatak, RMN.
0: Mga kasama, update kita sa presyo sang gatong. Ariang pinaka-good news sa maabot nga Martes. Kung nga kaya pa ang krudo, kaya pa ang gasolina, hindi ka mo anay magpatugong. Sa Martes na lang ka mo magpatugong. Kaya ang aton nga oil price projection, panubo, no? May rollback kita. Good news sa aton mga kauturan ng mga driver, no? Nabinigid sa mga public utility vehicles. Ang diesel o ang krudo, may posibilidad ini magnubo sa 6 pesos and 50 centavos. Dako ni hasta 7 pesos 50 centavos a kada litro. And ang gasolina, 350 to 450 to subong. Ang gasolina daw ara sa 80. Ang iban may 79. Nung iban may 78. So balik na nila sa 75. Payog din nga balita sa liwat sa diesel, 650 to 750 per liter. Sa gasolina, 350 to 450 per liter. Tingala ko amat-amat na nga nagabalik, no? Ang 5-day work week, no, sa iban ng mga LGUs, ginanunsyo ini sa pagtimpatapag at timbuok sa presyo sang gatong para makatulo tipid-tipid a 4-day work week. Pero subong daw mabalik na kita sa normal now. Excited na si Akech makabalik sa 12 to 3:30 para mayawan man ta, para makapapremyo man ta, baka pa cellphone load kita. Galing nga matabo sini kay why pa kita hindi pa ka makabalik sa on air. So ang suggest ko sa inyo, no, mapaload gid ka mo. Kay temporarily mga next week magabalik ang programa isugid kay Tiyoy, pero will be aired sa Facebook, sa YouTube kag RMN application for the meantime.
1: Tatak! RMN.
0: Kung magbalik-balik na sa normal ang presyo sang gatong, pwede na. Kung mag 24 hours na kita ang atong transmitter, pati sa radyo, mapabamatian yun ako. So amat-amat na, i-announce man natin kung saan o kita mabalik sa regular time slot, so regular time schedule. Pero sa liwat, YouTube, RMN apps, kag Facebook lang kita anay.
1: Tatak! RMN.
0: Okay na na, pag-load ka mo eh. Sa aton nga sports balita, good news ang aton mga runner, no, ang barefoot runner. Pinasahi ning aton mga manugdalagan ng mga kabataan, ng mga babae. Ang aton nga barefoot runner, bao nakakuha naman sila sa nga bulawan nga medalya. Amat-amat na ini sila nga naga amat-amat na nga nagasaka ang gold medal tally sa Western Visayas. And ang volleyball elementary boys solod na mga kasama sa championship round. Minasamampalad man ang aton nga basketball boys, pero malaking bakas ang iniwan. Damo mga fans sa mga taga Western Visayas, no, basketball boys. Ang aton nga football, at siyempre kinastigo lang nato ng mga karaga-karaga na, oh. Kinakastigo lang sa aton nga football boys, mga kasama. Sa latest medal tally, no, sa palarong pambansa as of 9 PM subong adlaw, May 29, nagapanguna man gyapon ang National Capital Region nga may 52 ka bulawan. Diri lang kita sa bulawan isip, ha? Kaya mo ni ang ranking sa gold. No, it doesn't matter kung mas dabo ang silver mo o ang bronze mo. Ang ginaisip di ang gold medal, eh. Ang National Capital Region, number 1 man gyapon, they're on top with 52 golds. Ang Region 4A or ang Calabar Zone, may 39 kabulawan. Ang Western Visayas or Region 6, tayo mga kasama, may 27 gold. So yara kita sa ikatatlo nga pwesto. Ikaapat nga pwesto ang Central Luzon. Ikalima ang Central Visayas. 1, 2, 3, 4, 5. Ika-anom ang Caraga Region with 19 golds. Ay, ang ano gali, Western Visayas, 27 golds. Central Luzon, ika-apat, 22 ka gold. Ang 5th Central Visayas, 20 ka gold. Ika-anom ang Caraga Region, may 19 ka gold. Ika-pito ang Northern Mindanao, may 14 kabulawan. Ang Region 8 or Eastern Visayas, may 12 kagold. Ang ikasyam ang Region 5 or Bicol Region, may 11 kagold. And ang ikapulo, nakasama ining Negros Island Region, may 11 kabulawan. So, good performance as of now, mga kasama. Ining Region 6, no, ang Western Visayas. Hope nga maka-garner pa kita, makakuha pa kita sa nga damo nga bulawan, kaya makasaka kita at least mga ikaduha nga pwesto. Kaysa was sa NCRT, damugin man mga varsity dito mga Philippine team player. No? Halos na naton ng mga player, basta magluto na gani, ginakwa na to sa NCR. Dito na talan nag-eskwela, kag dito na lagi na represent ang NCR. Pero magkanto ka to, ah, damo, to si, damo, to Ilunggo. Ena sa aton nga iban pagid nga mga updates mga kasama Kinas Tigo, no Kinas Tigo mga kasama sang San Antonio Spurs ang New York Knicks puwerteng game number 6. Abi ko makuha na sang OKC. Abi ko maging back to back na sila, makabalik na sa NBA Finals, pero hindi pa tapos ang boxing para sa mga taga San Antonio and their fans. Pinatas na ang serye 3-3. So, mahulat kita sa Domingo. Ang hampang magabalik sa OKC. Pinerdes ang San Antonio Spurs ang OKC Thunders sa game number 6 sa score na 118-118. Tambak yun yan. Nag-click ang mga 3-point shooting. Entrada pa lang ang mga buhi ni Castle kag ni sino ni Fox kag ni Wembanyama kag ni Champagne. Nagaulan tres daw, hindi ka reply. Daw nadulaan signal ang OKC. So bulubantayan naton ini mga kasama. Kung sino di ang magdaog. NBA Finals sa kita diretso, New York Knicks versus OKC or San Antonio Spurs. Mga kasama, nga atin yung sports update. Dulong na sa atin sang Santon plus coffee mix namit mga piso mo. Nabinigin ko, nagabantay ka sa tubod sa tubig. Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Ini ang manamit, mahamot, saboroso. Kag masustansya nga kape. Try nyo, Santon plus coffee mix. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Sa mga kalalakinhan, o sa mga senior natin, kung nag-ihi ka mo pirmi, hindi ka mo katulog, kay dugay-dugay mangihi ka mo. Tapos wala pag-apiswit, katubod mo lang. Habok ng inyong prostate. Try nyo mag-inom sang Santon plus coffee mix. Kay may sangkap ini nga soya, makabulig pakupos ang aton nga prostate, mga kasama. And ang isa pagid nga dapat nga imnon adlaw-adlaw na produkto ni Dr. Remelito Uy, ang Santon Plus Gold. Epektibo ini para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng ibang sibat-sahin ng sakit. Yari ng solusyon, Santon Plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos at may spirulina. Kaya bili na sa mga sukin yung mga butika. Santon Plus Gold, $14.50 lang, FDA approved. Kag mabakal sa mga sukin yung mga butika. And magbisita man sa Yes to Health Clinic. Abre sila Domingo hasta Biyernes. Yara sila sa 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang sa Midtown Hotel. Pwede ka mo kapacheck up da. Upo na nga itong mga doctors of alternative medicine. Huwag ka kung nag-workout, workout ka. Kag na pala nagapalakit ng imong kalawasan. Na-i-not kagin. I think. Manyos ka sang Nans Liniment Oil for your muscle pains, joint pains, ang inyong mga hangin-hangin, no, inyong mga bali, sulpo, mga biring, like also skin problems, dalasa in isang Nans Liniment Oil. Inyo buni up-up, alipunga, arekis, lanag, ang inyong mga problema sa arthritis, rayuma, varicose, nanay, gabite ang imo nga varicose, ay sus, manyos ka lang sa Nans Liniment Oil. Hindi lang pain reliever, insect repellent pa. Kanami ni Banyos kay, ah, Banyos ka, testing eh kung kagton ka sang lamok. Nakabanyos ka ni, kagton ka sang lamok, ibalik sa akong Nans Liniment Oil. Ganyang ka-epektibo ang produkto. Dekalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Antes kita magbasa sa aton nga kwento ng buhay, may dua tatlo. Kag kung may pamangkot ka mo, may gusto mo ko mo ipamangkot kay Tiyoy Panso, itawag nyo lang or i-text nyo lang sa akon. Numero 0933-879-0931. Kadamo subong sa mga graduation. Congratulations sa mga estudyante who already graduated at mga nagsunog sang ilang mga kilay sa pagtuon and sa mga ginikanan. Siyempre, yan ang ating palakpakan. Naging taguyod gid, dog, inhimuan gid mi Diyos para makagraduar ang ilang mga kabataan. Congratulations sa kay Mark Joren B. Belandres. Graduate in isang WVSU, Western Visayas State University College of Arts and Sciences. Congratulations, ha? Hindi lang graduate, kundi cum laude pa. No, si Mark Joren Belandres sa pagtapos sa Bachelor of Science in Applied Mathematics. Grabe. Ang ano ni siya, ang cum laude. Kag apo ini ni Mama Margie Cubillas. Ah, hinablos gali. Bata kang hinablos ko tiyoy. Si Mark Joren Belandres. Congratulations sa iyang iloy. Kay Ma'am Karen Belviz. Kag ang iyang amay, si Joberta Belandres. Congratulations. Si Sir Johnny Figuro. Nang Figuro Meat Shop, baw nag-graduar man ng iyang nga bata, si John Ray Figuro. Nagtapos sa Bachelor of Science in Entrepreneurship. Congratulations. Dami mga graduates sa buong. Mayang gabi man kay Ellen Alerta. Ellen, mayang gabi. Kita ay kita buwasa. Buwasa may paliga. Si George Gabales, dira sa may Pinya, Buena Vista, Guimaras. No? Good luck sa mga teams. Teams from Libas. Teams from Tamburong. Ang Avila. Kag syempre, ang team Litek. Kita ay tatabwasa. Mayong gabi man kay Nestle Joy Canonicato Castro sa iya birthday today. Happy birthday from all of us here sa may Mission Road, California. Sa may Estados Unidos, kina Nano, Geraldine, Adiel Benedict, Adira Bernadette, Andrew Bryan, and kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Ah, sir, shout out mo ko ha sa grupo din sa may Agusan del Sur, syempre. Sino pa mga hangkilan, ang mga veterano naton yung mga trainer, si Coach Steve Dexemo. Buwas nga adlaw ang aton nga girls, elementary girls softball, battle for bronze. Ang kontra nila ni is Davraan, no? Davao region, no? Good luck, no, sa aton nga softball girls elementary headed by Coach Steve Dexemo. Ikaw pa, Coach Steve. Laban-laban ara na bronze na ito na. Shoreball na bronze na ta. Uy, si Gracia Lihado, good evening man sa imo. Mayingaga man kay Cap Ronnie Paguntalan sa Pararasur Tigbawan pa Turbo Mateo sa Molo. Ang tamyaw si Gold Star and Rico Nonicato. Saying hi and good evening kay Ma'am Telly Piffer, ang bali Sir Jess Pal, si Myrene Celes, kay Madam Alice Friedrich, Edgar Labarico Sr., Tristan Wyatt Gulay, si Romero Argel. Salamat gid Nonoy Argel, kay Ma'am Rona Mahandukon, Nel John Ferrer Molina. Uy, si Sir Arnel sa Unoy din kasubong. Sir Arnel, daw nahidlaw na kami si Muhaw. Margarito Maramento, Embong Celoberes, Candido Encanuhado, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayong nga gabi man si Mo. Kay JB Ministro, shoutout lang kay Sir Johnny Yang, nga nadula ko na ang logo sa Iloilo City Government, a vehicle nga ga-parking sa gasolinahan niya. Kampiyon ng rason, bigyan ng jacket yan! Jacket, dapat bigyan ng sticker yan! Agosto 5, mayang gabi kay Nanay Rod, mayang gabi man si Iba. Kaya sa ato mga kauturan yung mga OFWs working and living abroad. Hope you're having a good time. Si Prince Arellano, mayang aga kuno kay John Lloyd Lumbo, Lizelle Belyuga, More Power, Mercy Rasgo, kay Prince Arellano, Idol Manny, ari lang ko diga pamati si mo. Salamat, good sir. Kay Sanoy Vlog, Kay Miriam Taho Maramento, John Spencer Fernandez Maramento, kay Jo Marie Paul Taho Maramento, maayong gabi sa inyo tanan. David Almuenda, Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Mary Ricabar. Thank you. Si Jenny. Okay na, sige. Karon dugay-dugay, dugangan taman ina. Yan ang aton nga basahon. Ari na, pwede ka mo ka-comment, ha? Kaya kung may pamangkot, may iban pagid ka mong pamangkot, pwede nyo gid. I-shoot kay Tiyoy Pancho. Pero ante sina, Life Extension products kita, mga kasama. Life Extension Vitamin D3. Ang doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand, ang numero uno nga brand ng vitamin D3, na ginakalangkagan, kaginabakal, kaginarekomendar, wala na iliwan. Life Extension Vitamin D3. Imno nato nini adlaw-adlaw. Hindi nyo na paghulaton nga maglala pang inyong balatian kag magdako ang galasusol sa ospital. Kada aga, pagkatapos pamahaw, inom ka mo, duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. FDA USA approved, kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga sukin yung mga butika. Kag para epektibo ang resulta, kada gabi, labinigid sa mga constipated o hindi regular ang ilang pagpamuhin sa mga ginadialysis sa may mga almonds. Inom ka mo super fiber solusyon ini sa hindi regular nga pagpamuhin. Agaw hindi magtinir ang higko sa inyong kolon nga isa sa mga rason sa paglubos ang inyong immune system kag pagkatuga sa balatian sa lawas like colon cancer. Tinluy ang kolon kapagi sa dlaw-dlaw nga pag-inom. Sang super fiber is the fastest and easiest and the safest way to clean your colon. Super fiber. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. And kung gusto nyo magpakonsulta sa mga doctors of medicine, mga doktora, medical doctors, bumisita lang sa Life Extension Clinic. Libre ang magpakonsulta sa Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, SM City, Iloilo, lower ground floor, JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo, sabay Bangga Dama, Santa Barbara, kagang pinakabago, San Miguel, Jordan, Guimaras. 11:47.
3: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon, o kung paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Mayang gabi mga karadyoman. Hello mga kasama. Tunog-tunog na ang radyo kay Kinahanglan Gid, ano? Ni Luisa ang inyong alaygay. Lipoton ko lang ni para damo makatawag. E na Kinahanglan Gid kay nagahilibiyon ini siya sa istorya niya sa ako, ano? Kita ay kami sa isa ka mall ka sa isa ka adlaw kaya naghilibion gid siya naging istorya ini sa akon. Amya yoy mayong gabi sa imo kag tanan-tanan nga nagapamati sa programang Sugid kay Tiyoy. Tawagan lang ko sa ngalan ni taguan na lang ko sa ngalan nga Luisa. 27 anyos. May bata kag kasado. Yoy, ang problema ko started just a few weeks back. Sang napatay ang akon bana. Bataon pa. Bata pagit napatay, no? Bata pagit ako na balo at the age of 27 kung diin. Nag-updanay na kami ni Tiyoy for 5 years na. May isa kami kabata. Kaga 5 katuig na kami nag-updanay. Wala na namon gindugangan ng amon nga bata kay gusto namon isa lang para ma-enjoy man sa nga namon ang amon nga relasyon bilang mag-asawa kag ma-enjoy man sa nga akmon bata ang pag-amuma namon sa iya. Yo may problema sa heart ang akon nga bana. Sa masamang palad Tiyoy, nagtaliwan ini siya last few months ago. ano sa buong May, mga February, April, no? April na patay? April na patay ang iyang bana. April na patay ang akon nga bana. Wala man ko tani problema tiyoy kay insured man, no? Nag-aubra man ako, may stable job man ako. Siya may stable job. Ang problema tiyoy is ang ginikanan. Daw hindi mabaton sang iya mga ginikanan ang natabo sa akon nga bana. Pero from the start, Balaan Manila tiyoy nga may problema na sa heart ang akon nga bana. Nagupod kami in 5 years, wala gid kami may problema, wala man siya ma-admit tiyoy. Pero nagsigisigi, no, may ginainom siya nga maintenance. To cut the long story short, tiyoy, napatay ang akon nga bana. So, masakit para sa akon, masakit para sa akon nga, para sa amon nga bata nga madulaan sang isa kamay, masakit sa akon madulaan sang sa kapadre da pamilya, isa ka bana, isa ka friend, isa ka lover. First love ko ni siya, tiyoy, daw boyfriend ko ni siya since high school. Sang napatay ng akon nga bana, ang akon nga umagad, ang akon nga ugangan, sorry. Daw hindi niya mabaton, daw ako pa ang ginabasol sa kamatayon sang akon nga bana. Tanan-tanan, tiyoy, ginpangkuha niya. Ginkuha niya ang cellphone sang akon nga bana. Ginkuha ang balay, namon sang akon nga bana. In short, tiyoy, ginpalayas si ako sa iya balay, sa balay namon sang akon nga bana. Ginkuha ang salakyan namon sang akon nga bana. Tiyoy, para sa akon, no, para wala gamo, kay balan ko man, no, masakit man, para sa isa kaginikanan nga madulaan sang bata, pinabayan ko lang anay. Pero subong tiyoy, daw nangisog na gid ko tiyoy nga itawag sa imo, nagmangayo sang laygay, kung mga legal man nga laygay sa imo nga tagpalamati. Kung sakto gid man tiyoy, may punto gid man bala, may right gid man bala ang ginikanan sang akon nga bana, nga kuhaon ang tanan-tanan nga gamit namon, pati ang balay namon, nga tinundaran gid namon nga duwa. Hindi lang siya tiyoy, kundi duwa. Kami ang nagpundar sina, kasi kay nasiling ko na, may stable job man ako, kaga may stable job man. Ang akon nga bana, ang akon bana tiyoy was an engineer. So he's a mechanical engineer sa isa ka kumpanya diri sa Iloilo. Kag-consultant man siya sa isa ka kumpanya sa Manila. So tiyoy, amo lang akon gusto ipamangkot kung anong himuon ko, kaga may right gid man bala ang akon nga ugangan, nga kwaon ang tanan-tanan tiyoy. Salamat gid tiyoy, taguan lang ko sa ngalan nga Luisa. Legal sila, no? Legal silang kasado. So, naging kasal sila sa huwis, naging kasal sila sa simbahan. So, sa mga gusto maglaygay, tawagin na si Tiyoy Pancho. Now na, buligan nato ni si Luisa. Ang kwento ng buhay mo, dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing, nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse ini sang sistema sa aton ay kayong lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ginabuhinan niya ni ang sobra ng mga kabangdanan sa mga balatian, kag ginagadugangan man sang Evergreen. Ang tanan-tanan, mga kasama, nga mga kulang nga dapat hara sa aton lawas adlaw daw, like vitamins and minerals. Gintingob niya niyang puwersa sang pito para sa aton ikayang lawas, kompleto ang binipisyo. May sangkap na turmeric, saluyo at manunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ini ang quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA, mabakal sa mga suki yung mga botiga, kag sa Green Food Supplement Trading Center sa may Cisco Building, Mabolo, Delgado. Adlaw-adlaw, mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. Kung may pamangkot, i-text lang si Dr. Spin Hiko, 0910-126-4595. May caller na kita. Hello, mayang gabi.
4: Mayang gabi, Tiyoy.
0: Oy, si Tia. Yes, yeah. Mayang gabi. Miss you. Ano to? Nagambal ako, miss you. Nagambal ako, miss you. Naurungan ka na.
4: Ano, nagambal ako kay Luisa na.
0: Ha?
4: Kasado man sila, wala sa Ano ang kapalaan ko na ay, kaya ang ako nila, bro, kasado man, nakatay man mula ang yaman, ha?
5: Oo.
4: Bisan man, kaya nila sa banaya, kundi in sa napatay, kung gusto niya sa babae dal o sa ilang lugar, wala ganun isang right ang gilinganan, basta kasal sila yung matuwa.
5: Oo, okay.
4: Ay, hantas yung mga gamit. Ang gamit ay akong balay, ilagin na yung matuwa. Wala na sila lang. Pero pata ng binikanan, ang iya lang na mahatag siya. Mahatag lang siya. Pero sila makuhao ng right ng iya sa asawa sa anak niya. Wala na sila rin sa right. Ikasado na sila yan. Pwede niya na iya ipaglaban na iya na pala yan.
5: Mary, kung maghambal ka, wala kang pakialam.
4: Oo. Pero pag minasto niya nga hatagan niya sa gamit ko na nung ihatag niya, iya na iya gusto. Pero sila nakuhao niya ang salakyan, balay, wala na sa sang right. Ikasado ang bata niya.
5: Pero grabe man kung ikaw ginikanan, pati bala ina yung may bata man, apo mo na. Yung apo mo, utanan nga para sa bata, ang gin asawa sa bata mo, kag apo mo, kuwaan mo pa.
4: Oo, hindi na yan, pwede ah. At panin yun na, kayo malaan, man, hilagalingan may balatian na kang hilabata. Ang gusto na, bisa din mga asawa, hindi man gusto mabayaan sa hilabana.
5: Oo, correct. Sa panin yun, yung sinong asawa, hindi niya gusto mapatay ba na ya, ah?
4: Hindi ah. Siyempre, mahala mo na yan kung amay sa iwanag, sino ang marang gusto na. Pero sa tupon na sa mga gamit na kaguna pagkabutan na tanan, balay, kuhao niya, wala na sa sangrite kay iya na sa asawa na mabilis ang iya bata. Ginika na natuod siya, pero kung gusto sa mga ganyang lahatan, hakag siya, mahulat lang siya, hindi siya mag-demand, kaya walaan mo. Sumsutiro, paguro ang bata yung maging pundar, yun lang, siguro may right siya, pero pagkasawa na sila yung kaging pundar, wala na lang sa yamamot. Nag-tigal siya, pwede na isang makasawa. Ang walang namang bal, kasi yung ipating bato, yung mga tag.
5: Sige, ay salamat.
4: Ano na, Tiyo Yan. Good morning na lang sa kanan-kanan, Tiyo Yan. San o, Tiyo, yung balik ang nating program, man?
5: Mga dasun si Mana.
4: Ay, thank you, good Lord.
5: Pero wala pa sa radyo, ha? Wala pa sa radyo na sa Facebook, YouTube, applique, RMN apps pa lang.
4: Ay, animal.
5: Ay, animal. Salamat, Gid. Mano nag managbalik animal. Tatay Babong Palisada, mayong gabi si mo dira sa may agma na pahumina. Imbaw sobra man tiyoy ining ginikanan sang lalaki. No daw mahambal ko tiyo ko hindi lang magsala maghambal traidora daw traidora gid. Napatay bata mo, sakto si tiya iyo'y nasinub lang asawa gusto mapatay iya bana. Hindi man saan nagpatay. Nagpiminsan.

0: gaman lang katapat niyan. Dugay ka na, way ka. Labing-labing kay Mrs. May gaman lang ang katapat niyan. Dua ka kapsula sang Mega Man. Try mo imna lang. Dua ka kapsula patiha lang ko. Pag mga isa ka oras, mabatsagan mo na. Laban-laban, lagson mo si nanay. Nanay, basta na kami gaman si tatay, nugay na pakipot ba lang? Pasugot na lang talagsaman lang na. Mega Man Herbal Capsule, puro herbal lang iyang ingrediente. Hindi kagid makulbaan, kay mabakal mo ini sa mga butika, biskan way ka reseta. FDA approved ang Mega Man, amo na nga damo, gidang nagabakal sang Mega Man.
1: Tatak! RMN.
0: Tiyoy, para kay Luisa, you have all the right. Biskan magkadtupano sa legal, biskan magpaabogado pa kamo, biskan sa huwes pa, biskan sino pa atubangon nyo, wala right ang ginikanan kay man conjugal property nyo ina Luisa. So, pero okay man ang imo ginhimo, may respeto ka sa imong ugangan, pero sometimes ilimit mo lang na hindi man paglapakan ang imong pagkatao. You have all the right para sa imo na ambalay, para sa inyo sang kabataan, asang kabataan nyo na ambalay. Paintindiha ang imong ugangan. Pero kung hindi niya gusto ihatag, kung ganya pagid, kadto ka na sa abogado. Pwede na sa legal, kay wala gid na saya lusot. Amay nga agati, punch tamayaw lang ko kay Dave Sipunga sa may Paco, Manila. Pamati siya. Si Ma'am Margie Cubillas, wala rason nyo'y ang ugangan para bawion ang tanan. Kay man, kay may bata sila, wala konsensya klase ng ugangan. Prince Arellano, mayong gabisi mo, swapang klase ugangan. Sagay mo, basol nga basol ang asawa si Luisa nga napatay imo nga bata. Kay man base sa nagabusong ka kung ano-ano nang ginainom mo, amo na nagka-problema sa kurason. Tagang buhay, hindi natin mapakta ng buhay. Wala sang tamabuhi. Ang Diyos lang ang makahibalo kung nga sasano kita sa kalibutan. Mga kasama, malayo ka mo sa mga balatian, naman yung kululbaan, yung mga traidor, yung mga balatian nga ini. Mga kasama, hindi ka mo magkalipata, mag-inom sang NANS Super Plus. Ang NANS Herbal Capsule yun noon, NANS Super Plus na po ngayon. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus, ang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants and bulig din eh. Kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas, available na sa tran nga mga butika sa bilog na isa sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Tandaan, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Initanan, produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Tatak! RMN.
0: Tiyay, basta nasa legal ka, Luisa, basta nasa legal ka, fight for your right. Ang selingganin nila, basta may katuwiran ka, ipaglaban mo. Ipaglaban mo, gid. Uy, si Tita Minda Timtiman, yan na Tito Boy Timtiman, nagapamati sa ato, dira sa may Floreville Subdivision. Hi, Tita! Miss you! Kagawad Noel Coscoluela, mayong nga gabi, happy listening kay Nanay Lorna Vasquez, na Lydia Temelo, kay Manang Teresita Puertas. Ate yoy, para kay Luisa. No? Istoryahin nyo, anay, kalaw ay man na nga, pamilya mo na, nanay mo na ina siya. No? Istoryahin anay ninyo. No, nga bawion o ihatag si mo. Basi na gulpihan lang siya ang imong ugangan sa natabo sa iyang bata. Masakit man, ano? Para sa isa kaginikanan ni madulaan sa bata. Palabaa lang ang imong pisik. Kag-istorya siya. Hindi ka maghuya-huya na sa iya kay ginikanan. No, na iloy mo na siya gyapon. Mas mayong istoryahan siya. Tagain anay sa tiempo nga makamuha.

0: mourn sila sa pagkamatay sa iyang bata. Marasmasan na guro. Nadala lang na guro sa iyang kasakit. Ah. Para kay Luisa, wala sang karapatan na kuwaon sa imo, sang ginikanan, ang pinundaran sang iyang bata. Ikaw ang pigin pakaslan sa imo gid na iyatanan ibilin. Like party sa mga SSS, ang mga kung GSIS, ang insurance ina, pati sa kumpanya nina, mga death benefits, hindi man na sa ginikanan nagakadto ina sa legal spouse, which is ikaw. So ikaw gid na iya ang yabe. Kung base kulbaan siya, base baligya mo, iyang balon mo lang si nanay nga hindi mo pagbaligya. Base nakulbaan si nanay mo, as si nanay ni banahon mo nga hindi mo sa pagpartihan. Tuod no sa mga SSS, sa mga benefits ano. Basta legal kay mga kirida gani. Kirida gani nga kirida hindi ka kuha na. Sa legal gid ng asawa nga kadto. Sige, padayon na nato ini buwas ng adlaw nami tani kung malawig-lawig ang oras. Pero next week, hopefully, inshallah, by next week, malawig-lawig na ang aton nga istoryahan na yan. Tandaan, kung kape, kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Wow na wow, masarap na masarap kag masustansyang masustansya. Isipa 14-in-1. 14 ang sangkap, sang isa ka kape, herbal coffee pa. May sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, may cocoa, goto cola, may maca root, may kape, un, and may ginseng. Di ka nakakita nga mo na mga ingrediente sa isa ka kape? Why na? Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Tatak! RMN.
0: Nagapahubin ini tungod sa collagen, nagapahilyo sa mga balatian, gapanami isang aton nga pagpamuin, gaparelax ang una-una, gapautay sa pulaw kag ginpatamis ini sang stevia. So kung diabetic ikaw, kung conscious ka sa imong blood sugar, magkapehen nyo ka na kag ginpanami pa ini sang non-dairy creamer. Lahat ng yan sa kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee available na sa mga sukin yung mga botika. Kag mabakal nyo man ha, sa may Zamara Shops Iting lang, sang Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Bakal na, kapehen nyo 14-in-1. Happy Saturday! Happy sweldo na sa ibang! Pecha 30 na kita para sa bulan sa Mayo. Welcome to a Saturday. Kita na yun naman kita karon sa gabi. Dili sa programa isugid kay Tio. Isang alan sa aking technical partner na si Rajuman Christopher Tope Mondihar. And ni Rajuman Rezi Danyoso Bordon. Ining inyong alagad, Tio Pancho. See you later, alligator. Ciao, baby.
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: sa mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa ang tagagawa ng tunay iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Iniingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 24 sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Sabado, pitsa 30 na sa bulan sang Mayo tuwid 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyoman Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, nagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube mangita lang at RMN Iloilo official.
4: Ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tirion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Your history.
2: Kahit naroon sa aton nga Know Your History, May 30, 2003, natawo ang Depine Massacre. Sa di-instintag ka mga tao nga associated sa National League for Democracy, ang ginpamatay sa isa ka government-sponsored na pagpamatay sa Burma. Si ang leader nga si Aung San Suu ang nagapalagyo na payag among utok sang tanan apang sang uli iniman ang naaresto.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Naglabot na si Saka Agreement ang Estados Unidos kag Iran. Agod palawigo ng ilang ceasefire kag bawion ang restriction sa shipping paagi sa Strait of Hormuz. Inepisar wala pa na aprobahan ni US President Donald Trump ang ginapahayag sang Iranian state media nga wala pa ini na finalize. Pero sa mga source nga may ihibalo sa among nga butang, para wigon sang kasugtaran ang truce sang dugang 60 kadaw kag pahanugutan ang pag-agi sa strategic waterway samtang ginaistoryahan sang negotiators ang mabudlay nga mga issue kagay sang nuclear program sang pungsod na Iran. Makapinapakabisi sa ginapayag ni Trump, no, sang Trump administration nga madali na lang masirado ang deal apang gilayon man nga ginapanginwala sang Iran. Both sides sa Radyo Manila may mga pagpang-alang-alang. Pero ang importante, na-presentar na sa isa kang isa ang deal. So while wala pa mahisugtan gid ang mga mayor nga mga problema, mayor nga mga isyu nga dapat nila resolbaron, at least nagaparayon ang ceasefire, wala na sang paluparay missile. Tapos ang Strait of Hormuz, i-open nila for shipping.
2: Kag-open ang both camp, no, nga makigistorya, nga mamati, kag makipag-deal, no? If in case nga ti matigayon ini Radyuman Eric, so amoning dako naton nga paglaom kag angot sini, no, sa ginabantayan nga presyo sang gatong, maganubo ang presyo sang gatong sa una nga semana sa bulan sang Hunyo, Mayo ini nga imbukada based sa mean of plots sa Singapore kag foreign exchange sa averages sa nagligad nga apat kadlaw ginapayag sang oil industry source nga ginalauman ang rollback sa masunod nga semana. Maganubo sang 6.50 kada litro ang presyo sang diesel, samtang 3.50 naman tubtob 4.50 kada litro sang gasolina. Suno sa industry source ini base sa nag-improve na nga sentimento nga malapit na lang ang US kag Iran sa peace deal.
1: Amo na Radyuman Binroy, kada gani may mga maayong balita between Iran and US. Madasig ang effect niya, no, sa trading sang petroleum products sa world market. So maayo ini nga balita kay Kabaloka for the past 3 weeks, no. Halin sa 73 naglabot kita sa 80 plus ang presyo sang diesel. So kon matabo 650 to 750, at least makanubo-nubo naman mga 73, 74, no, ang presyo sang diesel. Samtang sa gasolina kay nagkampak subo ang gasolina sa 90. No, ti mapanubuan ini bisan 350 na lang, at least manaog sa sobra 90 ang presyo sang gasolina.
2: Okay, kami gid nga balita ini next week, ano, kami magkanto sa gasoline station maginamo ni.
1: At least kuan bala. Subong abi na sang kuan sang klase di
2: bla. Oo, subong abi daw mapurpinot pagidyaga pagidyag gihapon kay tiga 80 gyapon ang presyo mo. sang una pag abot stinta naga pingit na kita subong sa 80 ah daw na normalize na pero ti mabugat yapon ini sa bulsa isipon mo nga 20 pesos ang diferensya halin sa naandan ta nga 60 way gani kilabot 60 di ba before sang crisis way gani kilabot
1: ang sa mga 57
2: oh 57 sa 55 to 60 ti dugangan mo sang 20 ano bala kabugat
1: mabugat ka tama na
2: oh ti man nga
1: pero mo na ning ka budlay man bala nga intindihon abot ano ang monitoring nga ginahimo sir sa mga concerned da government agency nato Radyo Man Binroy ko bala ang mga nagpataas ang presyo sang basic commodities, mga construction materials sang nag-crisis. Why nagbalik ang presyo?
2: Nagmahal pagigani subong.
1: Why nagbalik ang presyo? Nagmahal despite nga nagnubo na ang presyo sang petroleum products. Dibret sa freight to ang hambal nila. Oh, tinga nga why magnubo ang presyo sang mga kabilya. Tara nga mga metal para nga ginagamit sa construction. Tapos ang mga simento, why nag-baralik sa presyo?
2: Amo lang na hindi anta sa gobyerno. Isipon mo subong ang mga ginhimo nga tikang bangod sa crisis like ining for four days work week. Kita mo ibalik na gani. Kina gamatama ta kita normalize. So meaning ini mga pagpasaka sa mga presyo sa mga pamalaklo naton kay epekto ini sang krisis titani amat-amat man nga nagabalik no ining mga ayuda dapat subong ginamat-amat naman ni tani dula kay ma-normalize naman kay siyempre losses na on the part of our government nga ti mapagwa na tama pa mapagwa sang kwarta wala naman sang krisis no so mga amo na bala nga mga bagay kung tani ang mga services nga nagsalaka because ang krisis ibalik naton sa amat-amat sa normal if not 100% na pagbalik ako nagdugan kita 100 pesos ibalik ta buwi na tas 30 pesos kiti kadako naman sang ginubo sang presyo sang gatong kag matamat nga almost mabalik na sa normal di wala yung nagbalalik
1: sakto na
2: ang sa construction materials lagligad nga si mana ang kilala ta gapingit kay siling niya ba oh, grabe gyapon yang presyo sang materials tuga ini sang krisis di wala nakita subong sang krisis almost 100% na dugay-dugay nga matapos ang krisis
1: kaya mo nagaling ang bako tanong may mga intervention sa katon nga gobyerno
2: nga,
1: para nga monitor nila kung bala nagbalik sa dati ang presyo sang wala pang krisis para nga tis hindi ba naman tamaan gid no? Ang aton sini nga mga kauturan
2: amo na mabulay kay gobyerno ta wala abis ang kwan like for example to ang DTI sa mga presyong concerned dira ang DTI, ti anong imuon mo sina? Ang iban pagid niya agency, like, hindi man tanan niya, yaka DTI ay, mo.
1: Agricultural product.
2: Agricultural product, yaka DA man niya. Ti kung mga construction materials, doon no, kung DTI pa ini. DTI, guro. Ti anong imuon niyo sini? Kaya dako yung ipikto sini mo.
1: Tama ka dako eh.
2: Oo.
1: Tama ka dako na Radyo Man Binroy. Ako lang yung ambal ko, suliton ko, anong intervention niya ginahimo sa nga aton sini nga gobyerno sa mga pagtaas ang presyo, porti ka dasig. Ato niya nga mga negosyante. Actually, mga negosyante niya nga mga nag-retail, huwag man iya may mahimo. No? Kasi siyempre sa mga supplier.
2: Dabasi sila yung sa supplier mo.
1: Ang ginahimo iya sang gobyerno, no, nila pabayan iya, kaya kung magtaas ay ganis ang presyo, porti ka dasig magpasaka ini mga supplier, ang mga manufacturer nga ganis ang presyo. Pero pagkabot na gani, Radyo Man Binroy sa pagbalik sang presyo or pag-rollback sang presyo, why na yan nag-rollback? Naganyo normal na yan ang presyo nila nga why naman sang krisis?
2: Ti paano nakaroon natural kung like for example sa agriculture sector ti ko mataas karong presyo sang mga blacklon na oo ti natural masubsidize naman kita nga hindi na kita dapat gani mag-subsidize sina nga chimpo no kung mag-abot na sa na magbalik na kikita balaya sa dati bala ti galing kay presyo sang abono ti wala man nagnubo nagsaka pag gani ti karon mapingit ang mangunguma. Ti kung di mabulig naman kita sa mangunguma, which hindi na tanin na obligasyon sa gobyerno ta. Ang obligasyon tanin naton nga patinguan naton nga mamonitor kag ipabalik sa normal ang presyo sa nga balaklon sa aton sini nga mga kauturan. Kay para nga hindi burden sa ila. Kay kung may burden sa ila, syempre ti pass on la mapingit sila masingit sa gobyerno ta.
1: Ang kuan amo na ang masami nga ginamuno, gilayamo sa aton sini nga mga kauturan. Kapot, no? Nabisi ang aton nga gobyerno sa inaway to sa Senado. Nabisi ang aton gobyerno sa kwanto, sa impeachment trial. Nawili ang aton nga gobyerno sa inagaway to sa matagas nga posisyon.
2: Pero ang
1: tao sa Dalom, Radyo Man Binroy, nga tani, amo ini priority sa aton nga gobyerno. ay anong
2: natamo ni tani kun working ang aton sini mga line agencies Radyo Manirek samtang nagagira mundial tuya sa politika sa babo kun mga politiko na sila ya di kamuya sa mga line agencies naton hindi kamuya mga politiko mga kwadoga panerbisyo kamuya sang tudo ya 2% kumbaga sa aton sini nga gobyerno wa ila gagira to sila ya kamuta ni nagatrabaho
1: kaya kanugon gani sang binulan tinuoy Radyo Man Bidoy sa administrasyon ngani ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Ang anong
1: ang kwan bala ang matabo bala na nga wa ka mo nang kasinantuan ay sang legislative nga ang mga priority nyo to nga mga programs kaga mga projects hindi dayon ma-implementar kati wa ka mo counterpart bala di mo ni gasafer iyang aton sini iyang pungsod da Radyo Man Bidoy gasafer ang aton iya nga mga pumuluyo
2: sa piyak kabahin wala pa makapagwa ang Sandigan Bayan 5th Division sang arrest warrant bato kay Senator Jinggo Estrada sa kaso nga plunder may kaangtanan sa ginapasuni involvement sa anomalia nga flood control projects ini ang gin-confirmar ni Sandigan na Presiding Justice Geraldine Ikong ang ginatumod niya amo ang urgent motion to withdraw sa gin-issue nga warrant of arrest nga gin-file Estrada sa 2nd or 5th Division sang Sandigan Bayan base sa layi hindi mahimo makapiansa sa kaso nga plunder gani mapriso ang akusado kung magwa ang niya sini nga arrest warrant agud makapiansa kinanglan pa sa akusado nga mag-file sang petition kag magkuha sang approval sa korte agud temporaryo nga makagwa samtang pending ang kaso ginpagwa naman sang Sandigan Bayan 2nd Division ang ginapamunuan ni Ikong ang warrants of arrest bato kay Estrada kag sa kaangay niya nga akusado sa flood control graft cases nga si former Public Works Chief Manuel Bunuan dilayon man ini nga nagpiansa sang 90,000 pesos.
1: Si Senator Jinggo Estrada, duwa sini ang ginapakatubang niya nga kaso Radyo Man Bidoy. Ang graft kag plunder. Ang graft niya ara ni sa 2nd Division sang Sandigan Bayan. Namukin Raffol dayon to mo, diba? So ang graft niya nagtupa sa 2nd Division, ang plunder niya nagtupa sa 5th Division. Now, kahapon nga daw nagpagwa sang warrant of arrest ang 2nd Division sa kaso niya nga graft. Kaso nga graft, bailable ina niya.
2: 90,000.
1: Ang nga nagpiansa dayon siya, 90,000 pesos. No? 90,000 pesos. Pero ginag-motion sila nga, ikaw na bala, i-reconsider ang warrant niya sa kaso nga graft Radyo Man Bidoy. No? Tapos, ang ginahulat pagin subong, ang warrant of arrest niya, halin sa 5th Division. Ang sa 5th Division, suriton ko, amun ang kaso niya nga, plunder, which is non-bailable. Kung magwa ang warrant of arrest niya, halin sa 5th Division, amun ang hamba sa NBI nga, kag DILJ, nga doon wala na kabagay. Mag-surrender siya, or arestuhon siya. Di kahapon nila, sing sa magkanto sa Sandigan Bayan, 2nd Division, kaya nagpiansa siya, 90,000 malang. Sinsilyo mo lang ng 90,000. Pero sa plunder Radyo Man Bidoy, while ginahiring ka na iya, may ginapangset pa ng mga schedules nyo na sa hearing ay da, di matinara ka ganiya sa
2: Pero ti pwede ka man naka-file petition to bail ah. Kung inakon pa sa panugutan ka.
1: Plunder ya, Marigosip Santisima.
2: Ka-file man na sila
1: petition. Hambang nga daan sang kwan, hambang nga daan sang Sandigan Bayan Radyo Man Bidoy, ang accumulative amount is 537 million pesos. Sumot silingon, sobrasto nga sa bilyon.
2: Kaya mo na gani, anybody could file sa petition plus na kay mong rebilya na nag-appeal sila.
1: Hindi dinay galing.
2: Ti galing, paano mo na i-deny? Paano mo na panugutan, di ba? Kung mga murumurder, guro, base kung makuan pa na, mapanugutan pa sa korte, depende sa ebidensya mo, di ba? Hindi man na absolute, plus na kaso ka murder, hindi man na absolute, maka-file ka sa petition to bail, pero depende niya sa korte. Di ba, amun nga yung klasika o pinsa, would you think ang Sandigan Bayan mag-grant? Tapos kay Bong Rebilla, di ba? Ti nga gin-grant sa? Ti amun na bala, ti iniya... wala ka nang kawala. Ti tatlo, actually hindi lang hindi itani duwa ang option mo. Tatlo. It's either nga ma-surrender ka, ma-arestuhon ka, or malagyo ka. Amo niya taning option.
1: Tigalay ko malagyo ka, sus Mario Joseph Santisima, gindugangan mong sala mo Radyo Man Bidoy.
2: Sakit ubod ni ko, ni Jinggoy. Hindi ka palagyo.
1: Pag kanto niya sa Sandigan Bayan, nagkinagamot to.
2: Mm.
1: Kaya ang ano to man, bata ito, itong na lusmo, bala kay nagadinis uganay mo.
2: Oo, oh, nagadinis uganay
1: ito. Kaya ginapamangkot sa mga katapos sa media, kung kamusta na ang tuhod niya, kay ang ginrason niya to Radyo Madbidroy, sa motion for reconsideration niya, nga panugutan siya, nga makapa ni
2: replacement. Ano man ang daw do tuway-tuway
1: tanan. Ang bota. Basiot doon kay Islan eh.
2: Krayo, mamalang mo. No, wala man sige isang...
1: Na, nagdinos-dosanay sila. Kaya pinamangkot naman katapos sa media kung ano ang iyang, kuan bala, iyang reaction or statement bala. Tapos kung ano ang plastada sa iya siling tuhod. Tiga, ikang-ikang man siya eh.
2: Tiwi. Tino wala man isang nagligan to sang pag-seeds to sa kondo wala man isang gani do.
1: Ikabalo ka naman iya Radyo Madbidroy nga sa iyo story iya sa Pilipinas. Tanan iya nga ginakasuhan plunder.
2: Nagalukma.
1: Either nagasakay sa wheelchair or may ara sang ni kwan ang kwan bang neck braces bala.
2: Oo. Oh,
1: diba? Oh, galing kay, ang nagsakay sa wheelchair sa una kwan sa una di Manuling Morato.
2: Oh.
1: Binamin Abalos.
2: Mm.
1: Tapos si Gloria may neck braces. Ibang si ba si Sawa stretcher ba?
2: Oh. Damo lang yung isang arte sa kabuhi ni mga makawat sa
1: gabi. Basta mag-ikwa na gani. Basta mag-dinakpanay na. Nambalan ka nga. Ginakulang ang medical equipment.
2: Tine, nambali John Vic Rimuria. Kasi niya... Nya nanawag ako siya, taga ako sa duwa ka opsyon. It's either nga mag-surrender o kundakpon siya. Nga ganun kayo may ginareklamo siya. Nga ma-kwans ko naman ni replacement. Ano, oh, isli na lang blaka, tiil, nakakabayong tiil mo na para nga hindi mag... Kung kayo wala man nagabat siya, nagligad. Nagalinagaw ko lalabot ka pa ni gari pangatag ka bisiklita. Ano na bisiklita, diri sa amon? Kung diin, kapag gani nagalaray
1: isang... Gulpe lang iya sila nagamarasakit.
2: Oo.
1: Kung may mga warrant of arrest na sila Radyo Manbinro.
2: Oo, nanong klase ka, tiil, nakagulpe lang na nagalukmat ng sakit na. Well, di nga bala ng mga tiil, yun na. Kaya kabakod man siya maglagaw, gani maglaray sa bilog ng Pilipinas.
1: Ang reaksyon gani ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ambal nila na bala nga ambal nila tigre sa isa ang majority how? O, tambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siling niya sanggit pang file ni sila sang kaso. Hindi pa man ni sila majority. Minority pa man ni sila.
2: Oh, correct. Nga lang kaya ara lang sa opposing side ah.
1: Oh.
2: Kaya minority kaya ara sa opposing side.
1: Oh.
2: Ah. Tigali kaya mo na ganing ambal ta regardless man na iya. Kung sa ara ka sa opposition o kung ara ka sa administration base lang tayo po niya sa ebidensya. Ang lain kay may ginaduso subong sa bagong nga chairman kag sa Senate President kag sa Blue Ribbon Committee nga bago nga maimbestigar naman sila sa flood control. Tingin ko ba si retaliation ini? Laban-laban, labugayon ganun man nila tulutudo ni.
1: Kaga, daw.
2: Ah, sadya ni daw. Kung nalimbawa, hindi ni maisla ng Senate Presidency, labugayon nila ni nga labugayon. Mangita, gini sila yung, mangita, gini sila yung patas. Laban-laban, hindi mga wala sang kalabtanan ng mga senador. Mapingit na ni sila kay i-expose nila ni Kaga. At kung wala guro ebidensya, bot yung paano nila pangitaan. Or basic may ara man. Pero basta ang kanyon sini, dito ni sa minority naman kaga nga mga... sa mga minority kag sa mga congressman nga involved diri Radyo Manila kay
1: lambalan ka kay di bala nagamba kapon sa Senate President Alan Peter Cayetano nga ma-resume ang flood control project hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay marami diri kay ang chairman ang iya utod nga si Senator Pia Cayetano sa chairman why kita question de yang iya nga vice chairpersons si Senator Jingo Estrada kay si Senator Rodante Marcolita
2: silto nila guro si Connie. Kaya bala mo, nakabase ini tanan, ining ginpagkasuhan yung mga senador, nakabase ini tanan ang complaints sila, ginpang-endorso ini, ang mga complaints, halin ini sa resulta ini sa Senate Blue Ribbon Committee under sa Lacson Chairmanship, ang mga kaso nga ini.
1: Kaya direk ini kakita sa Senate Blue Ribbon Committee, ngang investigaran nila ang ilang mga kaugalingon. Kaya nga, sa... pilanin sa siyam ka-member, no? Nga nagabugo sa... Senate Committee on Good Government ini or Senate Blue Ribbon Committee. Pila gid diri ang may kaso, isa, duwa, tatlo, apat, lima, anum, pito gid sila iya. Si Pia Cayetano lang iya ang may kaso, ang chairman lang ang mga members niya nga sila Jingoy Estrada, Rodante Marcolita, Sis Escudero, Bongo, Ruben Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar, doon sa ini may mga ginapangatubang nga kaso, Radyo Man Binroy. Magtuwas lang abisa kay Amy Marcos, kag sa kay Pia kay Tano. Tanan iyang members nila, Sus Mario Joseph Santisima, nagapangatubang sa kaso, kag hindi laog-lahog, mga plunder cases ini Radyo Man Binroy.
2: Tila ba naman
1: eh? Major offense ini, nga mo na gani, nga nga major offense, kaya nga, hindi ka gani, pwede nga makabilban.
2: Oo, ti, laban-laban eh, kung mag-resume na sila, kung mag-investigar na sila, manimbudlay, limpiyuhan nila ni...
1: Ang ilang kaugalingon.
2: Oo, tapos tumuko naman nila ni, pero actually,
1: Lokomedi ni.
2: Ang Blue Ribbon, damo sang unfinished business, galing kay ti, amun nila naglinabugay, abi sa sulod sang Senado, kadamo sa mga unfinished business, kay mga senador pa lang ni, wala pa kita sa congressman. Huwag kita may napapriso ni isa ka congressman, ni landong ni baho sa isa ka congressman. Tiyan mga malimpyo gini mga congressman nga ginpanghingadlan. Wala ato sila sa mga sala. Amulan yung problema kay Balta, senador pa lang ang ginpanguna. No? Galing kay amulan yung sitwasyon sa Senado, ta, paano nagkaroon ka take off ang investigation o paano nang makapadayon ang investigation kay amulan yung sitwasyon sa katon sininga Senado. Pero pag resume, tanaw nyo, bantay nyo kay labugay kag lapuyot ni ang guwaya. Sigurado gina iya.
1: Do mo niya ang nagabugo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano ini mo pagtahaon? Daw kwan ba daw joke bla?
2: Abi sa
1: meaning damo man nga mga investigation sa Senate Blue Ribbon Committee nga kwan man na house show man. Reputanan Radyo Man Binroy kadto sa mga formal kato. Tang si Richard Gordon ang chairman kato. Eh ang mga members niya noon mo timo kay
2: why nagpilerma. Why man to nagpilerma? Actually endorse naman to tani gani. Galing kay may galing kay may
1: si bisan sa kay Ping Lacson niyo anon mo timo kay ang mga senador way nagapilirma anang mapilirma sila kay sila man ang maiguan tanan oh mo na bla daw ka irinit daw uyang sa chimpo mo na yang bako ya kanu nanugunan ako sa mga tinuig nga ini Radyo Man Binroy sa administrasyon
2: kanugon gyud
1: federal bung mo Marcos
2: mo na yang balta di bla kanugon gyud sa administrasyon ni Marcos. Actually, why ko nanugunan? Nanugunan ko. Yan ka nagdaog. Nga si Marcos pa yung nagdaog. Oh. Di pala, kay ang anong katuig, sayang na sayang. Kanya, kung may kwanta, may timsong ta, sayang na sayang.
1: Why kita magsala sa nagambal kita prior sa 2022 elections Radyo Man Binroy. Nga tapos kita daw. Why kita magsala? Imagine mo, unity, tapos sila nga duwan, nagbulagay lang. Tapos ang, sila yan ang irinaway, tapos yun ang third party lang, ang oposisyon sang una, kamo sa na former Vice President, Lenny Robredo.
2: Tito sila tani ito nagdalalaog siguro hindi man hindi tani
1: mo nagkagara. Why man kita kasigurado nga
2: why man kita nga wala korupsyon no?
1: Pero ti guro ini magiinaamo ning aton nga sitwasyon subong Radyo Man Binroy.
2: Hindi tani sang amunika garapal tani sang sitwasyon sa Pilipinas. Ang tatlo ka tuig nagpinangawat sila. Ang tatlo ka tuig mainaway sila. Di balado amo nang guwaya sa tatlo first three terms ni
1: Laban si Sara Duterte laban-laban. Ang first niya nga tatlo katuig, ibalos niya kay Marcos.
2: Oo.
1: Ang next niya naman nga 3 years, ipreparar naman nila kung naman ang liwat nga pasundo nila bilang presidente.
2: Same cycle man nagyapon. Amo nang ambal ta nga, ti, abi, huwag ka muna takan, liwaton ta naman abing landscape sa politika sa Pilipinas. Abi, sa 2020, sampulan ta, abi, bago naman nga mga pangalan. Ina, kung matuto kita nga mga Pilipino, kung hindi, ti, maano tabi kay pila malang kita nga nagpakigbako.
1: Magaling, nangambal ya sa mga eksperto, politically immature yung kita iya, yung mga Pilipino. Korte na kadugay nga, eleksyon na nay ang aton di.
2: Amo man gihapon.
1: Pero amo kag amo man gihapon. Samtang sa iban pagid nga mga balita kag informasyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakapauli na diri sa Pilipinas alin sa Japan. Dala ko no Radyo Man Binroy ang dako man nga amount o ang possibility investment nga madala diri sang Japan sa pungsod da Pilipinas. Pero ang gibantayan diri ang mga hint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may mga changes sa iya siring cabinet. Kay ginambal niya nga ang mga naban nga mga nagpadaralagan sang eleksyon sang 2025 ang one-year ban period ang pwede na siya nga makapili nga maka-appoint sa mga nagpadaralagan sa nakaligan iya nga 2025 nga wala magdaog Radyo Man Binroy. Kung na nagin-appoint si former Senator ano ang first name ni Tolentino?
2: Tolentino. Oh,
1: si Tol. Tolentino, no, nga mangin acting secretary sa nga Department of Trade and Industry.
2: Labor.
1: Department of Labor and Employment upon Dole. May kwan pa ko noon eh, may iban pagin nga mga abot, saray sino pagin, pero gagawa
2: si Binor Abalos, si
1: Binor Abalos, na posible, mapungko sa Department of Justice.
2: Oh, tip up. Posible kay abogado saya. Pwede na siya maka-DOJ kay di man pwede nga ibalik sa DILJ. Disog mo siya John Vic.
1: Tapos sumunggod si Rimulya.
2: Sumunggod karon na karon ng mga Rimulya.
1: Ambal ni Marcos nga taas gyapon ang iyang kumpiyansa kay Secretary John Vic Rimulya sa DILJ. So kumbaga ang trust and confidence no sa presidente kay John Vic Rimulya ang ara pa. Silingonti, basi nini sa iya maisdog. Although nga, may mga nagagulo ka mga information, nga posibleng may reshuffling. Like for example, si Vince Dison, ibalik sa DOTR, ma-DPWH, si John Vic Rimulya, kag si Abalos, ang ibutang sa DILJ. Pero may araman nga si Abalos, sa DOJ siya, kag steady si Vince Dison, kag si John Vic Rimulya, sa ila sila iyang mga
2: posisyon. Pero pinaka-fake, Guro, na kiti politika niyan tanan mo. DOJ, Guro, si Kwana, si Binor Abalos, kay number one, ti qualification dan, abogado ka. Ti, hindi pwede niya disog si Rimulya, kundi PWH, Guro, busla niya, ti, galing kay disog mo to si Vince Dison.
1: Nga, maayo mo na performance niya, Subong.
2: Kag na namian na to siya.
1: Galing kay ang iyang mga promisa din daw, ay gina.
2: Amo gani, nanamian na siya sa DP, kag halaman ka litanya, ya, halaman ka waldati, ito nga kung isa daw, wala mandri, wala dito. Ang mga problema din sa DPWH sa aton daw wala iman sinapa. Gin forward gin ako sa ombudsman ang buton diin nga doon diin nga ombudsman niya gin forward no? Ang atong mga problema din sa flood control sa aton.
1: Ang promisa tubla sa aganan nga ti i-gift ini sang presidente sa December 2027.
2: Na extend na to?
1: Ano 2027 2026. In the way.
2: Sa 27 ako no.
1: Sa 20 sa 2026 ang Joman Binroy, mahuman po sang biyakan. Tili mo man nagyapon magyan.
2: Dito sa humana. Hoy man sa nagambal pagkatiri nga bilog.
1: Amo na gani nga pagambal ya party to nga humanon nila end of 2026. Why kuya kapati?
2: Tika, malong kandisyon. Tika, bakit? Sinabi ko ba na nabuo?
1: Inapanyagin niya nga buo eh. Nagdiki mo yung katay-tay nga sampiyakan na magyan. Mano pa
2: kabuo? Paano mo na mambal? Paano mo na mambal ang human na kay piyak?
1: Mukha ni, alagang masaka ka na sa piyak. Pagabuto sa piyak, malumpat ka.
2: Mambal, alam na, ice nga hap-hap.
1: Ay, ginago nga ubra ni. Ang traffic ko ng hapon. Sa ganan? Nambalang ka sa to sa may Robinson?
2: Naano ini nga daw, sinumpa niya nga klase ka mga tulay.
1: Buisit nga klase ka mga prito ni. Inalang halos adaw-adaw gaagi ka lang, ikaw lang maulan. Madumduman
2: mo ganito. Kapit pa kung gaagi ka na perme, gaingit ulo.
1: Ulo mo mo.
2: Gaingit ulo mo gani nga. Tungis, galabay ka lang na. Ayan po, ano, dira ka nagagi? Kung hindi, do pirmi nagapamuyayaw ya gagi na sa ganan.
1: Nambalan ka mo nga kasi nag-iday ang mga slakyan dyan. Imagine mo na nga halin this may Green Meadows na sa Coke Dabla. Pako mo nga lima ka, apat ka lane. Pagkaboto sa may paanan ka sa Roberto sa aganan to. One lane na lang. Imagine mo na bla kung paano mag-bottleneck na to.
2: Doon mga abno nga klasika proyekto niya nga ato niya.
1: Ay, nako. Tinaan mo na ganyan bago si mo nasang nagpropromisa si Vince Dison. Hindi bala ginagyan niya na sa presidente. Ngayon ba niya itong may mga term to sa akin gamit to?
2: Lumulubog na tulay.
1: Nahuol na ko, no? Permisyo.
2: Lumulubog na tulay ko, nang bala.
1: Permisyo.
2: Permisyo ka, lumulubog ah.
1: Hindi mo na mo nubo dila ni si Dison. Iyan mo na eh. Nambalan ka nga hindi matapos mo. Okay, subong o. Ubra nila to. Subong naka-full deploy ang kwanto, ang mga trabante to. Amo na nga subong kunaga kagapon. Arai mo traffic na sa ganan.
2: By the way, sa palaro balaan, pirdi ang kwan, ang limiri, ang sa baseball boys. Pirdi sila. Ang basketball ta, pirdi man. sa quarterfinals. Kung nandiyan sila sa Central Luzon. Hmm. Ang team ni Chog Moral, ang Central Bags. Perdi ang aton niya. Kwan, sa una, ti...
5: Pagperdi nila sa quarterfinals. Why na?
2: Kwan na to?
5: Why na sila kasunod sa semis?
2: Why na sila kasunod sa semis? Amampang sa semis ang Davao, ang defending champion. Hmm. Kag ang why pa? Central...
5: semifinals
2: pa lang oo.
5: Sunod sa ang Central Luzon, sunod naman sa semifinals ang Davao Region.
2: Ang finals gali ang Central Luzon kag ang Davao Region. Kay pinerdi nila ang pinerdi ka Davao ang NCR, pinerdi man ka Central Luzon ang Calabarzon. So subong finals na inira Juman Eric, so wala ang Western Visayas.
5: Anyway, congratulations sa latest nga medal tally ra Juman Binroy ang NCR, may 36 gold, 25 silver kay 30 bronze. Number 2 diri ang Calabarzon or ang Region 4A, 27 golds, 25 silver kag 21 bronze. Number 3 ang Western Visayas, 16 gold, 15 silver kag 16 bronze medal. As of Friday morning pa iligali ang ining data dire. Pero ti ang kuana, ang Western Visayas.
2: Do third lang kita
5: third no. Third lang gid gihapon ang puwersa nato.
2: Tikwa na kita ni last day na subong. Gamay na lang mga ball games gamay na niya mga pan niya mga numero sa Bulawan. Mga dlagko athletics sa gymnastics kon tapos nakapon no tanan eh. So do asta lang gid kitang pirsa ta permis sa third. Anyway, okay lang na kay balik gapon kita sa aton sinina truno nga pang third na kita.
5: Pero muna lang iba niya magabantay bala kaya ba nila ang ginapakumpit nila iya ang NIR kag ang Western Visayas. At sa medals niya, abansi kita iya sa NIR.
2: Perdi sila sa aton sa medal. Ang baseball elementary girls, perdi man. Represented by Barotac Viejo. Sige lang ah, mabawi kita ang football secondary, ano, ma-finals na kita. 2019 pakita iya nga wala ka daog, no? Sa palarong pambansa this time, ma-finals do subong tinga adlaw, ma-finals kita sa football Radyo Manirik.
5: Check ta mga observations ng aton sering patron, taon ta aton nga palibot, nag-standby na si Radyo Man Mon Kapalihan.
6: DYRI Radyo Man Report.
5: Monski mayong aga.
7: Good morning, Radyo Man Eric. Radyo Man Benroy sa atong tining mga tagpalamati. Subong iyang nasagaon sa nga Sabado na tiri sa may siyudad sa nga Iloilo. Ang nga atong tining nga Simpo, no? Wala niya sang naman iyan na kakulba kung ito pa ang ulan sa subong nga kagahon. And the same time, mga ton sining mga dalanon tama ka tawhay sa sining mga tinion makita naton din mga tricycle kag mga tipasayero nga salakyan nga naga-cater sa aton sining mga kalkuran padulong ya karon sa mga destinasyon o kasubong sa mga merkado publiko naton Radyo Man Eric Radyo Man Benroy no palinog man ang aton sining fishing order situation diri iya sa may birog na siyudad sang kagahon na kauman na nato nung wala man niya sang duro pagit ng mga insidente ng mga insad sa bahin iya sang palipot at siyudad sang probinsya sang Iloilo subong iya na adaw sang Sabado. No? Medyo may mga utod kita iya nga padayon nga masako no kasubo sa mga nagakarga niya karon sang ila sini nga tagsa ka mga kinahanglanon ni transport no sa sini mga van no mga magagmay nga salakyan nga kinahanglanon gid nga i dunong sa kagahon ang ila sini nga kargo para man makaabot sila nga matawhay sa ila sini nga destination. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, no? Wala man sang monitor kita nga may nagkulungtag yung mga aksidente sa dalanon sa subong iyang kagahon na marin ka gabi din sa may siyudad iya sang Iloilo. No? So, padayon na ito yung ginabantayan ining palibot na sitwasyon sa ating sining palibot sa subong man iya sa subong iya na kagahon, kag subong adlaw. May mga pinapantayan kita karon ng mga updates sa pila ka mga balita nga gin tanakay sa aton sining mga Armen News team sa diin no mayara sa yaka 48 anyos nga lalaki nga gin nabo sa may banwasang San Joaquin ni Iloilo no update ni karon no kun ano na kumusta na ning biktima ni 48 anyos nga lalaki matapos mga gin labo sa iya sinabayaw sa may barangay Hawod San Joaquin alas sa 6:01 no gabi ito din ang biktima diri kit kilala kay Stehan Ospiban Certedilio samtang iya bayaw sa ospitsado kit kilala naman kay Hermino Sanyol parehong residente sa nasampit na lugar. So, no, sa kay, of course, no, sa Kapulisan, Regiman Eric Neguman na Benroy, pero sa may panwasang San Joaquin Iloilo, ang suspitsado hubog, no, ang nagpatulong ni sa Puruyan, sa mga kontani, kasugatong kontani ng iyasing asawa, kagagin parayas, no, baga hindi man magpauli. Tungod sa sini, no, ang sakay nito sa ngayon ng ulo ang suspect no magubod gin Philip magubod na pa asawa pa uli apang nagkuha sang pinangon ining suspect kasabaylo ginlabo ang biktima iyan na sumala sa gwa sang balay nila sang ethnic na ugang ano, gilagay naman ng pindala sa San Joaquin Mother and Child Hospital ang biktima na nakaagod sang pilas kapilasan sa iya sini nga nawas kay garistado ini karon pagkatapos nga matapos ang incident na recover man ang binangon nga gingamit sang suspitado sa paglabo. Maluwas sini ang iban nga mga information ibaro na kon karon dugang nga kay pangawala na kon isang magdumtad sa mga insidente subong iyang nakagahon basta sa kabilugan ano matawhay, malinaw kayo matawhay, ang aton sila nga kagahon sang Sabado. With Radyoman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Arena Nilino, Radyoman Monialis Kapalian, at sa Carmen.
8: Tatak, RMN.
1: Salamat kid kay Radyoman Mon Kapalihan. Ini nga bahay na sa ato nga pagpangalaga, dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Isaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kay experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Ari mga health benefits so nga makuha ta sa regular nga paggamit sang Nan's Corn Coffee. Nagapanubo sang risgo sang colon cancer, mangarano ini sa vitamins kag minerals kag nagareduce sang risk of hemorrhoid. Nagaboost sang aton nga immune system kag nagaprevent sang anemia. Nagareduce sang cholesterol absorption sang aton sining lawas, nagaprevent sang Alzheimer's disease kag nagakontrol sa diabetes kag hypertension. Nagabulig man maintain sang good vision kag nagapahamis pa sang aton nga mga panit. Nagapanubo sang risgo sang cardiovascular disease kag nagapa-improve sang aton nga bone strength. Siyempre, kinetoxify niya man ang aton nga lawas. Nag-alibate sa problema ta sa migraine, ilabi na sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Binog Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Nakatingin na sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga karadyuman. Kung nag-inabatsyag mo may pagpangaslom nga may upod sang sakit sang tiyan, lain na ina nga istorya. Posible, hyperacidity na ina. Hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal tablet gid dapat. Napamatunan ko na. Nagabuli gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kay nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayo sa criminal tablet as fast as 5 minutes. Kaya ako, wala nagpakot-pakot, kaya nagaduwa-duwa pa. Kung hyperacidity, criminal tablet ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon is the generic name of criminal S. If symptoms persist, consult your doctor. Tanbay, pagbalik tanugay-nugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:47 na sa kaagahon.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Right Med.
1: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: History Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatakas mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatakas mga butika.
0: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
1: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
1: Pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold.
1: Bakal sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Good morning.

0: kahit Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin isa kong
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sanfone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfone Plus Gold.
14: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sanfone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. Times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Sanfone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
9: Pinahusay.
12: Sanfone Plus Gold.
9: Hindi sa mga butika.
12: Sanfone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Sanfone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Gika!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ano ko nung rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
7: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
6: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
7: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
10: ang Physio
9: yung may D3.
10: D3 Bio
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sa lefigate, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Or wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, malami git ang akong napaminal. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
10: Mabaka ang abutika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Mas Ligat
9: Epektibo
10: DTX-500
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
9: nanakas,
12: at gaganda ka pa.
14: Alas 4:59 ang oras diri sa aton nga pagpangaragan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man
16: Benroy Bernal.
15: Benroy Bernal.
16: Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang inyong bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes.

0: Unang balita, mga karadyuman. Masubra sa 35,000 katao nagkalamatay sang tuig 2024, pneumonia nagapangunang rason sang kamatayon suno sa PSA Region 6. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Naglabot sa 35,180 katawo sa Western Visayas ang nagkalamatay base sa Civil Registration and Vital Statistics 2024 sang Philippine Statistics Authority Regional Office 6. Sa nasambit nga numero, mas madamo ang mga lalaki nga nagkalamatay na naglabot sa 19,852 kung ikumparar sa mga babae na naglabot sa 15,598. Nagapangunang rason sang kamatayon ang pneumonia nga ginasundan sang acute myocardial hypertensive heart disease kagang iban pa nga balatian. May pinakamadamo nga nagkalamatay ang mga senior citizens nga nagaedad 70 tubtob 84 anyos, kagang mga nagaedad 60 tubtob 69 anyos, kagang mga nagaedad 85 anyos pasaka. Isa sa 20 katawo nga nagkalamatay sa Bilogga, Pilipinas ang naghalin sa Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Moon Iales Kapalihan. Yan Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa siyay sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag ni kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kamakal na ini sa mga butika, sabuman sa mga grocery stores kag supermarkets sa Bilogga, Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
3: Arimin. DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makahibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw nagapanami isang tulog nagatap na isang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtap na isang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report. Major Bonifacio Alabe napilian nga manginhepe sang Pabia Municipal Police Station. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miani.
1: TYRI Radyuman Report.
4: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
5: Formal na nga magapungko bilang bagong hepe sa Pavia Municipal Police Station e sugod sa bunga adlaw at si Police Major Bonifacio Alabe. Inyaging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sa Iloilo Police Provincial Office. Suno kay Razalan nga si Alabe ang napilian ni Mayor Luigi Goriceta nga magpungko bilang hepe sa iyang banwa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.

0: Vitamin D3 that doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN
2: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsig, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagone, goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amoy ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag siyempre nagaamligman sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon maghubag. Kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para ikaw mahuyan kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Supalmito, kilala pag itinig na nag-aamligman sa prostate sa mga lalaki. Siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang niya pampatindog lang sa ikong tawo, kundi naghatag man idugang nga resistensya. Kinabitagin ko nagkapulaw ikaw sa imong obra, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:08 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga parinlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay gud nga mabigan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinuoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Councilor Young ginako nga wala siya sang ideya kun nga wala na sang logo ang pickup sang Iloilo City Government nga naka-assign sa iya opisina. Kasama mo sa balita, Rajman Joel Franco.
4: City Hall Report.
5: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong makuha kung regular atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa atong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems. Nagkapanubo sa pagbutod sa imutsyan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Ginako ni Councilor Johnny Young nga wala siya sang ideya kung nga wala na siyang logo ang salakyan sang Iloilo City Government kina assign sa opisina. Hiling sabat ni Young matapos na kuhaan sang picture ang pickup na nakapark sa Yaga Station sa La Paz nga wala na siyang logo. So do kay Young, nakita gin man niya nga ang ibang nga pickup may logo apang wala ma-report sa iya sa iya taong wala sang logo ang isalakyan. Pasalig niya ang siya mismo magkapabutang sang logo bangod kung mag-request pa sa Iloilo City Government madamo pa sa kinalaw niya papeles. Dugang pa sa konsyal na nakita ang matilong pick-up bangod masami inigil washing na posibleng rason sa pagkakasang logo. Ginpahig pa singo naman niya ginagamit ang salakyan. Gani wala siya sa idea nga wala na isang logo.
7: Kita ko may logo po kasi na nakakasla sa kadugayon. O kasi why actually why do idea so nakita ko iba niyara so basi niyara man na siya. Kaya kakaaso why ma-report sa akon. So why man na biya nagambal nga ma-request na mo, no? Kundi man, ako na lang personal mapobra na. Ma-request ka sa city na mo pa na kapitid.
6: Ang payag ni Councilor Johnny Young, inimo niya ang pasalig matapos na kinang pick-up na naka-red plate ay nag-aparse gas station sa Lapas nga wala sang logo o kon marka nga official use only. Santo sa COA Circular Number 75-06, dapat ang tanangan naka-red plate ng salakyan may mga marka nga for official use only. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakas mabuti ka malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
3: Ari na ang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo, kag maskin pa baskog. Intingob ang mangostin, Kuya Bano kag Malunggay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsing kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga kurason, buling kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Pabaskog, available na sa mga butika sa bilog ng isa sang panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, piliya ang Nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract ka parehong performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kaangay sa ngarikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitulyo Provincial, ginapabaskog sa Iloilo Provincial Government ang startup ecosystem pagi sa pagbulig sa mga local government units nga suportahan ang innovation kag entrepreneurship sa mga komunidad. Sa idalom sang programa nga Isulong Iloilo Empowering LGUs as a startup ecosystem catalyst, ginanas ang mga kabanuhanan sa paghimo sa mga pulisa kag programa nga makabulig sa mga startup kag magagmay nga negosyo. Gin pangunahan ini ni Local Economic Development and Investment Promotions or LEDIP Center kag Iloilo Province Startup Development Committee. Ang 12 ka mga kabanuhanan niya nagpasakop amo ang Uton, Leganes, Kabatuan, Pavia, San Miguel, Leon, Santa Barbara, Miagao, Barotac, Nuevo, Pasig, Lambunaw kag Banua sang istansya. Ang nasambit nga programa nakabase sa Iloilo Startup Ordinance of 2024 nga gina-author ni Board Member Jason Gonzales. Sa idalom sini may mo makabaton sang tob-tob 500,000 pesos nga ayuda ang mga qualified startups kag tatlo ka tuig nga business tax exemption. Sunod kay LEDIP Chief Aulina Yusin, tinutuyo sang programa nga mapasanyog ang innovation, digital transformation, job creation kag economic growth sa Iloilo sa pagpamuno ni Governor Arthur Defensor Jr. Nagpabutyag man sang suporta ang nagkalailay nga ahensya sang gobyerno, grupo sang mga sang negosyo, kag institusyon akademiko para sa masangkad nga startup ecosystem sa probinsya sang Iloilo. Kag mag super fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga igko, ginimo pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagahan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag biro kag gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: Tatak RMN.
3: Alas 5:16 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kita pinakaulihing alakat sang panahon.
8: RMN News, panahon.
3: Punta sa Pag-asa, Iloilo, Rolly Quinca. Rol, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manaton latest story update sa subong adlaw, May 30, year 2026. So sa karon padayon natin ginamonitor ini si severe tropical storm Domeng. Uli natin ini siya na si Platan 970 km sa east of northern Luzon. May maximum sustained wind ini siya nga 95 km per hour malapit sa sentro. Kagasin niya sa pagmadlo sa Galabot up to 115 km per hour. Nagawlag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 15 km per hour. Si Bagyong Domeng, wala man siya sang direktang epekto diri sa aton, kag based sa iyang forecast track, unlikely or manubo mo naman ang tsansa nga maglandfall pa siya sa anuman nga bahin sa ang pungsod Pilipinas, kag posible ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Monday. Samtang southwesterly wind flow ang naga-epekto sa may Visayas, Mindanao, kag western sections sa southern Luzon. Yan ay diri sa aton sa Western Visayas, maka-experience siya kita sa magulugal umon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob. Kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yal sa 26 to 35 degrees Celsius. Maximum heat index naton sa Iloilo City, posible magalabot sa 42 degrees Celsius. Adlaw nato nag magabotlak alas 5:26 kag magatuna din siya alas 6:08 karon sa hapon. Kag man naton latest so the update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
8: RMN News, panahon.
3: Madamo gid nga salamat Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NANS Liniment Oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan. Palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre, madugo na buboy diretso NANS Liniment Oil sa pilas gid, no? Kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Sa mga cases na sang dinggi ha, sa ila sini nga mga lugar, dapat magwa sa balay panghaplas gid NANS Liniment Oil. Kung wala kagat lamok, wala man sang dinggi. May sangkap ini nga neem tree. Kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit din ato ganiliwat para hindi kaw pagkanton kalamok. Magwa sa balay, panghaplas kaw, NANS Liniment Oil. Kabakal ini sa mga butika sa bilog ng isa sang Panay, kang probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa patag sang Hinampang. San Antonio Spurs, ginpatas ng serye 3-all matapos ginlutos ang Oklahoma City Thunder 118-91 sa NBA Western Conference. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
8: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko, gintingob ang mangustin plus guyabano. Plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas at adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Patas na ang serye sa NBA Western Conference Finals matapos kinlutos ang San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder 118-91 Mayo 29. Nagpanguna sa kadalagan sang Spurs si Victor Wembanyama matapos nagbalag sang 28 points kag 10 rebounds. Naguling man sa Spurs ang Dylan Harper sang 18 points kag Stephen Castle nga may 17 points. Samtang 15 points at 4 rebounds ang ginkamada ni Shai Gilgeous-Alexander para sa nalutos na Thunder. Hiwaton naman ang Game 7 sa Mayo 31 sa home court naman sang Thunder. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
3: Alas 5.21 ng oras, diri sa aton nga pag-pangalaga. Lagi na kita user sa nga Evergreen Herbal Capsule.
11: Hello, sino ganini?
12: Si Janice ni Doc.
11: Janice, sang diyan gani?
12: Sang haniway.
11: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
12: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
11: Mga pila edad ka bata mo?
12: 14 years old.
11: 14 years old, lalaki?
12: Oo.
11: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
12: Ang nag-ayo na dulang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
3: Nabatian yung user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nga nagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ining mga sobra nga dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat ikawan tagin ang constipation. Ora ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sini nga lawas. Kuna nga dapat mas tantigid ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang captor turmeric for managing general inflammation. Saluyot ng GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable. Ang palaya na Ultimate Blood Purifier. Wheatgrass the Green Blood Therapy. Barley grass APH or Acid Alkaline Balancer and Vitamin C the Healing Nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Approved Bado sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikaayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Spirico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga, hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala, ano ang dapat niyang imuon, kung ginpasibangdan siya nga nagpangawat. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para Onda.
13: Hello, attorney.
14: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang dapat himuon kung ginpasibangdan siya nga nangawat sa grocery store. Attorney.
15: Usually, yan lang establish mga civilian ano nila no civilian agents nila aping ti personally niya gid nakita kag personally niya nga na saksihan no ang akto sang pagpang shoplift kay kung nadikto na lang siya na ano nga sasagwa na pero nga wala na din bayaran wala niya ginagi sa cashier pero ang ano siya nadira is it must be sufficiently established no kaya nila nakita gid no otherwise kung wala nila nakita kag wala man sila sang basihan nga kumbaga nagduda lang sila then could be nga malicious ang ilang ginubra and they be held both criminally and civilly liable.
14: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: RMN.
2: Mga kasama, may good news kita, sobra pa ini sa inyo mga mid-year bonus. Ano mo kapalangga si Lulo kag si Lula mo ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta ang ingredient tingin pa inalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus sige pa layo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayong man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kagwapa magkabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax nagapamuhok sang tulog ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani. Mag soft touch wonder oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft touch wonder oil haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, mabakal man sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng activity center, kag syempre makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga sa aton nga mga mangunguma, mga agripreneurs, kag mga kasaka naton. Exciting gid ini ang Iloilo nyo agri, kag kubutan mga pangatag sa naghahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon, kag pagpakabudlay gani, makigbahin silang raffle promo. Ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanang nga agrikultura kay chance mo ni nga magdaog sa mga bag-ong nga kubuta brand new nga kubuta products kag syempre di kalidad. Bisan na sino nga magbakal sang kubuta equipment and genuine spare parts makakuha sang coupons every 3,000 di mo nga bakal may isa ina ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan mo damo man ang raffle coupon, kung damo raffle coupon mo nako man chance mo nga magdaog. Kung may ara ka na sang raffle coupon sulati sang imong ngalan, contact number kag official receipt number kay ibutang sa designated drop boxes. Ang raffle draw pagay waton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize isa ka brand new nga traktura. Ang second prize kubuta rice transplanter. Ang third prize kubuta special power tiller. Kagang iban, may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasako pa sa raffle promo sang Iloilo nyo Agri, sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang brain aneurysm o kung katawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga ang ugat o blood vessel na nga pakadto sa utok ang naghabok gani ang haligi sa artery ang nagaluya. Paano ba na mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang tao sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa haligi sang imong ugat. Kag nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa alagyan sang dugo para nga tunawon ang mga gasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas sang imong HDL o kung good cholesterol gani hindi ka ma-stroke. Kag hindi lang amo ina, kun ang imo korason nagapalpitate, ginapakalma man ini sang Dr. Pinoy para magnormal ang imong heartbeat kag magsulay ang imong pagginhawa. Bangod sa oxygen ginahatag bangod sang oxygen nga ginahatag sa imong korason. Sa dugang informasyon magkontak lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa kay Lito Binya, sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, sa kagawad Ernie Deza, dira sa may Balono sa Anilaw. Nayon Von Perez sa Pamplona, dira sa may San Juan Crisostomo, kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma. Good morning, kid. Kag sumuman, good morning man dira sa kay Benito Aranwes, Alma Ahenga, sumuman sa kay Nick Velasco. May mga agaman sa kay Agawad Noel Coscoluela, kaga sabuman sa kay Arnaldo Coscoluela Sr. kag Teresita Puertas. May mga agaman dira sa kay Lidilia Villanueva, kaga sa kay John Alfred sa Cabalase, kun Cabalse, no? Kay Nonoy Silobrico, Richard Carigaba, kaga sabuman sa kay Alex Defensor Tagudinay. May mga agaman dala sa Kilisel Kapada, Mel Gargaran, Mary Ricabar, May Ann Murino, Rinaldo Padilla, kag sumuman sa kay Jeffrey Villanueva Hibionada. Sumuman sa kay Bong Sobritudo, kag sa kay good morning man sa kay Maria Magdalena Travina. Good morning man dala sa kay Tatay Bugok Acuesta sa may Kuloba, Anilaw, kag sumuman sa kay Antilinda Siason, dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw. Sa kay Tess Tabladilio, sa Tubungan, no? Kay Tuto Ryan Jan Tabladilio, dira sa Adgaw, Tubungan, baw, gapamati, gid ka na aga. Happy gini si Tuto Ryan kon aga, no? Basta ginag-retrad yung man, Benroy. Itong duman mo si kwan tutorayan ta badilyo. Kag sumuman sa kay Manong Douglas Dosado, no, good morning kita sa Haniway. Sumuman sa kay Arnel Saunoy, no, sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Margie Cubillas, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Larry Servidad, kag sumuman sa kay okay, diri kita sa babaw. Good morning madara kagawad Bunikalad, Real M sa Lagamon, Laura Sumagaysay, kag sumuman sa kay Erol Diriquito, no, dira sa Barotaca Nuevo, sa kay Maning Justness, iasawa si Melinda. Good morning gid sa inyo. Victor Indicar, Jimar Tanalion, kag sumuman sa kay Edgar Morales, Hikanal, kag sa kay Victoria Galansa, kag sumuman sa kay okay. Good morning man dira sa kay Tilly P4, Alma Ahenga, sa kay Akimi Mihares, Danilo Layos, no. Good morning gid sa inyo, ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw. Good morning man.
2: Garda yot Arbolonyo nga nagapamati si Kap Julie Sikyo, si Father Nonet Pilubilio nagpamati man pirmi, si Kapitan Binsky Boriba Legit sa Barangay Bakuranan sa may siyudad sa Pasi. Salamat man Kapitan sa pirmi nga pagpamati. Kag nagapamati man si SB Aklaro sa may istansya, Alex Caras nga nagapamati man na permi, kag si kagawad na Aldo Mandulusaga, si Brother Efren Shaw, kag Brother Bong Cathedral, si nung Ben Tablati nga nagapamati man diri sa ato nga pagpangalagad nung Plasing Escubio, kay Ma'am Jema, nung Julie Navarro, kay Sir Quillios, Ma'am Tain sa Quillios dira sa may Dubangas, kay Kapitan Biluga, thank you man sa inyo sining pagpamati, kay nung Rudy Barsibas, kag Manang Elsa, kay Garda kay Chief Julius Lazara sa nga pag-ibig. Pero may man nag-monitor din sa aton sininga pagpangalagad. Kay Gardan B. Saba, salamat man. And kay Pari Elted Ferraris. Good morning, sa tanan.
3: Pag-ibig, hindi pa mula kita na sang kwanto, sang loyalty card, gali. Hindi takalon kung wait na sang loyalty card.
16: Ito lang kay Chief Julius Lazara.
3: Mamaster lang kami da Chief Julius.
16: Ang bala lang si Chief Julius Lazara. Kay paggambal mo lang, ura mismo.
3: Bow.
16: Siya ang birada na sa atubang.
3: Gani. Good morning man sa kay Nanay Alin Disin Pareko, sa Disin ka Pareko, dira sa may Divina Gracia La Paz. Catherine Sermete, abarasurable dira sa Bulad Gimbal. Buko nami ka mga sirigwilas ni Catherine Gagapon. Ina-forwardan niya ko.
16: Mati anong sabor?
3: Ang sirigwilas ko to, way pa yan nagapamunga, kay way patay nagis ko mo.
16: Di siyempre kung wala pa to nagapamunga, makahulat bala kita sa to?
3: Duro to, no?
16: Dumagkagan ko.
3: Sa gimbal.
16: Next week, duro, makaambot lang. Makapanabor na taguro na kaya sa silas.
3: Base, oo, base.
16: Bumas nami, kung daw may ara sang Juan Guros, may ara sang inong tano, ma. Bisan wala kabilog.
3: Pwede gin na. Sa kay Inday Narciso, good morning man. Sumuman sa RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag RMN Fans Club Singapore chapter. Kawad Romar Martires, di ikaw na makwanda, ikaw na masugba-sugba da.
16: Dirahe!
3: Kawad Rami, aranyo dira sa may poblasyon na nilaw, good morning man. Kagi, siyempre tatoy is manong kanan seafood, sira sa kay Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Totoy ito, Tita Maritso, good morning man. Tatoy is manong kanan seafood, sira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. May branches nila sa Etria, sa Bandurriao, kag airport, sa Banwa, sang Kabatuan. Pagkabalita ng Edugay, mga dalagko ng mga balita lokal. Alas 5.34 na sa kaagahon.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si Joven. Subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Megaball Herbal Capsule.
7: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Megaball Herbal Capsule.
7: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala!
15: You need toothpaste for brushing every after kumain!
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Hello, anak!
2: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid at lawadlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
10: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule at lawadlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
13: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
12: Mas klaro na bala maski gabi?
13: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
16: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
16: Yung may D3.
18: Sa mga butika.
16: Mighty C.
18: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bula.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
16: Alas 5.41 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man, Eric John Pamplona.
2: Eric John Pamplona.
11: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
2: Benroy Bernal.
11: Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ug miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics, ara lang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silueta Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
11: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
16: Mga dalagko ng mga balita subong aga. Nagpangayo sa nga pasaylo si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Babilog kay aniraw Mayor Matit Dibuque. Lagi sa una Radyo Manbinroy, nag-draft sa isang text, ginapasaya sa asawa niya, kagang asawa niya among nag-forward kay Mayor Matit Dibuque kay friend sila sa Facebook. Number two, kahapon sa ngapon, nag-post si Undersecretary Jed Patrick Babilog kaya siling Facebook page agunto nga magpangayo sang pasaylo na kay Mayor Matit Dibuque. Magaling kay Sarat Talupangdan ko di Radyo Manbinroy sa iyang Facebook page may ara siya sang gisulat, kinagapangayo sang pasaylo. In fact, naghahambaga rin siya hindi na sa mag-justify sa iya itong nangin akto. Pero sa isa naman ka interview niya sa piyak nga istasyon. Ano lain man tong dalagan sang istorya? Ano lain to? Yan ay
20: justify yan nga wala nagapamulitika base. No sort of clarification lang. Nga langula-ngula kuno to kag wala sang pamulitika pero nagapangayo isa sang pasaylo. Ako ya sa pagkinsindi ko amo na. Nga gusto yo man i-justify nga wala at nga langulango ato pero galing kay do wala pala mabawi. Maybe, kung ako yung magpati, no, medyo may palangulango. Pero, dapat dito pa lang.
16: Amo na kanyang hati hambal ni Mayor Matit Dibuque kahapon. Sini nga, learning experience man eh, sa both sa amon nga duwa. Ang small talk to ni Mayor Matit Dibuque, at ang naging reaksyon man iyan ni Undersecretary Jed Patrick Babilog. Kalingkati ko na ko, ang kwan nga to bala, ang small talk nga to Radyo Manbinroy, bala mo typical ini sa mga politiko mo. Kasi yan man ni Mayor Jed Patrick Babilog or ni Undersecretary Jed Patrick Babilog. Kasi mayor man siya mo. Ang mga ginapang sugid sa iya to or mga gina-mention siya nga mga concern ni Mayor Matit Dibuque, hindi man gito kinanlan nga sulbaron niya to Radyo Manbinroy.
20: Dito.
16: Kwan the other. Kwan ato, daw bugno bala?
20: Pagkilala sa iya posisyon. Nga, nabala nga ti, daw pamaagi mo, nga ti ginakilala mo sa, mo sina, nga ti, sa mo sina nga posisyon, di bala? Kag amo to kining hambal ni Mayor Matit nga sila daw paangga bugno kagado pangga amo to
16: hindi ang mga hambal yan nga dapat ipanglista ni Mayor Matit Dibuque ang mga concern ipungkuan nila sa opisina why ni kuya kun sa kwanto sa small talk nga to nga hambal Radyo Manbinroy why ni hindi ka man iya kinanlan nga sa ibo maagi ang mga mayors pwede ba sila iya kadiretso iya sa secretary sa nga Department of Interior
20: hindi ba daw nami ganitani daw ginitani
16: eh kaya ginakilala ka mo
20: namo na gani ang ako niyang pagtanaw nga ti pagkilala ato eh sa kapariyo mong kwan niya o official sa nga gobyerno nga ti ginakilala ya ang imo si designation amo to nga dito ya ginpaagi sa kumbaga informal talks kay nanda nyo man na balaan nyo man na balaan nyo man na di bala wala man to inagambal ang isa nga nga ti pungkuan tani dayo no ang kag-istoryan intuto ning kano ang gina ang akong nga concern hindi pagkilala to ya sa imo
16: pagkilala bugno kay Undersecretary Jed Patrick Babilog problema lang to kay ti siyempre maybe wala sila ya mag-intindihan ay o hungod yaman to nga di amo to nga mga do allergy siya sa rice nga term na word pero ti ang imo ya galing ni istorya way man to ya kaintindi sang inyo yang pamulitika diri sa may
20: wala gin man to ya guro ya pamulitika ya siyempre sa kay Mayor Matit ti siyempre ano niya labot ya to pero galing kay ti inabalang sa pinsar mo ya amo ni kasulod ya sa pinsar mo because ang politika diri sa syudad. Oh, tikong palangulango man to, titani dito pa lang yas pagkitaay nyo, titani ginbawi mo to. Nga maati, wanang to ah. Langas-langas lang.
16: Kagagawa na. Ako, posible Radyo Manbinroy nga way sa kondisyon man to si Undersecretary Jed Patrick.
20: Tipro,
16: kita mo gin kwan niya, kita mo gin ako niya nga di maybe why ni Mayor Matit Dibuque na kuha ang kinexpektar niya nga treatment abi or sabat sa kay Undersecretary Jed Patrick Babilog.
20: Pero
16: kasi si Undersecretary Jed Patrick Babilog ginako niya man nga ti posible may kasaypanan man siya. Kasi hindi man to amo to. Ang iya sining kumbaga aktuasyon sang ila sini iya nga pagkitaay. Pero amo na ning galing sining kuambal ko kung dapat kumangayo kasang pasaylo.
20: Inang
16: hindi mo na iya pagikugan.
20: Way na balarawit bala nga istorya nga ti
16: kambal mo hindi ka na mag-justify. Pero tingnan nga sa piyak na justify ka. May mga dipa witness kamot
20: mo. Oy, dito tani ko nagapangayo naging lang sa pasaylo, publicly ti ara naging mana. Pero ti tinawagan niya to si Mayor Matet. Kaya tani nag istorya pag sila nga
16: mayor, hindi naman iya question. Nga amutong nangin aktuasyon ni Undersecretary Jed Patrick Babilog mo. So meaning ginako yang amutong aktuasyon niya. Kita mo ginambalya gani nga posibilidad hindi to amo ang ginexpektar man ni Mayor Matet Dibo kada tiswahe nga nagapangayo sa sangkot bilang learning experience man lesson man para sa iya. Maybe next time di pag amo na eh.
20: Hindi na naman tani kida hindi mo na kinanglan maglearn kay kadugay na si imo di.
16: Kadamo
20: na sa mga issue regarding sa iya pay namatasan dihanin pa sang una, di ba? Kaya binaton before siya naglayas di sa Iloilo, di ba? Damo na sa mga issues kang minal dito niya di sa siyudad sang Iloilo. Pagbalik kini ti uribay niya ng pulong sang Ginoo sang halin to sa Amerika pakadto ni, di ba? Puro Bible verses ang nagagawa sa baba ni former mayor.
16: Damo makarelate abis si Mayor. May mga pinagyan ni si Mayor Jed Undersecretary Jed Patrick Babilog. Arugan tibla. Isa daw Prisco. Nga ni Muti. Isa, habaro niyo lang kasi naoglahog. Pero tinaigo niya kay.
20: Before pa lang, amo na isang ginabombardiyo sa din sa siyudad. Siguro, siyempre, nagkwana na guro. May picto na siya sininga. Balatyagon may mga hate na siya sining Balatyagon ti amo ning panabatya kung isa pabalang na ti abitagan nagbago na ini kay pagbalik niya di ti ambalta do okay naman kay gali amo man Japon wala man Japon nagbago
16: mga realization
20: ti kung may problema kaya sa kugalingon mo hindi mo ya pagdaligo ng ibang niya tao nga maayo yang pagtrato sa imo ginarespeto ka ginakilala ka di bala pamagi ato bilang pagrespeto sa imo posisyon pagkilala sa imo sa ginatag si imong posisyon amo tong butang balon sa kapareho mong opisyal ti kong problemado kay mo ya hindi pagdaligang iban nya tao nga wala sa problema kag ginadayaw kapag gani ginakilala kapag gani
16: ang mga ginambayan nga tao na mga concern isa-isahon no iway na niya
20: hindi
16: na ya mag-agi sa imo ang mga mayor sa Undersecretary Jed Patrick Babilog nakadiretso na to sila iya sa secretary kaya pagkatapos kundi mas nakadiretso sa secretary tandaan mo ang mga mayors iya sa probinsya may mga congressman ini sila iya
20: may
16: mga gobernador ini sila iya
20: kadamo iya sa
16: yan nga pwede mo to ya makadiretso tos babaw kaya nga mag-agi sa imo ya
20: di mo na gani ang pamaagi lang ato ya sa pagrespeto sa imo nga posisyon pagkilala sa imo sininga posisyon ti wala mo niya ma-appreciate ang imo sininga nga kapareho amo niyang imo yan ang inaktuasyon di okay man ha nga nagpangayo sa pasaylo okay sino man lang kita di bala nga tao man lang kita nga makapasinsya pero wala na dapat tani sa mga ikog-iko pangako na no
16: kung sincero ka nga magpangayo sa pasinsya pangayo kada no kay bataan ko ni si Mayor Matet Dibuque ni man yung dumot ang punto dire nga kung magayo ka pasinsya kung gusto kung namin mo nga seryoso ka dapat para riyuhon mo ang imo naratibo sa mga ginapa-interviewan mo kung nag-post kang amo na lang naratibo mo kag amo na lang pagpangayo mo pasinsya kay ti sincero ka man hindi na lang ito paglaina ang istorya mo sa iban iyang ginapangayuan mo pasinsya
20: ang politika nyo ya kung unod ka pinsar mo ya politika diri sa sudad sang Iloilo diri lang na di kagka tani subong gani kay DILJ ka o tapat tani wala na sa pinsar mo so uli galing kung ara ka na da ti gara naman ka muwaso sanay sa politika galing kay ti amuning top of the mind ni Juan Permi politika ni mayor ni former mayor Jed Patrick Mabilog do amuning Juan niya do amuning sa pinsar ya Permi dula anay bala na kay talambal mo ma willing ka man gani makikistorya sa mga kasumpong
16: mo na galing ang balko kung sa posisyon niya nga ni subong pakita mo di ang worth mo nga nagkakaangay ka pa nga kung may plano ka magbalik sa politika diri sa Iloilo base sa ulihi sa 2028 base mangin bagay
20: sa ulihi
16: ang imo sininga mga aktuasyon pag-abot sa
20: 2028 amo ni gani ang ginapananaw ko singkura Juman Eric nabatian niya palang gani itong rice nga tinaga kay Mayor Matet. Ti di bala, gusto mo makikita kay Mayor Trinas. Ti ko nakita mo na gani ang rice na matutod. Ano na? Hindi to man. Nabatian mo palang tinaga palang to nga rice ang nabatian mo kag hindi pa to gani ang rice nga rice ha. Rice to yang bugas.
16: Nabalik awot ta.
20: Oo, tuno palang gani to. Tinaga palang nga rice. Paano abi ko nakita mo pagkikita ka to bangay ka mo sang rice gid. Ano ayan ang
16: manamo kisara
20: di mo. Ni Mayor Mabilog.
16: Pakuyat mo kung kisara sang poderoso or mataas nga posisyon.
20: Oh.
16: Kuan na mo make it or break it para sa imo mo. Mm. Kung maayong performance mo na, siyempre madala mo na.
20: Mm.
16: Oh, pero kung maglain naman ang performance mo, malumirang na si mo.
20: No.
16: Kuan na nagkaulugan kung mataas posisyon mo, sure ball ka na kung ano ang mga future mga plano. Hindi. Mm. Make it or break it.
20: Pamatudian ay
16: mi. Pamatudian mo daw.
20: Pamatudian anay. Kaya wala ka pa sang may hinimuan sa mataas yung posisyon nga ginatag si mo. Na nagtag ka pala nga ni Jollibee to sa narumpag to nga ko naglain na dayon tuno mo. Di ba mo pa malang ni na imuan niya sa pagpungko ya?
16: Ni pakaon yung mga
20: ang mga firefighters to gipakaon niya. Di mo pa malang ni na imuan mo. Ni imuan mo mo na dayon aktuasyon mo.
16: Stomach development na iya, hindi na public safety.
20: Oo. Nano man.
16: Eh, amo na kanyang balko, parang nga daw, why ni baggage, kasi mabalik din man siguro pa muna tikad eh.
20: Oo.
16: Parang why baggage? Hindi ka mag-amun, yung aktuasyon nga mga kapalyos, simple lang
20: eh. Dulaan na yung...
16: Pero simple ang, kwan niya bala, kita mo, ang impact niya bala ng Binroy, no? Sa ibang pagiging mga mayor sa provinsya.
20: Kalaw ay.
16: Maloka, si Mayor Marit Dibuque, ginaman ang manong.
20: Ginataha ni sa kapalyo.
16: Mga mayor.
20: Ginataha ni isang kapalyo yung mayor. Kaya huwag nagkutaw-kutaw, kabati, bala sa kontrobersiya kay Mayor Matet.
16: Kung baga, pacifier in isang tarong ng mga mayor.
20: Oo.
16: Paragyan in isang ibang mga mayor kung may mga kinanlanon sa hindi nila pwede nga daw madiritso.
20: Kaman yung labo to, diyan nila to ya sa probinsya, kaya sa politika, yun yung sa Iloilo. Ay, isa pa nga, pari yung itsura si Raisa kag si Mayor Matet, tao. No, kalayo man sa itsura niya, guro, panuluka niya, guro, kay Mayor Matet niya, do si Raisa niya, o.
16: Oh, nga daw, na-imbier naman siya.
20: Na, ano, guro pa niya kita, na-imbier na niya, ari si Rice.
16: Ay, na, okay mo na, tani, lang ako, ang lahog-lahugan mo, naka-inchindi mo niya sa inyong pamulitika.
20: Okay, tani ko ng palangulangong, di man niya nga, may ari lang ulangong, yan nga.
16: Ang isa, yaway, ulihin na lang bala Maria Lizar nga, Rice, o, Rice.
20: Hindi, kag seryoso, abe, tani ginbawi, ya bala, nga, hindi bala, sa langulangong, isa, may informal nga pagkilita na, may mga amuna mo. Kaya ito, ya, kaseryoso, abe, former Mayor Jed Batrick Mabilog.
16: Kaya mo na, tani, lesson learned ini. Adjuman Binroy, no? Inaminagin kay Undersecretary Patrick Mabilog. Plus, sir, pabalik ka pa politika. Diba, si mangin bagay si Simo sa uli. Hey, kung may mga amukay mo na yung mga isyo nga.
20: Hindi ka mo makita yun sa Undersecretary Mabilog. Hindi ka mo magmunumuno sa mga tinagani nga Rice, ha? Dapat tanang gugma lang. O, magbakal ka mo nga, Rasi Mayor. Magbakal ka mo bugas. Bakal ka bugas. Or mag... kanto ka sa fast food, maambal ka nga. Isa pa ganit ka, Rice. Hindi ah, gugma niya, ambal yo. Makigan ka mo. Di ba lang, dugang gani isa ka, Rice.
16: Yusek.
20: Dugang gani isa ka, gugma.
16: Oh, baka Yusek. Hindi ka magambal. I love you.
20: Di ba lang, kunara ka sa kalanan. Isa pa ganit ka, Rice. Hindi ka magambal sina, basing batyan ka. Isa pa ganit ka, gugma.
16: Pwede ba, no? Dumiyad ng mga idea mo.
20: Dog, gatakman.
16: Ay, nako. Samtang sa ibang pagin ng mga balita, Radyo Man Binroy, may ginpili na si Mayor Luigi Gorisita nga maging hepe sa nga Pavia Municipal Police Station. Kaya kahapon, nag-meeting si Mayor Luigi Gorisita upod kay IPPO Director Bayani Rasalan. Siyempre, guro, off the record, guro, gin-discuss to ni Colonel Rasalan kay Mayor Luigi Gorisita ano ginang matuod kag madalom nga rason de kag naintindihan ni Mayor Luigi Gorisita salay naman ni Police Major Brian Alamo nakamuno ganit man sa Saturn Radyo Man Binroy kasi niya just like for example mabalik sa Pavia. Hindi naman sa ka-perform
20: hindi na healthy ang environment na kay dumtan ka sang
16: dumtan ka man gyapon di
20: sang general problems babaw.
16: Oo, dumtan ka man gyapon so hindi sa maka-perform sang maayo kay ang guwa niya sina nakitaan man gyapon sang sala.
20: Ang worst
16: dira madalahig ang bilog nga istasyon.
20: Maapektuhan ang panerbisyo mo.
16: Oo, maapektuhan di maestri nga. Ati kundi na lang tato pwede ti dito na lang ta.
20: Oh, ti pwede gid si Kwan actually fit siya namit ani ko mga suli mag PIO ni siya.
16: Oh.
20: Ah, tapos
16: mentally do nang deputy na siya ni Lieutenant Colonel.
20: Bagay gid tani si Kwan.
16: Sa Bicado.
20: Oh, bagay sa da, bagay gid siya maalam gid na articulate mga classic official.
16: Sa kay police Colonel Bayaner sa Lancer. Tagaan mo ni siya sa posisyon.
20: Imo abala sir Kwan spokesperson tapos si Colonel Solis nami mana pero pwede na kay pangtaas naman nga posisyon si Colonel Solis, pwede na siya imuon niya nga PIO chief, tapos spokesman mo si Alamo, kaya di ba lang may item niya PIO, or imuon sa deputy na kung ano.
16: Mudline na karo kung visible naman si Alamo,
20: at
16: pan masagyapon, initar masagyapon ni General Problems.
20: Sa ilo ka lang sa NIR.
16: Tigaling, mamagyapon.
20: Nanodo, wala okay. Kakawala kung dito. Galing kayo ito, siyempre may...
16: Kaya bala mo
20: ito
16: yung duwangan eh. May history ni Sly Asans dito pa sila sa Antique. Eh. Galing kayo. Kailang ginaman tayang ginin sa Iagle, Radyo Ban Binroy. Nga ko din sa Pumungko. Ha, kakasunda yun.
20: Gamay na lang
16: ah. Amo man to ang sapututan, Radyo Ban Binroy.
20: Gamay na lang ako na kay pag general yan. Ay, di ba general na siya?
16: General na.
20: Kaya eventually, mga regional director na or mataas na position. Hindi naman nasa sa Region 6.
16: Galing ko magamon niya ang iabataasan nga may dumot.
20: Base man pinpichit ni Malak.
16: Balag yung bilog na pinpichit ni.
20: Ang mga mayoon lang, sir. Nga hindi ni magpinpichit. Nali magpinpichit. Base mo unya ka to chief sa Kwanbla hulo-sulo
16: asa mag-retire ka away ka posisyon
20: umuunya gi kaya nga chief to sang hulo-sulo
16: no. Pero timo naman sa guro ya retire sa kay di police major ba na lamo
20: halimbawa may mga nagapersa personnel wala ano ganun na mga sa personnel to sa krami ini siya ang general di na yan na puko ni sa alamo kun siya nagapungko to
16: ay Diyos ko
20: why mo phone na ta okay naman na si Alabi na
16: why naman na bagong hipi, subong ti si Police Major Bonifacio Labe.
20: Do okay man eh.
16: Dugay niya sa Badyangan. Galing may nag-text ni Sir, kamusta ko no ang barangay Ilong Bukid?
20: Kaya, ano naman to sa Ilong Bukid? Ano nga? Ano nang Ilong Bukid?
16: Batay ko gin paluparan ko no ka drone ka Pedro.
20: Ano? Balbag, balbag. Ano na yun ang hulab man ang Ilong Bukid daw?
16: Ang bot gani ha.
20: Tinga ano ya kung sa Ilong Bukid, may ano tiyo si
16: Alabi. Basta ang info ko lang, nga ang Ilong Barangay Ilong Bukid, dito no paran sang drone.
20: Tiyano nakita sa drone.
16: Tiway pa kukmaan.
20: Ay nanu.
16: Diri sa pamilya guro ay mati kwari no.
20: Oy mga bukid ah.
16: Oo.
20: Sa oo sa pamilya wala.
16: Sa iba niya kaluga.
20: Ay Mario Sip nga classic.
16: Amo mo lang na. At least si Police Major Bonifacio Alabe.
20: Ah, tagaanta tsansa.
16: Ano ng hipi subong. Pero mo na nagalin sir ni Waton ko lang, may nag-text sabi, kamusta ko nung barangay Ilong Bukid, tos Badyangan, kay ginpaluparan ka Pinro.
20: Abi, Pinro, tagay kami isang video, bala, ang video sang kuha sang drone nyo, sa Ilong Bukid.
16: Di mo na ginadulong.
20: Kaya gano'n natabo to sa Ilong Bukid. Sino mga naghihimo sila sa Ilong Bukid?
16: Kaya inintindihan ko, basta gani ang Pinro magpalupad ka drone, laban-laban may ikuan, may illegal kware.
20: Kaya mo gani.
16: Di mo naman nag-deklara nga, ang mga kapangamusta lang gani, man ang aton ni Klala.
20: Oo, tingba sige na monitor nila, sila gawag ka monitor ganito.
16: Oo. Sa amigo ko sa Pinro dyan, pa, liliat abi sa pambe.
20: Sa video be, video. Oo. Makadto kita na. Malapot kita na.
16: At least, kwa na niya, hit show na ni. Okay naman si Police Major Brian Alamo. At least may bago naman nga hipe ang Pavia Municipal Police Station. Kaya kabalo ka very critical nga banwa abi ang Pavia. Kaya adjacent sa Iloilo. Kag busiest municipality nga
20: first class municipality.
16: Sa mayaman kakwano.
20: Grabe ni peace and order. Ang concern sa peace and order.
16: Ay grabe.
20: Grabe ni.
16: Nakunaan ka nga sa muna may pumuloy. Subong iya.
20: Subdivision

0: Menditre.
1: Bali, apat kasok gel, birthday. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Santo, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Santo ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
0: Tingnan, bago nga ang life extension, vitamin D3.
1: Sigurado, epektibo.
2: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Batian eh, user ta, life extension, vitamin D3. Tatay ni isa sa classmate ko, Radyo Banbinroy. Tatay ni Adrian Dayon, classmate ko. Nagbutong kabanbanan uton. Sa nguna, ginahapo ni sa pirme, hindi ganit kalabot, bike ko na to sa balik bata na. Pero sang consistent na nagamit sang life extension na vitamin D3, nagbalik ang iyang resistensya. Ganit ka mudira, gamit man ka mo life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sulad kaga provinsya sang Iloilo. Numero uno ini, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3 mabakal na sa mga life extension medical clinics and pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kaga simpre ha, dapat nga kantuan nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre ito nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Libre ni Lunes pa kanto Sabado. Hindi na kombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
4: By the way, si Larry Girhin, sang sityo matingkong barangay Waniko Banati, Radyo Manirik, nagapamati ka mga grupo niya. Thank you, good and good morning, Greg.
3: Why not atimpon din sa atong pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
4: Ako si Radyo Man, Benroy Bernal.
3: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.

0: Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang han, no?
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:07 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
3: Straight to the Point Headliners.
5: On-site registration sang RMN Freedom Run nagapadayon subong adlaw sa Festive Walk Mall.
6: Masobra 80 ka donors na pasakop sa ikaw ang blood type ko, blood donation drive sang RMN Iloilo kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital.
5: Vice Mayor Baronda, may salabton sa pagpahulam sa salakyan kay Councilor Mabilog, suno kay Councilor Dilaliana.
6: Salakyan sang sudad nga nakapark sa gasoline station ni Councilor Yang, wala na sang logo sang Iloilo City Government. Councilor Yang ginako nga wala siya sang idea kung nga wala na sang logo ang pickup nga nag-assign sa iya opisina.
5: Series bus, disgrasya nga nag-awa sa dalan sa Sara Iloilo, kag nagbunggo sa isa ka balay. Balita National, Estrada Kagbunuan nagpiansa sa ilang kaso nga graft.
6: Sa international news, Iran kag US naglabot na sa deal nga palawigon ang ceasefire apisar wala pa na aprubahan ni Trump.
5: Sa negosyo, big time oil price rollback kinapananaw sa una nga semana sang Hunyo.
6: Sa hinampang Spurs na puwersa ang Game 7 batok sa Thunder sa Western Conference Finals.
5: Samtang sa entertainment, Coronation Nights ang binibining Pilipinas si Waton sa July 18.
6: Sa extra wow balita, cosplay models nagbaligya sang Fit Joe sa California Anime Festival.
3: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, Mayo 30, 2026.
5: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
6: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
3: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
7: Padayon na ginabantayan sang pag-asa ang severe tropical storm o kon Bagyo Doming nga yara gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Last 5 sini nga aga May 30, yara ang sentro sang bagyo sa ginabanta 970 kilometers east sa Northern Luzon. Dala sini ang maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 115 kilometers per hour samtang nga nagahulag pa west northwestward sa 15 kilometers per hour. Suno sa pag-asa, wala man sa direkta nga epekto sa Western Visayas sa ininga bagyo, apang mahimo sa ininga pabaskogon ang southwesterly wind flow o kung habagatnon nga hangin nga amo ang nagatugas sa magalumon nga panahon, naglapta-lapta nga pag-ulan sa rehiyon. Bangod sini ginalantaw sa pag-asa nga mangin magalumon ang panahon sa Western Visayas, sini nga weekend ilabi na sa Antique kag southern parts sang Iloilo. Inalauman naman nga magagwa sa PAR ang Bagyo Doming sini nga Lunes, June 1. Mangin makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong nga adlaw yara sa 26 to 35 degrees Celsius. Samtang ang maximum heat index sa buong adlaw, posible nga maglabot sa 42 degrees Celsius o kunyara sa danger level. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 sini nga aga, kag magatunod las 6:08 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, Radyo Man, Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
5: Oras alas 6:11 sang aga. Oh, may low pressure man tuod, bro. Ay, man direktang epekto sa aton. Tinag-ano ka di? Brang yung lansin po yung low pressure. Yung miskin na balan mo palayo.
8: Hapit ka na lang.
5: Galasong good ka kung huwag sa iya nagtupa.
8: Gusto ko gani, hapit lang siya. Dala lang sa ulan. Kaya muna ginapangita Subong Radyo Manovi. Kay Subongo, ang mga talamnan to sa uma, brown gid ang kulor. Ti kinangla na sang tubig para nga makabungkal na sang ilang mga uma ang mga farmers nato.
3: Tatak RMN.
5: Sa detalye sa aton balita lokal.
8: Mga karadyuman, magapadayon Subong adlaw Mayo 30 ang on-site registration sang RMN Freedom Run sa Festive Walk Mall. Pwede gid makabisita sa booth sang RMN sa tion sa mall hours para magparegister. Makita ini sa second floor sa tubang sang Studiomatic. Madalagan kita upod ang aton mga kausa o tanan aton kausa sa June 12, 2026. Ang RMN Freedom Run may categories nga 3K, 5K, 10K, 20K. Kagang espesyal nga kategorya para sa mga miyembro sang LGBTQIA+ community.
5: So sa tanan, ginapanawagan naman kamo nga mag-join sa aton nga RMN Freedom Run. Ang ngalan pala nga daan may kausa. No? Pero hindi kamo ma-pressure kung ano iyang kausa nyo. Mere presence mo pa lang, no? Bisan tagu-taguan mo lang sa lawas mo, imo na kung ano klase freedom yang imo. Pero sa mga babae kaglalaki, may premyo kita nga separado sa tagsa ka kategori. Sa 20 kilometer, sa 10 kilometer, kaga sa 5 kilometer, may ara kita sa mga papremyo. Sa 10, ukon sa 20 kilometer, 7...
8: 5-3. Babae kag lalaki, Radyo Manovi, ha?
5: Separate winners.
8: Yes.
5: Sa aton yung 10K, 5-3-2. 1,000, ha?
8: 1,000.
5: 5,000 first prize, 3,000 second prize, kag 2,000 sa third prize.
8: Bayi laki man.
5: Bayi laki, separate ang winners. Kag sa 5 kilometer, may 3-2-1. 3-2-1 gimana, no?
8: So 5K na kita.
5: 3K ang, wala, 5K, wala na ta
8: premium. Wala na ta premium. Na. Na ta premium.
5: So sa 5 kag sa 3,
8: pamahaw, three. May mahaw ka mo, may t-shirt ka mo, may metallic medal ka mo da.
5: Yes. Kag, te amo to eh, no, may arroz caldo
8: may
5: kita da.
8: May kamuti ka mo, may ice cream.
5: No, kag madamo pa. Kag arroz caldo, kag ang cup ising pansit mulo. So, te, gina-highlight naman di ang City of Gastronomy sang Iloilo mo.
8: Yes.
5: So, damo ni sang dala nga kausa ang ato ni Freedom, kiti Independence Day na by June 12. No, aga pa kita. So, nami pang lugar kaysa Mega World kita, kag sa Sunset Boulevard. So, may premium na sa Japa, may special prize pa sa Best in Costume. Sa mga LGBTQ,
8: yeah,
5: na gusto nga mag-intra, panamiay ka muda costume. No, depende kung ano yung gusto muda. Pero ti kung medyo may semblance gamay sa freedom, ti mas mayo eh. So, pwede nyo man pagpataman kayong iba to. Ang bali nila, ma-freedom kami, mauba na lang kami.
8: Hindi ka mo yung magawa ko lukublas, ha?
5: Ti sila nila, may oblation run man ganis si Upe. Hindi ta ka-cover live si nasa radyo, san lagan yung karoon. Kung nag-ublas ka muda. No, costume gid dapat.
8: Costume ah, nami yang costume.
5: So, kompleto din may mga sa 20 kag 10 kilometer kay team medyo taas-taas ang registration fee. May ara kita sang mga pabitbit nga giveaways.
8: Do may raffle pa kita.
5: Yes, may paraffle pa ta sang appliances.
8: Kag
5: so, sa mo kita ka lagan nga muniman.
8: Eh, kun ako sa inyo, kirit anay kita dito. Gusto ko may sakwan blas sa costume. Gusto ko may madalagan Radyo Manovi nga naka-diaper lang nang gamit-bit bibiron.
5: Oh, pwede man, pwede man. Si costume na yan po, no?
8: Si costume!
5: No? Tuna, no? Dayon na may upod sa nga babae kadlagan nga may dala balakol bla. Naginalaas yung bata niya bla nga naglagan nga white tailis. Use your creativity, ah. Tiyang aton nga on-site registration, kadto ka mo karon sa Festiva Mall, sa second floor, no? Kaya rada ang RMN na tarpulin.
8: Yes.
5: Ang itaan nyo lang, restro ka mo to sa aton nga RMN Freedom Run. Pwede man ninyo i-restro diri sa Facebook page ta, na nakapose na, may QR code eh. Sa mga teki, yeah, no? Pero ti ko malagaw naman lang ka mo kag-sure karon kung may mga pamangkot ka mo, kadto ka mo sa Festiva Mall. Sa piya kabahin, madinalagon nga nakadonar sang dugo sa ikaw ang blood type ko blood donation drive sang RMN kag sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan, Iloilo. Ang 91 na naman katao kahapon May 29 tinutuyo sang blood donation drive nga makatipon sang dugo nga kinanglanon sa panahon sang emerhensya. Kinanda naman sang RMN Fans Club Singapore Chapter, kag RMN Targitanay Taxi Club, kag RMN 774, OFW International nga magpakigbahin sa bulanan nga blood donation drive, nga lubos naman nga ginapasalamatan sang RMN Iloilo.
6: Magkaradyo man, walagid ginlauman ni Anilaw Mayor kag LMP Iloilo Chapter Vice President Matet Dibuque, ang nakuha nga sabat kay Department of Interior and Local Government, DILG, Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, sa ila pagsumalangay sa airport sa nagligad nga gabi, Mayo 28, 2026, sa interview sang RMN Iloilo kay Mayor Dibuque. Kaswalang kuntani ang pagbugno niya kag papakikistorya kay Yusek Mabilog sang amungation. Suno sa iya, proud siya kuntani nga isa kay Yusek nga Ilonggo kag mahapos nga mapalapitan para iparabot ang concern sang pareho niya nga mga alkalde. Pahayag niya didto kag inmuno niya ang nahanungod sa guidelines kag pulisa sang RISE program nga isa sa mga programa nga gin-download sa mga LGU. Apang lain sa iya ginalauman nga sabat ang ginbalik sa iya ni Mabilog.
9: Paglapit tayo, hamba ko Yusek, hamba ko, hindi bala ako yung mga ayok project sa imo, pero nami, gid kay ara, kaya sa DILG, ang akon niya, bala gusto ko lang nga ipaabot sa imo, please look into, hamba ko, sang mga guidelines and policies nga gina-download sang DILG sa LGU, hamba ko.
10: Okay.
9: Nga tibalaan ko man na kay mayor ako, kung precisely mayo gani kay ara ka, hamba ko.
10: Okay.
9: Tapos kung press the blessing ni sang RISE program, sang DILG, it seems ka unresponsive bala. Amo na, kinsabat siya kuya nga, kung nagugma kuya, hindi kuya Rice.
6: Suno pa sa iya, liwat niya gagin sulit kagin atag nga party sa RISE program o kung ang ginapanagtag nga buga sa mga pinili nga binipisaryo sa banwa ang iya ginatumod. Makapilaman ka beses nga ginsulit na may bilog ang gugma kuya, hindi kuya Rice. Dugan pa ni Dibuque dito niya kag narealisar nga taglayng gali sang sudad ang ginatumod sang Yusek.
9: Wala, why yan nag-sink in sa akon later na sang gin-repeat niya to twice. So dito ko lang na maragmadan, tagline ni gali nila nga Rice, tapos gugma, ang ugma. Hamba ko, Yusek, ang ginamin ko yung bala Rice program sang DILG, tapos gin-repeat na ko na uswag, ano na, gugma ko yan, hindi ko yung Rice.
6: Ginsilingan man siya ni Mabilog nga ini nga mga butang dapat ginapungkuan sa opisina apang para kay Dibuque. Kaswal ini nga ginahimo sa mga politiko kaangay nila kun makakita sang oportunidad para nga maisturyahan ang bahin sa mga programa.
9: Hindi niya dapat istoryahan dia, dapat kung nayang napungkuan na iya sa lamisa kay time to relax niya. Tipos ako din, nabalya ko, nabailas prak adlaw kung ano ko nakantuan, taka ko no need you say. Hambal ko mas makasarang ako iya, magkadto direkta kay secretary kung may kinahanglan ako.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Anilaw Mayor kag LMP Iloilo Chapter Vice President Matet Dibuque para sa alkalde kaangay nga ginhinulsulan niya nga ginhambal niya pa ini. Suno sa iya, lesson learned para sa ilang aduha ang natabo. Ginkonfirman man sa alkalde nga nagpalabot man sa iya mensahe ang asawa ni Mabilog nga abyan man niya apang wala na niya ini ginhatagan pa sang pagtamod.
5: Sa kangot nga balita, nagpangayo sang pasaylo si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay Anilaw Mayor Matet Dibuque. Suno kay Mabilog, hindi na siya maghatag sang patag sa iyang nangin akto kundi ginkabig niya ang hitabo bilang kay gayunan nga matadlong ang yakaw galingon para sa mas maayo nga pamagi sa masunod nga higayon. Inako ni Mabilog nga nahangpan na niya nga mas maayo kun ginapangayuan na lamang niya sang sulat si Dibuque angot sa mga reklamo siniagod iya maindorso sa department kag matagan sang sabat patag pa sang undersecretary nga nagakuha man siya sang approval kag giya gikan sa sekretaryo sa iya nga ginahimo nga tikang o kung kinahatag nga panugyan nila bina kung hindi ini direkta nga sakop sa nga opisina. Binang isa man kaanay mayor ginsiling ni Mabilog nganhang pa niya ang kahimtangan ni Dibuque kag ang mga kabudlayan nga ginatubang sang local chief executive sa pagtuman sa nagkalainlain nga requirements sang gobyerno. Ginrecall man ni Mabilog ang mga payag ni Dibuki nga madamos ang problema sa DILG, gani mas makapayo kung isulat niya ang mga concern sa gud mapasa sa natungdan nga opisina sa ahensya, bagod mas makapayo kung nagaagi sa proseso para sa husto nga pag-aksyon. Pasalig ni Mabilog nga kung mahatag sa iya ni Dibuki ang reklamo pagi sa sulat, matagan sang sabat ang tagsa ka problema sang patas kag nagakaigo. Minsahe pa ni Mabilog kay Dibuki nga kung may lahog o kung nahambal man siya nga nakapaakig sa alkalde, nagapangayo sa pasaylo ang DILG Undersecretary. Pasalig pa sining nga hindi na masulit ang kaangay nga lahog.
3: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:21 sang aga.
6: Mahimo nga mahulam sang sinuman nga sa sanggo niyang panglungsod ang salakyan nga nakaisyo sa opisina sang Vice Alcalde sunod kay Vice Mayor Lady Julie Grace Labla Baronda, ginagamit sa mga opisyal nga lakat sang sinuman sa SP ang salakyan. Patag ni Baronda nga kung guba ang motorsiklo sang sekretaryat, ginahulaman ang salakyan kung kinahanglan sa pagdulong sa mga komunikasyon kag iban pa.
10: Who uses the pickup? Anybody in the SP can use the pickup. I say this with confidence. Kaya ginausap ko, isama lang. So kung in kaso nga wala sang salakyan, guba ang motor sang SP Secretariat, abuna ang ginahulam nila sa akon ang pickup. So anybody in the sanggunyang panlunsod could request from me kaya ginapakulam ko na tayo. Only that, it is assigned to my office, but it is used by everyone here in the Sangguniang Panlunsod.
6: Ang gabahin sang pahayag ni Vice Mayor Labla Baronda, ang salakyan suno sa Vice Alcalde amo ang salakyan nga nakaiso sadto sa opisina sang iamay nga si Aray Councilor Nick Baronda. Ginimo ni Baronda ang patag matapos ginako ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ginhulam niya anay ang salakyan sa opisina sang Vice Alcalde nga amo anay ang nakuhaan sang picture sa GT Mall sadtong Domingo.
5: Isabat manigali si Vice Mayor sa sesyon nga uli na iya nagaguluwa ini. Para nakairin na gali ni sa sesyon sang anong sesyon nila ni Miyerkules?
11: Wednesday.
5: Tapos agad kita ka pinangita sang sabat niya sini. Nag-sabat man gali-gali.
11: Kay sa sesyon, Radyo Manuvi, mas nami pagani nga sabat. Kaya tubang niya mga konsyal. On sesyon eh. On record na eh.
5: Kag si Councilor de la Liana, naghambal to gali lawig. Kaya na po sa page ni Councilor de la Liana, may Supreme Court decision sa ginhambal sa previously decided case nga what has been delegated cannot be delegated, meaning ang ginpahulam sa office mo
11: hindi mo pa ipahulam
5: si Iban.
11: Yeah.
5: Ay, exactly mo nang unod sa masunod na balita kay gin-interview kagabi si Councilor de la Liana. Kayo talaga oo. Lagid, no? Total shield si Baronda di sa Iloilos balita subong nga semana. RMN plan na kapagwa, oh.
11: Why na kagwa, eh?
5: Oh, why ni kagwa? Sabat kalis Baronda, ha?
11: Why kagwa sa...
5: Sige, pag-indiman, although may kulang, no? Tikagabi, mga alas 11, nag-ubra na siya sa official statement niya.
11: Tiyara man ang gali.
5: Kaya ga-demand kita nga nag-demand mo. Ti, basahon, takaroon, bla. No? Sa page subong ni Councilor, ni Vice Mayor Baronda, nagsabat siya. Pero pareho ng tono nila ni Councilor Mabilog. Sila niya, may formal investigation naman.
11: Ara naman kami.
5: Amo ni nga nagalawig
11: niya. Ara naman kami.
5: Kaya kanami sa inyo pang sunlugon. No?
11: Ara naman.
5: Kanami sa inyo pang sunlugon. Kaya kung tawagan kamo, ay kamo kasabat.
11: Ay kamo kasabat!
5: Oo, tapos, duro pa hapit-hapit ang balita. Nga ang issue mala na di, si Labla Baronda, kag si Shin Marie, kun mag-ilikog niya mga dayjaniyang mga opinion day Romel Duron kagunan no da ikog-ikog lang na pwede man na no
11: pero main issue diya kamo
5: na, nauna pa yang salakyan ni Janiyang nga white sticker o white logo
11: sticker
5: sa sabat ni Baronda.
11: ang issue diri ara Jumanovi ang salakyan gipahulam gingamit ang salakyan wala opisina pero, ang driver mo wala sang nagakaigo nga permit or driver's license.
5: Pero bilib ko ah. No?
11: Balantagi ka mo.
5: Bilib ko.
11: Sala ko bla.
5: Bilib ko. No? Mayo. Mayo gid ang strategy.
11: Nagkong kagapo lang tayo nag-saka di sa sudan kay.
5: Arimen pa lang yan nakapagwa sa sabat mo.
11: Kadugay-dugay ko na sa radyo, Radyo Manubi.
5: Sabi, believe ko ah. Believe ko ah. No? Ay, ambot. Diyari ah, may sabat, no? Or may aras ang hirit, si Konsihal Nini Dilaliana.
11: May salabton man si Iloilo City Vice Mayor Labla Baronda bango sa papahulam si ni kay Councilor Shane Marie Mabilog sang gindelegate sa iya nga service vehicle sunod kay Councilor Nini Dilaliana. Ini ang pahayag ni Dilaliana matapos ginsiling ni Mabilog nga ginhulam lang niya kay Baronda ang service vehicle nga gingamit niya sa pagpamakal sang school supplies sa nagligad nga Domingo. Suno kay Dilaliana bilang public official wala dapat ginpahulam sang vice mayor ang gin-assign sa iya nga salakyan sang gobyerno bangod indi man siya ang tag-iya sini. Ginpaanggid pa niya ini sa isa ka bana nga wala dapat ginapahulam sa iban.
12: Ang government property, itwit ka na nga daw ba na ta? Custodian kita, kag hindi ka pwede mapahulam kay kalawar sina. Ato lang na yan, for our purpose lang na. Kaya amo lang na nakabutang sa layi. For a person, ikaw lang na magamit, hindi na yan transferable.
11: Dugang pagin sight man niya ang kaso sa empleyado sang Supreme Court nga nagamit sang van sang opisina sa pagdulong sa iya amay sa ospital. Na disgrasya ang salakyan kay nibaluan ang indi otorisado nga paggamit sang empleyado rason nga gin-suspend ini sang anum ka bulan nga wala sang sweldo. May kantanan sini nagaparawagan si Dilaliana nga indi napagbasulon si Mabilog.
12: Tama na na, naghambal na ang bata, naging hulam niya naman lang na kay Vice Mayor Baronda. Kag-noble man kung nambal niya ang iyang purpose. Now the question is, na yung pahulam mo nga hindi na imo. Nga in the first place, wala kaya right na magpahulam sina. What has been delegated cannot be further delegated. Amo na ang aton nga principle sa law and sa constitution.
11: Ang gabahin sa pahayag ni Councilor Nini Dilaliana, samtang sa natalan ang investigasyon sa City Council ang usay di otorisado nga paggamit sang government vehicle, ginpahayag ni Dilaliana nga wala sila sa pasakaan sang kaso kundi magaserbi ni nga basihan kag pahanumdom sa tanan nga government official.
3: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:28 sang aga. Sa piyak na bahay, ginkakas na ni Councilor Shane Marie Mabilog si Charles La Pascua nakita nga nag-drive sa salakyan sang sudad nga nag-park sa GT Mall sa nagligad nga Domingo. Ini matapos sa tukiban ni Mabilog nga student permit lamang ang ginauyatan sini nga lisensya gud magmaneho sang salakyan. Patag ni Mabilog nga hindi man driver ang posisyon ni La Pascua sa nagtrabaho ini sa iya, gani wala niya naibaluan nga hindi professional ang iya lisensya sa pagmaneho. Sa piyak sini gipasalig ni Mabilog nga sabto niya ang isyo sa husto nga forum sa Investigation in Aid of Legislation sang Committee on Public Accountability.
11: Ayo kami gapon kay Shane Marie.
5: Councilor.
11: Councilor Shane Marie Mabilog, ma'am. Pakitaa kami sang imo trip ticket.
5: Amo man lang na.
11: Mauntat ako iya Radyo Manubi kung makita kong trip ticket niya.
5: Nga okay.
11: Hindi kami abogado, pero ang pumuluyo, abi, amuning inyong, amo eh. Pakitaa lang kami sa trip ticket, kay gambal ka diyo. Hindi mo ni gali, driver, nga naka-assign sa imo opisina.
5: Pero nga, nga ginapadrive
11: nga, mo. Nga ginapadrive mo.
5: Amo nang malain, hinulam nyo na ang salakyan kay Vice Mayor Baronda, tapos hindi pa klaro kung may trip ticket ka mo nga insakto, ang ginpa-drive mo, hindi pagali driver ang posisyon sa imo opisina.
11: Palantawa kami sang trip
5: so,
11: ticket.
5: So, nangin reckless ka mo. Nga hindi driver, pa-drive mo nyo.
11: Why na yung Radyo Manubi accountability?
5: Oh.
11: Hindi siya driver mo?
5: Ti butang balon, ang trip ticket, kinanglan gid anay taguon subong.
11: Yeah.
5: Kay kadamo-damo dasang magkatuluhaw nga problema kun ipakita nila timprano.
11: Ipakita nyo yung trip ticket
5: kay nga angin sulat nyo sa trip ticket kay required ina.
11: Tapos gid.
5: Ang driver kag ang gasakay nga pasahero dapat gapirma da.
11: Gapirma na.
5: Oh. Si Charles La Pascua kun sa iya nyo ginsulat meaning
11: disgrasya na.
5: May violation gid kamo.
11: Sigurado disgrasya gid.
5: Oh, kagti nga ang hindi mo driver, paisuhan mo trip ticket.
11: Hindi mo driver eh.
5: Oh.
11: Dapat ang driver sa salakyan, kada opisina, Radyo Manubi, may driver, inaiyang amo ng ubra niya.
5: Hmm.
11: Tinga nga si La Pascua, yung gimpa-drive mo sa salakyan, nga hindi ba sa gani driver niyo gali?
5: So, pati ka na, Councilor Shin, kagkamutanan nga mga membro sa City Council, layo malabutan sa sinoplado, no?
11: Ari bala, Councilor Sino, diri sa amon sa Aramin lang. Kami kabaluman kami ni Radyo Novi mag-drive. Pero hindi kami ang pagpahunugutan sa station na drive na mo ng patrol. Kay may assigned driver kita yung Radyo Manuvi unless nga may ara gid sang grabe nga may nagtabo to nga kitang ari di.
5: Pero madala may, sa exception ah.
11: Pero ang normal yung nagkatabo di, may driver kami iya, ang driver namon, amon na iya, ang may memo na iya, ang driver namon, sila iya ang mag-drive sa amon. Di sa inyo, hindi driver oh. Kung naghulam ka sa salakyan, may driver ng opisina nga na, ni Councilor Barunda o ni Vice Mayor Barunda, amo dapat na mag-drive.
5: Kag next question, do kadugay mag-react ang LTO 6, no?
11: Kadugay sa inyo mag-react ka?
5: Dear Director Didoy Hiduspan.
11: Gano ka mo? Saligan nyo lang permidang mga iba na kita.
5: Kung may nag-post gani sa Facebook, nga nagapasikat ng motorista, motopropyo, ga-investigar ka mo, ginapatawag nyo. Ariho, ginadriveban sang hindi authorized nga driver kay student permit lang ang isa ka government vehicle sang isa ka vice mayor kaginulam sang isa ka city councilor daw wala pa ka guwang showcase order ha. Tidire naman ni karon magutgot ang ordinaryo nga tawo.
11: Magutgot ng tawo na.
5: Nga kon kami gani, no?
11: Nasig.
5: Gasig ka mo mag-showcase. Pero kung dagko nga tao, hina. Tanyo ka balalata lang ang isyo sa inyo. No? Kapin pang involved eh. City Councilor, Vice Mayor. Kag, no? Timprano pa, ginabsuelto na sila sa DILG Under Secretary.
11: Ikiwaya ang bali sa DILG Secretary sa iya nga po sa Radyo Manovis niya. Ubra lang, ubra musin. Wala sang bulong ang isa.
5: Actually, sa Ombudsman, nami nengay mo to propyo nyo.
11: Una ko?
5: Oo.
11: Labot nyo ni sa Ombudsman, bla?
5: Te, sa Ombudsman?
11: Oo, oh, Ariyo. Muto propyo nyo?
5: Imo to propyo nyo. Anyway, parang masabat
11: nyo naman
5: nila.
11: Eh.
5: Kag mapasumon nyo yung sigida mga dokumento. Kay kasabat nyo sa ila. No? Kasabat gid sa ila. Nag-ilikog na. Kita mong kilala mo daw vulkan ha? Na waslikan pa si Matit di Buke. Matsag na daw vulkan mayon man sa iya. Pero isa-isa on tabi karon i-dissect tabi ang pasori. Kag ang mga succeeding events after sang sorry. Kay may ara sang sorry but never sorry mo.
11: May ang may iban nga nag-sorry lang para nga
5: pwede bala nang hours before nagpasori ka na.
11: Yeah.
5: Hours later ang balita nga ginakot ka sa isa ka interview nga wala man video kag audio. Nag-rationalize ang ginimo mo kada pagwaon pa nga malain pa si Mayor Matit di Buke.
11: Daw hindi manaamo na.
5: Oo, tiga pasuri ka na.
11: Napasuri ka na, duro ka pa.
5: Tapos after sina, may ara pagid sang balita naman nga ikaw ang ginakot nga daw gagawa nga si Matit di Buke yang may diprinsa, sala lang yung pag-interpretar niya. Sorry gid man eh.
13: Dokrad lawan.
5: Sino ang mga adviser niya? Sino yung matsakulo?
11: Aras palibot eh.
5: Do ay isi siya kainsindi sa gina-ubra niya?
11: Ano mga adviser niya sa palibot eh?
5: Oo. Oh. Pero kisa hindi na nasa adviser mo. No? Bisan ano mo ka-advise sa tao kung hindi sa bala madvisan? Tiyan mo na kung gusto niyo nga magtinong ang tanande eh. Explicar niyo bala sa insakto. Kung kapasuri ka mo, ang tuntuod gid bala, hindi nga isuri lang para ma-diffuse niyo lang ang public opinion. Lasay 34 ang balita ng inyo nabatian dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang timprano ang pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tonawo nga daw tigulang kita tulupon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
11: Ginako ni Councilor Johnny Yang wala siya sang ideya nga wala na sang logo ang salakyan sang Iloilo City Government nga naka-sign sa iya opisina. Inyan sabat ni Yang matapos na kuan sang picture ang pickup nga naka-park sa iya gas station sa lapas nga wala sang logo. Sunog kay Yang nakita man niya ang iban nga pickup may aras ang logo apang wala ma-report sa iya sa inya tawo nga wala na inis ang logo. Pasalig niya nga siya na mismo mapabutang sang logo bangod ko mag-request siya sa Iloilo City Government. Madamo pa sang kinanglanon nga papeles, dugang pa sang konsehal nga makita nga matinlo ang pickup bangod masabi ini ginahugasan nga posible rason man sang pagkakakasang logo. Gimpayag pa sini nga wala man niya ginagamit personal ang salakyan, gari wala siya sang ideya nga wala na ang logo sini.
5: Te, pamutangin na na logo, Councilor Yang. Kagkamo nga mga konsehal, ipang-review nyo na ang tanan nga diferensya sa inyo salakyan. Manang obra subong sang iban, kapangita na lang sang itapal sa ila isyo.
11: Amuning nahita.
5: Iwan nyo, no?
11: Ang isyo subong.
5: Kaya ang pamangkot na gindalanan dyan ni Yang sa Mulhaw nga Domingo.
11: Kita nyo na aw?
5: Di... Tapos nauna pa na iya guwa sang sa sabat ni Marunda. Kasabat niya sa inyo. So, kinanglan niya siguro ya, no? Kung anong mga diferensya da. Sabton niyo na kapag tadlungon niyo na na. Amo malan ang ginapangayo sa pumuluyo sa inyo. Why man agan ang balgid ng tao pang prisohon giga mo ah? Ang ginahingyo lang da. Nabutangin niyo man bala sang decency ang pagpangalagad niyo sa gobyerno. Tiko ng logo mo subong isyo na na dyan niya.
11: Una na ka logo ang imuna. Pick-up ha?
5: Ibalik mong logo kag hindi ka man magpabo-abo. Nakadugay na sinaway isang logo kay ban nga bati nila ginungod-ungod kuhaan logo para nga daw hindi mainit sa mata.
11: Red plate man agyapon.
5: Galing, red plate man eh.
11: Red plate man agyapon.
5: Oh, why man ging kuha ang plate?
11: Dayon, so, Councilor Rojani Yang, ang logo si Radyo Manubi, piyak-piyak mo.
5: Ang panabat pala, ang guwa tanib lang, gaslighting gidiyang
11: style. Gaslighting ni gaslighting.
5: Gaslighting gidiyang style. Doon iya gidiyas ang tao, bula nga gabinata, bata, kagapasin.
11: Hindi nila yung pagsabto ng ila.
5: Oo, tapos
11: nagkisipan niya. Dayon manudlo-udlo sila.
5: Gaka-turn off gigo sa mga tao.
11: Ano masikwan?
5: Ti sikwan niya. Ah, sabta lang niya na yung imo ah.
11: Bahala na sila yan sa ilang imo bala yung kayo yung napamangkot.
5: Oo.
11: Ti sikwan niya. Magpamangkot kami subong kay Councilor Sin Mabilog.
5: Bala, ang tao nga nag-aog yun sa amunin nga sahi pang rason. Inaposyon ko man ang ilang consistency sa matinlo nga pang gobyerno. Tuksoon mo biyang natabo kay Councilor Mabilog. Sabton kay mo yas ang iban nga. Ti kay kwanto ya? Tinunto.
11: Inyo na ya problema subong ang iban yang kung sila naman yang tuksoon.
5: Sabton
11: na nila.
5: Na nila
11: ya subong ya kamo yang ginatukso.
5: Balan mo nga may naniro di sa lapas. Sang naniro nadakpan ang suspek. Bangod sa pagpaniro niya.
11: Mambal
5: sa ito yung naniro to ya saro.
11: Ano nyo to yan?
5: Tinami bala na.
11: Di mo yung subong yung ginaistoryahan ta nga matudlo kay mo sa iban.
5: Kaya
11: mo na nga ginaistoryahan ta subong si Councilor Mabilog.
5: Kaga mo man na kanami gid sa inyo pang sunlugon.
11: Kita nyo na. Kasi kami, ako, mabainti anyos naman ko sa radyo mo.
5: Tapos na mga inadlaw mo sa idol nga.
11: Manantanin.
5: Nga mga style do kamulang perming mayad. Do kamulang perming mayad. Tapuson tanan yung mga inadlaw ngayon eh. No? Kay subong yan sa tuntun lang. Gintandog nyo na ya ang role sang media. Ngang guwa tanigali, hindi na tiyak talakay isyo kay sarsahan na nila pero may politika.
11: Mambalaga mo pero may magtalakay kami ni mambal politika na!
5: Oo, tapos padalaan pa kita trolls di, boss. Sa 20 katuig sa radyo, pahugon kami sa trolls nyo. Araw-araw na na.
11: Mapatrolls ka mo, ginapamangkot ka mo sa inyo accountability.
5: Ang past engagements ta sa Mayong Pangimanwa diri sa syudad. Baliwala na lang galito, gamay lang nga kritisismo, kagsakto man nga kritisismo, why man na nag-originate sa amon?
11: Inyo kiti, man
5: na? May tao to yung nagreklamo, tikod pa bayan amon to? Kami naman ang balon nila nga, law-law ni klase istasyon, sugiran mo balita, why man
11: ka talakay?
5: Kaya naging talakay namon, bapadalaan nyo kami at trolls kag ipabuyayaw di?
11: Kaya lang lahat na dumano?
5: Kaya nami na, tikon ikaw abi, pabayaan mo lang na sila nga magsige, nga muna nga klase ka narrative di sila ilo.
11: Kaya nyo sige nyo kami kapabuyayaw sa trolls ninyo? Mas grabe pag inang amon entusiasmo. Ti subong ang entusiasmo ko Radyo Manubi. Abi mo sin mare. Gapatigid ko ya nga ginatago-tago mo nang imo nga trip ticket. Kay ang kayuong ginpakita niya. Ma'am, may ginasulat-sulat ka pa daw. Kay ikaw man to nagambal sa interview namo nga silingaran ang trip ticket. Silinga kuhaan nyo na diari na sa opisina. Pitiksin tas, hindi nyo na pa ipakita kaya kung umimbestigasyon. Ginisi ko na akong trip ticket mo na.
14: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:40 sa ngagam, balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, magkabulig sa high blood, diabetes, kag sa maiko nga dugong ang nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plaza Gold.
14: Tatak RMN.
5: Sa biyak nga bahin, construction sa duha kadalag ko nga housing projects sang city government magasugod na matapos ang ceremonial cementa pouring. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
15: Magasugod na ang construction sang duha ka dalagkong housing projects ang Iloilo City Government matapos ang ceremonial cement pouring kaupod kanay Mayor Estrella sa Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Una diri amo ang Iloilo residences nga may pundo nga 642 million pesos gikan sa escrow funds sang Desud. Kinabugusan ini sang duha ka 7-story residential building nga may 181 ka units kada building ukon kabugusan nga 362 ka units kag may kalaparon sang 27 square meters. Inalauman nga ma-deliver sang contractor ang unang billing sa sunod sang pulo ka bulan ang housing units para sa mga pumuluyo sa syudad nga nagasugod sang pamilya apang hindi makasarang sang monthly amortization. Suno kay Iloilo City Local Housing Office akong Iglo Head Attorney Peter Jason Maliare magaserbi ini nga rental house para sa beneficiaries nga may monthly rental hindi magdubo sa 850 pesos. Mag-opisa sila sa renta tugtog nga malambot nila ang pagpasanyog sa ilang pangabuhi kay kasangkol nga makakuha na sang housing unit. Samtang ay kaduha nga proyekto amo ang Oswag 4PH Condominium Complex sa Barangay San Isidro Haro. Tukuro ng proyekto pagi sa isa ka joint venture agreement sang Iloilo City Government kaupod sa Eon Realty and Development Corporation. May 13-10-story building ang proyekto nga may 1,677 ka condominium units nga ginabanta magabalor sang 2.5 million pesos ang bugos nga development. Target nga ma-deliver sa contractor ang unang duha ka buildings sa second quarter sang 2027. Ginpahayag ni Miliari nga ang beneficiary sang sini nga proyekto dapat miyembro sa Pag-IBIG kag may amortization ay di magdubo sa 4,000 kada bulan. Kito ka pa ni Miliari nga ang duha ka mga proyekto para sa mga working class na wala sang kaugaligon ng mga balay.
16: Can be informal settler pero working class. Kahit in our tagingin census no, sa Bilog nga City, may gagawa ng professionals no sa nga informal settler meaning to say they have work. They just cannot afford private housing. Example na ito, in here in Iloilo City, ang condo nag-arrange na pinakabarato na gidang 2 million. Ang house and lot, dako-dako ang equity niya. This one wala equity direkta ka monthly no tapos at cost lang 1.6 1.7 1.8 no ang rental pagidya ang rental housing ang idea sina to cater the bottom 30% meaning to say sa poverty incidence naton ang hindi gidya kasarang kay Pag-IBIG nga mabuhinan pang ilang income para pambayad sa monthly amortization ma-start na sila renta
15: ang patag ni Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Miliari. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajman Joel Franco Tatak RMN
17: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:43 sang agam balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakon immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
11: Series bus disgrasya nga nag-awa sa dalan sa Sara Iloilo kanabunggo sa isa ka balay. Kasama mo sa balita Radyoman Flo Navarrete.
18: Nag-awa sa isa ka series bus sa dalan kag nagbunggo sa isa ka balay sa Barangay Aldeguer, Sara, Iloilo, Mayo 29. Sunok kay Police Lieutenant Brett Balopinos, hepe sa Sara Municipal Police Station, nga ang series may biyahe Carles kag Iloilo City sang natabo ang insidente. Pahayag pa ni Balopinos na padulong sa Iloilo City ang series sang nawadan sang kontrol sang manipila ang driver kag bumunggo sa isa ka balay na ginapanagian sang isa ka doktor. Maswerte naman nga wala sang tawo ang nasambit na balay. Naibuluan nga may 16 ka mga pasayro nga sakay sa series nakip na diri ang driver kag konduktor. Bangod sa natabo nga insidente, nakaagom ang pila ka pasayro sang minor nga pila sa lawas kag ginpatapatan gileyon sang pagbulong sang mga responder. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Flo Consumo Navarrete Tatak RMN
17: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:45 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pamatian ta si Jose Capanas sa iyang testimonya sa nabulig sang Life Extension Vitamin D3 sa iyang prostate problem.
19: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
20: So kamusta na sa subong, ma'am?
21: Okay na,
20: okay na sa sir.
21: Ano ginagamit niya subong mga products ng Life Extension?
20: Life Extension, vitamin D3, tapos yung parisan niya sa pumitig. Yung pa ultrasound, dito nakita, nga dako na. Hindi na madala ko na kundi opera na din. Kasi hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan ko niya sa Life Extension, vitamin D3, yung parisan niya sa pumitig. 1 week, kaya na kaya pangihi. Normal ba lang, hindi na siya, bedugay, hindi balik-balik sa renula. Okay na, okay sa sir. Tistingin niyo ang pumitig. Tapos Life Extension, vitamin D3, ay tistin. Lain niya niya nga, kwan sa lawas eh, nila. May mga prostate.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: All right, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa aton nga health news. Mga lalaking hindi mayo ang sleeping habits, mataas ang risgo nga makadevelop sang cancer.
11: Sa labs ko si Mother Earth, pagkaayo sang guba nga gripo, makabulig kay Mother Earth.
5: Hindi ka iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sanbay sa makadali mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 48 sang aga.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: ang Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrients Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulok. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid! Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako, maginatipan ko ang akon mga mata, dag panglawas.
4: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcore.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:54 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
6: Nagpiansa na sang 90,000 peso si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa temporaryo nga kahilwayan sa piyak sang kaso nga graft batok sa iya bangod sa ginaligar involvement sa flood control issue. Nag-abot si Estrada sa Sandigan Bayan upor sa iya mga anak na Sanday, Janela, kag Julien. Nagapangatuwa man siya sa isa pa kag graft kag plunder cases sa 5th Division. Antes rin nag-file si Estrada sang urgent motion nga i-withdraw ang pag-iso sang warrant of arrest batok sa iya kag ginpanindugan wala pa siya na pahibalo sa basihan sang criminal charges batok sa iya. Kaangay niya, nagpiansa man si former Public Works Secretary Manuel Bunuan sang 90,000 pesos nga nakaangay niya nga akusado sa kaso.
5: Ang balita ngayon na batihan dulon sang D3 Bayo, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bayo, ang pinakamayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, ara lang sa mabutika kag bisitahan tang klinika di alternatibo medicina and wellness center. RMN. Sa piyak nga bahin, ginanunsyo ni Senate President Alan Cayetano nga si Senador Rodante Marcoleta ang ginsugo niya na mag-issue sa Lunes, June 1, sang notice sa pagpadayon sang flood control hearing sang Senate Blue Ribbon Committee sa June 4. Suno kay Cayetano na isugtan sa ila caucus nga magatukod sila sang subcommittee para sa flood control.
4: Tatak RMN.
5: Evergreen.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako sinsya, gani ako napinsaran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule. Sa balita international,
6: naglabot sa isang agreement ang Estados Unidos kag Iran agud palawigon ang ilang ceasefire kag bawion ang restrictions sa shipping paagi sa Strait of Hormuz. Iniapisar wala pa na aprubahan ni US President Donald Trump kag ginapahayag sa Iranian state media nga wala pa ini na finalize. Sunod sa mga source nga maihibalo sa mga butang, palawigon sa kasugtanan ang truce sang dugang nga 60 kadlaw kag panagutan ang pag-agi sa strategic waterway samtang ginaistoryahan sang negotiators ang mabudlay nga mga isyu kaangay sang nuclear program sang Iran. Magkapinana ka beses nga gipaig sang Trump administration nga madali na lang masirado ang deal apang gilayon man nga ginapanginwala sang Tehran.
4: Tatak RMN.
5: Ang balita ngayon yung nabatian dulong sang the new and improved non super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingog nga manggustin guyabano kag balungay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non super plus natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant suporta sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Non super plus, the new and improved.
4: RMN News Negosyo.
6: Maganubo ang presyo sang gatong sa unang semana sang Hunyo base sa Mino Plus Singapore kag foreign exchange averages sa nagligad nga apat kadlaw ginpaig sang oil industry source nga ginalauman ang rollback sa masunod nga semana. Maganubo sang size 50 tubtub 7.50 kada litro ang presyo sang diesel samtang 3.50 tubtub 4.50 kada litro sang gasolina. Suno sa industry source inibase nga nag-improve na nga sentimiento nga malapit na ang US kag Iran peace deal. Sa may dulyar, kung nagbaton gamusang dulyar halin sa inyo ng mga OFWs na pamilya, 61 pesos and 59 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
5: Ang balita sa negosyo, dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Sa Uton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose, Antique. Istansya, Pasi. Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, kag sa tatlo ka mga malls. SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Libre ang konsulta, medical doctor pa, gani kadto ka na. Kagaraman dira ang Vita D Plus sa Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units, ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy imo kape, Vita D Plus Cofemex.
4: RMN News Sports.
5: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Napuwersa sa San Antonio Spurs ang Game 7 sa NBA Western Conference Finals. Inimatapos ginluto sa Spurs ang Oklahoma City sa Game 6, 118-91. Ginpangunahan ini ni Victor Wimbanyama sa iya 28 points, 10 rebounds, kag 3 blocks. Nagdugaman sang 18 points ang Phil-Am nga si Dylan Harper. Iwato ng final game sa Oklahoma City. Ang magdaog sa ilang tubangon ang New York Knicks nga nagahulat na sa NBA Finals. Boko na amin, no?
6: Ayawan sila sa Spurs.
5: Hindi man, kiti.
6: Pero, hindi, kay Kwan, abi.
5: Bias ka lang yan, kaya idol mo si Banyama. Bias ka.
6: Underdog ang Spurs, sabi mo.
5: Ah?
6: Underdog sila, bla.
5: Underdog. Hindi man naido ang galampang sa Spurs.
6: Bala mo gusto ko magdaog ang Spurs.
5: Aba, nga man.
6: Tiara na si Dylan Harper.
5: Ah, okay, may Phil-Am.
6: May Phil-Am, Radyo Manubi.
5: Pero sa piyak may Phil-Am man?
6: Si Kane, si oo. Kane. Phil-Am man, si nanay niya, Pinay man.
5: Oo.
6: Si Kane, first five man to Radyo Manubi.
5: Oo.
6: Guard man siya.
5: De.
6: Pero mas maayo yan nakita ko si Dylan
5: pero
6: Harper.
5: Pero mas nami ilang taon sa finals kung Spurs.
6: Spurs.
5: Kay siyempre medyo popular si Wimbanyama mo.
6: Kaga
5: si Kwan abi si Gilgeous Alexander.

0: gati.
1: Isa ka bala kapati, amo na kataas. Gati, laga court to court nga dribble.
0: Gati ra bala 3 points. Ah. Layo-layo pa, ga side step pa. Tida yun ara da si Nunoy Dylan Harper.
1: Yeah, di Nunoy niya na.
0: Wow, si Nunoy Dylan Harper. Amo na ang ginalantaw ko da.
1: Pero gusto ko man nga Spurs kay manami sa balita.
0: Nami sa balita. May
1: Harper kag Jordan makitaay sa NBA Finals.
0: Kag siguro
1: makitaay liwat. Pero this time kontranay na Dylan Harper gali kag Jordan Clarkson.
0: Jordan Clarkson.
1: Pero kung siyempre magamuna dotunga gurong Pilipinas ni.
0: Posible.
1: Kaya puro may fila mo.
0: Galing kay si
1: pero para sa akon mas lapit nga Pinoy para sa akon si Jordan Clarkson. Kaya ginpili niya nga magampang sa Gilas, Pilipinas.
0: Actually, ang istorya gali, Radyo Manuvi, balamong uto din ni Dylan Harper, si Ron Harper Jr., ara sa Boston Celtics,
1: okay.
0: Dungan sila nga gin-draft, pero ti, hindi siya muna kasikat kay Dylan Harper, kay number 2 pick ni si Dylan Harper.
1: Mayon niya magampang.
0: Wala siya nakakuha sang passport, sang wala pa sa nag-edad. 18 years old. So si kay nanay niya guro. Pero si Ron Harper Jr.
1: May ara na.
0: May ara sa sang Philippine passport na. Okay. Sa muna nga wala siya kahampang sa Gilas, Pilipinas.
1: Ano 100% Pinay gidang nanay ni Harper?
0: 100% Pinay.
1: Ang kay Jordan Clarkson half-half lang, no? 1/4 Filipino lang siya?
0: Hindi. 100% Pinay man ang nanay ni Clarkson. Blam mo.
1: No, hindi guro. Hindi.
0: Pero si ang kay kuan niya, kay Dylan Harper, Pinay gid ya. Dayon coach ininiya. Sang utod niya sa isa ka high school dito sa US. So amo na nga nakakuan sila.
1: Base mabasa nyo ni karon sa Facebook page sang Arimen. Ang amo ning discussion kay interesting ni kun ang gahalampang subong sa NBA Finals may dugo Pilipino. So kwaon tabi ang history ni Jordan Clarkson, ang blood history, kagang blood history man ni Dylan Harper, kagang ara pagid sa kwan subong
0: si si Kane ang isa, ang isa si Kane
1: sa Thunder. Oklahoma City Thunder.
0: Namin ni sila kay may mga dugo bala nga Pinoy. Radyo Manuvi ti galing. Kung ako ya papilion mo, gusto ko nga makontrahanay San Antonio Spurs versus New York Knicks. Kay dayon between New York Knicks kag San Antonio. San Antonio kuya.
1: Okay.
0: Medyo bias ako da.
1: Okay.
0: Kung mamira si Nunoy Wimbanyama kag si Nunoy Harper, sadya daw.
1: Tima New York ko kumagamuna para daw sa Diablo. Ma New York ko. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug aliyang paginom adlaw sang life extension vitamin D3. RMN News
0: Entertainment. Ginanunsyo sa Binibini Pilipinas ang PEDSA kag ticket details para sa 2026 Grand Coronation Night sa Facebook gin-reveal sa pageant organization nga hiwato ng event sa July 18 sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Available ang ticket sa Ticketnet. Magluwas sini mahimo man maglantaw sa Coronation Night pagi sa live stream sa YouTube, Facebook at TikTok pages sa Binibining Pilipinas.
1: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines, sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaagam mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, ikaw sa constipation, hemorrhoids kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
2: Extra. Wow, balita.
1: Kung naluog ng kamot sang tubig, hindi na kita mag-inom. Apang paano kung tiil na ang ginluog, may inom ka pa? Sagwa sa kalugar sa California, pinasay ang ginubra sa mga nagpasakop sa cosplay. Nagbaligya ang mga inisang literal nga fruit juice o kung fruit juice nga gintusmawan sang tiil. Apisar questionable, madamog yapon na nagabakal sini sa balor nga $10 to $15 kag wala ini. Gani na isahan ka oras kag naubos. Kinatag sang organizer sang event nga madamo ini sa gwa na sang parkon kun sa diin makapagusto ang tanan sa ila himuon. Wow, ang India nagsailo na sa Amerika. For fun lang gura,
0: base man.
1: Ang aton nga extra wow balita Boss Idol.
0: DTX ka. Kun ang imo sini mga karadyuman nga sugar do nagaalalsa-alsa na, DTX ka. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, hindi ka magkaon na isang tamis, exercise ka, untatan mo anay ang kaon sang damo nga kanon kag karne. Kag ang pinagka-the best, kadto ka sa butika pang labakal ikaw maabil sang DTX 500. May charantin, nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa blood sugar, di sugar kay nga nagali

0: Pios ang aton atay kay mataas ang antioxidant properties niya para hindi dali ka magtigulang. Gani sa mga tampalamati nato mga karadyuman, mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:07 sa aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Part 2 karon. Istorya kita sa padayon nga nagainit. Nga sugilanon sang mga salakyan nga ginagamit sa mga konsehal sa siyudad sa Iliwilo. Kag siyempre, ang harapang Jed Mabilog kag Matet Dibuki. Sa pangibabaw, anilaw. Kag sa sulong, lilo. Kag siyempre, sa aton nga ta-tourism topic karon kay sabaduhan kita, sapat turismo kag pumuluyo. Mga manami nga hilikoton sa sinintion sang mainit ang panahon. Summer tourism kita po sa idol.
3: Namin mo na.
2: Abi-abi, istoryahan ta na karon sa aton pagpangalagad. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
4: RMN.
5: RMN Network News.
6: Samantala, grupo ng mga bakasyonista ninakawan na mahigit 1 million peso sa halaga ng mga gamit sa isang transient house dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
7: RMN Live Report. Itong turista ang nawalan ng mahigit 1.1 milyong pisong halaga ng gadgets, alahas at cash matapos pasukin ng hindi pa nakikilalang sospek ang kanilang tinutuluyang transient house sa Baguio City. Ayon sa investigasyon, nagbabakasyon ang grupo mula pa noong May 23 sa isang transient house sa Celestial Village, KM3 Asin Road. Pauwi na sana ang mga biktima noong May 26 nang madiskubre nilang nawawala na ang ilan sa kanilang mahalagang gamit sa loob mismo ng inuupahan nilang lodging. Kabilang sa mga naiulat na ninakaw ang ilang mamahaling cellphone at iba pang gadgets, kasama ang isang relo at bracelet, mga singsing at mahigit 31,000 pesos na cash. Umabot sa kabuang 1,101,600 pesos ang halaga na mga nawawalang gamit base sa inventory ng mga biktima. Patuloy ngayong tinutugis ng mga otoridad ang lalaking suspect na nakitang nakasuot umano ng itim na pantalon, sweatshirt at ball cap. Napag-alaman din ng pulisya na walang gate, perimeter fence o security grills ang transient house, dahilan para mas madaling mapasok ito. Wala ring umanong business permit ang naturang establishmento habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
8: Samantala, good news dahil sa Maya sahang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Basis sa 4D trading sa tinatawag na means of plot Singapore, posibleng umabot 8 pesos 10 centimos per litro ang tapyas sa presyo ng diesel. Nasa higit 5 piso naman sa gasolina habang higit 9 na piso sa kerosene. Maaari pa itong magbago, depende na rin sa resulta ng huling araw ng trading kahapon. Ang inasahang bawas presyo ay busod pa rin ng gumagandang negosasyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng tensyon doon sa Middle East.
5: RMN Network News.
6: Pilipinas at Japan, pinagtibay pa ang kooperasyon sa energy security. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Gerald B. Ulep.
5: RMN Live Report.
9: Isang mahalagang hakbang ngayon ang pagsusulong ng mas matatag na energy security at pagtatatag ng Strategic Fuel Reserve Program para sa Pilipinas maging sa ASEAN, katuwang ang Japan. Ipinagitan na rin ng naranasang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, sa pamamagitan nito ay mas magiging handa ang bansa sa anumang global supply disruptions at mas mapaprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sa ilalim anya ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa energy security sa pamamagitan ng bagong partnership sa pagitan ng DOE at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Sinusuportahan ng naturang kasunduan ang pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa tulong ng Japan sa pagsasagawa ng feasibility studies, technical expertise at financing opportunities. Kasama na rin dito ang kooperasyon sa mga institusyon at mga kumpanya sa Japan sa pag-develop ng modern fuel stocking pile facilities. Ang partnership ng dalawang bansa ay para maprotektahan ang Pilipinas sa global supply disruptions at pabago-bagong presyo ng petrolyo. Kasama mo sa D-Drops and RMN Manila, Radyo Man Geral, T-Unet sa Top, RMN.
8: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. Nakaligtas sa posibleng pag-aresto sa Senador Jinggo Estrada matapos magpiyansa sa kasong graft kagday ng kontrobersyal na flood control kickback scheme. Naglagak ng 60,000 piso ang senador ilang oras lamang mula na magpalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Sa kanyang statement, iginit ni Estrada na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Umapila rin ang senador ng due process at patas na pagdinig sa kaso. Kinundin na naman ang abogado ni Estrada na si Attorney Noel Austria ang anyay kawalan ng tamang proseso para makapaghain sila ng urgent motion to withdraw para sana pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Samantala, personal ding naghain ng piyansa sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ng senador na si dating DPWS Secretary Manuel Bunoam. Wala pa namang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division para naman ito sa kasong plunder ng mga akusado.
6: Magkasama itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinupunterian ng kanyang administrasyon ang Senate Majority Block sa gitna yan ng mga kasong isinampa laban sa ilang senador sa usapin na umunoy maanumalyang flood control project. Ayon kay Pangulong Marcos, nakabatay ang mga kaso ng DOJ at ng Ombudsman sa ebidensya, testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Itpa ng Pangulo na walang kinalaman ang politika sa isinasagawa investigasyon at nagsimula ang mga pagsisiyasat bago pa man mabuo ang majority block sa Senado.
3: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tina-target. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
6: Piniyak pa ng Pangulo na magpapatuloy ang investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayan na may sala sa anomalya sa flood control.
3: Kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa.
6: Yung mga kasamang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RMN
8: Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ipagpapatuloy na sa Hunyo 4 ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pangunahan ito ni Senador Rodanti Marculeta, ang Vice Chairman ng Komite. Ang pagdinig naman ito ay sa ilalim ng tinatag na subcommittee ng BRC, itong Blue Ribbon Committee. Iginit ng Senate President na maging patas ang investigasyon sa flood control projects at ilalabas ang buong katotohanan.
10: That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marculeta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some truth, some not truth to come out.
8: Hinimok naman ni Cayetano ang publiko na bantayan ang magiging pagdinig para mapanagot ang lahat naman sa likod ng katiwalian. Si Senator Pia Cayetano nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee at kapwa vice chairman ni Marculeta sa committee si Senator Jinggo Estrada na harap naman sa graft at plunder charges sa Sandigan Bayan kognay sa manumalyang flood control projects.
6: Hinihikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na. Sa gitna pa rin niya ng kinakaharap ng warrant of arrest ng senador mula sa International Criminal Court, babalian Remulla, hindi dapat patagalin ang proseso para hindi mauwi sa sitwasyong hindi raw magugustuhan ng senador.
11: Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. Huwag natin matagalin ito kasi baka hindi pumunta sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa inyo.
6: Samantala, pinag-aaralan na rin ng DILG ang posibleng pag-aalok ng pabuya para ma-aresto si Bato. Pero ayon sa Kalihim, sapat naman ang bilang ng mga pulis para mahanap ang senador sa mga posibleng pinagtataguan nito.
8: Sa mga taga-Samar at Leyte, maupeng aghay yung atanan, alas 7.18 na po. Ipapasumpi na naman ang National Bureau of Investigation, NBI, ang mga individual na huling nakasama ni Senator Bato de la Rosa bago lumabas ito ng Senado. Matatanda ang sekretong nakalabas nga si Senator Bato ilang oras lamang matapos na nangyaring putukan sa gusali ng Senado noong Mayo 14. Ayon po dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasamang ipapatawag ng ahensya ang asawa mismo ng senador na si Nancy de la Rosa.
12: Yung mga huling nakasama niya, malicious of doing that. Of course, we're going to take the malicious of doing that to his wife also. Kasi may statement sa yung wife that you will recall sa, ano niya, sa online news niya. But what happened on May 13, yun yung dynamic opportunity ni Senator Bato to see Tares. And you recall that article.
8: Nagbabala naman si Atty. Matibang sa sinumang magbibigay ng maling impormasyon hinggil sa pinagtataguan ng senador. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa isang lalaking nagtangka umanong mang scam sa NBI matapos magbigay ng peking lead sa kinaroroonan ni Senador De La Rosa.
12: Sinagalan ko ng asset ng amount, maliit ang talaga ng amount. Kung sinagalan ko na siya, sumusunod ako kung hindi na ulit ng amount, ano, na iba. So sa akin, wag yung video bigger amount. Hindi ko nga sinaset up na gusto ko na para makita siya. Dahil inalert ko na yung ibang mga agent namin na sub-alert na eh. This is your warning. Doon sa mga tao na wants to help kunyari, na mabili yun ng link kung nasan si Senator Bato o sino po man na target natin ng IRS, eh, pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakapulong. At sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas yung hindi po namin kayo.
8: Ayan pa rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
6: Sa kaugnay na balita, sinusuri na ng Department of Justice ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP laban kay Senator Robin Padilla. Iniugnay kasi si Padilla sa muna yung pagtulong sa pag-alis ni Senator Bato sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa DOJ, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang reklamo at posible magsagawa ng preliminary investigation kung sapat ang ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Samantala, iniimbisigahan na rin ng pambansang pulisya ang iba pang senador mula naman sa mayorya kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinitignan nila ang lahat ng posibleng angulo at patuloy ang pangangalap ng ebidensya kaugnay ng insidente.
13: Yes, the records of investigation had been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
6: Una nang sinabi ng DILG na sinusuyod na nila ang buong bansa para hanapin si De La Rosa habang nagbabala ang PNP sa mga posibleng nagkukubli sa senador.
8: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi nagtatakot, hindi rin puganti ang senador. Ayon po dito kay Attorney Israelito Torion, abogado de la Rosa, anumang usaping kaugnay ng ICC Warrant of Arrest ay dapat umanong duman muna sa lokal na hukuman para masiguro ang due process at paggalang sa karapatang pantao. Sa ngayon na niya ay walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
14: Hindi siya nagtatako in the sense that he is a fugitive. He is not a fugitive. There is no court issued warrant of arrest, nor is there a court affirmed or judicially confirmed warrant of arrest. So, ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9861 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. So, kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan yan dumaan sa korte ng Pilipinas kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC.
8: Inamin naman ni Atty. Torion na wala silang komunikasyon ni De La Rosa at noong Mayo 14 pa sila huling nakausap, isang oras bago niya sinasabing pag-alis nito sa loob ng Senado. Samantala, pinag-aralan na rin ang kanilang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court sa susunod na linggo. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order na layong harangin o ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya.
14: Kung basahin po nila yung Supreme Court na order po, Supreme Court resolution denying our TRO, wala po doon na maski isang Supreme Court justice na nagsasabi na yung warrant of arrest ay actionable na po. Wala po, maski isa. Ang sabi pa nga ng Supreme Court ay mayroon pang anim na constitutional questions na kailangan nilang i-resolve. Eh, kaya nga, na-deny yung aming TRO kasi sabi ng Supreme Court, walang clear and unmistakable right pa daw kasi nga po, subject to the deliberations and decision of the Supreme Court, yung question po na as to whether or not yung warrant of arrest ay actionable.
8: Yan si Atty. Israelito Torion sa panayam ng DZXL RMN Manila. Mga kasama, abangan pa ang detalye ng balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpahiwatig ng panibagong balasahan sa kanyang gabinete.
6: At 25 testigo ihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Pilipinas sa Idupos.
16: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
19: Apat ang arestado sa pahihimon.
20: Impeachment complaint.
21: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
18: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
22: RMN Network News.
8: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7:26 na po ng umaga sa patuloy pa ng ating mga balita. Dismayado naman at nababahala umano si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari ngayon sa Senado. Nalimbawa ng Pangulo nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13 na niya'y peke naman pala. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulong Marcos ang pagkakanlo ng Senado sa mga pugante. Pati ang mga debate, nauwi na rin daw sa personala na hindi anya nangyari sa Senado noong panahon nila.
23: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph, ganyan to ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Personalan eh. It's about work. It's not about personalities. Eh, nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in.
8: Samantala, tinutulan din ng Pangulong Marcos ang musyong payagan online ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa mga sesyon. Tingin ng Pangulo, pinanukala lang ito para kay Senador Bato de la Rosa.
23: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a there was a health risk. But there, I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. For someone who is actually a fugitive from justice, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun.
8: Yan pa rin si Pangulong Bongbong Marcos.
21: Pagkasama si Pangulong Marcos, binanatan ang mga nagpasimula ng gulo sa politika. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
0: RMN Live Report. Sa gitna ng mga gulo sa politika, sa pagpasok ng kanyang ika-apat na taon sa pwesto, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang dapat magpababa ng tensyon, kundi ang mga taong mismong nagpasimula nito. Ayon sa Pangulo, hindi siya kailanman nagsimula ng bangayan o matake ng laban sa kahit anong grupo dahil ang ginagawa lamang niya ay magtrabaho.
23: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down.
0: Hindi na pinangalanan ni Pangulong Marcos kung sino ang tinutukoy niyang nagpalala ng sitwasyon, pero sinabi nitong marami ang sangko. Binanatan din ng Pangulo ilang politikong tinawag niyang obstructionist na anya'y walang ginagawa kundi manggulo at kontrahin ang lahat ng hakbang ng administrasyon. Giit ng Pangulo, hindi para sa kapakanan ng taong bayan kumikilos sa mga ito, kundi para sa sariling interes.
23: There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those are doing nothing but obstruction. Yung mga meron dyan obstructionist, walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. And that's why, again, they are the ones who need to decide to lower the political temperature.
0: Nangangarap ang administrasyon sa matinding tensyon sa politika kasunod ng hiduaan ng Pangulo kay Vice President Sara Duterte, pagbabago ng puwersa sa Senado at nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN.
8: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabwasan, alas 7.31 na po ng umaga. Ang Senate Committee naman ng Public Order na tasang mag-imbestiga sa nangyaring tensyon sa Senado. May detalye, Radyoman Kondibata.
22: RMN Live Report.
1: Inatasa na ng Senado ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para imbestigahan ang nangyaring gulo sa Senado. Ay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang komite ang magsisiyasat sa nangyari noong May 11 na paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nauwi sa habulan ng ilang tauhan ng NBI hanggang sa mauwi sa shooting incident o barilan sa loob ng Senado noong May 13. Kung matatandaan na unang iminosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto III na bumuo ng Committee of the Whole upang lahat na ng komite na may kaugnayan sa nangyaring insidente ang mag-imbestiga na sa nangyaring tensyon sa mataas na kapulungan. Giit pa ni Cayetano na una silang pumayag sa joint investigation kasama ang PNP, CIDG at DILG, pero kalaunan ay tila sila pa ang gustong imbestigahan ni Senator Robin Padilla kaugnay sa aligasyon ng pagtulong sa pagtakas ni De La Rosa. Hamon ni Cayetano, kung balak imbestigahan ng liderato at ang majority sa Senado sa nangyari, dapat ding masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartate at si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung
10: sa CIDG na iimbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Eh mismong boss nyo na eh, mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siya makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan nyo imbestigahan ang Chief PNP at SILG.
1: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Bata Katak RMN.
21: Pinabulaan na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon ni Senador Aimee Marcos na gusto niya ng no-L o yung no-election scenario sa 2028. Sa press conference sa Japan, tinawag ng Pangulo na perfect example ng fake news ang sinabi ng kanyang kapatid. Pinayuhan niya pa ang kanyang kapatid ni Senador Aimee na sibaki ng staff na nagbigay sa kanya ng nasabing impormasyon.
23: I don't know, and she should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, fake news affects, hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. She should choose her sources of information. Fake news is a corrosive influence on all our in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
21: Matatandang sa privilege speech na sa Senado nitong Lunes, ibinunyag ni Senadora Aimee ang diumunay planong CHACHA or Charter Change ng administrasyon na magpapahaba sa termino ni Pangulong Marcos. Una nang natanong si PBBM ukol dito at ngisi lang ang kanyang naging sagot.
15: Sa mga akyanon, maayad-ayad nga gahon, alas 7:35 na po. Nagpahiwatig naman si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng magkaroon muli ng pagbabago sa kanyang gabinete matapos ma-expire na rin ang one-year ban sa mga kumandidato pero hindi pinalad noong nakarang eleksyon. Ay sa Pangulong Marcos, marin ang isa lang alang ang ilang natalong kandidato dahil sa marami naman sa kanila ang may kakayahang makatulong sa pamalaan. Higit ng Pangulo, nakakapanghinayang kung hindi magagamit ang kanilang kakayahan para sa epektibong serbisyo publiko.
23: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
15: Huling nagkaroon ng pagbabago sa gabinete matapos talaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment kapalit ni Vian Benito Laguesma na nagbitiw din naman sa usaping pangkalusugan. Kasabay nito ay pinabulanan din ng Pangulo ang mga spekulasyong papalitan si DILG Secretary John Vicrimulya at dalinaw na wala siyang planong alisin ito sa puwesto.
21: Sa iba pang balita, nasa 25 na mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luistro, ihaharap ang bulto ng mga testigo sa mga alegasyon na may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ni Bibi Sara. Kabilang sa testigo o sa mga tetestigo ang mga nagpakilalang bagba ng bise na si Ramil Madriaga na naghatid umano na 125 million pesos sa confidential funds ng OVP noong 2022 sa iba't ibang personalidad sa loob lamang ng halos 24 na oras. Ilang hindi naman pinangilana na hostile witnesses din ang haharap sa trial na dati nang naimbitahan sa mga pagdinig ng kamera. Samantala, hinihintay pa sa ngayon ang tugon ni VP Sara sa Articles of Impeachment na deadline na sa July 1. Inaasahang masisimula ang impeachment trial sa July 6, 2026.
15: Balita na tayo sa ibang dako o sa ibang bansa, mga kasama.
8: Iniimbestigahan na po ng World Health Organization WHO ang nasa magit 200 kaso ng pagkamatay sa ng Bundi Baguio strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa WHO, umabot na sa 900 ang hinalang kaso ng nakamamatay na sakit sa nasabi namang bansa. Gayunman, nasa 125 lang ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo, kabilang 17 namatay sa bayan ng Ituri, North Kivu at South Kivu. May 7 kaso rin ang naitala sa Uganda at patuloy na binabantayan ang kanilang health ministry. Nababahala naman ang eksperto si strain ng Ebola virus dahilan sa matagal bago ma-detect kaya mabilis ang naging pagkalat. Hanggang ngayon ay wala pang bakuna ang Bundibug strain ng Ebola.

0: Mga kasamang National Capital Region NCR, nauna pa rin sa partial official middle tally ng ginaganap ngayong palarong pambansa ngayong taon. Mula sa Ramin Butuan, may detalye, Radyo Man Prince de las Marias.
1: Kampante ang National Capital Region kung NCR na magpapatuloy ang kanilang pagkampiyon sa palarong pambansa kung saan patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro tuagsor. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Arwin Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na 45 silver at 45 bronze medal.
2: Ito sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the yung maybe the secret is unity lang. Para lang ma-hold lang namin yung ma-defend namin yung gold being gold medalist. Okay.
1: Habang lubos naman nagpapasalamat ang mga delegado ng National Capital Region sa kaayusan at komportableng billeting quarters ng Agustan del Sur. Kasama mo sa DXBC Arwin Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Papa Carmen.
3: Mga kasama, ibinunyag ng aktres si Christine Reyes ang posibleng timeline para sa kanyang wedding sa fiancé na si Gio Tingson. Sa isang panayam, inamin ang aktres sa posibleng mangyari ang kanilang kasal sa susunod na taon. Sinabi rin niya na may kakilala na siyang nag-volunteer na maging bahagi ng kanilang wedding entourage tulad ng ninong at ninang. Matatanda noong May 20 nang inanunsyo ni Christine ang kanyang engagement kay Gio. Sa kanyang engagement po sa SOCMED, caption po ng aktres, "Every timeline led here and game unlocked." Ayon pa kay Christine, una niyang nakilala si Gio ng grade school siya sa isang school fair. At dahil belong sila sa parehong group of friends, kaya naman nanatili silang connected through the years.
0: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Marajol.
3: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
0: Mula po sa Ramen Broadcast Studio sa Atlanta Center Manila, dyan sa mga taga Bicol Marhay na aga, Diyos Mabalos.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN.
0: Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7:41 na po ng umaga.
5: This time check is RMN Network News.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, zap, car, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Thrush Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangtong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mag-ilim sa palauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
15: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
14: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
15: May isa ako abyan na nag-suggest sa akong sa iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV, mawala sang kabudlay.
16: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Cherry, sa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag-focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan niyo man mag-stress tabs.
2: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Oras tata, alas 7.45.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7.45. Antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Mayong aga, Radyo Man Juilin.
12: Good morning, Boss Idol.
11: Kamustang imo Sabado?
12: Dumaayo man.
11: Maho ka na, way pa?
12: Wala pa. Kape lang ah.
11: Kape lang. Ako na maho kami. Nagbabaka lang ko to kay Radyo Man Alvin sang utan ba lang amunggo. 35 ko, no? Pero ginisip ko, gid.
12: Ang munggo?
11: Ang kalabasa, duwa gid ka slice. Dayon may isa ka slice nga talong. Gaming slice mo lang na iya nga ginpihak. Dayon, guro mga lima kabilog nga dahon sang alugbate. Kag ang munggo, ambot may 17 kabilog.
12: May nila na, may utan.
11: Ang subak niya, may subak sa nga ang gagming ginabla nga pasayan. Oh, duwa kabilog nga pasayan nga gagming.
12: Duhibi?
11: Hindi, daku-daku da. Amo na. 35.
12: Pero namit.
11: Ah, doon hindi ko pa maintindihan ang damil.
12: Nilugi ka, Gidi.
11: Lugi? May bilin ako nga sabaw. Siling ni Radyo Man Alvin, siling niya, pwede ako nang... Siling ko sa iyo. Nung kung grabe na ginagawa pamigadong imo ang sabaw nga, may gamay na na, kanoon mo pa. Amula na iya, Radyo Man Julin. Amula na iyang akong pamahaw. Grabe, siling ko. Amo to nga utan, 35 to. Amo na gin man nasubong ang baklanay sa utan ako.
12: Mahal na magid man, ah. Amo na actually, pinakabarato, kung mabaka ka sa karinderya.
11: Galing kay duwa lang kabilog ang slice ng...
12: Kalabasa.
11: Kalabasa? Ay, grabe man. Giniisip ko gid mo. Sa dason ang munggo gidisipon ko bla. I-vlog ko na lipatan ko mo kay sa dason mapabakal ko iisipon ko gid 35. Tani sa 35 tani mga lima man kabilog nga slice, mga lima.
12: Ang importante ang dahon-dahon bala basta.
11: Oo, ang alugbati, ang alugbati, do mga lima lang kabilog dahon sa alugbati. Nga ang dahon na bala nga gagming-gagming.
12: Sige lang, diet man ikaw subong.
11: Amo man agad. Sa mga tao, para mati na aton mga karadyo man, mainom kita sa aton kape, Nanscon Coffee. Ang kape, mga karadyo man, nga nakatibag. Ang kape nga manamit siya kay puro gid siya nga natural. Way siya kalamay. Nanam-nanam siya, mga karadyo man. Ang the best diri, 12 pesos lang siya. Kagkaduwa mo sa gamiton, so 6 pesos lang ang iguan niya. Nakatipid ka, nagkaduwa mo sa gamiton. pwede ka kape sa aga, sa udto, kag isa man sa gabi. Magkaradyo man sa matang paramati naton, Magnans Corn Coffee.
10: Tatak, RMN.
11: Ang aton sa Ninga Balanios, magkaradyo man, ari na ho, ang Soft Touch Wonder Oil. Ginalugo naton ang Soft Touch Wonder Oil. May ara sa some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. So manami ini siya para sa aton sini nga mga balanyos. Kung naga huluhilanat ang bata mo, amuning ibutangin mo sa likod, iburuban news mo sa bata mo. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyuman, bakal na sa mga butika, Soft Touch Wonder Oil.
10: RMN News, Diretso Headlines.
11: Tagreklamo ango sa Tigulosan TLC ni Inday Projects ang sudad, ginatag nga wala sa may nagduso sa iya para magreklamo sa DILG.
13: Sa showbiz, Jose Marichan i-highlight ang iya classic love song sa Afterglow concert.
11: Nami ni kon duwa guro iik siya mismo ang mag-upod la sapon.
13: Ah, do.
11: Hindi nga ako yung maupod, siya maupod sapon. Sa hinampang Region 6 nagapabilin sa ikatatlo nga pwesto sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Inikaiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Tiyoy, ang Life Extension Vitamin D3 halin pa sa Florida, USA, aprobado sang FDA sang US kag diri sa Pilipinas. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU na siya, adlaw-adlaw ka nga protected. Kinagapakita sa pagtuon nga mataas nga Vitamin D3 nga level sa aton nga dugo, tiyoy kag tiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kag kung magbalatian ka man madasig ka magka-recover. Gani ang imo 11 pesos, hindi pag ibakal sa sigarilyo, dala sa butika, bakal ka. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
13: Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
11: Sa detalye na sa aton mga balita.
10: Tatak, RMN.
11: Ginklaro sa tagreklamo nga si Attorney Josia o Josia David Kising nga wala sa may nagduso sa iya para magpadala sang reklamo sa Department of Interior and Local Government DILG ang sa tigulosan TLC ni Inday Project sa Iloilo City Government. Sa interview sa RMN Iloilo, gipahayag ni Kising nga nakita niya lang sa isa ka news outlet sa Iloilo ang post na tumod sa among proyekto kag nadumduman niya nga may memorandum angot diri ang DILG. Gintumod niya ang DILG Memorandum Circular Number 2026-006 o kung ang Anti-EPAL Policy. Suno kay Kising, nga taga National Capital Region siya, apang may pila siya ka mga engagement sa Iloilo, gani kilala niya si Mayor Raisa Trenias nga nagagamit sang hayo nga Inday sa iya kampanya sa nagligad nga eleksyon.
14: Wala, actually wala pong nagsabi sa akin kasi I follow a lot of news outlet based in Iloilo because nga sa because of the work that I do. So I follow a lot of news outlet, especially yung based sa Iloilo. Mm. In fact, nakita ko yung news item na yon sa Panay News, so nakita ko. And then I remembered na merong recent lang na revival nung DILG memorandum. In fact, hindi ko alam na anti-EPAL policy pala ang nickname niyan or nickname ng memorandum na yan, no?
11: Bayag ni Kising nga ini ang nagtulod sa iya para nga magpadala sang report sa DILG agud tilawan ang sinseridad sini sa papatuman sa natumod nga mando. Patag niya nga iya report ni man direkta nga ireklamo kundi sa lamang ka request nga imbestigaran sang DILG ang mga proyekto kay iban pa nga programa ni Trenias kag sa iban pa gid nga opisyal sang gobyerno.
14: In the relaunch of that particular memorandum, sabi ni Secretary Remulla na ini-encourage niya yung mga tao na mag-report if may makita na possible violation nito memorandum na ito. So I thought, let's try, or kumaga let's test kung pangakatawanan nga ba ng DILG yung sinabi nila na they will enforce or strictly enforce itong DILG memorandum nila against politicians or against officials that use public funded projects by naming sa kanilang mga sarili.
11: Ang gamayin sang pahayag sa tagreklamo nga si Attorney Josiah David Kising, gininganyo man ni Kising ang publiko nga mangin mabinantayon kag usaron ang mga mekanismo nga mayara sila agud nga mangin accountable ang mga ini kun may sala sila nga buluhaton.
13: Sa pihak nga bahin mga karadyuman, nagapaayo karon sa ospital ang isa ka-intelligence police nga nakabase sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU matapos nga nasa Putihan sang tangayara sa sugalan sa isa ka namatyan sa Barangay Halipaan West, Mina, Iloilo, last 12:45 o kon 5, last 12:45 Biyernes sang kagahon Mayo 29. Ang Intel Police nagaranggo sang Police Corporal kaginago lang kay alias Alfred nga residente sang Barangay Ingore, La Paz. Base sa investigasyon sang Mina Municipal Police Station nga nagalantaw sang hampang nga pusoy o kon pusoy bahig ang nasambit nga pulis sang may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga nila sang duhaman ka nagahampang nga gininago kay alias Rube kag alias John sang amuman nga barangay. Naggabot sang armas tutang si Police Corporal Alfred apang naunahan ini sa mga inumol sa mga suspect kabangdanan nga naglanding ini sa ospital. Sa karon padayon nga ginapangita sang Mina MPS ang mga suspect.
11: Di nami eh, kaya nasumbagan. Gwapo. Pulis kayo mo yan, na nasumbagan kayo. Hospital pa siya. Amo na, kay... Ayun na yung balita nga eh. Ginkuhan pa ni. Medyo gintuno-tuno pa ni nga doon di sa mo yan. Siya, laban-laban, ang ako lang niya, laban-laban siya na tugay nampang na to.
12: Wala ganun na kayo uniform.
11: Usually kilala na yung malana sa Barangay Radyo Manjoy. Balaan man nila. Pero ti, corporal ka bala imo yan. Nasumbaga. Pulis kay imo yan. Sumbagun ka lang yun. Na-hospital pa siya. Gindala sa hospital. Grabe ko nung bukol. Ay, nako. Ay, karadyuman, sa mga tambalamati nato, subong aga, ini ka mo magkalipata, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Tandaan nyo lang, ang inyo ginakaon, ang mamanamadala sa inyo sa ospital kung grabe ang kinananay mo sa mga bawal nga mga pagkaon. So, sa mga tambalamati nato, exercise ka. Untating sigarilyo, untati ang inom, inom ikaw sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
15: Tatak, RMN.
11: Wala pa, isa kasimana sa nagpungko bilang hepe sa Pavia PNP, si Police Major Brian Alamo, gilayon ining gagin kakas, gagin silo sa Provincial Headquarters, sa Iloilo Police Provincial Office. Sa interview sa RMN Iloilo kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, ginpahayag sining gagin relieve sa Pavia PNP, si Police Major Alamo, bangod na labot na sini ang anong katuig nga pagpungko bilang hepe, kaginahanglan na sini nga maging staff officer. Subong man, base sa reliable source ang RMN, may isa kamataas na opisyal sa PRO6 nga nagapamalabag kaginiluyag nga magpungko bilang hepe si Alamo bisan diin man nga banwa. Ang wala giningadlan nga opisyal sa PRO6 sa muman ang ginatudlo nga napakakas kay Alamo sa pututan PNP, bisan nga nagustuhan ini sang alkalde ka may maayong nga performance. Samtang, magapungko bilang bagong hepe sa Pavia PNP, sugod subong adlaw si Police Major Bonifacio Alabi. Sunog kay Rasalan si Alabi ang napilian ni Mayor Luigi Goriceta nga magpungko bilang hepe sa Iabanwa.
15: Tatak RMN.
11: Nami man ni Salamo, ako bisan sino malang. Pero ti hindi lang ko kasaw Radyo Manjoy lang yung may mga tao bila sa likod nga daw pamalabag. No, hindi ko nakasaw. Dayon si Alabi, bahwa delikado gurong pabiya. Da, mudaan da sang may suba daan. Hindi na ako magagawa.
12: Nilaganta.
11: Panila, sila ni Radyo Man Eric, sila niya, pero delikadong pabiya, may suba aw. Last 7:56 ang takna sa aga sa mga top para matinaton sa lugar natin ng balita, Radyo Man Joy.
13: Nagapadayon na ang pagpanagtag sang ayuda para sa mga drivers ng Transport Network Company o kon TNC kag Transport Network Vehicle Service o kon TNVS. Suno kay DSWD6 Assistant Regional Director for Operations, Catherine Joy Lamprea, may kabilugan nga 6,400 plus ka-ebenepesyaryo sa Aklan kag Capiz nga pareho nga may masobra 400 kabenepisyaryo kagimaras nga may masobra sa 80 kabenepisyaryo. Payag pa ni Lamprea nga nag-umpisa ini sang Mayo 26, tubtob kahapon sa Vista Mall sa Banwa sang Uton, Iloilo. Dako naman ang pagpasalamat sa mga drivers sa nabato nila nga tag 5,000 pesos nga ayuda halin sa gobyerno.
11: Magkaradyo man ang balita ngayon na batihan ang inadulong sa inyo sang Evergreen.
16: Kasi sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasok. Hindi kid ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, taubong, 90% nagid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
17: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
16: Yes, muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
11: Magkaradyo man sa matang palamati natin, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga butika.
15: Tatak, RMN.
11: Sabi ang kabahin, magkaradyo man, ginpabaskog sang Iloilo Provincial Government ang startup ecosystem paagi sa pagbulig sa mga local government unit nga suportahan ang innovation kag entrepreneurship sa mga komunidad. Sa idalom sa programa nga isulong Iloilo, empowering LGUs a startup ecosystem catalyst, ginana sa mga kabanuhanan sa paghimo sa mga pulisa ka programa na magkabulig sa mga startup kag magagmay nga negosyo. Ginpangurahan ini sa Local Economic Development and Investment Promotion sa CONLEDIP kag sang Iloilo Province Startup Development Committee. Ang 12 ka mga kabanuhanan ang nagpasakop amo ang Uton, Leganes, Kabatuan, Pavia, San Miguel, Leon, Santa Barbara, Miyagaw, Barutac Nueva, Pasig City, Lambunaw kag Istansya. Ang nasabit ka programa na base sa Iloilo Startup Ordinance of 2024 nga gin-author ni Board Member Jason Gonzales, sa idalom sini mahimo makabaton sa tubtob 500,000 pesos nga ayuda ang mga qualified startups kag tatlo ka tuig nga business tax exemption. Suno kay LEADIP Chief Olin Yusin, tinutuyo sa programa nga mapasanyog ang innovation, digital transformation, job creation, ka economic growth sa Iloilo sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor. Nagpabutyag man sang suporta ang nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno, grupo sa negosyo kag institusyon akademiko or academic institution para nga nagasangkad nga startup ecosystem sang provincia.
15: Tatak, RMN.
11: Magkaradyo man kung nagalain ang imo pamatyag, kadto ka na sa doktor. Kadto ka sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Ayos? Kung dira ka magkadto, sure bull nga matitatapan ka gid sa doktor, wala ka pabayad. Wala bayad ang check-up. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang check-up sa aton mga doktor. And, kung ara kada nagapungko, huwag ka ginabahulay kay kanami sa imo sa nga lugar, aircon. Ara sila sa Banwa, Sistansya, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kinis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras.
15: Tatak, RMN.
11: Sa Piagkabahin, impunto, las 8 sang aga.
15: RMN News Sports.
11: Namintinar sang Region 6 ang pwesto sa overall medal tally sa nagaparayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nagdangat sa 28 kabulawan nga medalya na tipon sa Western Visayas sa nga ginadugangan sang 25 ka silver ka 24 ka bronze medal. Samtang nagapanguna gihapon ang National Capital Region nga may 58 ka bulawan nga medalya. 48 ka silver kag 49 ka mga bronze. Nagapangaduwa gyapon ang Region 4A nga may 41 ka gold medal, 40 ka silver kag 49 ka bronze medals. Magaparayon ang palarong pambansa tugtog sa Domingo. Sa nagligad nga tuig yaraman sa ikatatlong pwesto ang rehiyon sa overall medal tally. Ang balita sa inampang mga karadyo man, ang inadulong sa inyo sa Nansel Element Oil, ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok kay may Nemtre Extract. Ikatatlo, may Balanyos ka na, may Colon ka pa. Ang pambansang Balanyos sa Mailonggo, wala na sa iban. Nans, Lenement Oil, mga karadyuman.
15: RMN News Entertainment.
13: Mayo pa lang mga karadyuman, apang balantayan na ang concert sa ginkilala nga King of Christmas sa Pilipinas nga si Jose Marichan sa Hulyo 11 sa newly renovated Philippine International Convention Center o kon PICC Plenary Hall. Iga feature man sa Afterglow Seasons of the Heart ang duets nga sanay JM de la Serna kag Mariel Montaliano upod sanay Colette Madelo kag Laika Estrella. Maga-perform ang mga ini sa pila ka special numbers upod sa legendary OPM singer song writer. Halin sang 1967, nag-compose si Chan kag nag-record sang madamo nga timeless ballads. Lakip na ang Afterglow, Can We Just Stop and Talk a While, A Love to Last a Lifetime, Tell Me